0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
2: Nakagat ako ng aso, inay!
1: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
2: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
1: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
2: Ano na po ang gagawin natin, inay?
3: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Paano nga ba natin maiiwasan ang sunog? Ayon sa Bureau of Fire Protection, narito ang ilan sa mga paraan upang makaiwas sa sunog. Iwasan ang magdamag na pag-charge ng cellphones, laptops at iba pa. Patayin at hugutin ang lahat ng electrical appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag gamiting permanenteng saksakan ang extension cords. Alisin o palitan ang mga sirang kable o bumbilya. Siguraduhin nakasara ang regulator ng tangke pagkatapos gamitin. Tandaan, kaligtasan ay isipin, mga paalala sa sunog ay inyong sundin.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
6: Narito ang ilang paalala ng USD Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
5: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nakakabot eh.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Tara na sa Quezon, ang programa maghahatid sa inyo ng balita, pagtalakay at iba pang impormasyong pang turismo. Pakinggan at makibahagi sa pagpapaunlad ng turismo ng lalawigan ng Quezon. Tara na sa Quezon, ang palatuntunang hatid sa inyo ng pamalang palalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office dito sa Radyo Pilipinas Lucena tuwing Biyernes, alas 8 ng umaga. Tara na sa Quezon!
7: Yes, good morning mga kaibigan. Welcome po sa ating programa. Natara na sa Quezon dito po sa Radyo Pilipinas Lucena. Kasama niyo Candy Glorioso sa pangalan po ng pamalang palalawigan ng Quezon at ang aming tanggapan, ang Provincial Tourism Office. Kumusta na po kayo sa medyo makulimlim na umaga na ito ng Huwebes? Dire-diretso pa rin po tayo sa paghatid sa inyo ng ating pong programang Tara Na. At pag-usapan natin ang mga kaganapan. May updates tayo tungkol sa isinagawa po o nasimula kahapon launching ng Bonpen Circuit ng Tourism, no? At ang ating po mga kasamahan ay nandoon at mamaya ay bibigyan natin ng pagkakataon na maihatid sa inyo sa pamamagitan po ng programa na ito ang mga kaganapan simula kahapon. But before that, syempre hindi lang ito yung unang circuit na ginawa ng aming tanggapan kaugnay kasama, no, ang mga iba pang mga tanggapan, ho, na circuit dito sa lalawigan ng Quezon. Mayroon na tayo mga naunang circuit at tuloy-tuloy natin itong ginagawa sapagkat ito na yung trend eh, no, pagdating sa tourism development and promotion of destination in an area, no. Okay, sige. Okay, yun. Exit tayo dito. Yes, okay. Sige na. Okay. Teka. Ayan. Medyo balik tayo. Ayan. Okay na? So, ayan. Mamaya ihatid natin ang ating mga kasamahan po sa pamamagitan po ng broadcast, itong ating programa, para malaman natin kung ano kaganapan po dyan sa Bundok Peninsula area. No? Alam po ba natin, ito ang ikatlong distrito ng lalawigan ng Quezon. At siyempre, marami din tayo mga magagandang destinasyon dyan at iba pa mga makaturismo na mga atraksyon, ha, sa mga nabanggit na yan. At kahapon nagsimula yan, ha, pagkalipas o pagkatapos ng napakaraming preparasyon at paghahanda para mailunsad itong circuit na ito. Okay, good morning sa ating mga kasama dyan. Sa pangunguna po ng aming punong tanggapan, si Sir Nestler Luis C. Almagro. Oo. At makakasama natin dito sa programa si Miss Tina Cristina Decal ng Fantasia Travel and Tours. And of course, kilala natin siya bilang, sabi nga ay siya pong Tagayan Ambassador. Siyang nagdala ng Kulinarya Tagala sa lalawigan ng Quezon at iba pa na mga kaunlaran sa lalawigan siya ding nagsisimbolo ng papel ng mga kababaihan sa larangan panturismo, no? Okay? So, magandang umaga po sa inyo lahat diyan. Ano na kaya ang kaganapan? Pwede na ba natin silang hingan, kunin, ika nga? At makasama sa ating programa. Parang wala akong monitor. Okay, good morning. Hindi natin rinig. Okay na, okay na. Okay, so Ma'am Tina, good morning sa inyong lahat dyan. Oo, ayan, oo. Marami silang magkakasama doon. Kuha tayo ng updates kung ano ang kaganapan po sa ginagawang launching ng Bundok Peninsula District Circuit. Ha? Pakipindot na Ma'am Tina yung link para makapasok na doon sa ating sa Zoom, no? Ma'am Tina, pakipindot na yung link at nang sa ganun ay naka-monitor na ba siya? Okay. Medyo nagkaroon tayo ng kaunting glitch kumbaga sa sige. Okay, paki-press o paki. Ayan na. Oh. Ante, anong gagawin dito?
8: Ako po mag-web session sa
7: akin. Sige. Ayan na. Nakaano na sa kanya, naka-zoom na eh. Oo. Ayan na. Oo, medyo technically, no, nagkaroon ito, medyo nagka-ano lang ho tayo. Hindi naman problema ito eh, no. We're doing it right now na maiayos na at para magkaroon tayo po ng ugnayan. Mula po dito sa studio, papuntang area ng Bundok Peninsula District. Ayun. Medyo abala kasi. Ngayon pa man, habang inihintay natin, no, we're expecting na makasama natin siya at iba pa natin mga kasama po sa launching ng Bonpe, no. Atin po muna bigyan ng daan. Ano po ba ang mangyayari sa araw ng Friday kaugnay po sa Philippine Vlog, no? Kamakailan po ay nanawagan ho ang mga kinaukulan para sa ating lahat ng mga government offices na mag-surrender, no, ng ating pong mga old flag, no? Yung may mga sira na na Philippine flag na ginagamit sa paaralan, sa mga tanggapan. At dito po sa probinsya ng lalawigan ng Quezon ay doon po sa aming tanggapan dinadala, no? Yung mga old flag, no, na doon po sa tourism office at iba-iba mga institusyon ang nagdadala ng kanilang mga luma na ginamit ng mga pambansang utawat, no? At ito po'y kaugnay ng sabi nga ay paraan ng pagre-retiro ng mga lumang watawat, no? Ito po'y isang gawain ng pag at the same time, kumbaga dahil ang Philippine flag ay simbolo ng ating bansa, ay meron pong proseso, ritual ng pagre-retire sa kanila. Hindi basta ito sasabihin kung musira na, kupas na, hindi na magagamit, basta na lang itatapon, no? Meron po tayong mga seremonya na ginagawa at ito ho ay may mga programa na isasagawa, no? At yan po ay sa araw po ng Biyernes, June 5 at 4:30 PM dito po sa Kapitolyo, ano? At ito yung kaugnay po sa tinatawag natin na pagre-retiro ng mga watawat na ginamit na natin. Maaring sila po ay hindi man sira, kupas na at gusto natin palitan, Iniipon po ito, pagkakapalit, no? Hindi basta-basta itinatapon, sapagkat napakahalaga na sila po ay, o kumbaga itong mga plug natin ay sa paraan din na may respeto, no? Ang retirement na tinatawag. Ito po'y kaugnay ng Section 14 ng Flag and Heraldic Code of the Philippines, yung RA 8491, na kung saan ay sinasabi na ang flag worn out through wear and tear shall not be thrown away. No, hindi basta daw itinatapon. It shall be solemnly burned to avoid misuse or desecration. Ayan. Kaya magkaroon po ng paraan ng pagsusunog. Ngayon man, bago ko ilhad sa inyo itong mga programa na ito, yung pagkakasunod-sunod ng gagawin po nating seremonya ng retirement ng Philippine Flag dito sa provincial government, meron din isang latalain na kung saan ay ang Department of Science and Technology ay mayroong rekomendasyon na okay, yung burning na pwede nating isagawa siguro. Pero may suggestion, may rekomendasyon na gawin natin yung upcycling or recycling of the old flag. No? Kasi nga, sa panahon sa ngayon, kumpara nung una, na ang ating pong mga Philippine flag, ang ating mga watawat, ay galing sa material, yung mga tinatawag natin na natural texture o yung natural material tulad ng silk and cotton, no? E ngayon nga naman kung mapapansin ninyo ay panay polyester ang marami, polyester at saka mga nylon. E ang pagsusunog ng mga polyester at nylon ay malaki pong epekto nito sa ating kapaligiran because it emits, no? Carbon dioxide, no? Kapag nagsunog tayo ng mga polyester at saka mga nylon, ito po ay nagbubuga yung usok nito ng carbon dioxide na napakalaki po ng epekto, negatibong epekto sa ating kapaligiran. Kaya sa suggestion ng Department of Science and Technology, why not upcycling or recycling, no? Bagamat mayroon tayong seremonya ng pagsusunog, siguro pipiliin yung cotton and silk texture ng mga lumang plug, no? At magsimbolic na magsunog tayo. And all the rest ay recycling na ang gagawin, doon po sa mga, lalo na pang polyester tsaka nylon, ang texture, ang material na ginamit, no? Pero siguro, mas maganda yun, magkaroon tayo ng batas na, yung PILGEPS, no? Ito yung kasi pag may PILGEPS, ay mag-a-assure ito ng tama, naaangkop na item, no? Kumbaga, na cotton lang ang talaga at silk ang ipoprovide, no, ng mga manufacturer nito o supplier sa ating flag, no, para masiguro na wala na nito mga polyester at saka mga nylon texture ng flag. Kasi nga, mayroon tayong seremonya nito pag retire, yung burning, no, to prevent. For now, maaaring magawa pa natin yung burning, symbolic burning of old flag. And all the rest na pinili na po yung polyester at nylon kasi nagpili na kami, no, sa mga isinurrender sa atin ng mga used flag, Philippine flag, ang ating po mga kasamahan ay inisa-isa po ito at sinuri at pinagbukod-bukod yung silk, yung cotton at saka po yung mga nylon and polyester, no? At ito nga po, sa araw ng Biyernes dito sa provincial government ay magdaraos po tayo ng retirement, no, sa pamamagitan po ng mga sumusunod na mga programa. At syempre, ito'y pangunahan ng pambansang awit ng Pilipinas, susunod ng himno ng lalawigan ng Quezon, at may pambungad na pananalita sa pamamagitan po ng Vice Chairman External ng Quezon Province Heritage History, Culture and the Arts Council, si Ginoong John D. Valdeavilla, no? At susunod ng pag-awit ng Ako ay Pilipino ng Limuyat, o yung limbaga ng mga manunulat sa Union ng Yugmang Adika at Tanghalan. Ano po? Ito yung mga kabataan natin. Na grupo ng mga kabataan, yung Limuyat. And then magkakaroon po siyempre ng mensahe ang ating pong palalawigan taga Pangasiwa o Provincial Administrator Manuel M. Butardo, at susundan ng maikling kasaysayan ng watawat ng Pilipinas, no? Ang alam, baka nga kasi kadalasan basta flag, no? Wala lang, no? Sa ngayon, sa mga kabataan ngayon, kasi baka hindi nababanggit na yung kasaysayan. O bakit ganyan yung flag natin? Bakit ganyan ang itsura, ganyan ang kulay, no? Ano ba yung kahalagahan ng watawat? At yung maiksing kasaysayan po ng watawat ng Pilipinas na yan ay ibibigay sa atin, ha? Ipaalam sa atin ng ang unit head ng Culture and Arts Section ng Quezon Provincial Tourism Office na si Ginoong George Walter M. Ladera, no? At may pagbigkas din po ng tula na pinamagatang ang aking bandila sa katauhan po ni Ginuel Jansen G. Alcantara, isang scout leader ng Sariaya West District. At ang mga mensahe po ng kahalagahan ng watawat ng Pilipinas mula po sa chairperson ng Committee on Tourism ng Sangguniang Panlalabigan ng Quezon, si Kagalanggalang Bukal ng 3rd District ng Quezon, si BM John Joseph Aquivido. At syempre, ang mensahe po ng ating butihing ina ng lalabigan, Governor, o ng ating Vice Governor, Honorable Anacleto Alcala III, at ng ating pong butihing ina ng lalabigan, Governor Dr. Helen Tan. Ayan po, no? At isa sa gawa, pagkatapos sa mga mensahe, isa sa gawa na po yung seremonya para sa huling parangal sa watawat ng Pilipinas. At ito'y kasama natin ang Southern Luzon Command at saka Boy Scout of the Philippines, Quezon Chapter. Ayun, at sabi nga po ay dito magkakaroon na ng seremonya ng pagsusunog ng watawat. At puspusan na po ang paghahanda ng mga kinaukulan para po sa seremonya na ito. Ito po isang paraan ng sakalumaan, no? Sa kanilang pagretiro ng ating flag nagpapakita pa rin tayo ng magrespeto sa kanila, no? Hindi basta itinatapon, no? Hindi ito basta sabing gagawing basahan, kundi ilalagay natin sa isang tama na retirement process ang ating pong bandila. So yun po ang magiging kakanapan sa June 5, araw ng Friday po yan, ganap na alas 4:30 ng hapon sa doon po sa harap ng Kapitolyo, no? Doon po sa mayroong pinagdarausan, no? Ng flag raising ceremony ng mga kawani ng provincial government, no? At ito ay dadaluhan ng mga ilang mga opisyal ng ating pong pamahalaan dito sa lalawigan at mga kawani. At syempre, at iba pang mga institusyon. At ito may open sa lahat, no? Para maipakita natin, ha, na tayo ay ipinagmamalaki natin na tayo mga Pilipino, at ang identity natin ay nagsisimula sa pagkakaroon ng isang ganyang uri ng bandila o watawat, no? Iba-iba kasi ang watawat ng mga bansa, no? Iba-ibang disenyo, iba-ibang kulay, iba-ibang size, iba-iba ang shape, no? At ito ay identity ng isang malayang bansa, no? Kaya bilang pagpapahalaga sa ating identity, sa ating kasarinlan, sa ating lahi, kabilang po ang pagkakaroon ng isang nirerespetong simbolo na katulad po ng watawat. So, nirerespeto natin ang bansa, ang ating watawat. Kaya nga, pag nagpa-flag raising ceremony, kahit kami, no, pag umaga, kahit yung mga sasakyan dumadaan sa ating harapan habang nagkakaroon tayong flag raising ceremony, pagtataas ng watawat, tumitigil din sila bilang pagbubugay o paggalang sa ating pong watawat. And hanggang sa huling mga sandali nila, kumbaga, ipinakakita natin ang paggalang natin sa mga bandila. At ito ay kaugnay pa rin nga nung tinatawag nating Section 14 ng Flag and Heraldic Code of the Philippines, or yung RA 8491, na patamang pagpuproseso ng pagpapalit o pagretiro o hindi na paggamit, no, sa madaling salita ng flag, no, sa pamamagitan ng seremonya ng pagsusunog dito. At we also consider, no, the recommendation. Napapanahon na rin nga na magkaroon din tayo ng medyo ilang mga panukala kaugnay kasi apektado naman, no? Ang environment, no, doon sa mga ganitong gawain, di magkaroon din tayo ng solusyon. Siguro pwede nga rin pag-isipan natin ito. At in at the same time, ano yung upcycling and recycling. Ito yung paraan natin, no, na ano, make use again, no? Repeated use, no? Yun ang ngayon ang trend, no? Dapat recycling, no? Hindi na lang tayo maiwasan ng sobrang basura. And at the same time, yung emission ng carbon dioxide, yung mga hindi bawal lang ngayon magsunog, eh, di ba, no? Kahit yung Department of Natural Environment, pinagbabawal na po yung pagsusunog kahit ng mga dahon sa inyong mga bakuran kasi nag-i-emit po ito ng carbon dioxide na makakasama sa ating kapaligiran, no? Ito yung sinisira yung ozone layer natin, no? Kaya as much as possible ay meron tayong alternatibo ng pagdi-dispose ng ating po mga basura, no? Lalo tigit yung mga, sabi nga na pwedeng mag-emit ng carbon dioxide na mga materyales. No? Kaya may mga proper segregation tayong tinatawag. Eh, ito po ay para sa inang kalikasan. Pag hindi natin kasi ito'y tahanan natin, kapag hindi natin iningatan, pananahanan natin. Extension of your, ito po'y pagkawala ng ating tahanan, ay pagkawala natin mga nananahan. Kaya dapat talagang todo-todo dapat ang ating ginagawa na mga advokasya at mga programa sa pag-iingat ng kalikasan, no? Sa lahat ng paraan, no? At ika nga po ay nang tayo ay manatili tumagal pa at mapakinabangan ng ating kapaligiran, no? Sa panturismo nga, ang laki ng hugot sa kapaligiran ng turismo kasi maraming attraction tayo sa tourism na aluy-uy ng kalikasan. Ayun, ika nga yung gift of environment, no? Bigay ng kapaligiran, no? Yung mga natural environment, yan po ay attraction sa turismo. At marami ho ngayon ang ganyan ang hinahanap ng mga destination, no? Tahimik, may soul searching, walang pollution, no? Yan ay nangyayari at mararanasan nyo sa mga, syempre, mga nature-driven destination. Sa mga virgin forest, no? Doon sa mga kabukiran, no? Yan ho ang trend ngayon. Pagtakas o pamamahinga sa magulong lungsod, sa mapollution ng mga kapaligiran, sa maingay, no? Kaya ngayon, ang punta ng mga tao, Lord, yung makaka-relax talaga sila. Isip at pangangatawan habang sumasamyo ng preskong hangin at kumakain ng mga pagkaing heirloom, no, ng mga recipe. Yung ika nga ay minana natin, mga pamana na mga pagkain, no, na sabi nga po, ibang-iba talaga paglutong bahay. Sabi nga, di ba, no? Ibang-iba. Paglutong bahay, luto ni nanay. Pag ang mga anak ho ay nag-abroad, no? O kaya nagtatrabaho sa malayong lugar, madalang silang umuwi, no? Madalang nilang makapili ang kanilang magulang. Abay, hinahanap-hanap ho nitong mga anak ang luto ni inay o luto ni lola. No? At talagang ika nga po ay pag nakauwi ay may request. Yan. May request. Iba yung luto ng magulang, luto ng ina, no? At lutong bahay. Ito yung lutong bahay na tinatawag. Hindi basta nakuha yung kahalagahan ng lutong bahay, no? Na dahil masarap, no? Kaya sumasarap ito ay hindi lang dahil sa magaling magluto yung nanay. O yung lutong bahay talaga ay masarap talaga kasi kumpleto ng rekado, kumpleto ng proseso ng pagluluto, makaluma man ito, makabagong pamaraan. Kundi pag mayroong emotional or psychological factor na kasama ito. Aba, ay luto ni nanay eh, syempre ha. Memorabilia, ika nga po, no? Kaya pag namatay na yung nanay, na nagluluto sa kanilang bahay, ay talagang isa sa mga hinahanap at inaalala po ng kanyang pamilya ay yung kanyang mga lutong pagkain. Yun ang mga nami-miss nila, no? Kasama yon sa mga hinahanap-hanap nila. Ha? Bukod sa presence ng yumao. O, kaya napakahalaga po na sabi nga po ay tayo ay laging nakaangkla doon sa mga ganong mga bagay, no? Etong atin hong mga kasama naman ngayon ay iniisa sa parte, oh, yung launching po ng Bonpen. Aba, hindi ko lang nadala. Oh, may featured po. Ano ba yung ano? Ano ba yung ano doon sa Bundok Peninsula Circuit ang alam nyo? Halimbawa sa pagkain, aba, eh nadyadyan ho ang uraro ng Katanawan, Quezon, ha? Baka hindi nyo alam, yung mga bintingnan nga nyo, baka yung binili nyo sa Metro Manila area na uraro ay galing sa Katanawan, Quezon. O, meron tayo dyan beef at saka yung tapa, no? Dyan sa Katanawan. And we have also the etong putubao ng Agdangan, Quezon. Pagdating sa pagkain, marami diyan na dinilawang manok. Yan. Ito yung mga ngayon ay trending na ng mga pagkain, mga specialty ng isang destinasyon. At dyan nga sa Bundok Peninsula area, meron din po tayo dyan ng mga nature-driven attraction or destination. At yun po yung picture ng Bonpen District na inilaunch simula kahapon. Isang circuit po ito na kung saan ay napakaraming offerings. Destination, pagkain, products, services, no? Yung mga destination, kabilang po ang mga magagandang kapaligiran, no? Na talagang sabi nga po ay makapagbibigay ng karanasan na hindi malilimutan na magiging panauhin natin dito sa Bundok Peninsula District. Ang ganda ng kalye dyan, papuntang Bundok Peninsula area. Ito kasi hindi kasi nung katagalan pa na ito na-rehabilitate yung kanilang old road, no? At buo pa rin ang mga kalsada nila, no? Kasi nga medyo kumpara sa National Highway kasi, talagang andyan dumadaan lahat, no? Lahat ng klase ng sasakyan pa lupa, no? Hindi ma-maintain yung matibay, maganda na kalalagayan ng karsada. Pero yung Bundok Peninsula District, among other districts, oh, no, we have 4 districts in Quezon Province, ang pinakamagandang kalsada dyan so far itong Bundok Peninsula area, yung 3rd district, no, nami-maintain pa yung magandang kalsemento, oh, ng kanilang kalsada going to the farthest municipality. Diyan sa Bundok Peninsula area, kung compare, if you're in Lucena, ang malayo mo pong pupuntahan dyan sa area na yan ay ang San Francisco at San Andres. Ayan, oo. San Andres, Quezon, kung saan nandun yung Alibihaban, no? At sa Mulanay, yung tinatawag nilang Luntian, no? Mulanay, no? Syempre, bukod po sa etong mga ito ay nagkaroon na rin, no, ng iba pang mga attractions, no, dala rin ho ng pag-unlad, ay patuloy po na nagpapakilala ang Bundok area, Bundok Peninsula District ng yaman, dagat, no? Yun ho, marami kasi diyan coastlines diyan sa mga area na yan. At patuloy sila nagsusupply sa atin ng mga marine life, no, na pangkaraniwan natin na kinukonsumo sa bawat araw. Ayan, andyan. At saka agriculture. They also producing more on the agricultural products, no. Number one, saging, no, ang dami, mais. Oh, ang dami na nanggagaling po dyan sa ating mga kababayan mula sa Bundok Peninsula area. Sayang nga lang at hindi na natin makatalamitam sa impapawid. Itong ating

media platform, no? Lalo't may video, no? Yun ang problema. Kasi nais po ng inyong lingkod na sa pamagitan po sana ng programa na ito ay makita rin ninyo kung anong kaganapan doon, sapagkat isa na naman po itong milestone for the provincial government by the Provincial Tourism Office at sa full support syempre ng ating butihing ina ng lalawigan na mailatag po ang mga pangkaunlaran panturismo dyan naman sa Bundok Peninsula area. Walang iwanan ito eh, no? Nagkaroon tayo ng unang circuit dyan po sa may Pogi area, no? At tuloy-tuloy na gumagawa tayo ng circuit, no? Kasi ito yung inakala natin, no? Bukod sa ito'y trending at ito yung rekomendasyon po ng mga pag-aaral, no, na magkaroon ng circuit, no, ang turismo para lahat ay makikinabang sa industriya, no. Walang iwanan ito pag sinabing circuit, no. Maganda kasi ito. Halimbawa, sabi ko nga po sa inyo, kung ang lungsod ng Lucena ay sentro pagdating sa kalakalan, no, at sa mga pangailangan panturismo, bakit nasabi nating sentro? Eh, in terms of accommodation, nandito ho kasi lahat ng accommodation marami. Kasi may mga magagandang destination, may mga bayan po tayo, especially the mga island municipalities, na hindi sapat po yung accommodation establishment, yung mga AEs, no? Eh, kung gusto mo magtagal doon ng maraming araw, eh, hindi nga po ninyo magawa kasi nga, eh, wala naman kayong sapat na tutuluyan kapag nagdagsaan, no? Kaya, nagkakasentral ho dito sa lungsod ng Lucena ang mga ganyang facilities, no? Kaya saan papasok yung circuit? O ay di yun nga ho, kung ang Lucena po, diyan sila mamimili, o diyan sila po magstay ng longer period, no? Dahil nandiyan ang mga accommodation, nandito ang mga mall, nandito ang malalaking palengke, nandito halos kumpleto ang mga pangangailangan ng mga turista. Eh doon naman sa mga bayan ang destination. Ayan. Kaya may uwian, ika nga, no? Halimbawa, 3 days. Ha? Ang package tour. 3 days. O, check-in muna. Halimbawa, din sa mga hotel sa Lucena. Check-in muna. Then, the second day, ayan na. Maglalayas na. Unang destination, Lukban. O, Lukban tayo dyan. Maghapon, halimbawa. O, ikutin yung buong Lukban, lahat ng destination, lahat ng pagkain ay titikman at i-experience lahat, no, doon po sa destination, yun ang first day. Then sa paggabi ay babalik, no, this is sa accommodation sa Lucena, no. O di ang kasunod, o third, o second day halimbawa, o yung third day, o halimbawa doon naman apunta nga ni sa ano, sa Gumaca halimbawa, ganoon, ha. O, yung ano kasunod pa mga araw, last day halimbawa yung mga araw nga, ay dun, halimbawa ay Sariaya naman. Pero laging sa hapon, sa kanilang sa gabi, laging babalik pa rin sa pinagsimulan nila doon sa accommodation. Ano? Yun yung circuit. Ibig sabihin, hindi nga nakapagbigay, no? Hindi nga available doon sa isang bayan yung ano, na doon lahat pumunta. Oh, tulad ng Lucena, hindi naman accommodation lamang at saka siguro shopping yung pina-avail nila, yung kayang i-avail po ng turista. Oh, yung isang bayan naman, doon naman yung destination. Oh, lahat ibig sabihin ay may opportunity to benefit from the industry, no? From the environment, tourism environment. Yan ang maganda sa circuit, eh, no? At may ugnayan, close coordination, partnership dito sa kabilang sa circuit. Halimbawa, 5 bayan yung isang circuit, no? O may usapan sila, may ugnayan, may pagtutulungan, ha? At talagang mayroong kasunduan. No. Kasi nga madalang sa isang destination na one-stop shop na nandoon lahat, no? Lungsod ng Lucena, syempre, pagdating ng gusto mong punta na nature-driven destination, ayan, ibibigay ng Lucena sa iyo. Oh, 'di ba? Kaya pupunta ka at pupunta do sa bayan, lalabas na nung siyudad para pumunta doon sa target mong nature-driven destination, no? Oh, 'di ba, no? Kung gusto mo naman relaxation, via water,

0: syempre, beaches ang pupuntahan mo, halimbawa, nature-driven din, hindi swimming pool, aba, hindi syempre lalabas at lalabas ka. Pero, ang kagandahan doon, patuloy, no? Babalik at babalik ka sa gabi para mamahinga, tutulog, ay di doon sa destination. Lahat po ay magkakaroon ng pagkakataon. Yun ang kagandahan ng circuit. No? Talagang mas maingay ito. Kasi marami kayo na magpo-promote nung destination. Ay, yung mga miyembro ng isang circuit na mga bayan, kung lima yan, o lima agad yan, via their Facebook accounts or social media platforms, kanya-kanya yan, kanya-kanyang promotion yan, no? Ng kanila pong mga attractions, no? Kahit pa kasi nasa circuit yan, pwede pa rin silang individually promote their attraction, no? Particular, yun ang kanilang part dun sa circuit, no? Amin yung ano, beach, amin yung ano, swimming, no? Sa aming bayan yon. Yung pagkain, ay sa aming bayan yon. Ay yung accommodation, ay sa aming bayan yon. Yun ang kagandahan po sa circuit. And that will happen, no? From, you know, from the effort, no, ng mga kinaukulan tanggapan. Tulad ng aming tanggapan ng Provincial Tourism Office, eh syempre tayo yung mag-initiate, invite, and ask for the participation and support of concerned institutions, individuals, no, para makabuo ng circuit. Sa preparasyon kasi niyan, bibisitahin mo muna yung area pag-aaralan. Alin ang pwedeng magkaka-circuit? Yun ang masusing pag-aaral. Ano yung i-assign natin, no? Ito yung circuit, no? Completing the cycle of tourism visit, no? Ano-ano ba yung mga nasa cycle ho ng tourism visit? Accommodation, transportation, food, supplies, no? Attractions, no? Services, no? Yun, kailangan, kung yun ay lima na identified na cycle ng tourism environment, sige, kanino mo, saan mo kukunin, ha? Bayan, o? Yung accommodation, o? Part na siya ng circuit kung alin mang bayan siya, no? Saan mo, saan yung nature-driven, o? Attraction, o? Part na siya na bayan na yan, doon sa circuit na yon. O, yun po, ha? At tayo dito, laging may part. Ano mang district, ano pang circuit yan? No? Ano pang maging circuit yan? Laging part po ng package, no? May touch of nature, ha? Destination, nature-driven attraction yan, no? Di ba, no? Kasi ganun ang ating topography, ganun ang lalawigan ng Quezon. Yan ang feature ng lalawigan ng Quezon. Siyempre, laging part yung nature oriented attraction, no? Di ba, no? Kasi nga tayo ay may bundok, may dagat, may kabundukan, may kapatagan, may urban, may rural areas, no? May outskirts, may touch din ng mga makabago na inubasyon, no? Yan ay parang nga sabi natin na nakukumpleto yung laman, ng tourism environment. Pag sinabing tourism environment, everything, no? May destination, may services, may mga experiences na makaturismo. Ayan, okay? So, ayan, sayang. Pero anyway, sa mga susunod po natin mga programa, we might as well have the updating of what transpired today and kahapon sa susunod natin programa through documentation, no, na makukuha natin sa ating mga kasamang aandoon sa kasalukuyan sa lugar, no. Maaring nakapag-ipon na rin sila ng mga video photos, at alam naman yon, pwede natin, no, na bigyan pa rin ng daan yan, bagamat medyo hindi on the real time, no. Importante po ay ma-update namin kayo kasi we tried here, no, sa ating kinalalagyan ngayon to make it happen, kaya lang po technically incapable siguro yung mga kasama natin because of weak signal, no, ng ating pong communication, no? So siguro ganun na lang si Miss Ali Guno, itong ating nasa promotion and marketing ano na lang siguro magkaroon tayo ng ang tawag dito ng compilation, no, ng what transpired last year during the launching of the bond pen circuit. Okay? So, mayroon po tayong news update, kaya tayo ay mamamahalam na sa ating programa. Ito po si Kendy Glorioso. Maraming pong salamat sa inyo naging pagsama at pagsubaybay sa ating programa Tara na sa Quezon dito po sa Radyo Pilipinas. Lucena, hindi pa weekend, mayroon pang Biyernes bukas, no? Gayon man ay di sige. Salamat po sa inyong pagsama. Hanggang sa susunod po ng edisyon ng ating programa. Ingat-ingat po tayong lahat at always remember, maganda po ang lalabigan ng Quezon. Be proud, being Quezonian. At sabi nga po, isama-sama tayo sa pag-unlad ng ating lalabigan. Good morning.
1: Fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Hi, my name is Shanay Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
8: Nakagat ako ng aso, inay!
7: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
8: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
7: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
8: Ano na po ang gagawin natin, inay?
9: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o numang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
10: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Pilipinas. Rancho Pilipinas Report.
1: Nagpasalamat nga ang Department of Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro sa international community hinggil nga Zep sa pagkabigo no ng ating bansa na makakuha ng isang upuan para sa non-permanent seat ng United Nations Security Council. Sa isang statement nga Zep, sinabi nga ni Secretary Lazaro na nagpapasalamat nga siya sa mga international community na sumuporta sa Pilipinas kahit bigo ito makakuha ng upuan sa UN. Dagdag pa nga ng kalihim na mananatili ang Pilipinas na committed na makipagtrabaho sa lahat ng bansa na nagsusulong ng kapayapaan, stability, sustainable development at kabilang din Zep ang rules-based international order ng bawat mga bansa. Sa uli naman Zep, patuloy naman na isusulong ng kagawaran ang ating mga boses hinggil nga sa mga ilang mga pulisiya na magpapaangat hindi lamang sa Pilipinas maging sa Asian region at sa United Nations. Seth, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Sa ibang balita, Speaker Faustino D. kinilala ng mga House leaders sa matatag na pamumuno at momentum na pagsusulong ng mga panukalang batas at pagkamit ng tiwala sa publiko. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Kinilala ng mga leader ng Kamara de Representantes si Speaker Faustino Bojie D. III dahil sa kanyang matatag na pamumuno na naging susi sa pagpapanatili ng momentum sa pagsusulong ng mga panukalang batas at pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa institusyon. Bago ang sinidiya adjournment ng first regular session ng 20th Congress, pinagtibay ng kapulungan ang House Resolution Number 1093 na nagbibigay pugay kay Speaker D bilang pagkilala sa kanyang matatag, makabuluhan at collaborative leadership sa Kamara. Sa naturang resolusyon, binigyan diin ng mga mambabatas ang mahalagang papel ni Speaker D sa pagpapanatili ng maayos na pamamalakad, pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng kapulungan upang maisulong ang mga priority bills ng Kongreso. Nakasaad din sa resolusyon ng mga resulta ng survey na nagpapakita ng patuloy na mataas na antas ng tiwala at kumpiyansa ng publiko sa Kamara sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bukod sa pagpasa ng mahalagang panukalang batas, kinilala rin ang Kamara sa pagtupad nito sa tungkuling itinakda ng konstitusyon. Kabilang dito ang pagsusulong ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pagtataguyod ng mga reforma sa pamamahala gaya ng Anti-Political Dynasty Act, at ang aktibong pamumuno nito sa ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA. Pinuri rin ng House leaders si Speaker D sa kanyang malasakit sa kapakanan ng mga mambabatas, empleyado ng Kamara, mga kawali ng House Secretariat at iba pang miyembro ng Congressional Staff. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Malacañang nagdeklara ng special non-working day sa lalawigan ng Pampanga at sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Naglabas ng magkakahiwalay na proklamasyon ng Malacañang na nagdedeklarang walang pasok sa Pampanga at sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Sa ilalim ng Proclamation Number 1280, deklarado ang June 15 bilang Special Non-Working Day sa Pampanga bilang pag-unita sa ika-35 anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo. Layunin ng pag-unita na matiyak na mananatiling buhay sa alaala ng mga mamamayan ng Pampanga ang mga aral at pagpapahalagang natutunan mula sa mapaminsalang pagputok ng bulkan noong June 15, 1991. Samantala, sa ilalim ng proclamation bilang 1281 ay deklarado naman ang June 4 bilang Special Non-Working Day sa Santa Cruz, Laguna bilang pagdiriwang ng Quezong Puti Festival. Inilabas ang dalawang proklamasyon upang mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na ganap na makilahok sa kanika nilang mga pagdiriwang at paggunita. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bata balik eskwela, pinaigting ng DSWD, katuwang ang DepEd Region 10 para sa mga formal huminto sa pag-aaral sa ilalim ng kampanyang Alina Eskwela Nata. Mula sa Radyo Pilipinas Iliga, narito ang ulat ni Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinaigting ng DSWD Regional Field Office 10 ang kampanya para sa mga mag-aaral ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na aktibong makabalik sa eskwela ngayong pasukan upang tiyakin na bawat mag-aaral na benepesyaryo ay nag-aaral o pumapasok sa klase. Tinawag nila ang kampanya na Ali na, eskwela na ta o halina, mag-aral na tayo. Target nito ang mga 4Ps na mag-aaral na tumigil sa pag-aaral at hikayatin silang muling pumasok sa eskwela. Programa ito ng DSWD na ipinapatupad katuwang ang Department of Education o DepEd 10 Northern Mindanao. Layunin nito na mawala o mabawasan ang kaso ng dropout o paghinto sa pag-aaral. Isa sa mga estratehiya ay sumasailalim ng counseling sessions. Ang magulang at mag-aaral kadalasan isinasagawa tuwing brigada eskwela, kasama ang mga case manager para sa komprehensibong assessment at patnubay o gabay at nagsasagawa ng mga intervention bilang suporta para maingganyo, maipagpatuloy ang pag-aaral ng dropout na mag-aaral sa ilalim ng kampanyang Bata Balik Eskwela ng 4Ps National Program Management Office. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At niyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service,
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot eh.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Isang oras na talakayan para sa malinaw na impormasyon at makabuluhang pakikilahok sa pamahalaan. Ito ang Umpukan sa Government Online, ang opisyal na radio at online program ng Department of the Interior and Local Government, Quezon Provincial Office. Katuwang ang DWLC 1017 AM Radio Pilipinas, Lucena. Dito itinatampok ang mga napapanahong programa ng DILG, matagumpay na mga inisyatiba ng lokal na pamahalaan at bukas na talakayan sa mga isyung mahalaga sa komunidad. Abangan sa AM Radio at Facebook Live. Umpukan sa Government Online. Impormasyon, ugnayan at pagkilos para sa mahusay na pamahalaan.

Boss, ako si government vehicle. Tandaan mo, red plate ako. Hindi ako pansarili ni Lou at lalong hindi ako para sa weekend gala mo. Ang bawat patak ng krudo ko at bawat ikot ng gulong ay galing sa bulsa ng taong bayan. Sayang naman! Narito ako para maglingkod, hindi para magbakasyon. Gamitin sa wasto dahil ako ay para sa publiko.

0: Peace.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. At narito po muli ang ating patuntunang umpukan sa Government Online. Ang inyong lingkod, May Formaran. At papakilala po muna natin ang ating mga katandem sa bahaging technical, Maring Josie, Maring Otoy, at sa transmitter side, Rodel Perlas. Siyempre, ang ating pong palaging, ikaw na ba lagi ang kapartner ko, sir? Ang ating pong LG02, LGCDS Program Officer ng DILG Quezon Province, Sir Benzo Asas. Maganda umaga po sa iyo, sir.
2: Sa ating tagapakinig sa ating umpukan sa Government Online.
1: Oo. At hindi naman ako nagsasawa na ikaw ay kapartner ko. Natanong ko lang, pasensya ka na. And then of course, ang ating, ikaw na magpakilala sa ating bisita. Pwede po.
2: Ayan, pwede. Pwedeng-pwede po. Ayan.
1: Ayan.
2: Hayaan niyo ako ipakilala ang ating panauhin ngayong umaga. So siya ay isang Provincial Economic Development and Investment Promotions Officer ng Quezon Province. He actively leads initiatives to make local government units in Calabarzon more investor-friendly and streamlined business processes and foster economic growth. Ayan po, please welcome ating kasama sa servisyo, si Sir Eman Emmanuel S. Carobin.
1: Yan. Welcome sir sa Radyo Pilipinas.
3: Thank you very much po. Good morning po sa ating mga kasama dito at sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa mga nanonood po sa Facebook Live. Isang masaganang umaga po sa ating lahat.
1: Medyo ano, yung title, yung ano, parang napakaseryoso kasi economics. Sabi ko, ekonomiya mo pag-uusapan natin dito. Hindi po. Ang pag-uusapan po natin dito, the very interesting topic kasi it's all about business ising
3: ease of doing business.
1: Yeah. Hindi lang ho sana ito'y buong lalawigan ng Quezon. Pero bago po ang lahat, medyo hingan ho natin ang paliwanag si Sir Eman. Sir Eman, alam ko bago lang po itong ating office, okay? I think parang wala pang 5 taon na. Ayan. So medyo nasa ano pa yung kumbaga sa bata ay nasa formative years.
3: Parang bunso pa siya ngayon sa ano sa provincial government.
1: Yeah. Kamusta kayo doon? Parang.
3: Sa tingin ko, isa sa, kung hindi man kabunsoan, isa sa mga bagong units.
1: So, paliwanag ho natin, ano yung meron sa pwede po? Bakit pwede po?
3: Kasi hindi po bawal. Hindi po bawal magnegosyo at mag-invest sa Quezon.
1: Okay.
3: Pero bago tayo pumunta doon, no, paliwanag ko lang yung background siguro. Nagmula kasi to sa memorandum circular din galing DILG. This 2020 tungkol sa pagde-designate ng yun na nga, nung mga katulad ko, mga local economic development and investment promotions officer sa lahat ng mga provinces, cities, and municipalities in the Philippines. Ano? Nung pong mga panahon na una itong nailabas, ang mga lady po natin, usually, ano lang, designated, di ba? Para lang makakomply. Sorry to say, no? Pero ngayon, sa panahon po ni Governor Dr. Helen Tan, tayo po ay naatasan na talagang ma-designate na ito talaga yung gawin mong trabaho, itong local economic development and investment promotions officer na functions. Ito ako po ay na-designate noong November 2023 at mula po noon hanggang ngayon medyo marami na ring developments tayo nagawa, may mga maraming initiatives na rin, no. At ito po ay lalo pang mas napatibay nung napasa po ang ating updated or revised na Local Investment and Incentives Code ng Quezon Province nung 2024. Doon po talaga na ilagay kung ano ang mga functions at direksyon ng investments dito sa Quezon Province. Ngayon, ito po ang ating po mga ginagawa sa pwede po. Mga pwedeng gawin. Naka-ano lang tayo. In a nutshell siguro, 2 things. Business friendliness, no? And investment readiness. Okay. Ano po? So sa business friendliness, kailangan hindi lang province, pati yung mga municipality natin. Sinusulong natin na mas maging kaaya-aya para sa pagnenegosyo. Ano po? Siguro mamaya bigyan natin ng ilang pang paliwanag at ibang detalye yun habang sa pag-uusap natin. At investment readiness. Kumbaga, kung merong mga papasok na investor, maliit man yan o malaki, kailangan handa tayo. Ano, mga pulisiya, may mga lugar na pagtatayuan, at handa natin silang i-welcome. Kumbaga, bilang magiging bahagi ng komunidad dito sa Quezon Province. No po? So, doon lang naman, doon umiikot sa dalawang bagay na yon. Yung trabaho po namin sa PEDI po. Ano, business friendliness and investment readiness na kahit dalawang bagay yan, malaking challenge pa din po. Isa, napakalaking challenge. Mm-hmm. Lalo't bagong-bago pa lang po talaga itong ating unit pagdating unit, okay, dito sa province. Ano po?
1: So meaning to say, sir, kung kayo ay since 2023, so yung ating buong municipalities, asya ang city, hindi na, ano?
3: Meron din po.
1: Meron din kayo, mm-hmm, okay. At least, so, na-inform na sila or na-orienta sila, alam nila kung ano yung functions, kung bakit meron pong pwede po. So, ano yung after na alam na nila yung mga dapat gawin, paano po mapasok ang inyong tanggapan pagdating halimbawa sa isang bayan o sa mga bayan-bayan? Tapos na tayo dun sa ano eh, sa pagpapakilala, tapos na tayo sa mga kung ano yung mga dapat, etc. So, nasang estado na po ngayon tayo ang pwede po sa atin pong mga municipalities?
3: Opo, sa ating mga municipalities, meron tayong mga lady po naman na tinatawag. Sila yung counterpart natin, no? Okay. Happy to report, mm-mm, na halos lahat naman ng mga bayan ay meron na rin designated.
1: Okay.
3: Designated mostly pa lang. Okay. Ano, pero sila yung ating mga katuwang dyan. Ano, mm-hmm, sa, lalo pag-i-implement ng mga programa natin, mm-hmm, sa bawat bayan. Ano, okay, po, sila ang katulong natin pagkuha ng information, ng data, mm-hmm, ng coordination, mm-hmm, sa, ano, sa business sector. Mm-hmm. Ganon, sila po yung mga kausap natin. Isa sa mga ginagawa po namin ngayon pagdating doon sa mga municipalities. No, ino-onboard natin ang mga mayor.
1: Mayor.
3: Ano po? Uh-huh. Ngayon, nakaka... Wala pa naman kaming kalahati, pero higit 10... Oh, parang magkakalahati na ng mga municipalities and cities dito sa Quezon na nakausap na natin. Na one-on-one, nag-courtesy call ang po kami sa mga mayor.
1: Punong bayan.
3: Opo, ang mga punong bayan natin. Kasama yung ibang mga local officials. May, minsan may kasama taga Sangguniang Bayan, yung kanilang lady po din, syempre, yung business permits and licensing officer nila, kaharap din natin. At kung merong representative mula sa DTI, mula sa local business sector, kasama natin, unang-una kailangan natin silang ma-onboard.
1: Yes.
3: Pinapakilala natin ano ang ginagawa natin. Ito ang hangarin ng Quezon Province pagdating dun sa dalawang bagay na yon. Okay. Dun sa business friendliness and investment readiness.
1: Mm-hmm.
3: Ano po, para sila at their own, kung kaya nila, ano, kung kaya nila, magawa din sila, maglunsad din sila ng sarili nilang programa na kaakibat yun. Kung baga, nakasakay sila.
1: Mm-hmm.
3: At ano yung pwede namin mga pagtulungan? Kung kulang yung resources nila, saan pwede makasuporta ang provincial government? At ano yung mga ina-expect din ng provincial government mula LGU?
1: Okay.
3: Ano po? Siguro mabanggit din kanina, as of last year, na-update po yung ating provincial na vision.
1: Mm-hmm.
3: Doon nakaangkla, no?
1: Okay.
3: Doon, ano, ngayong Helen, no? Nadagdag doon yung phrase na being a competitive investment hub. Ano po, dati kasi, ano lang tayo, nung 2022 na vision, it focused on just being a prime agritourism destination.
1: Mm-hmm.
3: Na-maintain natin siya up to 2025 na vision, mm-hmm, at nadagdag pa during our consultations na rin po with all department heads, with governor, mm-hmm, and Sangguniang Panlalawigan. Doon po na pagkasundoan, idagdag natin ang challenges sa aming tanggapan, yung phrase na to be a competitive investment hub.
1: Uh-oh.
3: Ngayon, hindi naman ibig sabihin na kapag competitive investment hub ka, nandiyan na agad, pasok-pasok na agad ng investors, di ba? Just means competitive ka, kaya mong makipagsabayan.
1: Yes po.
3: Kaya mong lamang, susubukan nating higitan, no? Kung ano yung mga programa at serbisyo na meron sa ibang lugar, sa ibang probinsya, na nakasuporta sa business sector,
1: mm-hmm,
3: na nakasuporta sa investments.
1: Yes.
3: Tatapatan natin. Mm-hmm. Ano, tatapatan natin at mas gagalingan pa natin, susubukan natin silang higitan. Yun yung isa sa challenges sa amin at yung challenge na rin na yun na binababa po natin sa ating mga municipalities and cities na kailangan yung services natin and programs for the businesses and for the investors competitive, kaya makipagsabayan at the region, at the nation, and even nationally and globally yung mga services natin. No, para mas maka-attract tayo ng investors.
1: Oo.
3: Yes, ma'am.
1: So sa ano, sa mga sa bawat municipalities dito sa atin sa lalawigan ng Quezon, nakikita ko naman mukhang lumalago naman yung business eh. Why? As far as Bondoc Peninsula, mm-hmm, ba? May mga ano na tayo doon. Kasama ba 'yon yung mga food chains?
3: Oh, yes.
1: Ayan. Yes. Then yung mga maliliit na ano dito, meron na rin sila roon. alam mo yung ayoko magbanggit eh.
2: Brand.
1: Oo, medyo alam mo.
3: Ibang mga convenience stores, chains.
1: Yan.
3: Dami nagsulputan ngayon.
1: Oo, nagsusulputan ako ngayon. Nakakatuwa kasi meron na kahit sa pinakadulo sa amin, sa Henerulo na, ama, meron na pala. Noong una, sabi nga, uy, hindi nakakaabot dito yung soft drinks sa ganun. Eh ngayon, abot na, meron na pang mga maliliit, o diba? So, paano, ano nyo, ano yung estado ng lalawigan ng Quezon pagdating sa investment? Ayokong mag-compare sa, kasi Quezon, atin to, ayokong i-compare sa Batangas. Mm-hmm. Pero, ako as far as ano ko ng Batangas, eh, kita ko yung ano nila, yung growth. Boom, yeah. Kita nyo. Ano yung potential ba ng ating lalawigan, ng mga municipalities? Ano yung, kasi kaakibat na rin ito, sir, yung ano eh, syempre, when you say development and investment, of course, eh, kasali din dito sa tourism. Mm-hmm. Di ba?
3: Yes.
1: Kasama dito yung mga facilities. Kasama dito yung kung ano yung what we can offer, especially sa mga local and international tourists. If meron man tayo. Ako gusto ko rin marinig na maging ganun kasi ang Quezon. So, anong future natin?
3: Mm-hmm. The more that we really align ano yung tourism development, yes, natin with investments, makikita nyo magkaulam talaga sila.
1: No,
3: kasi kapag ano, kapag mas naging business friendly tayo, mas maraming mga negosyo magtatayo.
1: Uh-uh.
3: Diba? Mas madaming mabibigyan ng kabuhayan. Uh-huh. Pero diba, mas marami ring services na pwedeng maging available para sa mga turista.
1: Yes.
3: No? Mas dumami yung ating mga resorts. Diba? Uh-huh. Or mas mag-develop sila, mas may makapag-pamuhunan sila na makapag-develop ng mas magandang resorts with improved services na patuloy na kasabay naman nun pagpasok ng mga turista,
1: yeah,
3: na mas malaki yung purchasing power.
1: Yes,
3: no? At hindi lang naman kumikita ang mga resorts pag pumasok ang turista eh. Kikita din diyan yung other businesses.
1: Yeah.
3: No, yung naggumagawa ng pasalubong, 'di ba? Yeah. Yung mga tricycle drivers,
1: sa
3: mga
1: job creation.
3: Yung job creation, yung mismo sa loob ng resorts din, no. Ang mahalaga po, talagang we create an environment na talagang mamamayagpag ang magnenegosyo dito sa Quezon. No? Doon po namin pinasok, ini-introduce ngayon, utay-utay din, sa mga bawat bayan, yung brand natin. Yeah. Uh-huh. Which we call the Quezon Means Business. No, we launched that last year. No? Ngayon, pinapalakas natin yung ingay with the Quezon Means Business na brand. Diba? Kapag sinabing, Quezon means business, seryoso ka. When you mean business, seryoso ka. Diba? In the same way, we want it to be medyo aspirational siya for us. Uh-huh. Na kapag other people outside of Quezon hear about Quezon, it's not just a place na as a tourist destination. Uh-huh. It is a place where business is great. Uh-huh. We're doing business is easy. We're doing business ay nangangalugan na mag-grow ka. Diba? So, yun. Utay-utay po natin ini-introduce sa lahat ng mga stakeholders natin, makisabay sila. Kailangan seryoso tayo about our support services for the business sector.
1: Okay.
3: So that tayo all together, we can say that Quezon and all of its cities and municipalities really mean business. Mm. Parang Quezon equals business.
1: Okay.
3: Diba?
1: So, from that explanation, sir, ano, sabi mo, yung maging friendly ano natin. So, ano ba ang isang friendly business?
3: Ah, isang business-friendly na LGU, no?
1: Oh, yes.
3: Yes.
1: Oh, it starts from the LGU.
3: Yes.
1: What does it mean?
3: What?
1: Ano ba? May alam nyo na yung kung ano yung tinutumbo ko po. Ano po, medyo naibanggit ko na sa inyo kanina. Kasi kinakailangan natin ipaliwanag. Paano natin sasabihin na
3: business-friendly ang isang lugar?
1: Business-friendly ang isang bayan. Ano ba to? Saan ba to mag-i-start yung pagiging business-friendly, sir?
3: Yan. Simulan nyo yan sa business registration procedures.
1: O, sige.
3: Kasi yun, di ba? Hindi po na. Maya dahil na.
1: Sige.
3: Step by step tayo.
1: Kailangan
3: doon pa lang sa business registration procedures. Alam nung magne-negosyo, malinaw, ano yung requirements.
1: Yes, okay.
3: Na ipaparating ng maayos, ano yung mga bayarin.
1: Yes.
3: Gaano katagal yung process.
1: Ayan,
3: yun, transparency.
1: Tama.
3: Una, transparency. Kailangan malinaw, nakapaskill ang citizen's charter sa conspicuous or sa kitang-kita na lugar. Yes. Kasi doon pa lang, makikita, kaya nilang paghandaan.
1: Yes.
3: No, kung talaga. At naipaparating yung impormasyon ng maayos. Kasunod nun, pag magre-register na, kasi dyan papasok yung stereotype na kapag makikipag-transaction ka sa munisipyo, matataray yung kausap, di ba? Kahit sa...
2: Window
1: 1. Oh,
3: window 2. Hot ng window na kasimangot. Doon pa lang gusto nating ayusin yon. Kasi yun yung mukha ng munisipyo eh. Gusto mo ba ng mukha ng munisipyo mo na kasimangot? Yes. Diba? Hindi. Yes. Kailangan doon pa lang accommodating tayo. No? Nakapaloob naman po yan sa ease of doing business law. Yes. Ano yung Republic Act 11032.
1: May nakakalimot.
3: Yes. Marami po. Siguro ano, it's just a matter of i-disseminate sa LGUs ano mga dapat gawin, no? Yes. Tsaka pagdating dun sa steps, limit, ano lang, simplified lang yung steps para sa business so owner. Dapat, yung hindi ka na balik-balik sa kung saan saan windows. Magfa-file
1: one stop,
3: ka,
1: one stop
3: uupo ka na lang, hintay mong tawagin ka, magbayad ka, release na. Mm-hmm. Ano po, isa rin, isa yung ano eh, kailangan simple lang yung
1: procedures
3: and yung mga requirements. Yes. As well. Alam natin maraming regulations din naman. Yes. Ng munisipyo, pero for those na hindi naman relevant na doon sa transaction na ginagawa nila, you can just or omit it. Ano, you can, pwede nang tanggalin sana, no, ma-review. Ano, diyan po pumapasok yung initiatives natin earlier this month. Ah, earlier last month, no. Mm-hmm. Kasi meron pong tinatawag tayo ng Ease of Doing Business Month. Yes. Oh. Ito po ay may presidential proclamation. Mm-hmm. Simula po siya last year, no. Mm-hmm. Ngayon, in-intensify natin yung ating activities. Last year, we just did an Ease of Doing Business Forum for the LGUs, no, kasama. Mm-hmm. Para lang konting orientation. Mm-hmm. Kasama yung ibang mga LGUs. Mm-hmm. We invited then speakers from the iba't ibang province din, mula sa cities and municipalities outside of Quezon na may magandang practices in terms of business friendliness. Mm-hmm. Ngayong taong ito, nagkaroon po tayo ng apat na activities mula doon sa isang activity last year. Okay. Nagkaroon tayo na agad ng apat na activities. Mm-hmm. Apat nga ba?
1: Apat.
3: Yan, itong May. Pero dahil nga po sa naging crisis natin sa langis and everything, most of these, all of these were done online. Pero okay din naman kasi madami namang nag-participate din. Nung May 4, nagkaroon tayo ng, May 4 ng umaga, nagkaroon tayo ng orientation sa lahat ng frontline service personnel here in Quezon, hindi lang sa provincial government, pero bawat bayan, tungkol sa, yun nga, sa ease of doing business law. Yes. Ano ang kailangang sundin ng bawat ahensya ng gobyerno para sa ease of doing business. Nung hapong na yon, nag-conduct po tayo ng orientation naman sa mga Committee on Anti-Red Tape. Yan.
2: Mga CART.
3: CART, ang tinatawag po sa bawat LGU din. Ano yung mga functions nila? Ano yung mga... Sila kasi yung in charge sa kailang pagre-review ng mga procedures, processes within the municipality para mabawasan yung red tape. Mapadali ang mga sistema, mga processes, para hindi mahirapan yung nagtatransaksyon. Business owner man yan o kahit yung makukuha lang ng birth certificate o sedula o ano mga lahat ng transactions. Yung Committee on Anti-Red Tape ang magre-review nun at magre-recommend na ma-improve yon. Ano po? So, okay. We did an orientation din sa kanila nung hapon ng May 4. May 5, nagkaroon tayo ng workshop with selected LGUs na paano mag-enhance nung kanilang Citizens Charter.
1: Okay.
3: Ano po? Yung citizen, yun, nabanggit natin, yung Citizens Charter naglalagay ng lahat ng requirements, lahat ng babayaran, lahat ng steps. Ano po, para sa ating mga nakikinig dyan, yung po lagi ang hanapin nyo pag magta-transaction kayo sa ano, sa government, yung Citizens Charter, hindi sila po ayon sa batas. Hindi sila pwedeng manghingi ng requirement na wala sa Citizens Charter. Hindi sila pwedeng maningil ng fees and charges na wala sa Citizens Charter. Hindi rin sila pwedeng magdagdag ng ibang steps sa process na wala sa Citizens Charter. Yun po ang ating pangahawakan. Ano po, yon. So nag-workshop po tayo with some selected LGUs doon sa tungkol sa Citizens Charter, paano nila lang ma-enhance. Ano po? And ito rin pong May 19. Mm-hmm. Ito po, nagkaroon na tayo ng online Ease of Doing Business Forum. Kasama na rin yung ibang mga business owners, si ARTA, Anti-Red Tape Authority po yun. Sila yung lead agency sa Ease of Doing Business sa national. Si DICT, yung for the digitalization. In-invite din po natin siya si DTI, si SEC, Securities and Exchange Commission, BFP, sino pa, BIR, sino pa nga ba? siya mostly yun. Even feedback from the business sector. May nag-present din po tayo na partner natin from the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sila nagbigay ng feedback na kumusta ang pagnenegosyo dito sa Quezon. Diba? At saka yung ano yung recommendations din nila para ma-enhance. And malaking bagay po na napapag-usapan natin yung kahit online lang, malaking bagay masimula natin mapag-usapan para ma-acknowledge natin yung saan tayo nagkukulang, saan tayo pwede mag-improve.
1: Yes, net,
3: diba? Doon po yung naging venue kung saan may ilang mga concerns na address din ng ating mga speakers and panelists. No? So, yun lang po yung ilan sa mga initiatives natin earlier this year.
1: Okay.
3: Pwede pa ba magdagdag? isa pa rin po sa mga niluluto namin with Arta. Ngayon po kasi, may nilunsad tayo tuwing November, no, na Quezon Business Month. No, we started in 2024.
1: Okay.
3: Yan. All of the culminating activities, kumbaga, para sa business sector in Quezon, pwede doon natin gawin.
1: November.
3: Kasama na dyan yung Quezon Business Awards na sinimulan din natin noong 2024. Tutuloy natin. Mm-hmm. Pero ngayong 2026, i-level up natin ng konti. We will be conducting a Grand Ease of Doing Business Fair. Ano po, lahat ng mga agencies na may transaction ng businesses, tipunin natin sa isang lugar. Okay. Lahat ng mga gusto makipag-transaction sa kanila, isang araw, matatapos mo, nandun. Diba? Kung may concern ka sa kanila, dito, tipunin na lang natin dito para isang puntahan mo na lang.
1: So, with municipalities?
3: Dito lang po muna tayo sa isa.
1: Sa isa.
3: Dito po muna tayo. We are just piloting it this year, no?
1: Our target ngayon ko, sir. Pasensya
3: next year, next year.
1: Sige po.
3: Yan. Nasa isang direction naman tayo, ma'am, okay. Na-inisip sa municipalities. Dadalhin natin doon eventually, no? Pero we want to pilot it this year.
1: Yes.
3: Dito tayo, hopefully, sa convention, no? Para nandiyan lahat, malaki-laking venue, no? We also discuss about ease of doing business na rin sa lahat. So, yung mga negosyante natin na may transaction sa iba't ibang government agencies, pwede dyan pumunta. Para isang puntahan, hindi ka na pupunta. Pupunta kang grant, pupunta kang kung saan pa man. Ano, diba?
1: Parang yung one-stop.
3: Parang siyang one-stop shop. No? Yun muna.
1: may kasunod tapos, pa.
3: May kasunod yan. Labangan natin mga kasunod. Kasi once we do it successfully this year, by next year, we're targeting na dadalhin siya sa mga municipalities. Ano po, para siyang caravan. Yes, Grand Ease of Doing Business caravan tayo. No, medyo ano, challenging pero exciting din at the same time kasi wala pang ganitong initiatives before, 'di ba?
1: Yes, wala.
3: So
1: po
3: these are ano tayo, yung mga ginagawa po namin sa Pedipu, very new.
1: Yes.
3: Very innovative, very trailblazing if I may say so kasi these are things that were not yet conducted before.
1: Yes.
3: No. So at the same time, marami din kami magiging learnings para paano pa ma-improve yung pag-conduct nito sa darating pang mga panahon.
1: Mm-mm. Kasi sir, alam mo, si sir kasi habang nagsasalita, yung utak ko sa kabila, sa nagtatrabaho siya eh. Alam mo yun, yung naghahanap ako ng pwede kong i-ano sa kanya kasi in Calabarzon, in terms of business, and I don't know if in every nasa hulihan tayo, sir. Diba?
3: Yes.
1: We have to accept the fact that, alam mo yun, na pagdating talaga, talo pa nga tayo ng Rizal eh. Ano, sir? Kung because of our location, because of tayo ay yung geographical location natin, di ba? May mga pogi islands, ay may malalayo, may mga dulong, di ko alam. But anyway, may development naman tayo, meron naman tayo mga lansangan, okay naman. Mm-hmm. Although sa Mater District, nagbabaho-baho na ulit ang lansangan. Wala mga malalaking truck na pumupunta sa Bicol area at sa Gumaca. Yung business yun, hindi ko maintindihan kung kasi noon, mula nung napunta tayo dito sa Radyo, no, talagang hinahangad ko na makita yung paglago ng business. Pero talagang naiiwan tayo, sir. Eh. Mm-hmm. Kayo, dahil kayo nandiyan sa Pedipo, pwede po ba na may paliwanag niyo sa amin na how can we attain that? Kasi nasa proseso pa rin tayo ng ganyan eh. So alam natin na step by step yan, pero parang tumanda ka na dito na nasa nandun pa rin tayo sa hulihan. So ano yung nakikita nyo, ano yung nagiging barrier ng Quezon? Bakit despite of this, although meron tayo, we are making our first step and second step and all, pero andun, nasa hulihan pa rin tayo in terms of business.
3: Yes, that's the reality of it. Kasi all of the economic activities concentrated malapit sa Metro Manila.
1: Mm-hmm.
3: No.
1: Mm-hmm.
3: Nung panahon na yun, yung SLEX hanggang saan pa lang? Ngayon, hanggang ngayon. Santo Tomas, actually. Ngayon, yung dati.
1: Ah, dati.
3: Tapos yung dinuksungan nila ng Star Tall. That's why development yes. eventually happened in Batangas. No? Pero yun, now, tama kayo. It's because of our location din eh. It's because of our geography. Isang challenge siya. Pero we take it as a challenge and we take it as an opportunity, which means sabihin, mas maraming opportunities na available sa atin. Malawak ang Quezon eh, mas malawak ang Quezon,
1: yung land
3: diba?
1: Area natin mas malawak,
3: yes po, with all of compared to all other provinces, yes, yes, no? Yes. Tapos ngayon we are now foreseeing yung pagpasok ng more businesses and investors because of the extension ni SLEX, the CTR4, no?
1: Well, may TR5 na rin, sir.
3: Yeah, TR5 going to Bicol naman. Pero mas immediate ngayon that we're seeing is TR4. Kikita naman natin yung mga effects na already, eh. Ano po? That's why kailangan, ang hamon po natin for the LGUs, kailangan ready tayo.
1: Pero alam niyo, sir, ako, for me, ha, kasi like for example, sa tourism, kasi si governor ang inano agri-tourism,
3: yes,
1: ano
3: yes.
1: po, okay. So sa ibang lalawigan naman, usually yung tourism nila is more unlike in Batangas. Ay, pasensya na po kayo kung lagi ako yung si Batangas, ha.
3: Sige lang po.
1: Hindi ho ako taga Batangas, ako yung taga Quezon.
3: Parang lagi lang po kayo nagbabakasyon doon, ano?
1: Oo, doon ko na naaano. Kasi sabi ko, uy, bakit ganito sa Batangas, ba't hindi sa amin? Mm-hmm. Yung alam niyo, yung ingit ko ay para sa Quezon.
3: Yes, yes.
1: Oo. Pero ano, sa kabilang banda, naisip ko rin, okay rin naman na hindi tayo saturated, sir, eh.
3: Yeah.
1: Ano,
3: actually,
1: diba?
3: It actually gives us the opportunity to learn from the mistakes of the other provinces. Kasi sabi ng iba, masyado ng dense yung
1: yes,
3: industrial development, ganyan. That environment suffers,
1: yes,
3: diba? So, we are fortunate here in Quezon that we get, medyo nag-stand back tayo ng konti.
1: Yes, tama po.
3: Ito yung nangyayari sa kanila. At ano yung mga
1: Do's and don'ts
3: pagdating sa pag-invite ng mga investors and businesses, diba? So at least it gives may idea na tayo, ano mga investors ang gusto natin, ano mga businesses, ano yung mga dapat nating mga iwasin. Kahit malaki kasi ang Quezon, we still have a lot of protected areas, forest lands that we still
1: mangroves,
3: have to protect.
1: Et cetera.
3: At the same time, kailangan mo siyang alagaan, we have to preserve the natural beauty kasi isa yon sa mga selling ano natin, unique selling value propositions natin pagdating sa tourism.
1: Yes po.
3: Diba? Mm-mm. Kapag sinira mo yan, maapektuhan naman ang tourism mo. Diba? So we have to balance it. That's the thing
1: that
3: we're
1: okay lang. Okay lang na ganito tayo.
3: Yeah. Yes. Eventually kasi, we do, as much as we want growth, diba?
1: Yes,
3: as much as we want progress, it does not have to be at the expense of our communities, and at the expense of our environment, diba? Kaya ang gusto nating growth really is steady, sustainable.
1: Steady
3: growth, sustainable. As long as we are growing, it's good. Diba? It does not have to be super fast. Kasi sometimes kapag minadali mo ang isang bagay, mas madali rin mawawala or marami, hindi may mga effects na hindi ka makikita. Eh. Hindi mo agad ma-foresee. So as long as nasa positive ang growth trajectory natin, which is happening naman, as you can see in data na hindi na natin masyadong pag-uusapan. Ano yung mga GDP natin, ano, we're growing a growing province economically. We just want that growth to be steady. We also want that growth to be sustainable and inclusive. Kailangan yung growth na nangyayari sa ekonomiya natin, yung pagdami ng businesses natin, yung pagdami ng investors. Kailangan na makikinabang dyan mga taga-Quezon. Yun naman talaga, yun po ang bottom line. Eh. Why do we do investment promotions?
1: Yes,
3: why do we want economic development? Gusto natin maraming mamayagpag na negosyo kasi kada isang negosyo, ilan ang hina-hire?
1: Yes.
3: We do not have to go out of Quezon to look
1: para
3: for jobs. Kasi the sad reality of it is, currently, di ba, you ask any university or college there, nasan po ang mga graduate nyo?
2: Outside
3: of Quezon.
1: Outside of Quezon.
3: So eventually, what we want, di ba, kaya natin ginagawa to. Hindi na sila lalabas.
1: Oh, di ba? Hindi naman tayo lumabas.
3: We're fortunate. Ano? Fortunate tayo. Pero talaga madami. No? So, kaya gusto natin dito sa Quezon. Why? Isa pa. Anong effect nun sa local businesses natin? Pag hindi lumabas ang mga taga Quezon to find jobs kasi the jobs are here. Saan sila bibili ng pagkain?
1: Dito.
3: Saan yung mga binibili nila ng pagkain? Dito. Saan bumibili ng bigas, ng gulay, ng ano? Dito rin. Farmers natin. Farmers, fisher folk.
1: Tama.
3: Saan sila sasakay? Sa mga tricycle, sa mga jeep, sa mga bus na dito sa Quezon. Diba? Kapag lumabas pa sila ng Quezon, yung pang mga upahan doon, yung mga ano, diba? Kumikita yung ekonomiya ng ibang lugar. Kaya as much as we want, dito. And for all of those na na-generate natin na jobs, na livelihood, kada isang yon, for every employee, for every farmer na nasusuportahan, nakakapagpakain ng kanilang pamilya. Diba? May pagkain sa hapag. Yes. May mga bata na nakakapag-aral at nabibigyan na mas magandang kinabukasan. Yes. Yun yung bigger we are doing this local economic development and investment promotions.
1: Sir, hindi naman ako nagrereklamo.
3: Yes po.
1: Alam ko po. Nabanggit ko lang. Pero ako,

0: Donuts. Ngayon, since the source of energy is there, there will be a less chance of brownouts, diba? That's one, direct, siguro. More so, kada isang wind turbine, meron yung ano, real property tax din, diba? Maliban dun sa lupa.
1: Kasi syempre, sa lupa.
0: Maliban sa lupa.
1: Yung, may binabayaran dun eh.
0: Machinery mismo may real property tax yan. Yes. Ano, hindi lang sa lupa, no, 'di ba? May real property tax na din sa buildings, may real property sa lahat ng land improvements, may real property tax na kinokolekta na may share kapag sa municipality, si province.
1: Meron din ang province
0: doon. Si municipality, tsaka si barangay, if I'm not mistaken, no. Okay. Na makakadagdag sa pondo nila to deliver more programs and services for their constituents. That's one. Meron din po tayong tinatawag na ER1-94 funds. Sa kada isang kilowatt hour na generate ng isang energy facility, kada isang kilowatt hour, meron ang host community na 3 centavos. Sa isang taon, that would amount to millions of pesos.
1: Yes. Kalaman maliit ah. Oh.
0: Diba? Kala mo, 3 centavos lang.
1: Malaki yun, sir.
0: Malaki. Kapag inano mo yan, kasi isang kilowatt hour, ilan yon? 64 megawatts yon. Halimbawa, for Alabat, to cite an example, no? That's 64 megawatts in total. No? So that's millions of pesos in a year for the host community. For electrification, for reforestation, watershed management, health, education, and yung mga ganong mga projects. Ano? So kung hindi man directly makinawa, kasi ang alaging hinaing, bababa ang singil ng kuryente dito
1: ayan,
0: sa amin.
1: Ayan, sir, lagi ang diba?
0: With the current state of the energy market, hindi.
1: Hindi.
0: Ang kailangan mo yan, kung gusto mo bumaba yan, kailangan dumami renewables natin. Para lumaki yung share ng renewables sa national energy market natin. Pero that's a mahaba-haba kwento pa yun. Balik tayo doon sa, no, sa mga benefits.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: So, short answer, hindi agad bababa directly ang singil sa kuryente. Kaya meron tayong yung ER1-94 funds, no? Para yun yung benefits to the host community for a lot of social, environmental projects.
1: Yes,
0: ang kikinabang is the host community kung saan nakatayo yung power projects. Yan, liban doon. Oh, dami, no?
1: Dami.
0: Dami, no? Liban doon, syempre si local employment given yun.
1: Yes,
0: ako. Liban doon, meron tayong tinatawag na government share. I just forgot kung ilang percent nung revenue from energy production yung mapupunta rin sa government, no? Especially for renewable energy. Yan. So yun din, additional budget then for programs for the communities and constituents. Liban doon, hindi mawawalan ng CSR, Corporate Social Responsibility Programs.
1: Palagi yan. Corporate Social Responsibility.
0: Especially big investors.
1: Yes po.
0: Diba? May mga scholars, diba? May mga medical missions. Depende sa needs ng community eh. Ito naman eh. Ito naman
1: sa Brigada Eskwela.
0: Yes. Yun ngayon. Yun ngayon ginagawa nila ngayon sa Alabat. Brigada, part diba? Sila ng Brigada Eskwela. No? Yun yung ano ko. One of the points that we want to address here is nandiyan si investor. Hindi sila separate from the community. They will be part of the community. Kaya, you talk. Kung may kailangan i-adjust sa location, kung may kailangan iwasan na puno, kung may kailangan iwasan na natural resources na mahalaga for the community, mapapag-usapan yan. Diba? They are there to negotiate. They are there to be part of the community and not separate from the community. Yan. Kaya sa mga...
1: Alabat pa lang yan.
0: So,
1: alam ko, bawat bayan, sir, di ba?
0: Hindi naman po bawat bayan, pero meron mga key locations.
1: Mas marami mga bayan ang alam kong pagtatayuan.
0: Marami pong proposed. Maraming proposed. Syempre hindi naman namin iaano muna yung ilan pa kasi mga proposed pa lang sila. Pero for those na may mga ongoing developments na, of course we have the one in Real Mauban area, si
1: Tagkawayan.
0: Diba? They are already starting talks there.
1: Yes.
0: Yeah, ayun, magsimula muna sa talks para usap talaga. Ano yung mga kailangang iwasan? Ano
1: yes,
0: yung mga ano? Ganun naman po. Kapag pagdating naman po sa provincial government, nag-courtesy call din naman po 'yan. Ang lagi pong paalala ni Gov, sumunod kayo sa regulations ng municipality at ng mga yung, and make sure na sumusunod din kayo sa environmental regulations. Oo. Yun. At make sure na acceptable yan dun sa community.
1: Okay.
0: Ano, bago bigyan ng endorsement ng
1: province. At ito yung bahagi ng inyong pwede po.
0: Yes.
1: Of course, enterprise and investment, etc.
0: Yeah. Hindi lang tayo nag-a-attract na, hindi porque investment promotions po kami,
1: yes.
0: Ay kampi na agad kami sa investors. Uh-oh. Ano, we look at the investors as, ibabalance natin if we see that kailangan paalalahanan si investor.
1: Yes.
0: Diba? Uh-huh. Di pa paalalahanan natin uh-huh. kung ano yung concerns ni community, paparating natin kung hindi pa nakakarating kay investor.
1: Sir, nalulungkot ako.
0: Oy.
1: Kasi matatapos. Hindi, alam mo, dalawang question na lang, sir, ha?
0: Ano?
1: Malapit na eh. Investment. Actually, meron akong ano ngayon. Ano, meron akong Zoom, ano sa ano, sa DepEd, Calabarzon, yung opening, launching, press con.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon. Sir, dalawang question lang. Yung gusto kong malaman na, ano yung sa investment tayo, of course, ano? Yung plano, may plano po ba ang probinsya? Although alam ko meron, kasi nababalitaan ko talaga naman pumupunta sila. Yung i-boost natin yung ano sa pagdating sa mga resort, kasi very promising ang ating karagatan,
0: mm-hmm.
1: especially in Humalig, pristine waters. Kita mo, Sigab ay laging doon nagpapapicture. Mm-hmm. Nakita nyo ba? Palagi siya sa Infanta, ganon. So, anong may, ano ba, may ganun bang plano ang ating pamahalaan na can we invite investors outside?
0: Yes, unang-una po na kailangan natin dyan from our...
1: Sara, lalahanin mo matatapos.
0: Yes. Sorry, ha? Hindi,
1: po,
0: sige
1: po.
0: Very, very quick.
1: Yes po.
0: Your locations need to be investment ready.
1: Okay.
0: It means kailangan may identified tayo na lupa.
1: Lupa.
0: Mag-invite tayo investor, kailangan pwede po sila mag-submit sa opisina ko. Na kung meron kayong beachfront property, di ba? Gusto niyong ibenta o gusto niyong ipalease sa investor, submit niyo po sa akin.
1: Ah, dadaan yeah. pa sa inyo.
0: Pwede po sa amin.
1: Opo.
0: Tapos, we do due diligence with that bago natin i-offer sa investors. Para imamatch natin. No, hindi lang for beachfront, all other properties na good for investments. Kung gusto niyo po, for sale or for lease, you submit it to my office or you submit it to you look for the lady po in your municipality. Mm-hmm. Pwede yun.
1: Kahit maliit
0: parang kayo
1: business.
0: Marami kayong lupa ata. Eh,
1: kahit maliit na business?
0: Kahit po maliit na business, imamatch natin kayo.
1: At talaga? Mm-hmm.
0: Pag may nag-inquire, imamatch natin kayo. That's one.
1: Okay,
0: yun, inaano na namin lupain niya eh. Ayun, di ba? Para ano, yung sinasabi ko kanina, magkaakibat yan. Tourism promotions and uh-huh. investment promotions. No?
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto mo may mag-develop ng area, hindi pa kaya ng local resources and local communities natin, okay. Invite investors to develop. I-hire niya si local community. Okay. Pero kailangan mo ng location. Mm-hmm. Kailangan mo ng property na pagtatayuan ng investment. Yan.
1: Sayang, kung tinuunas natin. Sayang nyo, sir, eh.
0: Sige lang po. If you want more information, you can just follow our Facebook page.
1: Yes. Follow nyo po ang Quezon Provincial Economic Development and Investment Promotions Unit. And I think marami po kayong matututunan dito. Napakaswerte ng mga mag-ano ngayon, yung magninegosyo, mag-i-invest. Kasi merong gaya nyo. May unit. Meron pwede po na pwedeng pagtanungan,
0: pwede po.
1: Pwedeng hinga ng tulong,
0: pwede po.
1: Pwedeng hinga ng anong tawag doon, yung information kung paano, etc. Mag-market, mag-match.
0: Mm-hmm.
1: Ano sir? So, I hate to say this, but we need your message before we mensahe na lang, sir, kasi alam mo, sana magkaroon tayo ng another
0: case,
1: sir. Kasi kulang. Lagi po ako nakukulangan talaga sa isang oras.
0: Bitin po, no?
1: But we cannot extend the program more than an hour kasi, alam mo yon.
0: Yes, yes, of course.
1: So, sige, maganda lang tayo. Mag-second.
0: Let's, I'd like to end siguro yung message, no? With our, yung quotation na lagi namin ginagamit in investment promo. The traditional kasi na approach to investment promo, you go out of the province and you look for, ay, mag-invest po kayo dito sa amin,
1: opo,
0: ganyan.
1: Opo.
0: That's a traditional, conventional way. We are shifting that, away from that.
1: Mm-hmm.
0: We are sticking with our mantra na, don't chase butterflies. Grow a garden.
1: Yes, para sila yung pumunta.
0: Diba? Hindi tayo. Investors are like butterflies. But if you catch them outside of your garden and you put them here, pero wala naman silang flowers, wala magandang ecosystem for them, maalis din yan. Diba? So what we do, we make our garden, we make our province more business-friendly and investment-ready, such that the investors will naturally be, the investors, the butterflies, will naturally be attracted to us. No, sila na yung lalapit sa atin. Kasi maganda na yung ating na-establish dito na ecosystem at support para sa investors and businesses.
1: Okay. Ano po?
0: And with that, yun yung challenge din sa amin. Ano, and then with another quotation na lagi kong sinasama sa presentations ko actually with our mayors is that the day that we plant the seed is not the day that we harvest the fruit.
1: Correct.
0: Diba?
1: Correct.
0: Pero if we do not plant seeds now, there will be no fruits to harvest in the future. Kaya ngayon, yung mga kaya natin gawin, gagawin natin para yung kung hindi man yung henerasyon natin, pero yung mga susunod na henerasyon, ako po, may dalawa akong anak na maliit, isang 4 years old, isang 2 years old, ang pangarap ko sa kanila, hindi na sila lumabas ng Quezon para sa employment or sa livelihood nila in the future paglaki nila, no? Kasi meron na tayong mga na-plant na seeds dito sa Quezon today.
1: Ayan. At sa pamamagitan po ng Quezon Provincial Economic Development and Investment Promotions Unit, talagang ang business po sa Quezon ay ready and friendly.
2: Pwede po.
1: Ayan, okay. Sa mga kaibigan, maraming salamat, Sir Eman. Maraming salamat, Sir Benzo. And thank you sa ating mga nakapartner sa technical. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, sa DILG family, DILG Quezon Province, sa pangunguna na ating DILG PD, si Ma'am
2: Abigail and Andres.
1: Ayan, okay.
2: PD Abby, hello po.
1: Ayan, kay Ma'am Abby. At maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Maganda umaga sa inyong lahat. Ito po ang Uningquad May Farmeran.
3: Service officers na naantala ang kumpirmasyon dahil sa kamakailang natapos na leadership na issue sa Senado ay kabilang sa magiging prioridad ng bagong liderato ng Senado ayon yan kay Senador Ping Lacson. Ayon kay Lacson na tinitingnan ng liderato sa ilalim ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gutalian ang mga hakbang kabilang ang paghiling sa Malacanang ng ad interim appointment para sa mga apektadong opisyal at pagdaraos ng special session para makumpirma sila sa commission appointment. So CA, kasunod ng pagbabago ng liderato sa Senado na naglukluk kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President noong May 11, walang mga senador na nahalal bilang miyembro ng CA. Ang CA pa naman ang may tungkulin na kumpirmahin ang mga appointment ng mga opisyal ng EFP at ng mga Foreign Service Officers. Noong Miyerkules, muling nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado kung saan si Gatchalian ang naging Senate President pro tempore at acting Senate President. Ayon kay Lacson, nasa tamang tiyempo sana yung kanilang pag-nominate nung under the leadership chef of Senator Cayetano, pero dahil nga nagkagulo sa Senado ay hindi na-convene yung CA. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat sa live report, Nympha Asuncion. Sa kaugnay na balita, Philippine National Police na nawagan naman ng kahinahunan sa publiko sa harap ng mga isasagawang vigil ng mga taga-suporta ng Cayetano Block. Presensya ng mga pulis limitado lamang sa paligid ng Senado. CJ Mark Dagala sa kanyang live report.
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinag-utos na nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagpapadala ng karagdagang puwersa ng pulisya sa Senate Complex habang dumarami ang mga taong nagtutungo sa lugar para magsagawa ng mga kilos protesta. Kasunod na rin ito ng mga pangyayari sa Senado mula pa noong Miyerkules dahil sa inaasahan ng PNP na mas marami pa mga magpoprotesta sa lugar lalo't may mga panawag ang magsagawa ng vigil doon. Samantala na nawagan naman si Nartates ng kahinahunan at pagpipigil mula sa lahat ng panig habang naghahanda ang mga otoridad sa naturang pagtitipon. Para matiyak ang kahandaan ng operasyon, inatasan niya ang mga lokal na at ang kaugnay na unit na pulisya na pairalin ang pinakamataas ang antas ang pagtitimpi sa pakikitungo sa mga dadalo sa mga pagtitipon. Ipinagutos din ni Nartates sa mga commander na mahigpit na sundin ang mga wiira na alipuntunin hinggil sa mapayapang pagtitipon. Bilang bahagi nito, kasalukuyan nagtataga ang mga units sa ground na mga itinalagang lugar para sa pagpoprotesta at kalahok sa vigil upang matiyak na magiging maayos ang paggalaw ng mga tao at maiwasan ang anumang abala sa daloy ng trapiko o seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Imay Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pang balita, lokal na pamahalaan ng Quezon City, patuloy ang hakbang kontra bahaya ng balitang hatid ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, report.
7: Patuloy pa rin ang flood mitigation measures ng Quezon City Local Government para maiwasan ang pagbaha
2: lalo ngayong habagat season. Ayon sa LGU, tuloy-tuloy ang cleanup operations ng Department of Sanitation and cleanup works sa mga creek sa lungsod. Kabilang pasakbang ang declogging sa mga daluyan ng tubig, dredging o pagpapalalim sa mga creek at ilog at ang pagtatayo ng mga detention at retention basins na magsisilbing pansamantalang imbaka ng tubig ulan. Kasunod dito, patuloy na hinihikayat ng Quezon City Government ang mga residente na panatilihing malinis sa mga daluyan ng tubig sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura para maiwasan ang pagbabara at pagbaha. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At sa pangwakas na balita, reclamation projects ng Maynila tututukan na ng lungsod. May ulat si Lawrence Tanhoco.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Itinalaga ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso si dating 5th District Representative Amado Bagaching bilang chairman ng Committee on Reclamation ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila. Nilikha ang komite sa ilalim ng Executive Order No. 27, Series of 2026 na nilagdaan ni Dumagoso nitong June 3 upang pangasiwaan ang implementasyon ng mga reclamation project ng lungsod at tiyakin ang pagsunod sa mga umiiral na regulasyon at environmental standards. Sa ilalim ng Office of the City Mayor, magsisilbing pangunahing lupon ang komite para sa lahat ng usapin kaugnay ng reclamation project sa Maynila, kabilang ang pakipag-ugnayan sa mga pribadong developer, joint venture partners, Philippine Reclamation Authority at Department of Environment and Natural Resources. Si Bagaching ay nagsilbi rin bilang Vice Chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council at dating General Manager ng National Housing Authority. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabit eh.
13: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo! Publiko!
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 7 minuto na makalipas na ang alas 10 ng umaga.
15: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: umaga, Huwebes na po ngayon. Ha? Ika-apat na na araw sa buwan ng Hunyo. Ano pakiramdam nyo? Okay pa rin ba? Maalinsangan kahit na umulan kagabi, ano, the Tata Rolly? Doon pa sa lugar mo, umulan? O hindi mo napansin na umuulan-ulan? Masyado kang mahimbing na nakatulog, ano? Hello there, Glorifer and Tess Ramirez and OE Engineer Jobel and Engineer John and Engineer, syempre, Rovan Malinin. Kumusta po kayo lahat na mga nakikinig sa kasalukuyan dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Radyo Publiko Servisyo Program at ang frequency 738, Radyo Pilipinas 738 AM and Radyo Pilipinas 104.3 FM. Siyempre, sa kayong mga social media platform na inyong hinahawakan ngayon, thank you. Oh, siyempre. At saka kasama po ang PTV. Hello there! Naimbagabigat yung amin na po. Mga taga-Ilocos, mga taga-Pangasinan, masantoy siya kabuasan at si kayo namin. Hello there! At siyempre, uy, kasama ang ating mga kababayan sa Pampanga, mayababag po. Ay siya, kinukumusta kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid, mga taga-Pampanga. Ay siya, mga taga-Bicol naman, siyempre marinaaga sa inyong mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Ang ating mga kababayan sa Visayas region, nako, mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Kasama mga taga Mindanao, nakapo, assalamu alaikum wa barakatuh, peace be with you. Kahit hindi sa mga taga Mindanao, lahat po sa buong Pilipinas, peace be with you. Sige. Asya, mga kababayan, ngayong araw na ito, marami pong mga balita at aalamin natin, paglilingkuran po namin kayo. Kung kayo man may mga gustong ipang shoutout, pwede kayo doon sa Facebook Live. Oo, at babasahin ko po. Lalo yung mga nagpapadalang kanila mga shoutout, mga birthday, at mga nagbe-birth, mga na may anniversary ngayon. Alright, sige, maya-maya ng konti. Ito na, nakaready na palang ako makakausap. Aba, siya, kinignood po kayo. Ang ibig sabihin, makinig, manood. Dahil ang pag-uusapan po ng aking makakausap ay may kaugnayan sa malapit-lapit at siyempre diretso sa ating sikmura. Pagkain. Ang mga pagkain na yan, na-produce na, itinanim at siyempre inalagaan ng mga magsasakat, mga mangingisda at ito ay prenosis. Yung mga processed food ay nandyan, nasa mga supermarkets, mga pamilihang bayan. Pero pag-uusapan natin na may kaugnayan sa mga goods na ibinibenta sa supermarkets. Makakausap ko po ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, Ginoong Steven Kua. Magandang umaga po. Joining us via Zoom. Hello there, Mr. Kua.
1: Good morning, Kiko. Magandang umaga.
0: Kumusta? Good to see you again. Thank you, ha. At alam ko, kahit busy-busy kang inaayos ang dapat ayusin sa mga supermarkets, eh, napagbibigyan mo kami dito sa Radyo Pilipinas. Thank you, Mr. Kua.
1: My pleasure.
0: Kumusta ba ang mga stock ng mga supermarkets ngayon dahil pabalik na? Balik eskwela na naman, aligagana naman ang mga magulang. Ano pang lagay ngayon ng mga supermarkets sa ating bansa, Mr. Kua?
1: Supplies-wise, walang problema ang mga manufacturers, no? Few companies, no? One or two, na medyo kinulang siguro sila ng raw materials, no? Raw mats, so kukulangin ng konti, no? Out of stock, no? Deliveries, no? Pero supplies-wise, walang problema. Price-wise, well, tumaas na ng konti, no? Dahan-dahan naman tumaas na talaga mga presyo ng bilihin, no? Dahil di na kayang tiisin ng manufacturers, no? Na hindi galawin ang presyo, no, to be able to survive, no, to be able to thrive, no, in this economic with these economic conditions.
0: Well, I understand that. Palagay ko naman nakaka-relate din ng ating mga kababayan ngayon, pero yung presyo pinag-uusapan din ngayon, makakatipid na ngayon yung mga mamimili sa mga supermarkets na pang alam niyo na ngayon, mayroong tumataas na petroleum products. At iba pa, ano sa inyong sitwasyon ngayon dyan sa supermarkets, ilang porsyento ang kakaharaping pagtaas ng mga presyo dyan sa mga bilihin?
1: Alam mo, Gigo, napakaraming produkto sa isang tindahan, no?
0: Okay.
1: Libo-libo, no?
0: Mm-hmm. So, yung mga basic na, ba? Pwede.
1: What, to say na what percentage ang itataas, no? Mm-hmm. Ng presyo. Eh, number one, ano yun? Decision yun ng manufacturers. Wala sa amin yun.
0: Okay? Okay.
1: Hindi kami nagtataas, sila nagtataas. Unless magtaas ang presyo ng sweldo ng tao,
0: mm-hmm.
1: kuryente, or in our case, upa, no? Upa namin, kung upa ngayon lupa, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kung nagtaas yun, tsaka lang kami gagalaw ng aming margins, no? But otherwise, kapag hindi nagtaas ang manufacturers, normally, wala kaming dahilan para magtaas ng presyo, no?
0: Mm-hmm.
1: So, yun na nga, kung gano'ng kalaki itinaas, depende sa items, at depende siyempre sa size, no? Yung iba, kadalasan,
0: oh,
1: ang mga manufacturers, ang kanilang tack, is yung mga mas malaking size ang mas malaking tinataas. Kasi may kaya na kabili nun. Yung mga sachet, bang nasa, smaller packs, no, smaller bottles, normally, mas konti lang ang tinataas nila para lang mabawi ng kaunti ang kanilang gastusin.
0: I see. Ibig sabihin, yung mga presyo nagdidepende doon sa kanilang mga how they package their products. Ano po?
1: Of course, competition.
0: In
1: competition, kalaban nila, no?
0: Oo. Pero nakikita mo ba ngayon paano ang behavior ba ng mga consumers, lalong-lalo yung mga pumupunta sa mga supermarkets ngayon? Namimili ba ng in bulk o dati kita nila pag nakita nilang magaganda na produkto, bilhin ka kaagad o nag-a-adjust na rin?
1: Nag-hold back talaga, no? Since last year pa, no?
0: Mm-hmm.
1: After that flood control corruption issue, no?
0: Naku po.
1: Medyo nawala ng confidence ang tao, no? Na sila yung tuloy-tuloy na magkakapera, no? So, because of that, nag-hold back ang mga consumers, no? Hold back din ang mga business entities, no? Regarding expansion, regarding, you know, to add plants, no? To generate more employment, nag-hold back lahat because of uncertainty. Mm-hmm. At eh, meron na tayong corruption issue doon, nag-gera pa sa Middle East, no? Itong gulo pa sa Senado, talagang drop ang ating business and consumer confidence ngayon.
0: Mm-hmm. Pero sa ngayon, yung mga nagsimula itong last week at saka ngayong week na ito, Ano ang behavior na maliban na sa sinasabi, okay, nag-hold back, pero mga pagbitong sitwaga ganitong panahon na balik eskwela, eh mamimili at mamimili ang mga tao. You foresee as still a people holding back doon sa mga customers ninyo?
1: Well, right now the money is going to the mga pangangailangan, no, sa pagpasok sa eskwelahan, no?
0: Okay.
1: So, daming tao sa Divisoria, daming tao sa Baclaran, no? Siyempre, naghahanap sila ng mura, no? Pero yun na nga, yung pagkain, yung mga baon, yung mga merienda, hindi muna. Inuna muna nila yung mga pang-eskwelahan. So, school supplies.
0: Bags,
1: uniform, no? Tuition, no? Yung mga kailangan sagutin muna para sa eskwela ni Junior, no? Yun ang unang kanilang concern ngayon.
0: Opo.
1: Doon ang pumunta ang pera ngayon, yes.
0: Nabanggit niyo, siyempre, yung palaging pinupunta ng mga kababayan natin, lalong sa Metro Manila or outside Metro Manila, yung Divisoria. Kaya po, mga ganyan. Pero napansin ko, sa mga supermarkets, meron na rin kayong mga bentang mga school supplies. How is that, Mr. Kuwa? Malaki bang tulong din sa inyo?
1: For the convenience of the consumer, no? Meron kami school supplies, no? Pero syempre, yung iba nag-aap ng mura, tapos lalo na kung meron kami marami kang anak or apo or pamangkin, no? Maramihan ang bili mo, natural, mas mabilis bumili, mas mura makakabili dun sa mga lugar na nagbebenta in bulk, no? Animan, per dozen, di ba? Supermarket, syempre, kapag isa lang anak mo, okay lang kumuha doon. Konti lang naman ang difference sa presyo. Pero tatakbo ka pang makipagsikipan ka pa sa Quiapo, Divisoria at Baclaran, natural, supermarket, okay lang, di ba? Kasi yun na nga, mas malaman ng konti, taasin ka sa oras, pamasahe at stress, di ba?
0: In-stress mo yung stress. Okay, anyway, stress. Anyway, it's just a point of for another discussion. Alam mo, Mrs. Guam, napansin ko rin, from Metro Manila, dumami na ng dumami outside of Metro Manila yung mga maliliit na mga ang tawag nila extension ng mga malalaking supermarkets. Hindi ba naka-apekto yan sa mga ngayon ay movement of business? Speaking of yung grupo ng mga supermarket owners na katulad
1: mo. Well, you're talking about competition, no? Of course, stiff competition will always affect any industry. Diba? It'll cut the pie. Okay. Kumbaga, yung pizza pie, yung egg pie, it'll cut the pie. Okay. Yeah, into more pieces, di ba? Kasi siyempre, kahirap to be shared. Eh, yun na nga, that's why retailers have to be more creative, no? In trying to carry out their service and their business, you know, to their customers.
0: So okay na lang, I mean okay lang yan because nagkaroon ka ng competition, you know, emphasizing the competition, which is according to you, tama ba, healthy competition? Yes. To
1: well, right. Healthy as long as it's healthy competition and not unfair competition, no? Problema pag unfair ang competition.
0: Yun
1: ibig sabihin, pinaburan ng isang retailer ng isang mayor sa lugar nila at bawal magbukas ang ibang retailer doon, minsan may ganun.
0: And speaking of competition, ang mga membro, kayo mismo dyan sa supermarket, sa Amalgamated Association, may inihanda ba kayong mga special promos, lalong-lalong ito sa back to school natin sa Pilipinas?
1: Whole year round yan. Normally, iniisip ka ng tao, ang naghahanda, supermarkets, it's actually the suppliers to allow supermarkets to go, you know, to do bundling, sales promo, no?
0: Yes.
1: And it's always tied up with the supplier, which is the distributor who will ask the manufacturer. Kasi kami, on our own, napakaliit lang ng margins namin eh. We cannot afford those types of tie-ups, no? So it's always tie up, you know, with the consent of our suppliers.
0: Well, talagang ganyan din po. Eh, kailangan makakuha ka ng maraming customers, di ba? Kaya you have to be creative, especially kayo mga magagaling na dyan. Ngayon, napapansin din natin of course, the global inflation at yung mga logistical costs sa presyo ng mga local at imported goods na binibenta sa supermarket. Ano ngayon ang ratio diyan? Napansin ko no ako'y nagpupunta sa mga diyan sa mga supermarkets ninyo ay merong mga imported goods. Dumadami ito.
1: Oh yeah. Siyempre, for every crisis there's opportunity. So natural, ito 'yung opportunity for those coming from probably, you know, cheaper, when I say cheaper labor, cheaper materials, no? It's a chance for them to come in into a market like ours. Consumer-driven market, no? Malaking mercado. Looking for, you know, cheaper items, di ba? Kasi siyempre, we want to stretch our peso. So it's an opportunity for them. So I see products from Bangladesh.
0: Yes.
1: I see products from Vietnam,
0: Thailand,
1: no? Dati Japan,
0: Malaysia.
1: Japan, China lang ang hirap natin, Taiwan, di ba? Ngayon, from countries, you know, even South America, meron.
0: Nga po.
1: Chocolates, meron.
0: And lang
1: na Europe. Inisip natin, mahal sa Europe, pero nakakapasok. They're looking for big markets like ours who are looking for cheaper products.
0: So, dumami na inalaw na ng Department of Trade and Industry na pumasok at dito na ibenta sa mga atin sa Pilipinas, yung mga ganung products?
1: Well, hindi naman kailangan dumaan sa DTI yan eh. Magpapasok lang, that's it. Hindi naman kailangan dumaan sa DTI.
0: Kausap na course, ang mga supermarket
1: owners. Of course, may standards ang DTI.
0: Okay.
1: Ito, Bureau of Product Standards. At kung pagkain, FDA kailangan, di ba? Maraming, you know, nakakapasok na pakonti-konti, trying out our market to see kung tatakbo ang
0: product. You mentioned FDA at saka, of course, DTI na nabanggit ko. Yung naobserbahan ko lang, ang mga produkto ay puro mga kanilang language. Walang English translation. How is that? Hindi ba yan delikado sa mga consumers na katulad namin? Baka later on ay hindi na ilalagay doon yung the expiration date at saka kung kailan ang content niya sa health provisions, yung mga ingredients na nandoon, Mr. Kuwa.
1: So we're talking about labeling, no?
0: Yes,
1: labeling
0: sir.
1: Is very
0: yes,
1: important. No?
0: Opo.
1: Yung expiration date normally mababasa natin you know, Arabic numbers yun. Naintindihan naman natin yun. Okay? Mm-hmm. Ang problema, yung packaging and yung contents and yung how much sugar and all that yes. stuff, nutrition oh. data nila, oh. hindi klaro dahil hindi natin maintindihan. Ang iba example, because of our watching too much, you know, K-drama, listening to K-pop, okay?
0: Oh, kain na lang yan.
1: Korean novela, masyado nating na natanggap ng buo ang kultura ng mga Koreano na we buy products na minsan walang English translation at all. Ang nakalagay lang minsan kung sino yung importer, pero minsan walang ka-word of English, di ba? You don't even know anong flavor, maanghang ba yan o hindi, picture lang. Ay, mukhang maanghang to, may ceiling picture, di ba? Pero otherwise, walang ibang data. So, you're saying, ano bang effect, impact sa ating kalusugan? Well, yun na nga, you take the risk when you don't know what you're eating and what you're, you know.
0: But kayo, sa association, Mr. Kuwa, sorry to cut you. Ano ang the solution on that particular concern?
1: Well, we are asking the NNC, National Nutrition Council, to double check what is allowable given our physique bilang mga Pinoy, bilang Asians, no? Ano yung allowable? Sugar, salt, trans fat and all that stuff, no? Kasi technical yan eh. Food nutritionist tsaka mga food technology sa nakakalam niyan, di ba?
0: Okay.
1: Tayo, kahit ako, hindi ko rin naman alam kung ano nakalagay doon, how much sugar, is that good or bad? I wouldn't know myself, right? That's why the National Nutrition Council is coming up with what you call the PNPM.
0: Wow, nga
1: Philippine Nutrition Profile Model, which is just a chart which tells you, you know, is there too much sugar in this product given its, you know, weight, for the regular Asian, you know, di ba? So we're saying that they review it properly. They are coming up with it. Kaya lang, we're asking them to review it properly para, number one, hindi naman ma-over critical, regulated ang pagkain natin, processed food, no?
0: Opo.
1: Number two, na good also for export natin kasi kung tayo masyadong strict, eh, hindi natin ma-export yung good natin kasi nakalagay doon. Over sugar, over salt, alibawa, yung mga ganyan. Diba? So, it's a good idea, of course. We agree with that, no, na we have to put limits, no, for our intake of certain nutrients. No? But, also, to study it properly, to make us give it a second look so that it doesn't affect our efforts. It doesn't affect our sales locally. No? Because people are thinking, when you do that, you put a peg on, you know, these limitations on these nutrients, baka it will lead to taxes again, di ba?
0: Pag
1: sinabi, overly sweetened food, overly salty food, lahat taxes din. Kaya na naman mag-bear ng brand, which is not wrong because government needs money. Kaya lang, siyempre, may kabang tao, saan napupunta yung perang kinokollect, di ba? So,
0: ikaw talaga. Mr. Kuwa, maraming salamat. Thank you sa iyong mga thoughts at saka pagpapaunlak sa panayam na ito. And of course, I hope we can have you again soon. Huh? All right, thank you, Mr. Kuwa. See you around.
1: Thank you for having me, Kiko.
0: All right.
1: Have a good day.
0: Likewise. Oy, si Mr. Steven Kuwa, ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Opo, pinag-uusapan ngayon kanila, mayroong mga promo na rin. Of course, taon-taon yan, sinasabi nga niya, pagkabalik eskwela na ang nangyayari sa ating bansa, may mga kanya-kanyang mga promos. Ang promotion, mga iba't ibang mga pakulo, mayroong mga iba pang mga produkto ang ini-introduce ang mga supermarket sa ating bansa. 10:27 ang oras. Tuloy-tuloy lang. Sa ilang saglit. Aho, yung mga iba pang mga balita dito sa Radyo Publiko Servicio Program. Magandang umaga kay Engineer June Villegas. Ay ga, talaga naman nakikinig din siya. Thank you. Opo. O, sige, Tata Rolly. Ay, siya, ikaw muna. O, mga kabayan, huwag kayo maglilipat ng channel. Babalik din kayo.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Nyo, lahat ng mata, ang inyong pinagkakatiwalaan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalaga pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Papawin ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Alright, welcome back. 10:30 ang oras. Yung mga ginagawang relo, ang himpilang ito at ang radio, ang radio program na ito, Radyo Publiko Serbisyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naimbagabigat yung amin na po. Haha, kumusta? Shout out Mr. Si Engineer Jun Villegas dyan sa Dingalan at Antipolo. Hello, hello. Magandang umaga. Roger Go, ni hao ma. And Consul General Willie Cuyugan, ni hao ma. Ayos ba? Datataroli ha? Ayun, magandang umaga po ang ibig sabihin. Kumusta, kumusta? Samantala, narito muna ang ating
7: Kuya Kicks, now! Alam na dis!
0: Alam, Kuya Kicks, alam na dis ha? Trivia. Eto, ayon sa pananaliksik ni Al Corpus at ni Glory Fe, ang timbang ng bag ng isang estudyante, alam nyo ba, ay hindi dapat lumampas sa 10% hanggang 15% ng kanyang timbang, dahil kung ang bata ay may timbang na 30 kilo, dapat hindi lalampas sa 3 hanggang sa 4.5 kilos ang kanyang bag. Mga magulang ha, dahil ang sobrang bigat ay nagiging sanhip ng chronic back pain. Dito sa likod, ano po? At maling postura ng mataas na bahagi ng katawan. Kaya nga, hindi nakatulad noon, Tata Rolly, di ba? Tayo, pag-uwi tayo, sandamakmak, ha? Ikaw ba, nasubukan mo yan, naranasan mo? Sandamakmak ng mga libro. Kami, siyempre, nag-aral sa pampublikong paaralan ang Kaki Ko Flores. Ay di ang walang bag. Minsan ay, kung walang bag, inilalagay namin doon sa loob ng aming damit. Kaya kakala mo, ang bata ay buntis. Nandoon, mga libro, kaya lang kabigat. Napakabigat noon. Ito, yan. Kaya nga, ayon sa pananaliksik na ito, at mula sa source na World Health, of course, the World Health Organization, tungkol ito sa mga eksperto nila na nanaliksik, kailangan nga hindi dapat lumampas sa 10% hanggang 15% yung timbang nung o bigat noong mga bag na dadalhin ng mga bata. Lalong-lalo na, ulitin ko, kung 30 kilos ang bata, ha, ibig sabihin 30 kilograms, ay dapat hindi lalampas sa 3% hanggang 4.5 kilos. Ayan, hindi lang percentage yan. 3 hanggang 4.5 kilograms ang dapat na dinadala niyang bigat doon sa bag. Okay.
7: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Oh yes, Kuya Kicks, alam na this. Shout out kay Fortunato Jograsias. Aba, ang kanyang daw nickname ay Poring. Ganda naman Fortunato, pero tatarone Poring ang kanya. Siguro, pagka sweet na sweet yung kanyang darling, ang tawag sa kanya, Poring. Pero pagka nagagalit, hoy, Fortunato! Eh, naku po, lalong-lalo pagka hindi pa nag-aalmusal. Sige, makinig. Thank you sa shout-out na yan dito po sa ating Paladong Tunar. Alright, samantala mga kababayan, makinig tayo ng report. Alam nyo ba yung pulis na sumagot kay Napolcom Vice Chair Kalinisan? Aba, isa sa ilalim daw sa administrative review ayon sa Philippine National Police. J. Mark Dagala sa kanyang report. J. Mark, good morning!
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
8: Hey, Mark. Pagkali ko sa ilalim na sa administrative review ang police sa BTU nang hindi ako kapahayag sa punong balitaan ng National Police Commissioner na Napolcom kahapon o nito Martes. Ayon sa Philippine National Police o PNP, libitahan ng police upang magpaliwanag kaugnay sa viral vehicular traffic incident sa Taguig City noong Hunyo 2 na naayos na sa pamagitan ng amicable settlement. Habang sumasagot sa media, nakapagbitiw ang pulis ang hindi angkot na komento laban kay National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Kalinisan na nakaapekto naman sa daloy ng pulong balitaan. Dahil dito ay pinalabas siya sa briefing area dahil sa mainitang sagutan ng dalawa. Ayon sa PNP, hindi nito kinukonsinti ang mga asal na sumisira sa disiplina at profesionalismo ng mga pulis at tiniyak na daraan sa kaukulang proseso ng insidente ang lisod na rin sa mga umiiral na patakaran at due process. Para sa Radyo Pilipinas, si Mark Legala, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
2: Radyo Pilipinas.
0: Thank you.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Yan ang report ni J. Mark Dagala. Nasis 35 na imbagabigat yung amin na po yung mga taga Batak. Nako, eh nasa 103.5 tayo. Maliban dito sa 104.3 sa Metro Manila, napapakinggan din tayo ng malakas dyan sa PBS, Radyo Pilipinas, 103.5 dyan po sa Batak. Ay, siyang talaga naman. Ayos ba? Mga taga Ilocos Norte, naimbag. Kumusta po kayo? Kumusta kayo amin? Diyan po sa Batak. Okay ba? Nagmumonitor eh. Nandiyan, talagang inaayos ng inaayos ni Chief Engineer Reden. Ingat ka dyan. Kaya lang, sabi ng mga nandito, bag note. At saka maus. Ayos ba? Engineer! At saka ang ating mga kasamahan dyan sa 103.5 sa Radyo Pilipinas, Batak. Asya, sige, tuloy lang ang mga swag shoutout. Si Mang Lino Alcaraz ay nakikinig daw, sabi niya, habang nasa bahay lang, paindak-indak dito sa naririnig niya na musika natin. Thank you. Yan, sige, tutuduhan ko ng konti. Yan, indak-indak ng konti. Nice ba? Pero yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, huwag ninyong gagawin. Baka pag indak nyo, gumaywang-gewang ang mga sasakyan. Steady lang. Oo, thank you. Pwede kayo mag-shoutout sa ating Facebook Live at saka sa 0929-999-229-1738. Alright. 10:37 oras, si Melanie Valdos Reyes mayroong report. Aba, si House Speaker D. Binati, si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Detalye nito, pakinggan natin. Melanie, morning.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
9: Binati ni House Speaker Faustino Bodidi si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong acting Senate President. Nagpahayag ng kumpiyansa si Speaker D na patuloy na gagampanan ng Senado ang mga tungkuling itinakda nito sa konstitusyon. Anya ngayon ang panahon na inaasahan ng sambayanan ang katatagan at pamumuno mula sa 20 kapulungan ng Kongreso. Nais din ni Speaker D na magtagumpay si Gatchalian sa pamumuno sa Senado sa gitna ng hamon at oportunidad na kinaharap ng bansa. Una lang nagpahayag ang mga miyembro ng House Prosecution Panel ng kanilang kahandaan para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inaasahan magsisimula sa July 6 sa kabila ng pagbabagong naganap sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Report.
0: Na report ni Melanie Valdos Reyes, alas 10:38 na. Samantala, tayo ay makakatanggap ng mga balita doon sa Radyo Pilipinas Naga naman. Dahil alam nyo, pinag-uusapan yung mga pinamimigay ngayon na nasa tupad mga beneficiaries. Dito po, ang tupad ay nasa ano yan eh, ilalim ng DSWD at saka kaya ang Department of Labor. Parang ganun ang lumilitaw niyan eh. O higit sa 900 na tupad beneficiaries na nakiisa sa Brigada Eskwela sa Sipukot, Camarines Sur. Bah, ayos, tamang-tama yan, mga taga Camarines Sur. Pakinggan natin ang report na ito ni Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas, Report.
0: Vanessa, marinaga sa iyo. Morning, Vanessa.
10: Nakiisa nga, Kakiko, ang kabuuang 935 na mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE sa ginanap yan na Brigada Eskwela sa ilang mga paaralan sa bayan ng Sipokot, Camarines Sur. Na-deploy ang mga benepisyaryo ng programa sa 19 na barangay ng nasabing bayan upang makatulong sa paglilinis sa mga paaralan bilang bahagi ng paghahanda sa pagbabalik sa klase sa Lunes, June 8, 2026. Nabatid Kakiko na nagsimula noong May 25 hanggang ngayong araw, June 4, ang trabaho ng mga tupad beneficiary sa nasabing bayan at kabilang sa mga kanilang mga ginawa ay ang declogging sa drainage canal at brigada Department of Education. Una rito na i-deploy ng DOLE ang libo-libong mga tupad beneficiaries sa buong bansa upang makatulong yan sa Brigada Eskwela na layuning matiyak na handa at maayos sa paaralan para sa ating mga mag-aaral kasabay ang pagbigay ng pansamantalang hanap ng mga beneficiaryo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas, Report.
0: Ano naman, sunod natin ang report ni Jevic Epis mula sa Radyo Pilipinas. So good, Unified 911 Satellite Command Center sa Tacloban City. Abay, siya yung magpapalakas sa mga emergency response ng Eastern Visayas. Paalamin natin ang report na yan. Jevic, maayong buntag.
2: Radyo Pilipinas, Report.
11: Magandang araw, Pilipinas. Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Ngayong araw, ininamdaman ng Ilocan Region sa Tacloban City ang isa sa apat na bagong Unified 911 Satellite Command Center na bahagi ng mas pinalakas at pinalawak na emergency response sa
0: Al, pakiputol lang po. Pasensya na. Hindi naiintindihan eh. Paki-adjust nyo na lang gata to roll. Saka nasa ating mga kasama, hindi maintindihan yung report na yan mga taga-sugod. Alas 10:41 na.

0: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road!
4: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Publiko!
7: Radyo Publiko, serbisyo!
9: Radyo Publiko, serbisyo!
10: Alas 10:44 na, anong ginagawa niyo riyan, mga kababayang nakikinig sa DZAG 97.1 MHz? Yan po sa Radyo Pilipinas, Agoo, La Union. Naimbag, mga kailian! Hohoy, good morning! Kita mo na si Robert, ha, nakikinig, naka-hook up na. Abi, pinalalawak mo ng pinalalawak, Engineer Red, itong program natin. Ano? Magmula dito sa 738-104.3 FM. Puro FM na ito, naririnig ko ngayon, ha, na naka-monitor. Okay, thank you Robert, ha, sa iyong shout-out. At ipinapaalam mo sa ating mga taga Metro Manila. Robert Valencia. Thank you. Just tagin na po. Samantala, narito muna ang report ni Jude Pitpitan ng Lawag. Oh, ito pa, kaisa kay Ilocano natin. Alamin natin ang report niya dahil ang Satellite Command Center ng Unified 911 papasinayaan ngayong araw ng Bureau of Fire Protection dyan sa Batac City. Oh, siya. Sige. Pakinggan natin ang report ni Jude Pitpitan. Jude, na yung pag-agsapa.
11: Radyo Pilipinas report.
10: Jude, good morning. Naimbag.
12: Hello Kiko, magandang umaga.
10: Magandang umaga.
12: Agsapa, sa lahat ng nakikinig ngayon.
10: Naimbag.
12: Papasinayaan na ang Satellite Command Center. Kiko, narinig ako?
10: Oh, yes. Sabi ko, naimbag mga tagarian sa Batac City. good morning.
12: Opo. Opo, papasinayan na nga ngayong umaga itong Satellite Command Center ng Unified 911 Response System dito mismong Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Batac. Actually Kiko, yung mismong Satellite Command Center nandun sa second floor ng BFP building sa Batac City. Isa lamang ito sa apat na satellite na command center na bubuksan sa buong bansa. Maliban dito, sabay-sabay na bubuksan ang mga command center sa Region 2, Region 6 at Region 8. Dahil nga unified na ang sistema, lahat ng tawag saan mang bahagi ng Region 1 ay tatanggapin dito sa nasabing satellite command center. Pagkatapos niyan, didirekta ang mga ahente ng command center sa mga tamang ahensya upang makapag-responde sila agad. Isa lamang yan sa mga inisiyatiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak na ligtas ang lahat sa pamamagitan ng mabilis na pag-responde sa mga emergency, kalamidad at kahit pa krimen na nagaganap. Isa nga sa mga may mga reaksyon dito sa nasabing Satellite Command Center ay si Mayor Mark Kichua, na kung saan sinabi niya na malaki ang epekto nito sa lahat ng mamamayan sa lungsod ng Batac upang maging ligtas sila anuman ang sakuna.

0: o yung mga, or even yung mga biktima ng mga emergency tulad ng disgrasya, mga fire incidents at iba pa. Napag-alaman natin na ang counterpart ng lokal na pamahalaan sa Batac City ay itong mismong building at ilang computer na gagamitin operasyon ng 911.
1: Jude, para sa tanong lang, Jude, naririnig mo ko. Thank you. At nakakapag sayang, ano? Gusto sana kitang kausapin kaya lang sumasapaw yung ano, speaker mo. Anyway, thank you na lang. Mamaya na lang sa susunod na report. Thank you, Jude.
0: Umingay na yung kapaligiran natin. Punta lang ako sa medyo silent
1: spot. Sige na. Thank you very much. Aaten ka pa ng ano eh. Alam mo, lumayo ka na ng konti. Pwede naman siguro ano, makapagkwentuhan ng konti. Ibig ba sabihin, at gusto ko lang ligyan mo ng karagdagang detalye, pag nandyan sa lugar, sa Ilocos Norte, at dumayal sa 911 ang mga posible may pangangailangan, ang mga emergency response, ay dyan na makakasagot ang emergency 911? Go ahead.
0: Tama ka dyan, Kiko. Actually, hindi lang sa Ilocos Norte yung sakop nitong command center na ito.
1: Okay.
0: Kundi entire Region 1. So, for example, Pangasinan galing yung tawa, mararap dito sa command center ng 911 sa Batac City.
1: Oh, so malawak ha. Hindi lang yung nandiyan ka sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, kundi ang buong Ilocos Region. Ilan ang mga
0: person? Tama ka dyan,
1: Kiko. Oo, Jude. Ilang mga personnel ang na-set up dyan upang tumanggap ng mga tawag sa mga emergencies?
0: Actually, as of moment, hindi pa nasabi kung ilan yung personnel. Actually, hindi pa nag-start yung programa mismo dito sa BFP Batac. So, papasinayaan pa lang ngayong araw. Pero meron na tayong interview kay a fire chief or fire superintendent Roxanne Prado, ang director ng BFP Ilocos Norte, na kung saan titiyakin naman nila na sapat yung manpower para tumanggap ng tawag dito sa 911, sa Region 1, Kiko.
1: Alright, very good. Salamat sa iyo. Just yagin na, Jude. Thank you.
0: At yan muna ang latest dito sa Batac City. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas Report. Yan ang report ni Jude Pitpitan mula sa Radyo Pilipinas Lawag. At 10:15 in the morning, nako, balik tayo. Sa Oppland, balik eskwela. Narito ang report naman ni Dandy Macarambon na nasa Radyo Pilipinas Iligan. Merong public assistance sa command center naman ng Department of Education, Region 10, ibig sabihin dyan sa Northern Mindanao, na ginagawa na nila, meron na silang Public Assistance Command Center. Dandy Macarambon, mayong aga.
2: Radyo Pilipinas Report. Kumikilos na ang Oppland Balik Eskwela Public Assistance Command Center o OBPAC ng Department of Education 10 Northern Mindanao bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng pasukan para sa school year 2026-2027. Magsisilbi itong central hub bilang tulong publiko para sa mga nais dumulog, para sa mga katanungan, alalahanin at reklamo ng mga mag-aaral, magulang, mga guro at ng publiko. Sa pamamagitan ng assistance o help desk na ito, mabibigyan ng agarang tugon ang mga alalahanin ng mga mag-aaral at magulang. Kaakibat din ng Department of Education sa OBE ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na malaki ang gagampan ng tungkulin at tulong para sa matiwasay, payapa at maayos na pagbubukas ng pasukan ngayong Hunyo 8, 2026. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Report. Yan ang report mula sa Radyo Pilipinas Iligan. Dandy Macarambon at 10:51 in the morning. Samantala.
3: Kuya Kicks, now, alam na din.
1: At habang nakikinig si Aling Loida Camaril, Camarillo, sorry, nakain ko yung O. Sorry, parang gutom ka na, Tata Rolly. Ha? Mamaya, bigyan mo ako ng ano, ng Francis Short Order, ha, Tata Rolly. Oy, eto, habang nakikinig si Aling Loida, dyan po sa Camarin, yun, sa Caloocan. Thank you, thank you. Shout out, ha? Pwede kayo dyan sa ating Facebook Live ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Servicio Program. Samantala, sa ating Kuya Kicks, alam na this. Abay, ayon sa pananaliksik ni Glory Fair at ni Al Corpus, ayon sa mga lab advisories ng Department of Science and Technology, yung laboratory advisories, ibig sabihin niya, abay, trending ngayon ang mga insulated smart tumblers at mga reusable water bottles sa mga mag-aaral. Oo, ngunit kung ang mga lalagyan ng tubig na yun, mga bottles na yun, ay hindi huhugasan at tutuyuin ng maayos araw-araw o hindi pa tutuyuin, ang mga yung mamasa-masa na naiiwan dyan sa mga container na yan, ay nako, yun do, alam nyo may nga yung, ano, yung mga sulok-sulok dyan, naiipunan ng tubig yan eh. Maari po yan na maging bahay ng milyon-milyong bakterya at mga amag sa loob lamang ng 24 na oras. Kita nyo, ang bilis, Gloria, no? Within 24 hours lang, nandoon ang mga milyon-milyong mga bakterya at mga amag na mas marumi pa sa kasalukuyang, aba, ano yung crank ng inyong pinto? Yung handle, ano, ng pinto, ibig sabihin, yan, yung handle yan. Yan, naku po. Eh, kaya nga, mga nanay, mga tatay, mga lola, mga lolo, ay sus, tingnan nyo mabuti yung mga lalagyan ng tubig ng mga anak ninyo bago pumasok sa mga paaralan, linising mabuti, patuying mabuti, ha? At nang hindi pamahayan ng mga milyong-milyong mga bakterya at mga amag na posibleng makaapekto sa kalusugan ng ating mga chikiting o mga anak.
3: Kuya Kicks! Now, alam na this!
1: Oh yes! Kuya Kicks, alam na this! Lawrence Atanasio and Police Brigadier General Neil Gotoman, ang commanding officer na o general ng Communication Electronic Service ng Philippine National Police. Okay? Maraming salamat po ha sa ating mga ating kababayan nakikinig sa ngayon. Samantala!

sa ating Francis Short Order. Ayon kay Tata Rolly, batang-bata bumatayo. Masarap ngayon ang tortang talong. Anong kinaiba nung tortang talong na yan? Bakit masarap, Tata Rolly? Kasi, o pa kaya, no? Alalagyan mo ng ginayat na cheese. Pambihira, no, Tata Rolly? Tortang talong. Ano bang sangkap ng tortang talong? Talong. Pwede mong ilaga, pwede mong ihaw, balatan, himay ng konti, tapos lagyan mo ng itlog. O, binating itlog. Yung iba naman, alam mo kung bakit sumarap? Yung tortang talong, Tata Rolly? Ayun, nilalagyan pa, maliban dun sa nilagyan mo na ng itlog, na binating itlog, nilagyan mo pa ng hiniwang itlog maalat. Wow, kasarap niya, no? At syempre, sasamahan mo yan ng priritong galunggong o kaya piniritong tilapia o kaya piniritong bangus. Ayos ang buto-buto. Director Robert Maling, ay siya habang kayo nakikinig dyan sa Rotary Club South, Las Piñas South. Gandang maga sa Rotary Club Las Piñas South. Director Robert Maling, shout out, thank you, thank you. 10:56 na mga kabayan, susunod ang mga balita, silang saglit. Thank you kay Mr. Steven Dacua kanina na ating nakapanayam na naku, kausap natin siya bilang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Marami mong mga promo na inilabas ngayon ng mga supermarkets kaya doon na namimili. Oo, kaya lang nakikita niya na medyo yung mga iba't ibang produkto ay talagang may adjustment sa presyo. Kayo na, bahalang ano, mag-tingin-tingin mag-adjust sa inyong mga budget. Ano po, yan ang kanilang, ako, ayun ang suggestion ko. At syempre, oy, mga nanay, mga tatay, tingnan nyo rin yung mga ipinasok nyo sa mga inyong refrigerator na mga pagkain. Nako, pag hindi nyo nakain kaagad yan, nabubulok din ho yan dyan. Hindi ho taguan ng mga mahabang, alam nyo po yung ano, parang aparador na ginagawa nyo yung inyong mga refrigerator. Di ba, Glorify? Oh, tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo nga, pakicheck nyo nga ang inyong mga refrigerator ngayon. Ayos! Maraming salamat po ni Engineer Rolly, batang-bata bumatayo. Engineer Rovan Malilin, Engineer Jomari Referial, Glorify Bagon and All Corpus. At sa inyong lahat ng mga nakinig sa kasalukuyan, ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, ang nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Emes mo yatang nagkakabit eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
0: Sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Malacañang umaasa na maaksyona ng mga nakabingbing panukalang batas sa Senado sa ilalim ng bagong liderato nito.
0: Headlines.
10: Pilipinas, nirerespeto ang desisyon ng United Nations, so UN, makaraang hindi makakuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. Suporta ng international community sa kandidatura ng bansa, pinasalamatan.
0: Headlines.
10: Strategic Petroleum Reserve ng Pilipinas, target na patagalin ng 60 araw.
11: headlines.
10: Department of Agriculture, hinihintay na mailabas ang 25 million pesos sa karagdagang pondo para sa fuel subsidy program.
11: Headlines.
10: At DTI, tinayak ang sapat na supply at matatag na presyo ng school supply sa harap ng nalalapit na pasukan.
12: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
13: Sa buong bansa.
12: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
10: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan nating The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At narito na po ang ating mga detalye sa ating balita. Kinilala ng Malacañang ang naging assumption ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President ng bagong liderato ng mayorya ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang naging galaw sa Senado at desisyon ng bagong mayorya ay naayon sa rule of law. Matatandaan nitong Miyerkules ay nabuo na ang quorum of 12 ng Senado na nagbigay hudyat para sa pagpapalit ng bagong Senate leadership.
14: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
10: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas
12: News Nationwide.
10: Mga panukalang batas na nabinbin sa Senado, maaaksyonan na sana sa ilalim ng bagong liderato ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Mula Malacañang, may report si Alvin Baltazar.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas Report.
15: Umaasa ang Malacañang na babalik na sa normal ang sitwasyon sa Senado nang sa gayon ay maaaksyonan na ang mga nakapending na mga panukalang batas. Itong pinahayag ng Malacañang matapos ang mga naging development nitong Miyerkules kung saan ay nagkaroon na ng bagong Senate leadership. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, umaasa silang tuloy-tuloy na ang pagbabalik trabaho ng mga senador para sa bayan at hindi para sa pansariling interes. At dapat niyang isipin ang mga senador ay mga lingkod bayan sila at hindi para sa kanino man. Binigyan din ni Castro na maraming nakatenggang bills na dapat aksyonan at nakakaapekto sa karapatan ng mga Pilipino umaasa sa tulong at ayuda ng pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
12: News Nationwide.
10: Naayon sa batas na naging hakbang ng mga senador matapos ideklara ang quorum ng 12 senador na present kahapon sa Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay law expert Reverend Father Ranilio Aquino, sinabi nito na bagaman hindi muli sumipot ang majority block sa Senado, ay dumagdag naman ang presensya ni Senador Cheese Escudero kaya nagkaroon na ng 12 senador na bumuo sa quorum. Giit ni Father Aquino, may kapangyarihan ng mga senador na i-compel ang attendance sa mga umaabsent, kagaya na lang ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Anya, dahil inalis na si Bato sa bilang ng majority block ng senador, sumakto na sa 12 senador ang quorum.
16: Mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-aabsent. Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman malalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So, with Bato out, then you have 23. Mm-hmm. And with 12, there is definitely a quorum.
10: Yan ang pahayag ni law expert Reverend Father Ranilio Aquino.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas
12: News Nationwide.
10: Iginit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malaking epekto ang kawalan ng quorum ng Senado sa pagkakaantala ng ratifikasyon ng mga nakabingbing Visiting Forces Agreement o VFA sa Canada at New Zealand. Ayon kay Teodoro, minamadali na sana nila ang pag-usad ng kasunduang papayag sa boots on the ground o presensya ng mga sundalo buhat sa mga kaalyadong bansa dito sa Pilipinas. Samantala, bagamat hindi naman makakaapekto ng direkta sa maritime drills at joint exercises, Sinabi ni Teodoro na tiyak na mauurong ang mga plano nito gaya ng pagtayo ng access point ng bawat puwersa.
17: Hindi maapektuhan sa current kasi observers at limited ang participation nung SOGPA na hindi pa na-ratify kasi yung boots on the ground ang bawal at saka joint exercises on land sa outer sa maritime cooperative activities hindi. Pero pag i-ratify ngayon, hindi porke ni-ratify ngayon, bukas may mangyayari na kailangan may mga complementing agreements pa yan. May maghahanda pa ng access points sa mga yan pag mag-exercise. Ganun din, vice versa sa atin.
10: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, iginit na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nympha?
18: Giniit ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President. Yes, giniit nga ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang presiding officer ng impeachment court. Ito ay dahil itinuturing at naninindigan ang bagong majority block na bakante pa rin ng Senate Presidency at si Gatchalian ang tumatayong Acting Senate President. Nahalal nga na Senate President Pro Tempore. Sa sesyon kahapon, una nang inaprubahan ang Senate Resolution 430 na nag-aamyanda sa Rules of Procedure ng Impeachment Court. Sa amendment, tinatalaga pa rin ang Senate President bilang presiding officer. Maliban na lang kung ang majority ng mga senador na present ay maghahalal ng ibang senador na tayong presiding officer. Ang amyendang ito ay aprobado ng 12 na senador na present sa sesyon kahapon. Sinabi ni Gatchalian na sapat na ang pag-aproba ng rule na ito sa sesyon kahapon at hindi na kailangan pang-aprobahan muli ng Senado bilang impeachment court. Sa pagbubukas rin niya ng Senate Impeachment Court, siya manunumpa bilang presiding officer. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
3: The rules since ang Senate President Pro Tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpre-preside, no, ng impeachment. But I will also, since again, no, bago lang tayo, I'll also talk to the Secretary to see the schedule. No.
18: Sir, so
3: I have to consult with the Clerk of Court, no, kung ano yung mga procedures, no. But definitely pagbukas ka lang mag-oath.
18: Sir, yan ang pahayag ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Quinn Gatchalian. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Nananatiling on track ang mga paghahanda ng House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong, walang epekto sa kanilang mga paghahanda ang mga nangyayari ngayon sa Senado. Ani Adjong, nananatiling nakatuon ang 11-member House Prosecution Panel sa kanilang mandato sang-ayon sa konstitusyon. Kumpiyansa rin ang prosecution panel sa lakas ng kanilang hawak na ebidensya sa nalalapit na paglilitis.
19: We're already confident with the evidence that we have. We're confident with how our House Prosecution Panel will present the evidence and also present our witnesses. On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch.
10: Si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adjong.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Tinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw ang investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Tanging ang 18 ex-Marines at si Attorney Levy Baligod lang ang mga dumalong resource person na nasa session hall. Dahil walang Senate Blue Ribbon Committee staff sa session hall, si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagpanumpa sa mga resource person. Samantala, hindi naka-livestream ang pagdinig sa official social media pages ng Senado. Kagabi, pinayagan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang mga opisina ng Senado na mag-work from home set up ngayong Webes, bunsod ng mga kaganapan sa mataas na kapulungan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang sinumang sasantuhin ang Administrasyong Marcos, kaalyado man ito, kaibigan o kamag-anak, pagdating sa pagpapanagot sa mga maanumalyang proyekto, partikular ang iskandalo sa flood control projects. Ani Dizon, tuloy-tuloy na ang gagawin panlalambat ng pamahalaan sa malalaking isdang direktang sangkot sa anomalya sa flood control. Hirit pa ng kalihim na oras na mag-file na ng kaso, ang Department of Justice at Office of the Ombudsman ay tiyak na matibay na ang hawak na ebidensya ng mga ito kontra sa mga sangkot sa FC o FCP anomaly.
20: Hindi tayo pwedeng basta-basta na mag-file ng kaso na hindi matibay. At yun, tingin ko, ang ginagawa talaga ng DOJ at ng ayaw nilang mag-file ng kaso hanggat talagang hindi kompleto at matibay ang ebidensya. At kapag nag-file ng kaso, baka kasi siguro ang mga kababayan natin matibay. So yun na yung nakikita natin. At sa aking pagkakaalam, sunod-sunod na yan.
10: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa iba pang balita, hindi nakuha ng Pilipinas ang pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council o UNSC matapos manalo ang Kyrgyzstan sa botohan para sa kinatawan ng Asia-Pacific Group. Sa isinagawang ika-apat na round ng botohan, nakakuha ang Kyrgyzstan ng 142 boto laban sa 49 ng Pilipinas. Dahilan upang makamit nito ang kauna-unahang pwesto sa Security Council. Kasabay nito, nahalal din bilang mga bagong non-permanent member ng UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal at Trinidad and Tobago. Ang UNSC ay isa sa pinakamapangyarihang sangay ng United Nations na may kapangyarihang maglabas ng mga resolusyon, kabilang ang pagpapataw ng economic sanctions, pag-deploy ng peacekeeping forces at pag-aproba ng military action. Ang limang permanenteng miyembro ng Security Council ay ang China, France, Russia, United Kingdom at United States.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nirerespeto ng Pilipinas ang desisyon ng mga miyembro ng United Nations makaraang mabigo ang bansa na makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council. Nagpasalamat si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro sa international community na sumusuporta sa kandidatura ng Pilipinas. Nagpaabot din ng pagbati ang Pilipinas sa Kyrgyzstan Republic na nakakuha ng naturang pwesto. Sa kabila nito, patuloy pa rin makikipagtulungan ang Pilipinas sa iba pang bansa para sa pagusulong ng kapayapaan, katatagan, sustainable development at rules-based international law.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Parehong tumaas ang kamalayan at pagsidhin ng damdamin ng mga Pilipino na ipagtanggol ang mga nasasakupan na bansa, partikular sa usapin sa West Philippine Sea. Sa panayon ng programang Boses, ipinaliwanag ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido David na napakalaki ng tinalon ng bilang ng mga Pilipinong may kaalaman sa issue ng West Philippine Sea. Kapansin-pansin din sa nabukod sa pag-usulong ng diplomasya sa usapin ng West Philippine Sea ay tumaas din ang pagnanais sa mga Pilipinong paigtingin pa ang pagpapatrolya ng pamahalaan sa mga nasasakupang teritoryo ng bansa. Sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta, pumalo sa 72% ang awareness rating ng mga Pilipino sa West Philippine Sea, habang 69% ng mga Pinoy ang nagsabing dapat paigtingin ang hakbang ng pamahalaan upang depensahan ang soberanya at nasasakupan ng Pilipinas.
21: Napansin natin na nagpalit na, hindi na diplomacy yung top choice sa mga kababayan natin. Ano na, expanded naval patrols. Hindi naman ibig sabihin makikipaggera po tayo sa oppressors natin or sa China kunyari. Ang ibig sabihin lang nito, strengthen, ipalakasin natin ang ating defenses para maprotect yung ating yung sovereign territory.
10: Yan ang tinig ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido David.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kumpiyansa ang ekonomista na kayang makipagsabayan ng digital infrastructure ng Pilipinas. Makaraang lagdaan ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Inaasahang makakahikayat ng pamumuhunan ng DEFA na susuporta sa pagbabago at mas mataas na partisipasyon sa Philippine digital economy. Ayon kay economist Michael Ricafort, makakatulong ang kasunduang ito para sa mas maayos na digital transaction ng Pilipinas sa iba pang ASEAN countries, partikular sa overseas Filipino workers.
22: Kasi ngayon, di ba, kailangan dadaan pa yan sa mga
1: remittance companies or outfits, eh, whether it's sa APNA, online, or do sa mga traditional offices, no? Kaya yun yung mitiin talaga nun, Sir Ray. Unti-unti eh, magiging global community na tayo with common rules, common processes, no? At easier to do, to transact, and at a lower cost.
10: Si economist Michael Ricafort.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ipinagkibit balikat lang ang ulat na umunoy pagbabawal sa kanya at kanyang pamilya na tumuntong ng China. Ang report mula kay J. Mark Tagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Ginawa na lamang ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang ulat hinggil sa umunoy pagbawal sa kanya, gayon din sa kanyang pamilya, na tumuntong sa China. Ito ay kaugnay sa ikinasang raid ng mga otoridad sa Philippine Sanja Steel Corporation sa Misamis Oriental na tinawag ng Chinese Embassy na diskriminasyon sa mga kanilang mga kalahi o mamamayan. Ayon kay Chodoro, wala siyang anumang assets sa China at wala rin siyang balak na magtungo roon. Nais man daw niyang dumalo sa China dahil sa mayamang kultura, mababait na tao at masasarap na pagkain. Natatabunan niya ito ng klase ng pamahalaang mayroon sila. Kaugnay nito, nanindigan naman ng pamahalaan na lehitimo ang pagpapasara sa naturang pabrika ng bakal at hindi ito nakabatay sa nasyonalidad o politika. Nakitaan ito ng iba't ibang paglabag gaya ng radioactive hazard, dahilan para ipatigil ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang operasyon nito. Una nang pinangalan na nakalihim ang negosyanteng si Tony Yang na kapatid ng tagapayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang na may-ari ng naturang pabrika. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Ilulunsad ng gobyerno ngayong Huwebes ang apat na Unified 911 Satellite Command Center sa Luzon, Visayas at isang bayan sa Iloilo. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang legislative at operational reforms na layong padaliin ang crisis management, mapabuti ang forecasting at alerting o alert systems at makapagtatag ng localized response center sa buong bansa. Kabilang sa apat na lugar ang magkakaroon ng naturang command centers ang Cagayan City Fire Station, Leganes Fire Station Iloilo, Batac Fire Station at Tacloban Fire Station. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, matutugunan ang language at response time challenges sa pamamagitan ng dialect sensitive at locally staffed emergency coordination hubs sa ilang lugar sa Luzon at Visayas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
23: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
23: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track with
23: Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber.
23: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Ang oras po natin, 11:21 ng umaga at sa papapatuloy ng ating balitaan. Matamang babantayan ng Council for the Welfare of Children o CWC ang insidente ng bullying sa mga paaralan sa harap ng nalalapit na pasukan. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga paaralan para matiyak na ligtas sa mga estudyante sa bullying. Maaari ring gamitin ang Makabata Helpline Number 1383 para sa ganitong insidente o iba pang uri ng pang-aabuso sa mga bata.
28: Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan. Mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwela. Huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Tsagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata.
10: Si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
4: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
10: Department of Trade and Industry o DTI tiniyak ang sapat na supply at stable na presyo ng school supply sa pagbubukas ng mga eskwela. May ulat live si AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
4: report.
29: Ted, siniguro nga ng Department
0: ng Department of Trade and Industry na sapat ang supply at stable ang presyo ng mga school supplies ngayong darating na pagbubukas ng eskwela sa Lunes. Ayon nga kay Trade Secretary Christina Roque, napatuloy ang kanilang pag-iikot sa iba't ibang mga pamilihan upang matiyak naman ang SRP o nasusunod ang mga suggested retail price ng mga presyo ng mga school supplies sa merkado. Giit pa niya, nakipag-usap na rin siya sa mga school supplies manufacturer sa Pilipinas na magkaroon ng mga stockpile upang hindi kapulin ang mga notebooks at ilang pa mga papel na kakailanganin ng mga estudyante ngayong Kapaskuhan. Chef, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pamahalang lungsod ng Maynila, handa na para sa class opening sa susunod na linggo. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Handa ng pamahalang lungsod ng Maynila, partikular ang mga school supplies, uniforme at iba pang kagamitan na ipapamahagi nito para sa mga mag-aaral sa pampublikong bahagi. Kabilang sa mga ipapamahagi ang mga jackets na may hoodie na inilaan para sa mga estudyanteng nag-aaral sa mga modernong fully air-conditioned school building sa lungsod. Ayon sa pamahalang lungsod ng Maynila, unang makatatanggap ng mga jackets ang mga mag-aaral ng Rosario o Rosario Almario Elementary School, habang unti-unti ring palalawakin ang distribution nito sa iba pang pampublikong paaralan. Saklaw ng programa ang mga paaralang gaya ng Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Dr. Alejandro Albert Elementary School at Ramon Magsaysay High School na kasalukuyan namang tinatapos na. Bahagi ito ng paghahanda ng lungsod para sa maayos at kompletong pagbabalik eskwela ng mga batang Manilenyo ngayong pasukan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nagbigay ang Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED ng mahigit 103 milyong piso na Teacher Education Scholarship Program sa mga aspiring teacher sa buong bansa. Ayon sa DepEd, susuporta ang financial assistance sa 720 aspiring teachers para makumpleto ang kanilang degree, makakuha ng lisensya at magsilbi sa mga eskwelahan. Tiwala naman ang CHED na makatutulong ang kanilang partnership para tugunan ang gap sektor ng edukasyon. Sa lalo ng pilot implementation, magbibigay ang programa ng financial support sa mga estudyante na nasa ilalim ng 3 specialization degrees: early childhood education, values education at special needs education. Ilan ito sa mga tinukoy na larangan bilang karagdagang suporta upang tiyaking makatatanggap ang mga estudyante ng age-appropriate, value-centered at inklusibong edukasyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tiniyak naman ng Manila Water ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at technical assistance sa mga paaralan sa harap ng pagsisimula ng klase sa Lunes. Sa pamamagitan ng Manila Water Foundation, nakumpleto na ang rehabilitation ng sanitation na facility sa ilang eskwelahan bilang suporta sa mas malinis at mas ligtas na learning environment para sa mga mag-aaral at faculty. Ilalarga rin ng foundation ang Water Asset Installation and Rehabilitation Program ngayong school year na nakatuon sa retrofitting, upgrading at installing ng water supply at sanitation facilities sa mga public school at special institution. Kasama ang ibang katuwang, ito-turn over din ng Manila Water ang 75 refrigerated drinking fountains sa ilang eskwelahan sa Antipolo, Pasig, Taguig, Pateros at Quezon City. Ilan lang ito sa paghahanda ng Manila Water sa muling pagbubukas ng klase na nagpapakita ng kanilang suporta sa sektor ng edukasyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Maynila, may maliit na bawas singil sa mga customers simula sa Hulyo. Ang report nagapin natin mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: May ipatutupad na bawas singil sa tubig ang Maynila para sa mga customer nito simula July 1. Ito matapos na aprubahan ang rekomendasyon para sa pagpapatupad ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA para sa ikatlong quarter ng taon. Ayon sa MWSS, magkakaroon ng tariff rollback na katumbas ng 25 cents kada cubic meters para sa mga customer ng Maynila sa West Concession Area. Katumbas yan ng bawas na 34 cents para sa mga regular na consumer na gumagamit ng 10 cubic meters kada buwan, 1 peso and 29 cents para sa 20 cubic meters at 2 pesos and 66 cents para sa 30 cubic meters. Samantala, walang magiging pagbabago sa singil ng Manila Water na nagsiservisyo sa East Concession Area dahil mas mababa sa 1 centimo kada cubic meter ang nakalkulang adjustment na itinuturing na hindi na practical na ipatupad. Ang FCDA ay isang mekanismong sinusuri kada tatlong buwan para maibalik sa mga consumer o maipasa sa singil ang epekto ng pagbabago sa foreign exchange rates kaugnay ng mga pautang sa ibang bansa na ginagamit sa pagpalawak at pagpapahusay ng serbisyo ng mga tubig at wastewater. Mula sa MWSS para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Party list solo nanawagan sa Kamara na imbestigahan ang $10 million na pondo ng Department of Health sa World Health Organization. Wala Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Humiling si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanez sa Kamara na imbestigahan ang $10 million na ipinangakong kontribusyon ng DOH sa World Health Organization o WHO. Sa House Resolution Number 1072, sinabi ni Ordanez na ang halagang ito ay nakalaan upang suportahan ang 14th General Program of Work ng WHO para sa 2025 to 2028. Anya, bagamat kinikilala ni Ordanez ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga pandaigdigang programa sa kalusugan, iginiit niya na dapat munang isalang-alang ng DOH ang kasalukuyang kalagayan ng pampublikong sistema ng kalusugan sa bansa. Anya, patuloy na nahaharap sa hamon ang sektor ng kalusugan kabilang ang limitadong kapasidad ng mga pampublikong ospital, kakulangan sa health personnel at hindi sapat na supply ng libreng gamot. Dagdag pa niya mahalagang malaman kung saan nanggaling ang $10 million at kung paano ito makakaapekto sa mga programa ng DOH, pati na rin kung may legal na batayan ang pangako. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Agad nang nagbunga ang pag-aksyon ng pamahalaan kaugnay ng pag-aalis ng steel sheet piles at trumpet walls Matalahib Creek Pumping Station sa Barangay Talayan at Barangay Santo Domingo, Quezon City. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, mas maayos na ngayon ang dali ng tubig sa creek at hindi tumitigil ang pamahalaan sa dredging operations bilang tugon sa Upland Kontrabaha Initiative. Nagpasalamat rin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa agarang pagtugon sa bahaing lugar ng Matalahib Creek o Matalahib Creek na isang malaking ginhawa upang hindi agarang tumaas ang tubig tuwing malakas ang buhos ng ulan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Nationwide.
9: Bottom line, mayroon na tayong nakikitang magandang ito. Yung decision talaga na pagwasak dito sa nakaharan sa pumping station dito, napakalaking bagay nung nangyari.
10: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Target ng Department of Energy o DOE na patagalin ng 60 days ang Strategic Petroleum Reserve ng Pilipinas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa ngayon ay mayroon ng 30-day strategic reserve ang bansa na karamihan ay nasa pribadong sektor ngunit nais pang doblehin ito ng pamahalaan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang palakihin pa ang petroleum storage capacity ng bansa at maisakatuparan ang target na ito sa hinaharap.
11: It will take about a year to have the first tank. So mga 1 year, siguro first year, meron tayong good enough for 5 days. And then we can add another one kasi mahal din magpatayo. Pero our idea is to have a total of 60 days na reserve dito in country. And hopefully that can secure us and hopefully we can add some more eventually in the future.
10: Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Inaasahang magbubukas ng mga bagong pamumuhunan, lilikha ng mga trabaho at magudulot ng mas matatag na paglago sa Central Luzon at Pilipinas ang itatayong utility scale solar at battery energy storage system sa New Clark City. Una nang lumagda sa lease agreement ang BCDA at Aqua Power Philippines, isang subsidiary ng Aqua Power Company sa Saudi Arabia, ang pinakamalaking private water desalination company sa buong mundo. Nangunguna rin ito sa energy transition at utility-scale green hydrogen development. Ang itatayong pasilidad ay may inisyal na pamumuhunan na $400,000 per megawatt at kapag natapos na ay maaring makapag-supply ng hanggang 500 megawatts. Sinusuportahan ng proyektong ito ang pagisikap ng Administrasyong Marcos na madaliin ang paglago ng ekonomiya at palawakin ang renewable energy portfolio ng bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Nilagdaan ang Department of Energy o DOE at Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE ng BARM ang dalawang kasunduan para isulong ang energy self-governance sa rehiyon. Ito ang Transition Agreement for Power and Electrification in BARM at Memorandum Cooperation sa Energy Efficiency and Conservation. Sa ilalim nito, pangungunahan na ng BARM ang sarili nitong power sector development. Mapapabilis ang electrification, mapapabuti ang service delivery at makakalikha ng malalaking oportunidad para sa paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Unti-unti ililipat ng DOE sa MENRE ang mga tungkulin nito na pag-supervise, pag-regulate at pag-develop ng electric power industry sa BARM. Pangungunahan ng MENRE ang paghahanda at pagpapatupad ng Bangsamoro Power Development Plan, titingnan ang power sector initiative sa rehiyon, susuportahan ang rural at missionary electrification programs, makikipag-ugnayan kaugnay sa transmission development efforts at kakatawan sa BARM sa mga national energy body. Sa ilalim ng ikalawang kasunduan, mas magiging malaki ang papel ng MENRE sa pagpapatupad ng energy efficiency initiatives kabilang ang Government Energy Management Program, pagsunod sa requirements para sa designated establishments at Philippine Energy Labeling Program.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Iginit ng Department of Energy o DOE na palaging nasa konsiderasyon nila ang mga consumer sa paglalabas ng presyuhan ng langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga consumer at iba pang stakeholder ay dapat pa rin nilang balansihin ang paglalabas ng mga desisyon sa presyuhan ng petrolyo upang hindi rin naman malugi at madehado ang mga kumpanya ng langis. Amanado rin si Garin na sa ngayon ay wala pang full supervision ng pamahalaan sa presyuhan ng langis, ngunit nagiging maayos naman ngayon ang pagmonitor nila sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo.
13: Pinoprotection din namin ang interest ng mga kababayan natin. So balancing act din yan. But also, we also have to consider na ayaw din natin malugi itong mga companies at magsara kasi kailangan natin servisyo nila. So we're still negotiating, we're still talking, and hopefully by next week baka meron na kami resolution sa problema na to. But yes, we hear them and we also hear the concerns of our transport group, our drivers, mga negosyante natin.
10: Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Kinumpirma ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na panibagong pondo ang hinihintay nilang mailabas para sa pagpapatuloy ng fuel subsidy program ng Department of Agriculture para sa mga magasaka. Papalo sa 25 million pesos ang inaasahang dagdag na pondo para sa fuel subsidy program ng kagawaran. Ani De Mesa, inilabas na kasi ng Department of Budget and Management o DBM ang Special Allotment Release Order o SARO para sa fuel subsidy upang masalag ang epekto ng mataas na presyo ng langis at mapigilan ang pagsipa ng presyo ng pagkain. Malaking tulong din ito sa mga magasaka lalo't umaarangkada na ang planting season.
14: Release na bago na 25 million na SARO ang DBM para doon sa farmers na fuel subsidy. Bagong aside, di ba may nauna na 150 million, so nag-release sila ng additional 25 million. Ito sa DA, nag-release ng additional 25 on top of the 150. Ano yan, 5,000 pesos per farmer.
10: Yan ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Ilalapit ng Pilipinas sa susunod na bilateral talks sa Vietnam ang mas epesyente at mas maaasahang agricultural trade agreements. Isinusulong kasi ng Pilipinas ang mas patas na rice trade deal sa Vietnam para maresolba ang ilang concern nito. Katulad na lang ng karaniwang pag-atras o pagkansela ng Vietnamese exporter sa kanilang supply contracts kapag tumaas ang presyo ng bigas. Dahil dito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hihilingin ng Pilipinas ang mas matibay na contract enforcement mechanisms para tiyak ang mas maaasahan at mas predictable na agricultural transactions sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, ilalapit ni Vietnamese Industry and Trade Minister Lee Man Hung ang nasabing usapin sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment. Ipinanawagan din ng Pilipinas at Vietnam ang pagpapatibay ng bilateral technical mechanisms para sa Joint Trade Committee at Joint Committee on Agriculture ngayong taon para matugunan ang mga alalahanin ng parehong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pumalo na sa 70% ng mga rice retailers sa Metro Manila ang nakakasunod sa ipinatutupad na 50 peso price cap para sa imported na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture o DA, mula sa 1,004 na rice stalls na nainspeksyon sa buong bansa, 822 ang nagbebenta ng imported rice at 368 ang sumusunod sa itinakdang presyo, katumbas ng 44.77% compliance rate sa national level. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, welcome development na ang 70% compliance rate sa NCR dahil mataas ito kumpara sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiiral ang price ceiling sa ilalim ng EO o Executive Order 39. Pinakamataas sa compliance rate ang naitala sa Region 10 na umabot sa 91.67%, habang sa Region 3 naman naitala ang pinakamurang imported rice sa halagang 42 pesos kada kilo. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, umabot naman sa 70 pesos kada kilo ang pinakamataas na presyong naitala.
12: Titingnan mo to, mataas ito compare, at least for NCR ha, yung dating price ceiling, yung mandated price ceiling na insure in the whole nag-anulate, last, nasa 20 to 30% lang yung level of compliance, even at Metro Manila. So ito 70 for Metro Manila, may 90%. But still yung 45% noong June 1, relatively higher at nationwide from
10: Sa kabilang dako, sumampa sa mahigit 30 rice retailers ang sinabihan ng notice o sinilbihan ng notice of violation at pinagpapaliwanag dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported na bigas. E dinitali din ni De Mesa ang naghihintay na parusa sa mga mapapatunayang nananamantala sa presyuhan ng bigas habang umiiral ang price cap.
12: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan mo. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede silang magmulta up to 1 million at may kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3. So a total of 36 notices of violation were recorded.
10: Yan ang bahay ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Patuloy ang pagtulong ng Project NOAA ng UP Resilience Institute para matukoy ang mga lugar sa bansa na talagang kailangan ng flood control project. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Dr. Mahay Lagmay, Executive Director ng Project NOAA, na nakikipagtulungan sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa hazard mapping at research para siguradong hindi masasayang ang pondong ilalaan sa flood control projects. Nakikipagtulungan din naman ng Project NOAA sa mga lokal na pamahalaan para magkaroon na rin ng drainage master plans at flood simulations, lalo na ngayong panahon ng habagat. Para naman sa publiko, maaaring mag-download ng NOAA Studio mobile application para sa hazard maps, satellite images at forecasts na makatutulong sa oras ng kalamidad.
15: Kasi ngayon, kinukonsulta kami. Ano ba yung kaya namin kasi na i-simulate yung mga investments natin sa flood control bago pa ito buhusan ng pera. Alam na natin kung ano yung itsura nung kalalabasan, nung disenyo ng, let's say, ng dike o kaya pump station o kaya yung harang dyan na dam bago pa natin ilagay.
10: Tinig ni Dr. Mahay Lagmay ng UP Project NOAA.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
10: Sa larangan ng palakasan, na UAAP bestsetter Camila Lamina naging number 1 overall pick sa 2026 Premier Volleyball League Draft mula Sports Radio 918 na ito ang ulat ni Dennis Hilanga.
16: Pinili ng Galleries Tower High Riser si former Alas Pilipinas playmaker at UAAP bestsetter Camila Lamina ng National University bilang number 1 overall pick sa ikatlong edisyon ng PVL Draft kagabi sa Novotel Manila Araneta City. Siya ang nanguna sa 11 nakuha mula sa 38 aspirants ng draft class, undrafted naman ng 27 players. Samantala, siniguro ng

0: Na-draft din sina Kai Cepeda ng Capital One, an assist ng Galleries Tower at Ella Raagas ng Farm Fresh. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Narito muna mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Pagod.

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Makita ka na, baka pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ang oras po natin, 4:04 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial station. Simulan natin dito sa Luzon. Bureau of Internal Revenue o BIR Dawag City nakamit ang target collection para sa buwan ng Mayo. Sa detalye mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakamit ng Revenue District Office ng Bureau of Internal Revenue, Lawag City, ang target collection na 259 milyong piso sa buwan ng Mayo 2026. Dahilan ito para magpasalamat si Revenue District Officer Esperanza Guzman sa publiko, private corporations at mga national government agencies sa tamang pagbabayad ng buwis. Inaasahan ni Guzman na may tutuloy na makamit ang mga susunod pang target collections sa kada buwan para sa development ng Ilocos Norte at buong bansa. Sa buwan ng Hunyo, mayroong 400 milyong piso ang target collection ng BIR sa Lawag City. Nangako si Guzman na gagawin ang lahat ng magkakaya para sa koleksyon ng buwis na magsisilbi sa ikauunlad ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Agoo, mga magyanyog ng San Gabriel, La Union, sumailalim sa pag-asanay sa report mula kay Antoinette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tagumpay na isinagawa ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, sa pakikipagtulungan ng Philippine Coconut Authority Region 1 ang pagsasanay para sa mga magniniyog mula sa bayan ng San Gabriel, La Union. Ang tatlong araw na pagsasanay sa Integrated Coconut Cacao Enterprise ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang mapalakas ang kabuhayan ng mga magniniyog sa Rehiyon 1. Layunin pa nito na mapataas ang produksyon ng mga nyugan at maturuan ng karagdagang kita ang mga magniniyog sa pamamagitan ng pagtatanim ng kakao bilang intercrop. Maliban sa pagtalakay sa mga mahalagang paksa hinggil sa produksyon ng kakao, wastong pamamahala ng taniman, intercropping practices at pagpaplano ng negosyo ay nakibahagi rin ng mga kalahok sa hands-on demonstration upang higit na maunawaan at maisabuhay ang mga teknolohiyang maaaring ilapat sa kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Mula naman sa Pangasinan, Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development, Ilocos Region, nakapagtala ng 178.5% accomplishment rate sa mga benepisaryo nito mula taong 2023-2025. Si Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas tayog sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pumalo sa 178.5% ang naitalang tagumpay ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development sa Ilocos Region matapos itong lampasan ang target na bilang ng mga benepisyaryo para sa mga taong 2023 hanggang 2025 mula sa original na 3,000.

0: ong cumulative target na 470 beneficiaries umabot sa 839 na marginalized sa magsasakat mangisda ang mga tagumpay na naabot at natulungan ng programa. Nangangahulugan ito ng karagdagan 369 na beneficiaryo higit sa unang binalak ng ahensya. Ipinapakita sa ulat ang tuloy-tuloy at progresibong paglago ng programa sa rehiyon sa nakalipas sa tatlong taon. Noong 2023, nagsimulang programa na may 224 cumulative beneficiaries. 2024 ang umakyat ng bilang sa 559 at noong 2025, tuloy ang sumipa pang bilang sa kabuang 839 na beneficiaryo. Ayon sa DA Saad, ang patuloy na pagdami ng mga natutulungang sektor ay patunay na aktibong pakikilahok ng mga komunidad at maepektibong paghahati ng mga tulong pangkabuhayan na naglalayong pataasin na ang ani at kita sa kanayunan. Dahil sa positibong takbo ng performance na ito mula 2023 hanggang 2025, pinatunayan ng DA Saad Ilocos Region ang kanilang kakayahan na palawakin ng suporta para sa mga lokal na magsasakat mangisda tungo sa isang mas inklusibo at masaganang pag lahat ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Magandang Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Baba naman tayo ng Southern Tagalog. Delivery rider sa Mimaropa Region nakatanggap ng 5,000 pisong cash assistance sa report na yan mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Nakatanggap na ng 5,000 pisong cash assistance ang mahigit sa 300 delivery riders sa ilalim ng programang Private Express and Messengerial Delivery Service ng DSWD sa Mimaropa Region. Ayon sa papalit ng ahensya, nilalayo ng programa na matulungan ng mga rider na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Anila, ang ilan sa mga hindi nabigyan ay nakatanggap na ng unang assistance para sa mga tricycle driver, habang ang iba naman ay may expired na driver's license. Ayon sa DSWD, bahagi ang programa ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng tulong pinansyal sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng inflation at mataas na gastusin sa transportation. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Bicol, 1.9 milyong pisong pondo para sa Tupad Brigada Eskwela, ipinatupad sa Panganiban, Catanduanes, si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac, ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Umabot sa 1.9 milyon pesos ang pondong inilaan para sa Tupad Brigada Eskwela sa bayan ng Panganiban, Catanduanes. Saklaw ng programa ang 15 paaralan at magbibigay ng pansamantalang hanap buhay sa 200 benepisyaryo, kabilang ang mga senior citizen, dating overseas Filipino workers at mga miyembro ng OFW Family Circle. Nagsimula ng implementasyon ng proyekto bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Sa loob ng 20 araw, magsasagawa ang mga benepisyaryo ng iba't ibang gawain tulad ng paglilinis ng mga paaralan, pagsasaayos ng kapaligiran at iba pang aktibidad na makatutulong sa pagpapabuti ng mga pasilidad na pang-edukasyon. Ang programa ay pinondohan ng DOLE sa ilalim ng Tupad Program, isang emergency employment program na naglalayong makapagbigay ng pansamantalang pagkakakitaan sa mga manggagawang nangangailangan ng agarang suporta. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito ang pinakamalaking pondong inilaan para sa Tupad Brigada Eskwela sa buong Catanduanes na inaasahang makakatulong hindi lamang sa paghahanda ng mga paaralan kundi maging sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga benepisyaryong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:52, kuha na tayo ng mga report mula naman sa ating mga kasamahan sa Visayas. 32.15 million pesos na halaga ng tulong pinansyal na ipamahagi ng Cebu Provincial Government sa mga apektado ng lindol sa Bogo City, Cebu. Si Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagkakalaga ng 32.15 milyon peso na calamity assistance ang naipagkaloob ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Cebu sa mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bugos City noong nakaraang taon. Nasa 3,215 na mga residente ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa isinagawang payout program sa pangunguna ni Cebu Governor Pamela Barikwatro. Bawat benepisyaryo nakatanggap ng 10,000 piso na cash assistance at 10 kilong bigas mula sa Capitol. Maliban sa cash at rice assistance, namahagi din ang Provincial Agriculture Office ng Agricultural and Fishery Inputs bilang suporta sa livelihood recovery ng apektadong mga residente. Nag-turnover naman ng 10 kalabaw at 10 kambing ang Provincial Veterinary Office sa Bugos City Veterinary Office para sa mga magsasaka. Matatanda ang niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu noong September 30, 2025 kung saan ang sentro ay sa Bugos City na ikinamatay ng mahigit 70 katao. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, Track Kabataan Health Caravan ang katid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga kabataan sa Catbalogan, Samar. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Matagumpay na naisagawa ang unang araw ng Track Kabataan Adolescent Health and Wellness Caravan sa Barangay Ginsarongan, Catbalogan, Samar. Layunin ng programa na ilapit sa mga kabataan ang mahahalagang serbisyong pangkalusugan at wellness sa pamamagitan ng libreng medical at dental check-up, health education
2: putulin
9: sessions.
2: Muna natin ang, putulin lang natin ang report na yan ng ating kasamaan mula sa Radyo Pilipinas Cebu. Narito muna, pakinggan natin. Palace Press Briefing, naroon nakatutok si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
10: Pakinggan na natin si Undersecretary Clear Castro para sa press briefing.
11: Kiyos at walang aberya sa parating na school year. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagpapalakas ng education system ng bansa. Gamit ang Project Handa, mabilis na makikita kung nasa ayos ba ang physical facilities ng mga paaralan. Alamin kung may sapat bang suporta sa mga mag-aaral at kilatisin ang instructional readiness sa mga eskwelahan. Sa tulong ng Project Handa, inaasahang makakatulong ang tracking system nito upang mabilis na matutukan ng DepEd ang mga paaralan na may dagdag na pangangailangan. Good news naman para sa mga mag-aaral sa Negros Occidental. Hindi na hadlang ang pagtawid ng ilog sa kanilang pagpasok sa eskwela sa tulong ng bagong gawang hanging bridge sa Barangay Caronan sa Kabankalan. Samantala ay tinitiyak ng DTI na abot kaya ang mga school supplies ngayong malapit na ang pasukan. Walang puwang sa ating bansa ang overpriced items at mapang-abusong traders. Pag-asa para sa pamilya, sa halip na dagdag na pag-alala, ang hatid ng pinaigting na bantay presyo ng ahensya. Mas maraming Pilipino ang iaangat ang edukasyon. Yan ang nais ni Pangulong Marcos Jr. Dahil dito, Teacher Education Scholarship Program para sa mga nais maging guro, suportado ng Department of Education. Sa isang seremonya kahapon, June 3, ay pinirmahan na ng Teacher Education Council at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education ng Commission on Higher Education ang isang Memorandum of Agreement. Pinangunahan ito ni DepEd Secretary Sunny Angara at dinaluhan naman ni CHED Chairperson Shirley Agrupis at iba pang mga opisyal. Layunin ng nasabing MOA na itaguyod ang Teacher Education Scholarship Program o TEST at mapaglaanan ito ng 100 3.3 million pesos worth of financial assistance para sa estudyante ng education courses sa academic year 2026-2027. Kapit-bisig ang TEC at CHED UNIFAS sa programa para paunlarin pa ang education system ng bansa. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang sektor ng edukasyon at tutukan ang kakulangan ng mga guro sa ating mga paaralan. Sa tulong ng TESP, daan-daang mga aspiring teachers ang matutulungang makamtan ang kanilang pangarap na maging ganap na guro na huhubog sa isip at diwa ng ating mga kabataan. Tututukan ng first phase ng scholarship program ang mga specialization early childhood education, values education at special needs education para tiyaking maayos ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aaral. Mas maraming efficient na guro, mas maraming kabataan din ang matututukan at matuturuan ng wasto. Dahil sa bagong Pilipinas, edukasyon ang susi sa ikauunlad ng bayan.

0: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Anne Soberano Bomborado.
2: Kabilang po sa mga naging accomplishment ay yung pagpasa
3: po. Yusek, good morning. Kahapon po nag-adjourn na po ang first regular session ng 20th Congress at kabilang po sa mga naging accomplishment ay yung pagpasa po ng anti-political dynasty bill. Nabanggit po kasi ng palasyo na nais ng Pangulo ang best version ng anti-political dynasty bill. Ngayong approve na po ito sa House of Representatives na nagbabawal sa magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity, sapat na ba ang version na ito para sa Pangulo o may mga particular na provision po siyang nais makita bago niya ito pirmahan?
0: May version ang House of Representatives, may magiging version din po ang Senado. So, titignan po ng Pangulo dahil pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang anti-political dynasty bill.
3: Ma'am, follow up. May mga kritiko kasing nagsasabi na baka daw ma-veto o hindi mapirmahan ang batas dahil mismong pamilya ng Pangulo ang may mahabang kasaysayan sa politika. So ano po ang katiyakan na lalagdaan ito ng Pangulo kapag tuluyan na pong nakapasa sa magkabilang Kongreso?
0: Makikita niya naman po talaga ang iba mga tao na islamang magbigay ng negatibo sa Pangulo. Ang Pangulo nga po ang nagsabi na unahin ito. Nung nagkaroon ng pagpupulong, ang LEDAC, yan po ang tinutuka ng Pangulo. Kinausap niya po mismo, nandoon si Secretary, or rather, Senator Riza Ontiveros, at nagulat po siya, at sinabi po ng Pangulo na tutukan po ito at nais pong maipasa ito sa kanyang termino.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
4: Good morning, ma'am. Ma'am, sa patuloy na gulo ng politika sa bansa, tila na isasantabi nga yung mga problema, gaya ng mga OFWs na nasa piitan. Patuloy po ang pakiusap ng, at panawagan ng pamilya ng tatlong Pilipinong seaman na nakakulong at naghihintay ng kanilang sentensya sa Algeria. At may mga nakapila naman sa death row sa Saudi Arabia. Ano po ang nagawa ng OWA at DFA na patungkol dito? At ano po ang assurance ng palasyo para sa kanilang pamilya at sa ilan na nakapiit na Pilipino sa ibang bansa?
0: Ayon na rin po sa utos ng Pangulo, ang DMW pati na po ang DFA ay ginagawa lahat ng paraan sa mga kababayan natin na nasasangkot sa isang mga kaso. At ayon na rin sa DMW, ito po ang kanilang ulat patungkol po doon sa ating mga kababayan na nagkaroon ng kaso dito sa Algeria. Ito po ang kanilang mga mensahe. Number one, the case of the remaining three Filipino seafarers in Algeria involving several kilograms of cocaine is still pending resolution in the Court of Algeria. The DMW together with the DFA has provided the services of counsel for all three seafarers. The lawyers successfully work on the dismissal of the case of 5 out of the 8 seafarers who were accused. The 3 remaining seafarers had their sentences reduced and are awaiting the results of the appeal. The DMW has arranged for the compassionate visits of the families of the seafarers during their detention and provided financial assistance to those who have been repatriated. The ship owner has been providing continuous remittances to the families during the period of their detention. The DMW is continuously monitoring the status of the case. And the Philippine government respects the judicial process of the People's Republic or People's Democratic Republic of Algeria as it pursues all legal avenues to protect the rights of its Filipino nationals who are currently detained. So yan po ang pinakahuling ulat po ng DMW.
4: Follow up lang, wala po bang chance yung government-to-government approach?
0: Ito po ay may kinalaman sa mga kaso. So sabi nga po natin, ang gobyerno po natin ay gumagalang din po sa proseso.
4: Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good afternoon. Ma'am, itatanong lang po namin, kung ano po yung napag-usapan sa meeting ni President Marcos with DOE officials last Tuesday?
0: Opo, mahaba-haba po ang kanilang naging diskusyon at nag-ulat din po ang DOE. Napag-usapan nila po ay ang patungkol sa power supply and grid conditions in Luzon and the Visayas. So the directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time. At napag-usapan din po ang Catanduanes power situation and stockpiling project. So marami pong pinag-utos ang Pangulo. Unang-una po ay dapat po na mapagawa o mabuild ang new power plants to increase increase energy production, to expand the transmission network and implement interventions to address problems delaying the construction of submarine cables and transmission lines. At sa lahat po na maaaring maging sitwasyon dahil sa di umanong issue sa power situation, ang utos po ng Pangulo ay mabilis ang aksyon at tignan din po kung ano po ang status ng mga proyekto at trabaho po ng NGCP.
5: Ma'am, follow-up lang po. Doon po sa in-order ni Pangulo na pag-construct ng mga bagong power plants, ilan po yung nabigay niyang na power plants na kailangan i-prioritize po?
0: Yan lang po muna ang pinag-utos ng Pangulo at titignan po natin ang pinaka-latest kung ano ang maireport po ng DOE ni Secretary Sharon Garin. So, marami pa pong ibinili ng Pangulo. Nandito pa rin po. Ibinili niya po na dapat ang ERC ay mag-conduct ng performance review of the NGCP and ensure that it completes all its deliverables. So, yung iba pong mga detalye sa mga numero po ay ibibigay ko po sa inyo once po na nabigay sa atin ang pinaka-detalye mula kay Secretary Sharon Garin.
5: I-follow up lang rin po. Napag-usapan po ba doon yung inventory ng fuel supply ng Pilipinas? At saka kung meron rin pong na-discuss regarding doon sa fuel subsidy at saka doon sa service contract?
0: Okay, sandali lang po at nandito po ang ilan. Nagkaroon po meron po na pag-usapan tungkol sa improving the transmission system, accelerating the development of renewable energy. At titignan ko lamang po rito yung sinasabi niyong supply ng fuel. At meron po. Meron po na pag-usapan dito tungkol sa as of May 29, 2026, the country has about 46 days worth of the fuel reserves.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes Bilyonario.
6: Hi, Yusek. Good afternoon. Malacanang issued a recognition of the new Senate leadership less than an hour after Senator Wynn Cachilian was elected acting SP. Why did Malacanang see the need to recognize and welcome the new majority and the acting SP now?
0: Yun po ang nakikita na nararapat. Ito ang nakikita para maipakita rin sa taong bayan na kung may naganap na tamang proseso, ay dapat lamang pong kilalanin.
6: And what does Malacanang have to say to reports of Senator Chiz Escudero being seen inside Malacanang Palace before appearing with the new majority?
0: Wala po tayong impormasyon patungkol po dyan.
6: Yusek, as a lawyer speaking for the palace, please enlighten us on this. Was yesterday's Senate Act election legal? Because some legal luminaries are invoking the Avelino versus Cuenco of 1994 case.
0: 1949, sorry. Yes. Matatandaan po natin kahit naman po na nagkaroon ng isang session sa pamumuno po ni dating Senate President Franklin Drilon. Ginawa rin po nila ito, that's 2015. Ang kasong Avelino versus Cuenco rin ang kanilang sinunod. Doon sa kaso ng 2015, sinasabi po na apat ang nasa abroad at tatlo po ang sinasabing nakadetain. So, ang ginawa nilang recognized base number ay 17. So, dito, lumalabas na since nakadetain si Senator Jinggoy Estrada, definitely, masasabi natin na he is beyond coercive reach. Dahil hindi mo naman to pwede mapatawag bigla-bigla nang hindi ka pa magbo-motion sa court kung saan siya nakadetain. Or rather, sa magre-request ka sa court para siya ay mabigyan ng chance na makalabas. At ito naman si Senator Bato ay hanggang ngayon ay hindi natin alam kung nasaan. So definitely, he is beyond coercive reach. Kahit tanong mo siguro ang kanyang pamilya ay hindi nila masasabi, kahit puntahan pa ng Sergeant at Arms, si Senator Bato sa kanyang bahay ay hindi mo rin ito mapapatawag. So with that, lumalabas na 22 ang recognized base number. So nagkaroon ng 12 at ayon na rin sa Avelino versus sa Cuenco, ang 12 kapag ka po dahil sa Avelino versus Cuenco lumalabas na ang recognized base number ay 23 dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte mismo ng Supreme Court na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with this, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum.
1: Sunod na tanong mula kay Maris Alhalili, TV5.
7: Good afternoon, Yusek. Yusek, Senator Alan Peter Cayetano claims that President Marcos has been misinformed with regards to the issue on legislation. He was referring to the statement of the President yesterday, yung sinabi niya on bills with regards to responding to the oil crisis. Senator Cayetano said, sila ang hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila, hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. So what really happened there?
0: Ang ibinigay sa ating impormasyon, as early as May 6 or 7, yung Senate at ang House of Representatives, ang House Leadership, sinabi nila at nag-agree sila na imu-move yung calendar to a later date para ma-prepare nila ang kani-kanilang mga legislative priorities. So at the time, May 6 or 7 ay hindi pa po, wala pang nagiging eleksyon na naganap noong May 11 para magkaroon ng panibagong Senate President. So hinihintay lamang po din ng Pangulo ang mga legislative priorities na kanilang mapag-uusapan sana sa LEDA.
7: Of course, there are also concerns from the camp of Senator Cayetano na baka nagkaroon daw ng conspiracy among administration and minority bloc senators to remove him as the Senate President kasi they do not ayaw daw matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing na nangyayari po ngayon. Is there a truth to that, ma'am?
0: Kasasabi pa lang ni Maricel, baka. So, pag sinabi natin baka, wala tong pinanghuhugutan. Mahirap po kasi na lahat na madidinig natin ngayon ay puro intriga, walang basihan. Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay, at alam naman natin ang mga political tensions ay nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, sa dalawang tao, kundi buong bansa, pati ekonomiya, apektado. Dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa iba sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito. So, huwag tayong magpadalos-dalos, maging mapanuri mismo tayong lahat. Hindi lahat ng nangyayari at or rather hindi lahat ng sinasabi ng isang political servant or public servant ay totoo na. So, dapat mayroong pinangahawakang resibo at ebidensya.
1: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
8: Nag-request po yung Gatchalian-led block sa Senado ng isang special session from the President. How soon does the President intend to call that special session? Ano-ano po yung mga priority sana na gustong maisama ng Pangulo sa pag-uusapan?
0: Well, anyway, ganito yan. No? Sabi nila sila ang magre-request for a special session. So as soon as the new leadership will send the official request for special session addressed to the President, then the President will act immediately on that.
8: Pero ma'am, ngayon po nagkakaroon ng sort of battle of the memos doon sa Senado. Dalawang kampo po yung nagsesend ng mga memo doon sa mga empleyado kung ano yung dapat gawin na most of the time magkaiba po yung nilalaman. Alin po dito sa mga ito yung mas inclined na sundin ng palasyo And paano po ito makakaapekto doon sa Senate President na uupo doon sa sona ng Pangulo?
0: Una-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. But as far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
1: Follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star.
9: But Yusek, is the President inclined to call for a special session? You said he will act immediately, no, if there's a request.
0: So, magre-request sila.
9: Is he inclined to call for a special session given that kaapon he was worried about the hampering of the legislative work?
0: Yes, opo. Inclined ang presidente na mag to give in to the special request or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
9: So he mentioned yesterday the need for a supplemental budget and other measures that will assist those affected by the Middle East crisis. What other bills will he push for in case nagkaroon nga ng request for special session?
0: Tignan po natin muna kung ano yung special request nila. Kasi ang gusto po talaga ng Pangulo sa ngayon, ito ang isa sa mga priority bills niya po talaga, yung anti-political dynasty. Gusto niya po talaga ito maipasa.
9: Salamat po.
1: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
10: Ma'am, just before we started the briefing, lumantad po sa hearing na isinasagawa sa Senado, si Bernard Tube, isa po sa mga dating Marines na nagtatrabaho daw sa Zaldico, and claimed that he, along with the former Congressman Zaldico, delivered maletas of cash to the residents of President Marcos in Paway, Ilocos Norte. Ano ho masasabi niyo rito?
0: Anong ebidensya?
10: I didn't see anything presented, but he made that direct accusation against the president.
0: Pakita mo na nila ebidensya. Madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
1: Sunod na tanong, Harley Valbuena, IBC 13.
11: Yusek, less than 2 months nga po from now, the President will deliver his fifth State of the Nation address, but the situation at the Senate sa shows or hindi pa rin po nakikitaan ng signs ng complete resolve. So kung magpapatuloy po ang disarray o disunity sa Senado hanggang sa araw ng SONA, makaka-apekto po kaya ito sa messaging ng SONA ng Pangulo, especially po ang programs or soon-to-be achievements ng Pangulo ay nangangailangan po ng legislative intervention.
0: Maaari maapektuhan, pero ang Pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na ipush na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suliran nila na lamang, no? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority, umaksyon sa Senado. So sa ngayon, sinasabing po natin, ang kinikilala po natin ay ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
11: Yusek, follow-up. Kanina po ay nagkatulakan si Senator Robin Padilla at si Secretary John Vicremulla sa Senado. And alam po natin, nung pong time na nandun si Bato ay nagkaroon po ng putukan. So kung mananatili po yung ganitong sitwasyon sa Senado, hanggang sa mismong araw ng SONA, may risk po na mangyari ulit yung mga ganito. Matotolerate po kaya ito ng Pangulo?
0: Hindi.
11: Kaya ang message na sa Senate sa mga nangyayari pong ganito?
0: Umayos kayo.
1: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit na Manila Times.
12: Sorry. Ma'am, good afternoon. Ma'am, how confident is the President that the Senate will no longer be in disarray following the leadership change, given that senators from the quote-unquote old majority refused to recognize the constitutionality of the process and they refused to yield?
0: Mahirap magsalita sa ngayon, mahirap magbigay ng anumang pronouncement kung papaano sila titigil. Ang tanging mensahe na maibibigay ng palasyo, ang kinikilala na acting Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian.
12: Ma'am, on a slightly off-topic follow-up, kanina po nabanggit ninyo na hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa labas ng bansa. Sa tingin po ba ng palasyo, naka-apekto ito in the failed bid of the Philippines to secure a non-permanent seat in the UN Security Council, given that no less than the President campaigned for this?
0: Yes. Lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media.
12: Salamat po.
1: Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, SMNI.
13: Hi, Yusek. Follow-up question dun sa pagpunta po ni Secretary Remulla doon. Aware po ba yung Pangulo or was there an instruction from the President to the DALG Secretary kung bakit nandun po siya sa premises ng Senate and tila hinaharang po niya yung pagpasok ng mga senators who were guiding the ex-Marines inside the premises of the Senate po?
0: Sa ngayon, wala tayong alam sa buong pangyayari. Mahirap mag-speculate. So, tignan na lamang po natin kung anong buong naging kaganapan dyan, ba't nagkaroon ng ganong kaguluhan.
13: But categorically po, wala naman pong balak ang Pangulo na harangin po yung mga Marines, Attorney Levy Baligod na makapasok sa Senate to, and for the Blue Ribbon Committee na i-conduct po yung hearing.
0: Hindi po trabaho ng Pangulo ang mangharang ninuman. So, huwag magbigay ng ganyang klaseng impresyon.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
6: Yusek, the deadlock in the Senate seems to be retained with a new minority rejecting Senator Win Gatchalian as acting SP. And since the President mentioned yesterday that he's exploring all legal options, ano po yung nakikitang options ng Pangulo to remedy this situation in the Senate?
0: Binanggit mo minority, right? So you're referring to the group of Senator Alan Cayetano? So the minority is now the group of Senator Alan Cayetano. So sino ba dapat ang masunod? Majority o minority? Kung mayroong mangyayaring botohan, mayroong mangyayaring pagdedesisyon, kaninong boto ang dapat manaig? Minority ba o majority? Siyempre majority rules. Ito na rin po ang sinabi, isi-cite ko na rin po ang kaso ng Avelino versus Cuenco. May parte po doon sa desisyon na napaka-importante at babasahin ko po sa inyo. And I quote, "It would be most injudicious to declare the latter, referring to Avelino with 11 votes, as the rightful president of the Senate. That office being essentially one that depends exclusively upon the will of the majority of the senators. The rule of the Senate about tenure of the president of that body being amenable at any time by that majority." So I'm just citing the ruling based on Avelino versus Cuenco. So mas papanigan ang botohan ng kinapapalooban ng majority kaysa sa minority. Bakit mo nga naman kikilalanin ang isang Senate President na hindi na sinusuportahan ng majority? Yun lamang po.
1: Okay, follow-up question mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
4: So ma'am, kasi parang nalilito na ang ating taong bayan. So sa pananaw ng palasyo, sino ang dapat sundin ang Gatchalian Wing o ang Cayetano Wing?
0: Kasasabi ko lang, ang kinikilala ng palasyo ay ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
4: So does that mean
0: at ito yung base sa Avelino versus Cuenco case, at ito rin ang ginawa sa panahon ni Senator Franklin Drilon noong 2015. So tayo naman ay umaayon lamang din sa jurisprudence, sa batas at sa rule of law.
4: So hindi na po kinikilala ang Cayetano Wing ng palasyo.
0: Kailangan pa bang i-memorize yan?
4: Thank you.
1: Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa regional media.
14: Questions po mula sa Eastern Visayas through the Philippine Information Agency. Kay Ruel Amazona ng RMN Tacloban. With concerns over low functional literacy among Filipino students and the transition to a three-quarter school year, what are the administration's priority interventions this school year to improve learning outcomes? How will these efforts be measured to ensure that learners are catching up on foundational reading, writing, and comprehension skills?
0: Opo, ito po ay nakarating kay Secretary Sonny Angara at kunin na rin po natin ang kanyang mensahe patungkol po dyan. Ayon po kay Sonny Angara, yung first year ng implementation ng Aral Law with a focus on reading, which showed good results in terms of, number one, improving reading levels of students. Number two, yung kailangan pa na remediation pinasok sa Aral Summer Programs, which just finished last week. May 100 poor municipalities na tinututukan ng BBM o Bawat Bayan Makakabasa Program. And according to him, we measure progress at beginning of school year in middle and end to track progress of learners. And we also have achievement tests at certain levels. So yan po, tutok po si Senator, rather, Secretary Sonny Angara, na promote ko na agad. Okay? Good luck. Ayan po, tutok po ang ating Secretary Sonny Angara sa mga mag-aaral po natin.
14: Huling katanungan po galing kay Jake Pagipo ng Bombo Radio Tacloban. Maraming pamilya sa Eastern Visayas ang patuloy na nahihirapang makakuha ng agarang serbisyong medikal dahil sa kakulangan ng pasilidad, espesyalista at mataas na gastusin sa pagpapagamot. Paano tinutugunan ng administrasyon ang mga hamong ito? At ano po ang maaasahan ng mga mamamayan upang masigurong walang maiiwan pagdating sa karapatang makapagpagamot at manatiling malusog?
0: Alam naman po natin, ang isa sa priority ng Pangulo ay ang health, ang kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya nga nandiyan po yung zero balance billing, bukas, ang pagtaas ng coverage ng PhilHealth. So, pero ito po ay ayon na rin po sa DOH. Isa po ang rehiyon ng Eastern Visayas sa mga nabisita na ng ating Pangulong Marcos Jr. kung saan nakita nila si Secretary Ted Herbosa ng DOH na nagpapatupad ng zero balance billing. Ang DOH Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City ang nangungunang malaking ospital ng gobyerno na kompleto ang pasilidad, espesyalista at gamot na libre laban para sa basic basic o ward accommodation ayon na rin to sa utos ng Pangulo. Nagtatag na rin noong 2024 ng dalawang bagong urgent care and Ambulatory Services o Bukas Center sa Eastern Visayas, isa sa Tolosa, Leyte, at isa pa sa Villaba, Leyte. Mula noon hanggang ngayon ay napupuntahan ito ng ating mga kababayan para sa agarang serbisyong medikal na hindi naman kailangan ipasok pa sa ospital. So, bukas data on Eastern Visayas, meron na pong tatlo, all managed by Eastern Visayas Medical Center, patient served. Since implementation ay 25,070 na ating mga kababayan. At ang top services rendered ay mental health, hypertension management, maternal and child health services. At sa Eastern Visayas may patients served 37,502 at ang total cost ay 1,496 rather 1 billion 496,723,808.78 at ongoing pa po ang validation. So tandaan po natin, may tatlo na pong bukas sa Katarman Northern Samar. So lahat na po, tatlo na po. Tolosa, Villaba, and Katarman Northern Samar ang bukas center.
1: Okay, wala na pong katanungan, balik sa iyo si Claire.
0: Maraming salamat. Sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maraming pamilyang Pilipino ang magkaroon ng sariling bahay sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program, ipinamahagi kahapon, Miyerkules, ang mga house and lot unit sa Novista Homes sa Lipa, Batangas sa mga miyembro ng Pag-ibig na kumuha ng housing loan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling at ng Pag-ibig Fund sa pangunguna ni President and CEO Marilyn Acosta, layunin ng programa na gawing mas abot-kaya at mas madaling makamit ang pagmamay-ari ng pabahay para sa mga manggagawang Pilipino. Bahagi ito ng mas malawak na pagpapatupad ng mga proyektong pabahay sa iba't ibang lalawigan tulad ng Pampanga, Nueva Ecija, Laguna at Bacolod. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ipinapakita ng pamahalaan ang unti-unting pagsasakatuparan at pagpapalawak ng oportunidad ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan at sa tulong ng mas abot-kayang financing at mas maraming housing projects sa buong bansa.

0: At bago po tayo magtapos, meron po tayong announcement. Formal ng sinampahan ng kaso si Curly Discaya at iba pang opisyal ng DPWH na sangkot sa maanumalyang flood control projects sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan kaninang umaga sa Malolos Regional Trial Court sa Bulacan. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang pagsasampa ng kaso. Una, violation of Section 3E of the Republic Act No. 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pangalawang kaso, criminal charges of malversation of public funds through falsification of public documents. Malalaman natin at naaalala natin ang mga Discaya ay namayagpag sa kanilang mga proyekto noong taong pang 2016. At Discaya or Curly Discaya along 10 other individuals spanning various roles within the DPWH Bulacan, First, DEO, and the private sector. So yan po ang mga ikinaso sa kanila. At ang pangalawang announcement po natin, malugod na tinatanggap ng Presidential Communications Office, PCO, si dating Taguig City Mayor Director at Filmmaker Lino Cayetano bilang bagong General Manager ng People's Television Network. Formal na nanumpa sa tungkulin si General Manager Cayetano kasama ang kanyang pamilya ngayong araw sa harap ni PCO Acting Secretary Dave Gomez sa isang seremonyang ginanap ngayong umaga. Magiging mahalagang bahagi si General Manager Cayetano sa patuloy na pagpapalakas ng organisasyon at sa pagsusulong ng mandato ng PCO at ng PTV. Maligayang pagdating sa pamilyang PCO, General Manager Cayetano. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi gahaman sa kapangyarihan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Pagkatapos lang ng mga press briefing dito sa Malacanang Inanisyon ni Undersecretary Pierre Castro, yung forma na pagsasampa ng kaso kay Curly Discaya at iba pang opisyal na ang DPWH kung may parito sa flood control anomalies, particular sa Bulacan, sa Kalumpit, Bulacan. Ito sa mga kaso sinampa, sina Discaya, Anti-Graft and Corrupt Practices at Malversation of Public Funds through falsification of public documents. Banggitin din siya rin ni Undersecretary Pierre Castro yung paminumpa sa pwesto ni dating Taguig City Mayor Lino Cayetano bilang bago General Manager ng PTV4 na pinangunahan mismo ni PCO Secretary Dave Gomez kaninang umaga. Samantala sa ibang usapin pa, natanong si Undersecretary Pierre Castro kaugnay doon sa nangyaring pagpapalit ng librato sa Senado kahapon, sabi ni Vice Castro, kaya naman ang naglabas ng pahayag ang palasyo na suporta dito sa aksyon ng Senado kahapon ay dahil naaayon daw ito. At upang ikabating ka rin sa publiko na yung ginawa ng Senado kahapon ay alam sumit sa batas at dapat lamang anyan at kilalanin. At ipinaliwanag din Vice Castro na Bian Percy Rich yung dalawang senador kaya lumalabas na 22 talaga yung base number ng mga kasalukuyang senador ng Pilipinas. At yung 12 na bilang ng mga senador, maituturing na yan ng majority. Ang bottom line, ayon sa Malacanang, kinikilala ng palasyo ang veteran din na bilang liderato ng Senado. Sabi ni Jose Castro, bakit mo naman daw kasi kinikilalanin yung isang Senate President na hindi na sinusuportahan ng majority ng mga senador. Pag may naman doon sa isinusulong na special session, sabi ni Jose Castro, sa oras na matanggap na ng palasyo, itong request na ito ng mga senador para sa special session, agad ito na aaksyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang yung internal problems ng Senado, dapat daw at sana aksyonan na yan ng Senado dahil nakaka-apekto din kasi sila sa imahe ng Pilipinas sa international community. Habang sinabi rin niyo sa Castro na yung nangyaring kandidatura ng Pilipinas sa UN Security Council, naniniwala yung palasyo na naka-apekto itong ingay sa Pilipinas sa bansa kaya't nabigil tayo na makasecure ng seat sa UN security job here. Sa ibang usapin pa na talakay, yung naganap na pulang sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng Department of Energy noong nakaraang Martes. Sabi sa Castro, ilan sa mga natuloy-usapan dyan, mayroong kinalaman sa power supply ng Pilipinas at hindi good conditions sa Luzon at Visayas. Ang direktibaan ni Pangulong Marcos ayusin at i-normalize sa lalong madaling panahon itong power supply, habang pinamamadali rin ni Pangulong Marcos yung pagtatayo ng mga bagong power plants para maiangat pa yung energy production ng bansa. Habang napag-usapan rin doon sa pulong yung inventory ng fuel supply ng Pilipinas, kung saan as of May 29, 2026, nasa 46 days worth of fuel reserves pa yung mayroon ang Pilipinas. Doon naman doon sa isa ng anti-political dynasty dahil matatanda natin ang fuel na ito sa ikatlo sa pagbasa sa House of Representatives. Sabi niya sa Castro, hihintay na lamang ni Pangulong Marcos yung version ng HOR ng Senado na makakarating sa kanyang tanggapan na araling na ibigay ni Pangulong Marcos at siguraduhin ng pamahalaan na maipapasa ito sa ilalim ng Marcos administration, lalo priority yan ng Pangulo at si Pangulong Marcos mismo yung nagsulong itong panukala na ito. Ito din yung pinakulong mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, nakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Oras 12:38 ng hapon. Antabayanan po sa ilang sandali, mga kaibigan, ang programang Bagong Pilipinas ngayon. Samantala, tatanggap muna tayo ng isang flash report.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
5: Report. National Bureau of Investigation nakakuha ng impormasyon hinggil sa di umano'y panunuhol sa 18X Marines upang gumawa ng pahayag ukol sa flood control scandal. Pakinggan natin ang detalye mula kay AJ Ignacio. AJ.
6: Yes, Tess, nakapapasok lamang na balita, no? Iniayag nga, no, ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nakakuha na nga impormasyon ang kanilang bureau hinggil nga sa paglalagay ni Congressman Mike Defensor ng 5 milyong piso, Tess, sa 18 ex-Marines para gumawa ng pahayag ukol sa flood control scandal. Ayon nga kay NBI Director Matibag na ang natunang testimonya na kanilang nakuha ay nagbibigay, no, ng pangalan kay Mike Defensor ukol nga sa direct relationship nito sa isa sa 18 ex-Marines na nagbigay ito di umano ng 5 milyong piso sa bawat isang Marines upang magkaroon ng pahayag ukol sa flood control scandal. Pinangalanan nga na si dating Congressman Mike Defensor ang nag-offer ng halagang 5 million pesos para lumabas at magsagawa ng press conference. Tess, magbabalik pa tayo sa iba pa mga detalye hinggil sa naturang pahayag ng nasabing NBI Director. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. Tayo po'y kakawi ngayon sa PTV4 para sa programang Bagong Pilipinas ngayon.
7: Construction at memorialization. No? Kaya sa kasalukuyan yung insidente dyan sa Pampanga, ay ito po ay nangyari last May 24. Kaya kung bibilangin natin, on the 11th day tayo as of today.
8: Okay. Sir, dito po sa nangyaring search and rescue o insidente dito sa May Pampanga, Kamakailan, kung saan may gumuho nga pong ginagawang gusali, may mga kababayan po tayo nagtataka bakit daw po matagal o mabagal ang pagkilos ng BFP sa search and rescue. Maliban po doon sa mga naipaliwanag niyo po kanina na maselan nga po na yung pagtatanggal ng debris ay maaaring mag-cause pa ng pagguho, ano pa po yung mga ibang rason kung bakit critical yung ganitong ginagawa ninyong rescue operations?
7: Yes, Sir Joshua, no? Bigyan ko lang din ng kalinawan, no? Ang atin pong mga insidente ng halintulad ng ganito ay hindi lamang po BFP ang involved dito. Dahil po ang insidente ito ay kailangan po i-establish natin yung incident command system At alam naman natin yung ating Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 or yung DRRM o law, na lahat po ng mga local government unit ay minamandate natin na magkaroon ng sariling mga DRRMO. At iba pang mga national government agency din ay may kakayanan rin, no, na rumisponde sa mga collapse structure and search and rescue. At kasama na po ang DFP sa mga nasabing mga national government agency, kasi sa aming mandate rin po ay maliban sa fire suppression, andyan yung search and rescue nga, tulad ng urban search and rescue, high angle, water rescue, at yung collapse structure search and rescue. Kabilang na dyan yung mga CBRN, HAZMAT, at emergency medical services from the DFP, aside dun sa talagang inherent na fire suppression, fire investigation, at fire prevention and enforcement. So, again, Sir Joshua, no, dahil na-establish ang incident command system na ito, ito po ay iba't ibang ahensya ang involved dito, maliban sa national government agency. Meron po tayong mga partners dito from the local government unit, from provincial down to the barangay levels. At meron din po tayong mga other partners na non-government organization, tulad ng mga Red Cross at iba pang mga volunteer na gustong tumulong sa nasabing insidente. Kaya na-establish natin agad yung incident command system, no? At usually kasi pag ganitong mga incident ang ating talagang masabing yung implementing arms at secretariat yung

0: high command doon sa incident, no, dahil nandun po yung mga think tank natin sa incident command post, no, at nagkaroon ng third, yung search and locate. Nung na-locate na, gamit yung mga ating mga kagamitan at saka yung ating mga K9, ay gumawa tayo ng access. So, usually kasi, ay nakikita lang natin from the surface. So, pero, hindi visible sa mga observer kung ano yung nangyayari, no, sa under the surface ng mga collapse structure. E doon sa under the surface, doon na natin sinasagaw ay yung panglima, yung stabilization ng or pag-stabilize ng mga victim at to follow na yung explication. No, kung halimbawa, pinaka-best analogy nito, Sir Joshua, yung pick-up stick, kung familiar tayo sa pick-up stick, no, kung galawin natin yung bandang ilalim, ay talagang pwede siyang mag-domino effect, no, at maaaring mas lalong ma-collapse. Once po, nag-establish na ng gain access yung ating mga rescuer, kasi search and locate na po yung mga buhay, no, na signs of life doon sa mga pinpointed location. So, dahan-dahan pong papasukin yan ng ating mga body-body system, usually yan, no, dahil mahalaga rin po ang mga buhay ng ating mga responder. Yung rescue readiness natin na 2-in, 2-out rule, kaya body system must be implemented. Ito po yung rapid intervention team that should be on standby to rescue them. Kaya yung ina-observe din natin yung ventilation sa loob, no, yung continuous na safe ba yung oxygen doon level sa ilalim noon, yung continuous air monitoring para sa ating mga responders. Kasi yung nabanggit kanina, natin kanina na yung rule of three nga, in the absence of oxygen, in 3 minutes time lang ay maaaring mamatay na tayo. Kaya kailangan ba ng self-contained breathing apparatus habang papasok doon sa mga na-access natin na mga location. Kaya yun po, no, talaga pong complex po ang scenario, kaya hindi natin pwedeng sabihin gamitan na lang natin agad ng mga heavy equipment, kasi yung mga heavy equipment na yan, paglapit pa lang doon sa collapse structure, ay for sure po may vibration ang mangyayari. At yung mga area kung saan yung mga biktima natin ay nasa mga safe spot pa, ay maaaring makompromise po yun. At maliban doon, syempre sa ating mga responders or rescuers na papasok sa loob po.
1: Mm. Superintendent, kailan po ba dinideklara ng BFP ang search and retrieval matapos ang isang occupational disaster? Mayroon pa po bang pagkakataon noon o kamakailan na maaring may matagpuan pa pong buhay kapag sa ganitong sitwasyon?
0: Yes, Ma'am Nicolette, no, ang again, no, depende po yan sa magiging decision making ng ating incident commander at saka ng ating responsible officer sa naita yung incident command na system natin. So kung tatanungin halimbawa yung expertise ng BFP, no, kung depende kung incident commander ang BFP, pero kung tatanungin po on behalf of the BFP, ay depende rin po, no, tulad na lamang nung sa Hyatt sa Teresa ng Baguio Hotel na nag-collapse nung last 1990 Luzon quake. Yun na may naka-rescue pa tayo ng buhay, no, na after 14 days, may live rescues pa. So kung titingnan natin again yung timeline, yung nabanggit natin kanina na 0 to 72 hours, ito po yung highest probability of live rescue. Pero yung technical search, tunneling, void space operation at K9 and acoustic searches, searches ay papasok doon sa 3 to 14 days. No? So, kung halimbawa, may tubig pa kasi ito, kung tatanungin natin yung na-rescue doon after 14 days na nabanggit natin halimbawa sa Hyatt Teresa's, no? Ay nakakainom siya ng tubig from the tubig sa ulan, no? Kaya yun po yung testimony niya. So, yun po yun, no? Depende sa sitwasyon at depende sa environment. So, isang halimbawa lang yun, pero kung titingnan natin yung mga halintulad sa mga nangyayari, ay doon pa rin tayo babagsak sa typical na timeline pattern ng collapse structure and search and rescue na nabanggit ko po kanina.
2: Okay. So, para po sa kaalaman lang din ng publiko, bilang mga bumbero o firefighters, ano po ang dapat maintindihan ng mga ating mga kababayan patungkol sa inyong trabaho? At ano po ang mga kadalasang misunderstanding ng mga tao sa inyo na dapat maitama?
0: Yes po, again, ang

0: BFC po ay sa aming mandate, no, nung Republic Act 6975 pa lang, ay kami po ay talagang na maasahan sa any fire suppression, sa bilang dyan in enforcement ng Fire Code of the Philippines, yung RA 9514, at saka sa prevention. Pero hindi lang po yan ang trabaho ng bombero, no, maliban sa mga nabanggit ko, emergency medical services po, no, ambulance, kailangan niyo po ng emergency medical responders or technician or ambulansya, ay maasahan niyo po ang inyong BFP. Ganun din po ang other CBRN, yung hazardous materials na operation, ay maasahan niyo po from the BFP, at iba pang mga search and rescue. Kaya kung any emergency, ay pwede kayong tumawag sa aming tanggapan. Meron tayong unified 911 system, no, meron nga tayong panibagong launching na naman sa Region 6 ang 911 po. Kahit ano pong emergency, sunog, sakuna o anumang medical emergency, 911 ang tawagan, isang hotline para sa mabilis at agarang pag-responde.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.
2: At dahil Thursday ay CDC Day, ihatid namin sa inyo mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Isang electronics company nagtataguyod ng 100% renewable energy operations sa loob ng Clark. Kasabay niya ng patuloy na paglawak ng kanilang manufacturing capabilities sa Freeport. Ang detalye niyan sa report na ito. Production line na ito, hindi lang tao ang nagbabantay sa kalidad ng bawat produkto. Habang tuloy-tuloy ang galaw ng robotic arm na ito, artificial intelligence o AI naman ang mabilis na sumusuri sa bawat piyesang dumadaan sa linya ng produksyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, kaya nitong matukoy ang pinakamaliliit na detalyeng halos hindi mapapansin ng ating mga mata. Isang teknolohiyang dati madalas makita lamang sa malalaking high-tech facilities sa ibang bansa. Ngayon, ginagamit na rin sa kumpanya nito. Ito ang SMK Electronics Philippines Corporation, isang kumpanyang gumagamit ng advanced manufacturing, automation, at clean energy operations sa loob ng Clark. Kilala sila sa paggawa ng electronic components para sa automotive, home electronics at industrial applications. At mula nang simulan nito ang operasyon sa Clark noong 2001, patuloy ring lumalawak ang kanilang manufacturing capabilities sa loob ng Freeport.
3: SMK Electronics Philippines Corporation is a manufacturing company engaged in the assembly and sale of touch panel displays, remote control units, connectors, and other electronic components. These products are used for automotive, home electronics, and other industrial applications. SMK Philippines was established in 1998 in Malolos, Bulacan, where it began operations with the production of remote controls and keyboards. In 2001, SMK Philippines relocated its operations to its current facility here in Clark Freeport Zone with the introduction of touch panel displays. In 2008, we expanded our product portfolio to include connectors. Then in 2016, we introduced remote control production for home electronics market, and most recently, the remote control for sanitary equipment. SMK Philippines is a wholly owned subsidiary of SMK Corporation with our headquarters in Tokyo, Japan. We are a part of SMK Group with global record sites in 34 sites for production, sales, and research and development.
2: Sa likod ng mga AI systems ng SMK ay isang Filipino lead engineer, si Engineer Patrick Kanda. Sa pamamagitan ng sariling pag-aaral at karanasan sa production floor, nakabuo siya ng mga solusyong tumutulong ngayon sa mas mabilis at mas maayos na quality inspection ng mga produkto.
4: After developing our cobots, I saw that commercial AI vision was too expensive. So I taught myself YOLO AI architecture from scratch. Basically, the AI acts as digital safety net.
2: Dati, mano-manong sinusuri ang bawat produkto. Ngayon, may AI vision systems nang tumutulong sa pagtukoy ng mga posibleng depekto habang tuloy-tuloy ang produksyon. Mas napapabilis ang inspection habang nananatiling mahigpit ang quality control.
5: So for today, ituturo ko po kayo sa production line. So yung nakikita nyo po sa likod, ito po ang manufacturing line ng remote control products na ginagawa ng SMK. So ito pong linya na ito ay mayroong mga AI assisted machines and collaborative robots. So tingnan po natin. SMK is using AI. At itong process pong ito ang isang example na ina-apply ng SMK ang artificial intelligence sa aming process. Makikita nyo, yung case B ng aming product, remote control, ay ina-attach doon sa nameplate. Yung operator natin, dati, nahihirapan na itama ang alignment. With the aid of AI, so ito po yung monitor ng AI, makikita na good product using the green color. Then operator can easily decide or can easily judge whether the product is okay or defective before proceeding to the next process. Nandito tayo ngayon sa RC production line at makikita nyo dito sa harapan ko ang collaborative robot or cobot. Itong cobot po ay ang nagpa-process ng ating remote control product instead of the operator. But the objective is not to replace the operator but to aid or to facilitate the work of the operator. This line is making another product of SMK Philippines. The product name is Socket Cable Camera Connectors for Cars. The capacity of this line is around 3,000 pieces per day.
6: Okay, since 2001, SMK is producing touch panel products. Touch panel products requires clean room. Our clean room is class 10,000. So,
1: at dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko!
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit
4: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Himig ng panahon, mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon, mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon, mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Oras natin ngayon, 8 minutes after 1 o'clock. Magandang hapon, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. Ako po si Tom Alvarez, ito po ang Himig ng Panahon. Makasama po natin sa Baging Teknikal, Josie Gonzalez, Otoy Evangelista, at si Kuya Romel Robin Celis. Magandang umaga, ito ang Himig ng Panahon.

Ito ang Radyo Pilipinas na sa ano oras natin ngayon is 18 minutes after 1 o'clock on a beautiful afternoon. Ako pa rin po si Tom Alvarez. Ito po ang Himig ng Panahon. And of course, yan po si Rico Blanco, member of River Maya with You'll Be Safe Here. In the meantime, here's Ben and Ben. And the title of the song is Lifetime. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang Himig ng Panahon. Good afternoon.

0: Oras natin ngayon, 26 minutes after 1. Magbabalik po ang ating programang Himig ng Panahon. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ako po si John Michael from Iligan City. Nakikisap ako sa energy conservation po natin dito sa pamahalaan ng ating gobyerno. Kung gabi, kailangan nating i-unplug yung mga outlet po natin para mas makasave po tayo sa energy po. And then, yung ano lang, yung kailangan lang po talagang like sa refrigerator, kung pwede, ano, pinaala natin yung numbers ng ano natin, yung sa refrigerator para medyo mas buwasan yung kuryente. So appliances, like sa TV, electric fan. So, pagkatapos natin gumamit, huwag natin hayaan na naka-off lang yung TV kasi may power pa yan. So, kailangan talaga nating i-unplug yung TV natin para mawala talaga yung power ng TV.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Sa Enhanced IELTS ng Department of Education o DepEd, may second chance ka. Sa bagong Alternative Learning System o ALS ng DepEd, may sarili kang learning plan. Ikaw ang masusunod sa pacing ng pag-aaral. Hindi lang exam ang basehan, kundi pati ang mga natututunan at sariling gawa mo. Ang ALS ay para sa out-of-school youth at matatanda, mga gustong magpatuloy at makatapos ng elementarya o high school, at para sa out-of-school youth na bata na may espesyal na kaso. Pwede rin mag-enroll sa ALS sa napiling schedule, kahit sa gitna ng school year. Ang tagal ng pag-aaral ay ibinabase sa Assessment at Recognition of Prior Learning o RPL o sa dati mo nang kaalaman. Sa Enhanced IELTS, pwede ka mag-pause, pwede ka mag-resume, walang minamadali, ikaw ang masusunod. Mag-IELTS na ngayon para sa mas maliwanag na bukas.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman. In a snap.
7: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Pilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacanang naniniwalang nakaapekto ang ingay politika sa bansa, dahilan para bigong makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council ang Pilipinas. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ang anumang pag-atubiling inamin ng palasyo na naka-apekto ang political noise sa bansa para hindi makakuha ng permanent seat ang Pilipinas sa United Nations Security Council. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na lahat ng ingay at tensyon sa politika ay may negatibong epekto sa bansa. Nakikita niya ito ng buong mundo na lumilika ng negatibong impresyon sa Pilipinas na lika ng mga obstructionist. Hindi nakuha ng Pilipinas ang kinakailangan bilang boto o ng bilang na boto upang maselyuhan ang non-permanent member seat sa UN Security Council, na kung saan unang huwan pa lamang ng voting process ay lumamang kasigistan sa Pilipinas sa botong 105 against 85 para sa Asia Pacific Group seat. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, pinag-aaralan kong hihiling ang Senado ng Special Session mula sa Malacanang. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Pinag-uusapan pa ng bagong majority block kung formal na silang hihiling sa Malacanang na magpatawag ng special session para matapos sa mga nakabinding gawain ng Senado dahil sa 2 araw nakawala ng sesyon nitong Lunes at Martes. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, particular nilang concern ang confirmation ng promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Paliwanag ni Gatchalian, nakalinya na sanang sumalang sa CA ang promotion ng mga general pero nabitin ito dahil mula nang mapalitan ang Senate leadership sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano noong May 11 ay hindi na konstituto na buo ang CA. Dapat kasi ay inaanunsyo sa plenaryo ang mga senador na magiging miyembro ng CA. Re-reviewin niya ng bagong majority ang listahan rin ng mga panukalang batas na kailangang matalakay at ang pangalan ng mga personalidad na kailangang makumpirma ng CA. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
5: Nag-uusapan namin, especially ang isa sa mga concerns natin ay yung 5 general na dapat ma-promote, no? Pero hindi sila na-confirm at pag lumampas sila doon sa birthday nila, hindi na sila pwedeng i-promote, no? So unfair naman sa mga general natin na nagsilbi sa ating bansa at sa ating bayan. So yun ang isa sa pinakamabigat na concern na dapat natin mabigyan ng pansin. Kasi yung 3 days na hindi tayo nagkaroon ng session, hindi rin sila na-confirm, no? So, yun isa sa, para personally, yun ang isa sa mga gusto kong ma-address. Tinitignan ko ngayon at tinitignan rin ng mga ibang mga senador yung mga list of bills na kailangan natin matakal, yung mga personalities na kailangan natin ma-confirm. Dapat maipon yun para kung magkakasal session man, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat yun. No?
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Makabayan Solon, nagbabala na posibleng maapektuhan ang impeachment trial at investigasyon sa korupsyon sa lumalalang paksyon sa Senado. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinabi ni Acting Chair's Party List Representative Antonio Tinio na bagamat natapos na ang boycott sa Senado, patuloy namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga paksyon sa mataas na kapulungan. Ayon kay Tinio, ito na ang panibagong yugto ng power struggle at pakikibaka para sa impluensya at pananatili sa mataas na kapulungan. Binanggit ni Tinio na bagamat nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano, wala na umano itong kontrol sa mayorya at hindi na kayang idikta ang takbo ng kapulungan o protektahan ang kanyang mga kaalyado. Nagbabala rin si Tinio na ang pagbabago sa pamunuan ng Senado ay magkakaroon ng malaking epekto sa impeachment trial at investigasyon ng Blue Ribbon Committee hinggil sa umunoy katiwalian sa mga proyektong flood control. Nanawagan si Tinio sa Senado na unahin ang impeachment trial at mga investigasyon sa katiwalian. Anya, nakabantay ang publiko sa bawat kilos ng Senado kaya huwag sayangin ang pagkakataong ito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development nagsanib pwersa para maihanda sa trabaho ang mga kabataan. Nagbabalita si DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas Report.
7: Tuloy na pinaghahandaan ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang Department of Labor and Employment, ang mas magandang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng Kabataang Trabaho Connect Job Start Program. Sa 9 na araw ng 10-day skills training, 205 na kabataan mula sa Batch 4 ang sumailalim sa pagsasanay sa workplace preparedness, responsible financial management at iba pang mahalagang employment skills. Ayon sa mga nasabing ahensya, nakatulong ang interactive discussion at role-playing activities upang matutunan ng mga kalahok ang customer service, conflict solution at wastong paghawak ng pera bilang paghahanda sa kanilang trabaho sa hinaharap. Binigyan din niya ang patuloy na pagtutulungan ng DSWD at DOLE sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalawak ang oportunidad sa trabaho para sa kabataan. Bukod sa pagsasanay, tumanggap din ang mga kalahok ng 695 pesos kada araw na cash for training assistance sa ilalim ng kalahi CIDSS program ng DSWD. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: CIDG NCR sinabing walang magkasyang damit kay Senador Jinggoy Estrada noong siya ay kinuhanan ng mugshot. Si Dayan Layar sa kanyang balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
8: Ipinaliwanag ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG NCR Chief Police Colonel John Gayagi kung bakit nakapatong lamang ang kulay orange na t-shirt sa mugshot ni Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Gayagi, walang magkasyang damit sa senador, kaya't ipinatong na lamang ang orange na damit habang kinukuhaan siya ng mugshot. Aniya, nagmamadali na rin ang mga otoridad dahil kailangan na agad na maiharap si Estrada sa Sandigan Bayan at maibalik ang warrant of arrest. Giniit naman ng opisyal na walang ibinibigay na special treatment kay Estrada. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel John Gayagi.
9: Kita nyo naman kung paano yung build ng katawan ni Senator Jinggoy, wala pong magkasya. And we have to kailangan na po yung mag-shot doon sa pag-deliver namin ng mga dokumento sa Sandigan Bayan. Ganun po yun. Hindi po, wala po itong special treatment, wala po itong ano. Kung si Sec Bunuan nga po, napalagyan natin ng tamang damit. Andun naman po yung damit, wala lang po talagang magpagkasya.
8: Dagdag pa ni Gayagi, hindi ito ang unang pagkakataon na ipinatong ang t-shirt sa inarestong individual na kinukuhanan ng mugshot dahil sa kakulangan ng sukat ng damit. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Gun dealer arestado sa Baybas operation ng National Bureau of Investigation o NBI sa Makati. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas Report.
10: Inaresto ng NBI Counterterrorism Division ang isang individual sa Makati City dahil sa paglabag sa Sections 28 at 32 ng Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Ayon nga sa NBI, ang operasyon ay nagugat sa impormasyon na isang gun dealer sa Makati Cinema Square ay nagbenta ng hindi rehistrado, high-powered, fully automatic long firearms sa mga politiko na nagme-maintain ng mga private armed group mula sa Central Mindanao, Sulu at Basilan. Nakumpirma ang impormasyon na magalok ang subject na magbenta ng hindi rehistrado, high-powered at fully automatic long firearms nang hindi humihingi ng LTAP mula sa kanilang mga customer. Nakilala na mga operatiba ang subject nang magtungo sila sa target na tindahan ng baril at nagalok na nagbenta ng apat na hindi rehistradong automatic rifles, dalawang hindi rehistradong pistola na may imported na tatak na may presyong 1 million pesos. Ayon kay NBI Director Melvin Matimbag, ang mga matataas na kalibre ng baril na ito ay hindi nakarehistro sa anumang otoridad ng gobyerno na naglalagay ng isang malaking banta sa seguridad. Dinala na ang mga na-arrest on suspects sa opisina ng NBI kung saan sumailalim sila sa standard booking procedures at inquest proceedings para sa mga nabanggit na paglabag. Wala pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Mr. yata ang nagkakabit
4: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Ang ating bansa, natatangi ang kultura at mga tradisyon. Taglay ang mga tanawing nagdudulot ng saya.
9: Tuklas Pilipinas!
8: Umaapaw sa masasarap na pagkain, matatakam ka! Idagdag mo pa ang mga Pinoy na magigiliw sa bisita. Kaya it's more fun in the Philippines talaga. Huwag nang maghintay pa. Tuklas Pilipinas na with Carmi Isles dito sa Radyo Pilipinas 1017 AM.
10: Alright, it's 12 minutes after 2 o'clock. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sama sa inyo po ang ating palatuntunan ang Tuklas Pilipinas. Parang since Monday pa ako hindi nag-improve. Anyway, supposedly dapat tayo po ay nasaan na ba dapat? Bagay po tayo ng Bundok Peninsula Tourism Circuit Plan, no? Ng Quezon Provincial Tourism Office, pero sa kasama ang palad po ay masama ba? Hindi, tayo, sinamahan ko po kayo ngayon because hindi ako tumuloy. No, so congratulations. I'd like to congratulate po the Quezon Provincial Tourism Office sa taunang pagbubuo po ng ganitong mga tourism circuit plan, no, para po sa ating mga kababayan. I mean, para sa mga turista na bibisita po sa Quezon Province, no, para meron po silang ruta na pupuntahan pag pumunta po sila dito sa Quezon Province. So, ang highlight or ang focus po ng tourism circuit plan na yan ay maipakilala po, no, yung iba't ibang simbahan, no, religious sites sa Bundok Peninsula na I think, ano, it's, what do you call that? It's a, ano ang tawag sa ano na yun? Sa tourism na yun. Faith tourism, yan. It's a faith tourism po, no, for the Bundok Peninsula. So, kahapon, I wasn't able to go and to proceed with the tour dahil sa agdangan pa lang po ay nahilo na ang babae, no? Kung ano daw nabalis, yan. Anyway, parang hanggang ngayon may hangover pa, but I tried to come at the office para naman po, ano, no, kahiya naman po, no. But anyway, congratulations po, it's not yet done, no. They still have siguro 2 or 3 more stops, no, before they finally reach Tayabas, no, for another experience for the, ano, for the media personalities and content creators, no, as well as dun sa mga bisita po natin from Rizal Province, no. Anyway, so kahapon po, I was able naman to attend the opening or the launching, no, dyan po sa Sunridge Hobby sa Padre Burgos, Quezon. It's my ate's town, no. Andoon na po siya nanirahan since siya po ay mag-asawa. Ayun, so magpapasundo na dapat ako kahapon kasi hindi ako sinundo ng ate. Nadala pa ako hanggang Agdangan, no. So, yung Sunridge Hobby is not a good, it's not a good, it's not a first time for me, no, but it's a very good location. Nakailang balik na kami doon at palaging nararamdaman ko yung peace na kailangan ko, no. Sabi ko nga before, sabi ko pag ako may extra, tapos pag ako sinipag mag-drive, magstay ako doon for a night kasi sobrang peaceful, no. Malinis, tapos what's good in that place, thank you kay Ma'am Clarice, no, is that hindi sila tumatanggap nung lampas dun sa capacity nila, no, kasi yung ibang resort sasamantalahin yan. Oh, sige, yung get cash, ano, papasok tayo. But this, ano, this resort, kung ano lang yung capacity nung kanilang resort, yun lang yung tatanggapin nila. Ang gaganda nung mga maliliit na kubo dyan. Parang kung ako magpapagawa ng, ano, ng kubo, ganun ang gusto ko, no, yung pwedeng kwarto mo na. Okay, so yun, Bacol JJ Aquivito was there. Siya po ang committee chair ng tourism, no. And of course, the QPTO, no, tourism officer, provincial tourism officer Nestler Almagro, na kahapon ay ano, medyo pilay at naliay daw, no, pero tuloy, no, walang exempted pagdating sa trabaho, no. Ganun ka hands-on si Sir Nestler. Anyway, nakilala naman natin si Sir Nestler kahit nung nasa Atimonan pa siya, no. Talagang very hands-on, alam niya yung kada galaw ng lahat ng activities and events ng kaniyang tanggapan.

0: Okay. Itong topic natin this afternoon, eh, medyo, alam nyo yun, may kinalaman sa beauty pageants, no? Naalala ko to because yesterday, yung opening was also attended by Miss Patricia Ella Evangelista, our representative, no, of Quezon Province for Miss, the recent Miss Universe. So, ayun, nakakatuwa because very approachable naman si Miss Patricia, no? And before yesterday, nasa restaurant pa ako sa Coffee Press, Tuesday night, at nandun din sila. Tapos, I was shocked na na-recognize ako ni Miss Patricia. Sabi niya, di ba ma'am, kayo po yung nasa kabilang table? Sabi ko, opo, opo, magkakasama nga lang kami sa isang restaurant nung Tuesday night. Tapos yun, sabi ko, kakatuwa naman. Very approachable, very humble, no? Kasi si Miss Patricia po ay galing talaga po doon sa Padre Burgos. Ayan, sige po. So, my topic for this afternoon is something related about beauty pageants, no? So, sagutin natin, bakit ba mahilig sa beauty pageants yung mga Pinoy, no? Katulad kasi yan, nung ano, kapag kami laban si Pacquiao, parang tumitigil, no? Walang traffic, tumitigil lang lahat ng mga Pinoy just to watch, ano, Manny Pacquiao's match, no? So, yun, ganun din tayo pagdating sa beauty pageant, may it be national, international, kahit nga pang school-based lang or kapag barangay-based lang, go lang, basta beauty pageant, talagang tututukan po ng mga tao yan, no? So, marami pong dahilan kung bakit po naging popular itong beauty pageant sa Pilipinas. Hindi po iisang sagot, pero yung ilan sa mga pangunahing salik ay una po, dahil bahagi po yan ng kultura at kasaysayan. Matagal na pong may mga pageant sa mga barangay, sa mga paaralan, sa pista at saka po sa iba't ibang mga lungsod, no? Dahil dito, lumaki po ang maraming Pilipino na nakikita po itong normal na bahagi po ng mga pagdiriwang. Kaya naman 'di ba pagka ano, parang kapag may fiesta talagang hindi pwedeng walang queen and king of the fiesta, no? Kaya doon nagkakaroon ng beauty pageant. Another thing is yun nga, sa school base, kailangan laging may isang university or institutions ano, queen, 'di ba? Yun, mas ano po ah, mas sikat or mas ano, mas marami yung mga female beauty pageants. Ngayon na lang din naman na uso yung ano po eh, yung iba pong meron na tayong LGBT, meron na tayong pang mga Ginoo din, 'di ba? So yun, no? So part po siya ng kultura, part siya ng history po natin, no? Kasi matagal na po na talaga na may pageant, no? At saka parang hindi kumpleto ang isang tawag dito, pagdiriwang kung wala pong beauty pageant. Imagine we can have fiesta naman without beauty pageant, pero yan yung hindi talaga mawawala, no? But sadly, this year's pasayahan, eh, wala pong beauty pageant. Okay? Number two, pambansang pagmamalaki, no? So, kapag nanalo po ang Pilipinas sa mga international na competition tulad po ng Miss Universe or Miss International, nagiging simbolo po yan ng tagumpay ng ating bansa. Marami pong Pilipino yung nakikipagkaisa sa pagsuporta sa ating mga kandidata. Imagine yung halimbawa sa ang bansa pinagganapan ng Miss Universe, diba? Talaga makikita mo, daming Pino. Tapos sila yung pinakamaiingay. Ganon kalupit yung ano, yung suporta ng ating mga kapwa Pilipino, no? At saka pagka naman ano, kapagka naman national competition siya, so per province naman yun pong suporta na mararamdaman po natin, per province or per city, di ba? Okay. Next, bakit mahilig po sa beauty pageant ang mga Pinoy? Pangatlo po, it's an entertainment, ano, and media coverage po, no. Malaki po ang coverage ng television, ng social media at saka po ng entertainment industry sa mga beauty pageant. Ang mga kandidata po ay madalas nagiging celebrities kaya mas tumitindi po ang interest ng publiko. So, sino ba yung mga naging celebrity na? Sino yung ano, jowa ni Jay Cuenca? Si Rabia Mateo? Sino pa ba? Si Shamsi Supsup, parang naging celebrity, di ba siya? Parang hindi naman. Si Precious Lara Kigaman, ayan. Si Catriona Gray, di ba? Sila yung mga naging celebrity po after sa pageantry, no? Ayan. Pero si Pia Wurtzbach, she was an actress na before, bago pa siya maging Miss Universe. Nakikita ko. Ayan, next. Ano? So, ano pang dahilan? Bakit pumahilig tayo sa beauty pageants? Pang-apat po, pagkakataon para sa personal na pag-undad or personal development, no? Hindi lang po kasi physical, no? Yung pinapansin sa modern beauty pageants. Mahalaga rin po yung public speaking, yung confidence, and syempre yung kakayahang sumagot po sa mga tanong, mga katangiang hinahangaan po ng maraming mga Pilipino. Sabi naman, ano, wala naman sigurong beauty queen yung nagsabi na hindi mahirap yung ano, question and answer. Kasi imagine, tatanungin ka ng on-the-spot question, tapos kailangan mong isipin na dapat may lalim yung pag-iisip mo. No? Mahirap, mahirap talaga. No? Kahit nga hindi on the spot eh, yung pagkahalimbawa may essay, tapos ito yung tanong, ito yung sasagutin mo, ang hirap pa rin, you don't know how to start, diba? Kaya yung ibang beauty queens, no, meron na silang canned na sagot na babaguhin na lang nila certain words, yun ang sasabihin nila, kumbaga parang papaikot-ikutin doon, hindi mo ma-feel na mali yung sagot, kasi nga part of it ay ano, ay canned na talaga, okay? So, ano pa? Ngayon din kasi kailangan may mga advocacies po ang isang beauty queen, di ba? Hindi pwedeng maganda ka lang. Dapat maganda ka lang pero may puso ka rin at malasakit sa kapwa at sa komunidad, okay? Ano pa? Bakit po mahilig sa beauty pageants ang mga Pinoy? Panglima po, pagpapahalaga sa presentasyon at komunikasyon. Hindi lang po yan yung nakikita ng iba, no? Yung personal na development or personal development naman, para sa ilan pong kalok, ang pageants po ay paraan para po makakuha ng scholarship, ng career opportunities, ng exposure, at ng kanila pong platform para sa kanila pong mga advocacy. No? So, yun nga, ang Miss Universe ay dapat ang kanila mga kandidata ay meron pong tawag dito yung advocacy, no, na isinusulong. May it be existing advocacy or sisimulan na ilang advocacy kapag ka po sila ay nanalo. Ano pa? Bakit mahilig sa beauty pageant sa mga Pinoy? Dahil po sa komunidad at lokal na po na suporta, no. Karaniwan po na may sariling kinatawan po ang isang bayan o probinsya. Dahil po dyan, nagiging parang sports competition ng pageants kung saan sinusuportahan po ng komunidad ang kanilang kandidata. Kaya salute tayo dun sa mga ano, sa mga LGU na may suporta dun sa kanilang mga candidates. Halimbawa, kahit local pageants man yan, national pageants, no, hindi maganda na meron pong ano, suporta ang LGU. Anyway, of course, no, sa dami nating magagandang dahilan kung bakit tayo mahilig sa beauty pageants, meron pa rin syempre mga criticisms, no. Sinasabi po ng ilan na masyadong nakatuon ang pageant sa pamantayan ng kagandahan o physical na anyo. Pero yun naman talaga first yung number one, di ba? Hindi mo naman pwedeng hindi aanuhin eh, hindi mo naman pwedeng hindi titingnan yun, di ba? On the other hand, may mga naniniwalang nagbibigay po siya ng kumbaga chance na maipakita po ng mga kababaihan yung kanilang talent, yung kanilang talino, and of course, yung advocacy nga na sinusulong po nila. So, generally, sikat po ang beauty pageant sa Pilipinas dahil sa kombinasyon po ng tradisyon, pambansang pagmamalaki, or yung pride natin bilang mga Pinoy, ano, of course, yung entertainment value at saka yung opportunity po na naibibigay niya sa mga kalahok, no. Sabi ano naman eh, kaya yung pagsali sa beauty pageant hindi siya ano, hindi siya parang joke-joke lang. Sobrang serious, 'di ba? Kasi it takes a lot of courage para makasali ka sa beauty pageant. Yung mag-i-flaunt mo na lang yung katawan mo, kailangan mo ng maraming andun courage, 'di ba? Eh paano pa kaya kung journey talaga siya, dami, no. Kaya yung iba sinasabi, 'di ba, na nagkakaroon na sila ng kaibigan doon sa ano, sa pageant journey, kasi ang tagal nilang magkakasama. Hindi naman siya basta ay ngayon akyat sa stage siya, mga yan, rampa, tapos yun na yun. Hindi po, marami, mahabang proseso, no. So we salute the beauty queens, 'di ba? Manalo man kayo o hindi, we know na mahaba yung naging ano niya, naging journey niya. Anyway, magbe-break muna ako, ate. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala ng himpilan.
1: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nakikisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayunpaman, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi muna gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahan ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
3: Sa gitna ng ingay ng mundo, minsan napapagod din ang isip.
4: Kung mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
3: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
4: Isang minutong pahinga, isang malalim na hinga, isang hakbang patungo sa paghihilom.
3: Makiisa sa hashtag Mindful Minute, isang simpleng paalala na mahalaga ka. Magpahinga, huminga, magmalasakit sa sarili at sa iba.
5: Mahalagang paalala, ang mental illness ay isang physical na karamdaman na nagtutulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, pag-uugali, lakas o emosyon. Nagpapahirap sa isang tao na harapin ng mga pang-araw-araw na hamon ng buhay. Ang buong buhay ay isang paghanap ng kagandahan. Ngunit kapag ang kagandahan ay natagpuan sa loob ng sarili, nagtatapos ang paghahanap at nagsisimula ang isang magandang paglalakbay.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

Magpapatuloy po tayo, 2:42 ang oras natin. Sa kanina, pinagkukwentuhan natin bakit mahilig po sa beauty pageants ang mga Pinoy. Ako, on my own opinion, no? Kasi yung ano, very valid na yung mga na-discuss natin kanina, no? Siguro, ano, minsan kasi, hindi ko alam, gusto nating nakakakita ng mga magaganda. Tapos, ewan ko, nature din ata ng mga Pinoy yung ano, ng kikriticize. Hindi, naghahanap ng mali sa ganun, di ba? Parang, ay, pag Canada pa, ano na yan, issue, ano na yan, national news na yan, di ba? Remember when Atisa Manalo fell down, di ba? Parang, yung pagkatayo niya, very poised, eh, no? Pero, siguro dahil naka-heels tas nalaglag sa stage, parang sobrang sakit nun, no? Pero wala tayong narinig na nasaktan siya. Maybe because gusto niya yung ginagawa niya, so kahit masakit, go lang, no? Tsaka siguro, sa mga beauty queen, yung ano, yung ganun na heels, pang ano na nila yun, parang chinelas na para sa kanila yun, di ba? Kasi grabe yung training, grabe yung ginagawa nilang workout, no? Para mabalance nila yung sarili nila kapag ka po sila ay nagra-ramp. So yun, siguro gusto natin na may mga ano, nagra-rampa na magaganda, di ba? Pero alam nyo dati, sobrang ano eh, yung di ba pagka swimwear competition, two-piece talaga, two-piece kung two-piece, no? Pero recently, yung mga beauty pageants natin, parang one-piece na lang, mas less revealing yung kanila pong mga katawan, no? At ang ginajudge lang din naman kasi talaga dun, yung hubog ng katawan, yung figure po mismo, no? Pero minsan, ang hirap din because, di ba may mga judges, no? Yung maganda para sa'yo, hindi maganda para sa kanila, no? So, talagang yung ano mo, yung destiny mo kapag ka ikaw

hindi ganito. Ikaw na yung may mataas na score. Kahit pa merong mas maganda sa'yo, pero hindi nakita nung una, medyo maliit yung chance, no? Kasi nag, parang, oy, akin lang to, kasi dati nun, parang sa mga bata lang naman din, nag-judge ako ng ganyan. hindi dahil, naimbitahan lang, ganyan. Tapos, yun, gusto natin yung mga ganyan. Tapos, buti na nga lang inalis na yung ano eh, yung tawag dito, yung pagsigaw after ng ano, after or before ng Q&A. Kasi siguro kahit nag-prepare ka ng sobrang haba or nag-practice ka ng marami, iba pa rin yung kapag sasagot ka sa harap ng maraming tao. Tapos on the spot yung tanong. Tapos hindi ka naman talaga bibigyan ng ano eh, ng oras para mag-isip. Hindi. Kasi talagang pagkatanong sa'yo, sasagutin mo din. Ano na lang, sobrang swerte mo na lang kung yung tanong na yun ay na-practice mo somehow or nagkaroon ka na ng idea or talaga nakaka-relate ka. No? Kasi kapag ka hindi, parang wala na. Kapag meron kang canned na sagot, yun na lang yung sasagot mo kahit medyo malayo sa tanong, di ba? Para lang hindi ka mapahiya. Pero nowadays, yung mga beauty pageant, no? Wala na yung talagang hindi nakakasagot or wala na yung ano, yung parang muy gaganon, wala na. Kasi parang lahat naman meron ng ano, may mga trainings na. Tapos, pagka naman sa mga ano, sa mga local competitions lang, yung organizers, they have the right na parang, sige, we will give you hint, ito yung mga pwedeng itanong, ito yung mga pwedeng yung paghandaan, di ba? At least kahit pa paano, hindi naman kahiyahiya yung mga candidates na haharap sa tao without really having any idea kung ano ba yung itatanong, no? But kung halimbawa, pasayahan, yugyugan, dun lang naman maglalaro sa pista eh, sa celebration yung mga questions. Ang mahirap talaga yung mga national issues na pag hindi mo alam at hindi ka nakikialam, eh wala kang isasagot. Diba? Ganun lang. Okay. Ano pa, yung mga napansin kong pagbabago sa beauty pageants. Ayun, yung stereotype na kapag ka maitim morena, eh hindi pang beauty queen ang ano, ang datingan. Oh, hindi, natanggal na yan. Ang dami na nating mga morena beauty queens, diba? Sino ba yung mga ano, basta madami sila. Venus Ra, diba? Venus Ra, ano yan, black, morena siya. Yan, so nawala na 'yon, 'di ba? Kasi kasi tayo living in a tropical country, hindi naman talaga tayo mapuputi, 'di ba? Kaya yung pagka may maputi, feeling natin ito na yung maganda, feeling natin ito na yung stunning, no? Pero kapag ka na-appreciate nyo yung morena beauty, ay iba din talaga. Iba ang ano, kahit morena, iba ang glow, 'di ba? Okay. Ano pang napansin ko na nagbago sa beauty pageant? Deadman na doon sa mga sobrang bubongga, no? Well, siguro depende sa trend, no? Dati kasi pagka mga gown competition, as in, parang di na mabuhat ng ano, ng kandidata yung gown niya. Pero ngayon talagang very elegant lang yung mga datingan, no? Galang ano, sobrang bonggan din naman ng mga festival wear, 'di ba? Na parang isang truck na ang dala talaga ng ante. I remember ano ba 'yun? Binibining ni Yugyugan ata 'yun, yung Lucena City's representative. Parang dinala ang tapahan ganyan. Pero sobrang creative, no? Na parang, oy, paano nila to naisip, no? Tsaka talagang pinaghahandaan, dead masagastos eh, basta mai-pursue or mag-implement yung gusto ng ano ng isang artist, 'di ba? Tsaka dito sa ano, hindi lang mga kandidata yung na-develop eh. Pati yung mga stylist, pati po yung mga anong tawag sa kanila? Fashion designers, 'di ba? Ang galing. Ang galing nila na parang, oh, paano niyo 'to naisip, 'di ba? Kahit ngayon mga local designers natin dito sa Quezon, 'di ba? Pwede talagang maisabay sa mga international designers. And I remember maraming mga ano din, Quezon designers din yung parang nagbibihes or nagke-create din ng mga gowns para sa ibang mga competition, 'di ba? So, makaka-proud. Ano pa yung nabago? Before kasi

0: Ano kasi yun, halimbawa top 15, mga casual questions lang, tapos top 10, ito na yung pare-pareho sila ng tanong, di ba? Ngayon talaga may nilalagay na ano headphones para hindi marinig. Dati nun may isolation area pa eh, para hindi marinig ng one candidate yung tanong dun sa isang kandidata na dapat ay iisa lang ang tanong, di ba? So dun mo talaga, pag iisa lang yung tanong, dun mo na malalaman kung sino talaga yung mahusay sumagot. Pag iba-iba sila, parang ano eh, ay, ang dali kasi ng tanong dun, kaya ano, ang bilis niya nasagot. Dito ang hirap, di ba? Pero pag iisa na yung tanong, dun mo na talaga mawiwi, ay, sinong magaling sumagot, sinong maayos ang sagot, sino ang mas may laman ang sagot. Ayun, so that's the beauty pageant, di ba? So, again, maraming salamat kay Ms. Patricia Ella Evangelista. Ikaw ang inspiration ko sa topic ko ngayong hapon. Very approachable kasi talaga. Tapos, sabi nga ni Ate Celine, sabi niya, ang ganda niya, oh, parang 12 lang yung, ano, yung 12 inches lang daw yung bewang. Tapos, sabi ko, napaisip ako, ilang inches ba yung akin? Anyway, ayan. Guys, have you heard about Charmaine? Oo. Alam niyo na ba kung paano nagsimula si Charmaine? Diba? Ayan. So, laman po ng social media itong si Charmaine. Bakit nga ba merong Charmaine na trending ngayon? Diba? Bukod kay Charmaine, merong Vanessa at merong Melanie. Diba? Sino ba tong mga to? Okay. Si Baet po, no? Si Baet ng yung nasa... Isa siyang content creator si Baet, no? Nag-create siya ng content na nagsasalita itong si Ori. Itong orange fruit, ba? Diba? Sabi niya, nakakaingit daw yung iba kasi yung mangga kahit yellow siya, hindi yellow ang pangalan niya. Tapos yung banana, kahit yellow siya, hindi yellow ang pangalan niya, kundi banana. Siya daw, parang hindi pinag-isipan kasi ang tao sa kanya ay orange lang. So parang may kausap siya na iba pang ano no, na iba pang prutas. Sabi niya, bakit? Ano bang gusto mong pangalan? Gusto daw niya maging si Charmaine. Yan. Kaya nag-ano na tuloy-tuloy na na no, sobrang sumikat na si Charmaine. At pati yung mga ano, yung mga nanay ha, na nag-grocery, pinapangalan ng Charmaine, yung bibili nilang orange, di ba? Okay, so let's move on. Sino ba, sino, may mga kasamaan pa to syempre si Charmaine. Ba't ayaw mapindot? Bukod kay Charmaine, ay meron pang Melanie. Diba? Sino si Melanie? Si Melanie naman po yung langaw na hindi pinag-isipan ang pangalan. Diba? Tapos, meron din si Vanessa. Si Vanessa naman po ay yung, sabi niya, nagtatampo din daw siya. Kasi bakit ang pangalan nung, lagi daw na pagkakamalan na abogado yung kanyang pangalan. Yung avocado, laging naging abogado. Sabi niya, ano ba gusto mong pangalan? Gusto daw niya maging si Melanie. Ayan, di ba? Parang ano, tapos may mga memes at may mga contents pa po na pumupunta na sila sa PSA para po ipabago at ipanotaryo daw yung kanilang mga pangalan. Anyway, ayan, yan yung kwento ni Charmaine. Ano? Nakakatawa po, no? Iba talaga kapag may isang content na sumikat, as in, maya-maya, no, trending na viral na siya, 'di ba? Tapos kahit dun sa talk ni Father kahapon sa Luminous Cross sa Agdangan, ang una niyang tanong, guys, kilala niyo ba si Charmaine? Ayun. Kilala niyo ba si Melanie? Kilala niyo ba si Vanessa? Ayun. Sabi niya kasi same daw ng ano, same daw nung mga prutas na 'to na nagsasalita. May history din daw yung pangalan po nung ano, nung simbahan sa Agdangan. Anyway, ayun po. So, kung makikita nyo po si Charmaine, si Melanie at saka si Vanessa sa inyo pong mga ano, sa inyo pong mga timeline, ay sila po yun, no? Ayan, pati yung ibang mga groceries eh, ano, may mga label na, na yung ano, yung orange ay si Charmaine, tapos yung avocado ay si Melanie, Diba? Nakakatawa. Ayan, so si Baet ay ano ngayon, very viral. Alam nyo, parang gusto kong mag-send ng invitation sa kanya kaso may nakita ako doon na parang for collaboration, chuchu, no? So baka, ay baka maningil to bigla sa amin. But we will try, diba? Para ano, para mas mapaglalim pa natin kung ano ba yung kanyang hugot, bakit niya kin-create si Charmaine. Okay? Sige po, 5 minutes before 3 o'clock, magpapaalam na po ako. Maraming salamat, Ate Josie, Ate Utoy. Ate, sino nga sa kabila? Sorry. Si Kuya Robin Celis. Ayan, nandun pala sa kabila si Kuya Robin. Kuya Robin, maraming salamat. Ito po si Carmi Isles. Ito pa ang Tuklas Pilipinas. Magandang hapon po.
1: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nagkikisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pagpamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi mo na gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahin ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.

0: Brad sa Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Senador Alan Peter Cayetano nanindigang siya pa rin ang magiging presiding officer ng impeachment court. Mula Senado, may live report si Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
8: Report.
9: Dahil hindi si Senate President Alan Peter Cayetano na siya pa rin na magiging presiding officer ng impeachment court. Sa pulong balitaan dito sa Senado, giniiti Cayetano na siya pa rin ang Senate President at batay sa konstitusyon. Ang Senate President ang siyang nagsisilbing presiding officer ng impeachment court, maliban na lang kung ang Pangulo ng Pilipinas ang lilitisin dahil sa ganitong sitwasyon, ang Chief Justice ang magiging presiding officer. Binigyang diin rin ni Senator Alan na si Attorney Jose Luis Montales pa rin ang clerk of court ng impeachment court bilang ito pa rin o siya pa rin ang kinikilala bilang Senate Secretary. Anya, officer rin ng Senado si Montales kaya kailangan rin ng 13 boto mula sa mga senador para mapalitan ito. Ang clerk of court ang siyang tumatanggap at ng mga pleadings at iba pang mga dokumento sa impeachment proceedings. Matatandaan sa naging session kahapon ng SB 12 o ng Solid Block 12 o yung bagong majority, si Attorney Renato Bantog Jr. ang ihinihalal nila bilang bagong Senate Secretary. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Cayetano.
10: First of all, because I am Senate President, and if you look at the Constitution, it's the Senate President. Only in the case if it's the President being impeached, will it be the Chief Justice. And no, because they amended the rules, kahit tama sila, si Senator Pangilinan ang gusto nila. But by the way, they offered that to me. Kung mapagdaw ako na Senate President, ako mag-represent, pero hindi lang yan. It's Jose Luis Montales. That's legitimate. They cannot take out John Montales without a vote of 13. He's also an officer of the Senate.
9: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Samantala, issue sa Senate leadership idudulog na sa Korte Suprema. Nagbabalita si D.K. Sarate.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nangatakdang dalil sa Korte Suprema ang issue ng liderato sa Senado. Ito ay matapos maupo bilang Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian sa pamamagitan ng 12 boto ng Senador kahapon ayon kay PDP Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio. Pa-questionin nila sa katastasang hukuman ang hakbang na ito. Anila hindi umano sapat ang 12 boto para palitan ang liderato dahil 13 ang kinakailangan para ituring na maruriya sa Senado. Hindi niya maaaring gamitin na batayan ang ruling ng Supreme Court sa Avelino versus sa Cuenco noong 1949 dahil ibinatay ito sa 1935 Constitution. May provision na raw na binago sa ilalim ng 1987 Constitution upang tiyakin na mayorya ang mahalal sa Senate President. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ilan pang kongresista ay tinangging may katotohanan ng mga pahayag ng mga umano'y dating tauhan ni dating Congressman Saldi Co. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Maring itinanggi ng ilang kongresista ang mga alegasyon na inihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Muling pinabalaanan ni Senator Leila De Lima ang mga paratang na tumanggap siya ng mali-maliatang pera mula sa mga nagpakilalang Marines. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na pawang kasinungalingan ng mga ito at nagsampa na siya ng libel at cyber libel complaints sa NBI at perjury naman sa DOJ. Samantala, naniniwala naman si House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na may layuning sirain ang kredibilidad ng ilang opisyal, lalo na sa gitna ng usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ang mga kongresistang pinangalanan sa Senado ay kilalang kritiko ni VP Duterte, kaya hindi nakakagulat ang mga aligasyon laban sa kanila. Para naman kay Lano del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, malinaw na political theater at pamumulitika ang palabas sa Senado, anya hindi siya nagpapa-intimidate sa mga walang basihang akusasyon at recycled narratives. Ganito rin ang pananaw ni House Justice Committee Chair Jervie Luistro na ayon sa kanya, layunin ang mga paratang na sirain ang kanilang kredibilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Lahat ng tulong na maaaring ibigay ng pamahalaan ipinaaabot na sa 3 seafarers na nakakulong sa Algeria. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinababayaan ni Marcos Administration ang 3 Pilipinong seafarer na nakakulong sa Algeria habang hinihintay ang resolusyon ng drug case na inihain laban sa mga ito. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang Department of Migrant Workers sa Department of Foreign Affairs ginagawa ng lahat ng paraan upang matulungan ang mga ito. Nagpabot na rin anya ng Council ng Gobyerno para sa tatlong manlalayag kung saan ang mga abogado rito una nang nagtagumpay sa pagdismiss ng kaso sa naunang limang Pilipinong seafarers na naakusahan. Ang tatlong natitira na ibaba na anya ang kanilang sentensya at naghihintay na lamang ng resulta sa nauna ng apela. Nakapag-arrange na rin anya ng compassionate visit pa sa pamilyar banga ito habang nakapagpaabot na rin ng financial assistance para sa mga una nang napauwi ng bansa. Ang DMWI ayon sa opisyal, patuloy ang ginagawang monitoring sa status ng kaso.
15: The DMWI has arranged for the compassionate visits of the families of the seafarers during the detention and provided financial assistance to those who have been repatriated. The ship owner has been providing continuous remittances to the families during the period of their detention. The DMWI is continuously monitoring the status of the case. And the Philippine government respects the judicial process of the People's Republic or People's Democratic Republic of Algeria.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Game 1, 2,

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Pinoy Kultura! Pinoy Kultura! Eto na! Ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena 10:17 AM.

11 minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay June 4, 2026 at sumasa nyo na po itong ating palatuntunan, God Afternoon, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Kasama nyo po kami hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. Ngayong makulimlim na hapong ito, ang kulimlim ho ng ating panahon, pero mainit pa rin naman, di ba? Maalinsangan ang panahon, pero madilim ang langit. Maulan na po ngayon, no? June na, alam naman natin ang Hunyo ay talagang maulan na buwan. Kaya po, tulad kapag mainit ang panahon, magdala pa rin po tayo ng panangga, ano po, sa ulan man o sa init. Pinaka-basic po ang payong, syempre. Ako po si Mara Gresula. Katuwang po natin sa ating master control si Ate Utoy Evangelista. Kasama rin po natin sa ating transmitter site si Kuya Robin Celis. Dito po sa God Afternoon, tinatalakay po natin ang iba't ibang mga paksa. May kaugnayan po syempre sa gender and development o God. May magandang balita po ako sa inyo. Parang matutuloy na ano po yung ating regular interview, no, sa Provincial Gender and Development Office. Actually, hindi nga lang siya interview. Partnership po kasi yon ng aming himpilan at ng PGAD, no, lalo na po dito sa ating program. So, tuwing Thursday, every other Thursday, makakasama po natin ang Provincial Gender and Development Office para pag-usapan ng iba't ibang mga, syempre po, mga issue, no, kaugnay po ng GAD sa lalawigan ng Quezon. May mga iba't iba rin po tayong makakasamang ahensya or tanggapan po ng provincial government kasi po ang PGAD naman ay for monitoring, no, ng gender and development programs. Pero ang GAD programs naman and projects, hindi dapat nakahiwalay pa, no? Hindi sila mga hiwalay pang programa. Pwedeng i-integrate sa mga regular programs, no, ng ating provincial government. So, atin pong pag-uusapan yan kapag po nagtuloy-tuloy na, no, yung atin pong partnership with PGAD Quezon. Kaya po abangan nyo yan, no, dito sa ating palatuntunan, God Afternoon, tuwing Thursday. Ngayon pong hapon, pag-usapan po natin ang June, no? Syempre June, paboritong month ng mga kababayan po natin kabilang sa LGBTQ+. Yan. Kasi ang June po ay Pride Month, di ba? Pride Month ang Hunyo. Mamaya po ating alamin kung saan nga ba nagsimula ang Pride Month. Kailan ba ito unang isinagawa? Saan? Saang bansa po ito isinagawa? At ano po ang pinakang layunin nito, no? Yun po kasing hindi, alam nyo ho, ang daming mga kritiko ng LGBTQIA+ community, no? Hindi ako kabilang sa kritiko, obviously, no? I have always been a straight ally, no? May mga ally, kaalyado, no? Ang LGBTQ+ community kahit po hindi miyembro nila, no? Yun pong mga straight, no? I identify myself bilang straight, no? Pero ako po ay kasama, no, ng mga LGBTQ+ community members, no, na lalo na po sa pagsusulong syempre ng kanila pong karapatan, yung para mawakasan, no, ang diskriminasyon at mga issue yan na kaugnay po, no, ng community na ito. So mamaya po ating pag-usapan ang Pride Month. Yan, saan nga ba ito nagsimula, papaano, at ano po ang pinakalayunin nito, no? Sa hindi po nakakaunawa, no, sa community, sasabihin po nila, siguro ay kaartihan lang naman yan o parang namili sila basta ng gender na kanila, no? Pero may malalim pong layunin para sa mga nakakaintindi, may malalim na layunin ang LGBTQ Pride Month. At ano nga po ba ito? Mamaya po ating pag-uusapan. Mamaya rin po pagkwentuhan natin itong mga activities, lalo na po sa Pilipinas, kaugnay po ng Pride Month, may nakita ako sa Quezon City Government. Yan, mayroong mga local activity po, lalo na sa Metro Manila. At kung may oras pa po tayo, pagkwentuhan natin, may nabasa ako kanina lang na magandang article. Yan, galing po ito sa Female Network.
si Gloria Diaz, dating Miss Universe, syempre, no, ang kanya pong mga anak ay babae, no, dalawang babae. Ibinahagi niya sa artikulo, no, ng Smart Parenting, itong kanya pong advice sa kanyang mga anak na babae tungkol sa pera, no? Mahalaga po ito, no? Bakit pinag-uusapan natin ito sa God Afternoon? Unang-una sa lahat, ito po ay tungkol sa nanay na nagpapayo sa kanyang mga babaeng anak tungkol sa pera, no? Dapat daw po tayong mga babae, may sarili tayong pera, no? Hindi tayo yung fully, no, naka asa sa ating asawa. Bakit sinabi kong hindi fully? Eh, okay lang naman talagang umasa, ano po, sa asawa, kasi kaya mo nga yun asawa, ikatuwang mo dapat yan sa buhay, di ba? Pwede mo siyang masandalan, pwede mong maasahan, pwede kang magpasalo, di ba? Pero dapat daw po tayong mga babae, may sarili din tayong pera. Yan, sasabihin naman po ng mga yun pong ating mga housewife, no? Paano nga kami magkakapera, ay housewife nga, no? Yun po yung ano, dapat ay sinusuportahan kayo, no? Financially din ng inyong asawa. Yan. Ang lalo na po yung mga housewife, 'di ba? Ang pagiging housewife, yan yung pinakamahirap na trabaho, no? Minsan nga po kapag po weekend, ako po ay parang pagod na pagod, saka ako nararamdaman na ako po ay napagod sa buong isang linggo nagtatrabaho, no? At na-realize ko, paano pa kaya yung mga stay at home talaga, no, na nanay? Siguro hindi lang pagod talaga yung kanilang nararamdaman. Ako nga, hindi naman ako araw-araw, I mean, hindi ako nasa bahay palagi, no? Nagtatrabaho ako, umaalis ako ng bahay, so kahit papano, alam niyo ho yun, dito sa opisina, nakakakain ka ng matiwasay, kahit papano, pero yung mga stay at home mom natin, uunahin pa kainin yung kanilang mga anak, di ba? Hindi maayos ang kanilang kain, lalo na po kung ang bata po ay abyarin pa, di ba? Sinusubuan pa o pinaghihimay pa ng chicken, halimbawa. So ang hirap, no, ang hirap maging housewife, no? Kaya po dapat yung kanilang mga asawa, ideally, no, sinusuportahan sila financially, no? Kasi ito lang yata yung trabaho na walang fixed na sahod, yung pagiging housewife, no? So mamaya po ating alamin itong ano bang payo ni Ma'am Gloria Diaz sa kanyang mga anak na babae tungkol sa pera. Yan. Pag-usapan po natin yan maya-maya lang dito sa ating program. Unahin na po muna natin ito pong kasaysayan, no? Maikli lang po ito. Kasaysayan po ng LGBTQ Pride Month. Yan. Galing po ito sa Library of Congress, no? Ito po ay sa US po ito, no, na website, Library of Congress. Yan. Sorry, nawala pala yung aking yan, ito, nahanap ko na uli. Alam niyo po, no, ang LGBTQ or lesbian, gay, bisexual, transgender at queer o LGBTQ Pride Month ay ipinagdiriwang po taon-taon tuwing buwan ng Hunyo, tuwing June. Ito po ay bilang paggunita sa Stonewall Uprising noong 1969 pa, no? Stonewall Uprising noong 1969 sa Manhattan sa New York. Ang Stonewall Uprising po ay naging mahalagang pangyayari na nagpasimula sa Gay Liberation Movement sa Estados Unidos. Sa US, no, sa Estados Unidos, ang huling linggo ng June ay unang ipinagdiriwang bilang Gay Pride Day. Pero hindi po nakatali sa isang eksaktong petsa ang pagdiriwang. Pero sa paglipas po ng panahon, ang isang araw na selebrasyon ay naging isang buwan na serye ng mga activity sa mga pangunahing lungsod sa Estados Unidos. So sa kasulukuyan, kabilang po sa mga pagdiriwang ang mga Pride Parade, may mga nagkakaroon po ng picnic, ng salo-salo, ng workshop, symposium at mga concert.
Ang mga aktibidad para sa LGBTQ Pride Month ay dinadaluhan po ng milyon-milyong katao sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagmula po sa iba't ibang bahagi ng mundo at hindi lang mula po sa US. Mayroon din daw pong mga pag-aalala at pag-unita o may mga pag-alala po no, at pag-unita sa mga miyembro ng community na nasawi dahil sa mga hate crime o dahil po sa HIV/AIDS. Layunin po ng buwang ng isang buong buwan no na paggunita ng Pride Month na kilalanin ang naging ambag at impluwensya ng mga lesbian, gay, bisexual, transgender na individual sa kasaysayan, sa lokal, pambansaman at pandaigdigang antas. Tapos noong 1994, balikan po natin itong Stonewall Uprising. Nangyari po ito noong 1969 sa Manhattan sa New York. And then noong 1994, isang koalisyon ng mga organisasyong nakatuon sa edukasyon sa US ang nagtalaga naman ng October bilang LGBT History Month. Then noong 1995, ipinasa ng General Assembly ng National Education Association ang isang resolusyon na nagsama po sa LGBT History Month sa listahan ng mga opisyal na buwan ng paggunita. Ipinagdiriwang din po ang LGBTQ community sa panahon ng LGBT History Month ang National Coming Out Day tuwing October 11. Yan. Meron talang ganun, no? National Coming Out Day tuwing October. Gayun din ang unang March on Washington na isinagawa naman po noong 1979. Ano bang ibig sabihin ng Coming Out Day? Ng Coming Out, no? Ito po yung araw, no? Kung kailan sinabi mo, no? O ikinwento mo, no? Inireveal mo, yan. Kung ano talaga ang iyong gender, yan. Kaya po ito'y National Coming Out Day, yan, tuwing October 11. Atin naman pong pag-usapan yung mga tao ng tradisyon ng LGBTQ plus Pride. Yun pong kauna-unahang Pride March dito sa New York City, no? Kumaka dito naman ako parang parang dyan lang sa tabi-tabi, no? Yun pong kauna-unahang Pride March sa New York ay ginanap noong June 28, 1970. Yan, June 28, 1970. Eksaktong isang taon matapos ang Stonewall Uprising. Ayon po sa mga pangunahing dokumento na nakaimbak dito sa Library of Congress, makikita po ang detalyadong impormasyon tungkol sa pagpaplano ng unang Pride March at kung bakit itinuturing ito ng mga aktivista na mahalaga. Sa mga koleksyon ng mga papeles ni na Lily Vincenz at Frank Kameny, no? Si Lily Vincenz po ay lesbian at si Frank Kameny po ay gay, no? So sa mga koleksyon ng mga papeles nila sa manuscript division ng Library of Congress, matatagpuan po yung mga dokumento sa pagpaplano, mga liham, at iba pang materyales na may kaugnayan sa mga unang Pride March noong 1970. Ang unang US Gay Pride Week at March ay nilikha upang mabigyan ng pagkakataon ang komunidad na magsama-sama upang, no, ito po yung kanilang layunin sa pinakaunang US Gay Pride Week and March. Ito po ay upang gunitain ang Christopher Street Uprisings noong nakaraang tag-init kung saan dibulibong homosexual ang lumabas sa mga lansangan upang tutulan ang daan-daang taong pang-aabuso mula sa hindi magandang pagtrato ng pamahalaan hanggang sa diskriminasyon sa trabaho at pabahay, kontrol ng mafia sa mga gay bar at mga batas na laban sa mga homosexual. So, we can imagine, no, na nung unang panahon ay hindi talaga maganda, no, ang trato ng lipunan sa mga miyembro ng LGBTQ. No, ngayon po LGBTQIA+, no? Nadaragdagan daw po yung plus kasi baka daw po may other gender pa na hindi pa napapangalanan kaya po nilagay ay plus, no? So marami siya spectrum, 'yan. So makikita po natin dito, no, na maraming naranasang diskriminasyon, no? Ang mga miyembro po ng LGBTQ, meron pong mga inaabuso,
no, kahit gobyerno hindi sila itinuturing na tama, no, o kaya naman po may diskriminasyon sa trabaho, hindi tinatanggap sa trabaho, hindi po pwedeng o kaya po may ano, may diskriminasyon sa pabahay, no, at yun pong mga batas laban sa mga homosexual. Nagmula po ang konsepto ng unang Pride March sa mga kasapi ng Eastern Regional Conference of Homophile Organizations o tinatawag na ERCO. Ang grupong ito ang nag-oorganisa noon ng taon ng demonstrasyon tuwing July 4 mula 1965 hanggang 1969 na tinatawag na Reminder Day Pickets sa Independence Hall sa Philadelphia, sa US pa rin. Sa pagpupulong ng ERCO noong November 1969, bumoto ang 13 organizations na dumalo upang magdaos ng taon ng pambansang demonstrasyon na tatawaging Christopher Street Liberation Day. Bilang mga miyembro ng hindi ko sure kung tama ang aking pronunciation, Matashine or Matashine Society of Washington, nakilahok po itong si na Frank Kameny, no, yung nagtipo ng mga dokumento. Sila yung nagplano at yung mga dokumento nila ng kanilang pagpaplano ng unang Pride March sa US, yun yung nakaimbak ngayon sa Library of Congress, no. So nakilahok po si na Kameny at si Lily Vincent sa mga talakayan, pagpaplano at ipromosyon ng unang Pride March, kasama po ang mga aktivista sa New York City at iba pang grupong kabilang sa ERCO. So tinatayang nasa 3,000 to 5,000 katao ang lumahok sa kauna-unahang Pride March sa New York City. Sa kasalukuyan, umaabot na po sa milyon-milyon ang bilang ng mga kalahok sa Pride March sa lungsod. Yan, mula po noong 1970, patuloy na nagtitipon ang mga LGBTQ plus members tuwing Hunyo upang magmarcha ng may pagmamalaki at manawagan para sa pantay na karapatan. So hindi na lang po sa New York definitely ito ginagawa. Kahit naman po dito sa atin, no, kahit dito sa Lucena o kahit po sa Pagbilao, minsan nakapag-cover kami sa Pagbilao ng Pride March. So ginagawa na rin po ito. Ayan. At bukod po sa pagmarcha, syempre may mga aktibidad pa yan. Halimbawa po may mga yung mga reyna-reyna, mga tipong ganyan. Meron po mga palaro, meron pa raffle, mga ganyan. Punta naman po tayo sa Pilipinas. Ano ba yung mga pangunahing pagdiriwang ng Pride Month sa Pilipinas? No, ngayon na pag-usapan na po natin yung maikling history nitong Pride Month, no? Sa Pilipinas po, syempre June din ito ipinagdiriwang, no? Bagamat nagmula nga po sa US itong pagunita sa Pride Month, malawak na rin po itong ipinagdiriwang sa Pilipinas, 'di ba? Sa pamamagitan po ng mga aktibidad na naglalayong itaguyod ang pagkakapantay-pantay, pagkilala at suporta para sa LGBTQ+ community. Okay, galing po ito sa QC government, Quezon City government. Magkakaroon po sila sa June 6. Yan po ay Sabado, tama? Saturday, June 6, 2026, magkakaroon po ng QC Run for Pride. Ito po ay isang 5-kilometer sunset fun run na gaganapin po sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City. Ang layunin po ng 5-kilometer sunset fun run na ito ay itaguyod ang visibility ng LGBTQ+ community, kalusugan at pagkakaisa ng mga kalahok. Yan. Again, ang QC Run for Pride ay sa June 6, 2026, sa Saturday. And then sa June 27, ito pa rin po sa Quezon City. Sa June 27, 2026, magkakaroon naman po ng hashtag Love Laban Pride Festival. Pinangungunahan po ng Pride PH at pamahalaang lungsod ng Quezon itong Love Laban Pride Festival. Itinuturing po ito na isa sa pinakamalalaking pagtitipon ng LGBTQ+ community sa Timog Silangang Asya. Tampok po dito ang Pride Expo, ang Pride March at Pride Night sa UP Diliman. Yan, Love Laban Pride Festival sa June 27.
Also sa June 27, ito pong Metro Manila Pride March and Festival. Yan, Metro Manila Pride March and Festival naman po ito, also on June 27. Muling isasagawa po itong makasaysayang pagtitipon na may temang bukas o siguro bukas atin. Yan, bukas atin o bukas atin. Siguro bukas, no? Bukas atin. Ito po ay gaganapin sa lungsod ng Maynila naman bilang bahagi po ng patuloy na pagsusulong ng karapatan at pagkakapantay-pantay para sa LGBTQ+ community. Yan, Metro Manila Pride March and Festival. So bakit nga ba uli, no, pinagdiriwang ang Pride Month? Yan, ipinagdiriwang po ito tuwing buwan ng June. Nasabi na po natin kanina bilang pagunita po sa Stonewall Uprising noong 1969 sa New York City sa US. Ang pangyayaring ito ang itinuturing na isa po sa mga pinakang naging mitsa ng makabagong kilusan para sa karapatan ng LGBTQ+ community. Ang layunin ng Pride Month, sabi natin kanina, no, kilalanin po at ipagdiwang ang kultura at pagkakakilanlan ng LGBTQ+ community, isulong ang pantay na karapatan at laban sa diskriminasyon, at kilalanin po yung ambag ng mga LGBTQ+ na individual sa kasaysayan at lipunan. At yun nga po, no, mahalaga rin po itong layunin, itong gunitain po yung mga naging biktima ng karahasan, ng diskriminasyon at ng HIV/AIDS. Yan. Bakit daw kasama sa ano, sa gender and development ang mga miyembro ng LGBTQ+ community, no? Kasi po yung gender and development, kaya nga siya gender, no? Hindi lang naman siya pang babae, 'di ba? Kadalasan pong ano yun eh, misconception tungkol sa God, 'di ba, na ang God ay isinusulong lang yung karapatan ng mga babae, pero hindi naman talaga, 'di ba? Ang God ay para sa lahat ng gender. Kaya nga siya gender and development. Hindi naman sinabing women and development, 'di ba? So 'yun, kaya po kasama, no, sa ipinagdiriwang. At may mga activities na ganyan ang atin pong Provincial Gender and Development Office para sa mga LGBTQ plus members, no? Sabi ni ano ni Attorney Paul Mercado, yung hepe po nila sa PIGAD office, para lang ano, para lang sa madaling pagpapaliwanag, sa bawat 10 raw po na ito po, hindi actual na ano, ha, na figures, pero para lang ito po ay an example lang ni Attorney Paul, para lang makita natin yung kabuang picture, no, ng kalagayan po ng mga babae at ng mga membro ng LGBTQ sa lipunan ng Pilipino. So sa bawat 10 daw po na biktima, no, ng karahasan sa Pilipinas, 8 doon ay mga babae, no? Tapos yung 2 doon sa 10, no, ay lalaki, pero kabilang sa LGBTQ plus community, no? At sabi niya, syempre sabi ni ano, quoting former president Magsaysay, those who have less in life should have more in law. Kaya po may mga batas tayo, meron tayong anti-vawsi para sa mga babae, no? Kasi ipinapantay natin yung kanilang katatayuan sa lipunan sa mga lalaki, 'di ba? May nabalitaan na po ba kayo na binugbog ng asawa? Siguro naman meron. 'Di ba sa tala po ng pulis talagang meron, 'di ba? May mga asawang lalaki na nasasaktan din ng kanilang mga asawang babae. Hindi nga lang daw po masyadong nagsusumbong, sabi rin po ng PIGAD, kasi may kasabihan tayo na kalalaki mong tao, hindi ka lumaban, o kalalaki mong tao, umiiyak ka. Yan, isa pa rin po yung gender issue, di ba? Na parang kapag lalaki ka, dapat matatag ka, di ba? Dapat hindi ka umiiyak, dapat hindi ka nagsusumbong. Yan, ano rin yan? Gender issue rin yan, di ba? Parang sa mga batang babae, sa mga batang lalaki. Sabi nung isa naming kakilala, yung anak daw naming lalaki ay huwag naming masyadong buhatin, huwag naming masyadong yakapin, or kapag daw umiiyak, eh hayaan lang na umiyak, hayaan daw na magutom. Sabi ko, bakit? Bakit? Bata yan, lalaki man yan, bata pa rin yan.
'Di ba? Hindi pa rin 'yan lubos na nauunawaan. Walang buwang pa 'yun. 'Di ba? Kahit na sabihin mong batang lalaki na eh, para daw maging matigas, para daw maging ano man tawag doon, maging matapang, mga ganyan. Sabi ko, bakit? Hindi pwede. No, bakit? Eh, bata pa rin yan. Lalaki yan, oo, pero bata pa rin yan. At kahit na yan ay tumanda na, di ba, may karapatan pa rin yan siya ay mahalin, yapusin, at ikis ng nanay at ng tatay. Di ba, sabi nga ng asawa ko, ikikis pa rin daw niya yung anak namin kahit teenager na, no, kahit daw ayaw na nung bata. Ayan. 'Di ba? Wala kasi 'yun sa gender, tapos yung mga naglalaro halimbawa ng Barbie na batang lalaki, okay lang 'yan. 'Di ba kung naglalaro sila ng baby doll? Okay lang 'yan, 'di ba, para sa lahat ang laruan. Kung yung mga batang babae naman naglalaro ng dinosaur, may pamangkin yung asawa ko na babae, ang hilig niya sa dinosaur at kilala niya yung mga kilala niya kung ano ang Tyrannosaurus Rex. Alam niya yung mga pterodactyl, mga ganyan. Kilala niya ang ano ang dinosaur at batang babae yun ha. Mahilig din siya sa scooter. Yan. Okay lang yun. Kung may batang babae na mahilig po sa cars, 'di ba? Ay okay lang yun. Yan, hindi yun it doesn't make them less, 'di ba? At hindi yun nangangahulugan na sila ay bading na or tomboy na, 'di ba? Ayun. Huwag nating husgahan ang bata. At kung sila man ay membro talaga ng LGBTQ, ay hayaan silang sila ang magsabi, sila ang mag-come out, 'di ba? At tanggapin 'yan. So 'yan po yung mga layunin ng Pride Month, no? So kilalanin at ipagdiwang ang kulturan at pagkakakilala ng LGBTQ+ community, isulong po yung pantay na karapatan at yung laban sa diskriminasyon at gunitain po yung mga naging biktima ng karahasan, diskriminasyon at HIV/AIDS, okay? Mamaya po sa ating pagpapatuloy, pag-usapan naman po natin, maganda ito, no? Si Miss Gloria Diaz, meron siyang payo sa kanyang mga anak na babae tungkol sa pera. Ano nga ba ito? Magbabalik po tayo sa ating palatuntunan. God afternoon, makalipas lang po ang ilang paalala.

0: Ako po si Angelita Valencia, isang Karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang. Pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
1: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Nagpapatuloy na po tayo sa God Afternoon. Ito naman, no, para po sa kasunod nating pag-uusapan, atin pong alamin ano ba yung mga practical na payo ni Miss Gloria Diaz sa kanyang mga anak tungkol sa pera, no? Sina Isabel at si Ava, yan, ang mga anak ni Miss Gloria Diaz. Galing po ito sa Smart Parenting, itong ating source, no? Ito na, no? So, isang mabilis pero makabuluhang aral mula sa isa sa mga pinakakilalang nanay sa mundo ng showbiz. Palaging prangka, no, si Miss Gloria Diaz kapag nagbibigay ng payo sa kanyang mga anak tungkol sa buhay, kabilang na po ang usapin ng pera. Hindi siya nagbibigay ng karaniwang payong pinansyal at sa halip, ibinabahagi niya yung mga mahalagang paalala tungkol sa pagpapahalaga sa sarili, una sa lahat. Pagiging mapagkumbaba at itong pag-alam kung kailan dapat manahimik tungkol sa ilang bagay. Sa isang gala, no, ng GMA, nakausap ng Smart Parenting ang veteranang aktres at dating Miss Universe. Sa isang tapat na panayam, ibinahagi niya ang kanyang karaniwang kombinasyon ng katatawanan at karunungan. Ang kanyang mga payo tungkol sa pera ay hindi nakatuon sa mga numero kundi sa pananaw sa buhay, no? May simple raw pong panuntunan si Gloria Diaz tungkol sa pag-uusap tungkol sa pera, no? Sabi po niya sa interview, never tell people how much you earn o huwag mong sabihin sa iba kung magkano ang kinikita mo, no? Sabi po ni Ma'am Gloria Diaz habang nakangiti. Huwag mo daw sasabihin sa ibang tao kung magkano ang kinikita mo. Yan. May gustong umalam no, nung bago lang kami magjowa nung aking asawa. May kamag-anak yung asawa ko na gustong alamin kung magkano ang kinikita ko, kung magkano ang sweldo ko. Kasi sila po ay, marami sa kanilang pamilya ang government employees din. Mga police, mga teacher, yan. Merong nasa LGU, happy sa LGU, mga ganyan. At gusto niyang alamin kung magkano ang aking sweldo, ano daw ang aking salary grade. No? Kapag kasi sa gobyerno, syempre nakadepende yung aming sahod sa salary grade. Sa mga GOCC po yata salary rate. No? At pwede naman yung i-search yan sa Google. Hindi ko sinabi kung magkano, no?

parenthood, kung talagang kayo po ay close na o kaya naman kayo po ay magjowa na gusto, lalo na po yung mga gusto ng magpakasal. 'Di ba mahalaga naman pag-usapan talaga ang pera. Ayan. At never tell people how much you earn. Huwag na huwag mo sasabihin sa kahit kanino, ano, kung magkano ang kinikita mo. Ipinahiwatig po ni Ma'am Gloria na ang pagiging matalino sa pera ay nangangahulugan din ng pag-alam kung kailan dapat manahimik. Sabi niya, o dagdag niya, huwag mo rin daw sasabihin kung magkano ang utang mo. Yan. Don't tell them how much you owe. Sa halip na gawing pangunahing paksa sa bahay ang pera, mas pinili niyang ituon ang pansin sa mga pagpapahalagang mas mahalaga sa pangmatagalan. Sabi niya ni Ma'am Gloria Diaz, keep money not the main conversation. Keep money not the main conversation. Pero higit sa lahat, siguraduhing marunong silang magbahagi, marunong silang makisama sa grupo, at hindi nila nararamdaman na kailangan nilang makipagsabayan sa iba. Ayan, ito ba itong kaisipan na hindi naghahambing ng sarili sa iba? Sa panahon ngayon kung saan lumalaki ang mga bata na napapalibutan ng social media, mamahaling gamit at pressure mula sa kapwa nila kabataan, kakaiba ang pananaw ni Gloria Diaz. Ang madalas niyang paalala ay ito, no? Sabi niya, "Who cares?" No? "Who cares? Bakit mo iintindihin?" Yan. Yan daw po yung pangunahing bagay na lagi niyang sinasabi sa kanyang mga anak na babae. Kapag ikinukumpara ni na Isabel Daza at Ava Daza ang kanilang sarili sa iba noong sila ay bata pa, simple lamang daw po yung sagot ni Miss Gloria Diaz. Sinasabi niya na nagsasabi raw yung mga anak nila o yung mga anak niya ng I care o mahalaga yun sa akin. Yan. Pero sasabihin nila na mayroon siya nito, mayroon siya niyan, at ang kanyang tugon ay kalmado at praktikal. Sabi niya ay okay lang yun, no? Pupunta na lang tayo sa iba, no? Pupunta na lang tayo sa iba. Hindi niya binabaliwala yung nararamdaman ng kanyang mga anak, pero tinutulungan din naman niya sila na tingnan ang sitwasyon sa ibang paraan. Para kay Gloria, ang buhay ay hindi tungkol sa pakikipagsabayan sa pamumuhay sa ibang tao. Ang mahalaga ay alam mo ang sitwasyon mo at natututo ka na maging kontento rito, no? I agree. Yan. Dapat tayo po ay hindi mainggitin at nakukontento, no, sa ating sa kung anong meron tayo, pero kasabay ng pagiging kontento ay kung talagang gusto mong mas umunlad yung buhay mo, maghahanap ka rin syempre, no, ng karagdagang source ng income. Yan. Ito pa isa pang mahalagang paalala, iakma raw po yung gana sa presyo. Yan, isa po sa mga pinaka tumatak na payo ni Miss Gloria Diaz sa kanyang mga anak ay tuwing kumakain sila sa labas. Sabi niya, yun daw pong isang bagay na palagi niyang sinasabi dun sa kanyang mga anak kapag sila po ay kakain sa restaurant ay adjust your appetite, i-adjust ang appetite. Ang ibig sabihin nito, sabi niya, ay tingnan muna ang presyo bago umorder. Yan, tingnan muna ang presyo bago umorder. Kayo po ba tinitingnan yung pamuna yung presyo bago kayo umorder? Ako, oo. Yan. Buti na lang, ang hilig ko talagang orderin ay halimbawa po manok o kaya gulay o isda, no? Sila yung mga una kong tinitingnan sa restaurant. Huli ko pang titingnan kapag po halimbawa wala ng isda, wala ng gulay, wala ng chicken, saka ko titingnan yung ibang menu na pork o kaya beef, eh hindi beef kasi mas mahal yun. 'Di ba mas mahal yun? At tinitingnan ko din muna talaga yung presyo bago umorder, at kung may option naman, halimbawa po dito sa isang kainan, may option na isang side lang o kaya may option na dalawang sides, eh mas mahal yung dalawang sides definitely. In order ko yung isang side, yung isa lang ang side, no? Okay na yun, busog ka naman na, 'di ba? Ayan. Sabi niya, tingnan mo yung presyo from right to left. Yan, sa madaling salita, tingnan daw po muna kung magkano ang halaga bago magdesisyon. At hindi lang siguro sa pagkain, 'di ba? Kahit sa anong bagay, kung halimbawa bibili ka ng

ng cellphone o ng laptop, 'di ba? Lalo na po yung mga big purchases talaga, halimbawa mga kotse o kaya po ay lupa, bahay, 'di ba? Alamin mo muna kung kaya mo. Yan. Ang hirap naman nung ano nung kukuha ka dahil yung ano bang tawag doon, yung impulsive no, na buyer, ay yung bigla mo na lang naisip na bumili, no? Ang hirap po 'yun at hindi mo alam pa kung saan mo huhugutin yung ipambabayad mo, ay ang hirap noon, 'di ba? Nakakabaliw siguro 'yun, nakakaloka 'yun. Nakakaloka 'yun kung ako 'yun. Ayan. Tingnan muna kung magkano ang halaga bago magdesisyon. Yan. Pagkatapos po ay sinabi niya ang payong hanggang ngayon ay sinusunod pa rin daw ng kanyang mga anak. Ito, adjust your appetite to the price. O sa Tagalog ay iakma mo ang gusto mong kainin sa kaya ng iyong budget. Yan, iakma mo ang gusto mong kainin sa kaya ng iyong budget. Gusto mo nga yung ano, may certain ka ngang gusto, pero hindi naman kasya sa iyong budget. Ayan. So saan mo ngayon kukunin yung sobra? Yan, kung ang budget mo lang sa pagkain ay 200, 'di ba? Pag umorder ka ng halagang 250, saan mo ba kukunin yung 50, 'di ba? Ayun, so iakma ang gusto mong kainin sa kaya ng iyong budget. At ipinagmamalaki rin daw po ni Miss Gloria Diaz na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ito ng kanyang mga anak. Yan. Itong mga payo tungkol sa pera. Yan. Ako agree ako dito sa ano. Ako naman ay bukod sa iakma ang gusto mong kainin sa kaya ng iyong budget, gumastos ka lang within your budget, 'di ba? At matutong tumanggi. Yan. Kapag po halimbawa may nag-aakit sa inyo na office mate na tara magkakape tayo, ang mahal ng iced coffee, 'di ba? At wala na 'yun sa iyong budget, pwede namang tumanggi, no? Matuturaw pong tumanggi. Napakahalaga nung yung kakayahan, ano po yung tapang na tayo po ay tumatanggi. Yan. Okay, galing po yan sa Smart Parenting. Ang article, ang title po ay Gloria Diaz, No Nonsense Advice to Her Daughters About Money. Isinulat ni Hannah Panoringan. Okay? Magpaalam na po tayo sa ating palatuntunan. God afternoon, maraming salamat kay Ate Utoy, kay Kuya Robin, at sa inyo pong lahat na nanood, nakinig sa atin ngayong hapong ito. Ako po si Mara Grisula. Hanggang next week sa God afternoon. Ingat po kayo, magandang hapon. Kami po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: lang naka-schedule o naninindigan sila na walang naka-schedule na opisyal na pagdinig ng Senado ngayon. Remark dun sa ginawang pagdinig ng Cayetano Black tungkol nga dito sa flood control anomaly, ang kanilang at tanging naging research person ay yung 18 ex-Marines at si Attorney Levy Baligod. At dun sa ginawang hearing, walang staff ng Senate Blue Ribbon Committee ang present dahil nga nauna nang naglabas si Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ng memo kagabi na work from home ang mga empleyado ng Senado ngayon. So kanina, hindi rin naka-livestream dun sa official website at Facebook page ng Senate itong ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Hearing ng Cayetano Black. At ayan, posible rin ma-question yung legalidad kasi baka wala sa record itong kanilang naging hearing.
1: Yun nga sana
0: itatanong. Mabanggit ko na lang din kanina dahil nga walang broom staff o yung Blue Ribbon Committee staff.
1: Oo.
0: Si Senate President Cayetano yung nagpanumpa o yung nagpa-oath dun sa mga research person dito sa pagdinig.
1: Yun nga sana itatanong ko kanina, itatanong ko sana nimpa. So, yung naging pagdinig na yan, wala sa records yan. Tama?
0: Tama. Kasi wala yung broom staff.
1: Oo. Kasi yung Blue Ribbon Committee staff, para sa kabatiran ng ating mga kababayan ni pa, di ba? Ang composition niya, meron yan taga-transcribe, di ba?
0: Yes, parang yung debate, ang tawag nila ata doon ay yung debate staff. Sila yung nagtatranscribe, nagno-notes. Kasi bawat sabihin verbatim, nakaragay yun sa record ng Senado. At yun ay magiging official record. At saka para na lang din sa kaalaman ng mga kababayan natin, kapag nagkapalit ng committee, yung Blue Ribbon Committee ay meron siya talagang tawag dito, permanent na mga staffing dito sa Senate. So kahit magpalit yung senador na head nun, merong mga organic.
1: Yes.
0: Yan, organic na staff ng Blue Ribbon na hindi sila napapalitan para silang plantilla sa committee na yon.
1: Ayun. Eh kanina, doon sa pagdinig ng... masasabi bang pagdinig yun o press conference? Or di kaya forum lang o parang nag-meeting lang sila doon . Pero nung napinakawalan ni Senador Dante Marcoleta yung pahayag na nag-aakusa sa media na bayaran at ang pinatutungkulan nga kayo diyan sa Senate media, anong pakiramdam ng mga kasama natin diyan?
0: Siyempre, kahit sino namang masabihan ng gano'n, siyempre, sa pinagdaanan ba naman namin itong mga nakalipas na araw sa pagko-cover. Sa pinagdaanan din natin dun sa pagko-cover sa kanila nitong mga nakalipas na araw, talagang nakakaisulto yung pahayag na yon. Pero kanina, nagkaroon ng press conference matapos yung pagdinig at itinanong yan kay Senador Dante Marcoleta. Napaliwanag naman siya na hindi naman daw niya nilalahat at humingi rin naman siya ng paumanhin sa media.
1: Pero bago niya sabihin yun, ang dami niyang paligoy-ligoy. May hugot pa siya na hindi siya na-quote dun sa rally ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Parang ang pinupunto niya dun, hinuhugot niya ilang 11 reporter mula doon sa dalawang malaking pahayagan ang gumawa ng storya ni isang initial niya, hindi niya makita ron.
0: Yan nga yung parang sinasabi niya kanina. Pero
1: kaya nga
0: tanong ko doon. Sanay na rin naman tayo sa pag-cover sa kanya. So,
1: pero ayun,
0: humingi naman siya ng paumanhin.
1: Pero ang tanong ko naman kasi doon pa, kung yun pala ang hugot niya, bakit kayo dyan sa Senate media ang binabanatan niya? Di ba?
0: Hindi rin nga. Hindi rin namin alam saan yung hugot. Saan na hugot yun .
1: Diba? Yun ang inano ko. Parang, teka muna, Senador Dante Marcoleta, parang you're barking at the wrong tree. Dahil yung palang inuhugot, ang haba-haba ng paliwanag mo, yung inuhugot mo, nangyari a year ago. Diba? E tapos ang babanatan mo ngayon, Senate Media. E teka muna, parang yan na nga ang wala nga kayong live streaming sa official Senate social media platform . Kine-carry ang media na nagko-cover diyan, na nagke-carry doon sa hindi ko alam kung pagdinig ba 'yon, forum ba, ano ba 'yon, seminar ba 'yon, o may mga pagbasa pa ng mga sinta sa Biblia . Ewan ko na lang, hindi pa Kumidlat ba?

0: Oh, 'di ba?
1: Hindi ko nakasilip sa labas.
0: yan pa kasi alam mo ang iba't ibang organisasyon like National Press Club, PNP Press Corps, Defense Press Corps,
1: Presidential Task Force.
0: Oo, ang Media Security, kahit ang Malacañang Press Corps, nagpapahayag na solidarity sa Senate media dahil hindi makatwiran uncalled for yung nangyari. At kahit sabihin niyang hindi na nila lahat, yung slip of the foot, pwede mo pang bawiin yan Pero yung slip of the tongue, napakahirap bawiin yan. The damage has been done. Pero sabi nga, dapat kung nagpa-apology siya, dapat sincero. Mukhang hindi sincero kasi. Basa ko lang yun, ha?
1: basa kanya-kanya, basa na lang.
0: Correct. Ayan. Kaya ni pa, siyempre, ang suporta namin ay nasa inyo dyan sa Senate Media.
1: Yes, ha? Tayo-tayo lang naman itong magtutulungan. Sino-sino pang magtutulungan, magsusuportahan.
0: Pero
1: kung hindi tayo-tayo na lang din.
0: Pero biruin nyo naman, ha? Pinakita nyo pa rin pagiging professional ninyo, hindi kayo bumitaw doon, di ba?
1: Oo, kasi yun naman ang trabaho lang naman, dapat. Walang personalan.
0: Correct. Kaya kung may hugot, saka dapat kung nag-akusa ng ganyan si Senator Macroleta, pangalanan niya, sino-sino ba yun? Baka mamaya, tinutukoy niya, hindi pala mainstream media, baka mamaya, mga house show pala yun.
1: Hindi naman daw niya dyan na-generalize, baka nga hindi media, may mga media-mediahan.
0: Oo, tanungin niya si Batman at si Robin dyan. Sige.
1: Sige na, Jay.
0: Sige na, din pa, baka kung ano pa masabi natin dito.
1: sige na, mula dito sa Senado. Ito si Ning Fason Sean para sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nako, Senador Rodante Marcoleta. Doon pa lang sa... Alam ko, abogado kayo. At alam niyo ang batas. Hindi naman namin minamaliit yung inyong kakayahan, yung inyong talino, at yung inyong experience sa larangan po ng abogasya. Pero kayo ho ay isang lingkod bayan. Pero sana naman no, yung mga paratang in fairness doon sa mama yung tabil ng dila niya, talagang maraming tinatamaan, marami bastonero kung tawagin ano. Pero sana naman no, medyo konting pinis doon sa mga bibitawan yung salita, dahil pag yan ho ay nabitawan niyo na, mahirap niyo nang bawiin yan. Kahit ano pang sabihin yung taken out of context kayo, pag nasabi nyo na. Kaya dapat, bago kayo magpakawala ng mga pahayag, isipin nyo mabuti. Hindi sa ngalan ng naratibo, hindi sa ngalan ng retorika, kundi sa ngalan dapat ng katotohanan. Tulad na sinasabi ninyo na pinagtatanggol ho ninyo. Department of Energy, tiniyak na magkakaroon po na mas maayos sa fuel reserve ng Pilipinas sa ilalim po ng Strategic Oil Stockpiling Program. Balita ka din, AJ Ignacio. AJ!
3: Ito, J. Mark, siniguro nga ng Department of Energy na magkakaroon ng mas maayos na fuel reserve ang Pilipinas hinggil nga sa ilalim ng panibagong Strategic Oil Stockpiling Program. Ito yung sa kabila, Tito Jim, ng patuloy na pagkakulangan ng supply ng langis sa ating bansa at maging sa pagtaas ng presyo sa world market. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin na mahalaga ang pagkakaroon ng reserbang fuel dito mismo sa Pilipinas kapag may maimbak kasi tayong supply, mas handa tayong harapin ang pagkaantalan ng supply at iba pa mga emergency situations. Sa madaling salita, ani ng kalihim, mas magiging panatag ang bawat Pilipino kapag may sapat tayong reserba sa panahon ng krisis. At upang mas masiguro ang stabilization ng supply ng langis sa buong bansa. Ito J. Mark mula pa rin sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Buksan mo, papasukin
0: ako. With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa ating mga mutya. Mutya ng Cordillera, Engineer Joy Timida ng ating co-pilot. At syempre, ang mutya ng Bicolandia, Daragang Magayon, pero kasing mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. Yan. Na si Engineer Matet Segovia, mga kababayan. Syempre, salamat din kay Aiza at kay Aise. Aise, si Aisa, si Isa. sa si Myla. Antabayan na pinyo po si Matthew Pacheco. Palatuntunan po sa game, nahatid po sa inyo ng Sports Radio. Bukas po, pakinggan niyo po niyo sa oras po ng alas 4 hanggang alas 5 ang tahanan ng OFW. Kasama niyo po ang mga kaibigan natin mula po sa Department of Migrant Workers. At magkita-kita po muli tayo sa Lunes. Bonyo lingkod, J. Mark Degala. Bye! Happy weekend! Happy holidays!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Di matatapos na walang tinik na naibaon sa ibang team. Gilas under 18 keeps momentum rolling and sweeps first two games in Siaba qualifiers. Ayan, patuloy na nagaganap yan sa may lungsod ng Bacolod. Samantala, Gene Kings prevail in Finals Classic. Top TNT in tight game 1 duel. At Knicks draw first blood, out finish Spurs in game 1 battle. At the Philippine men's national football team trounced Guam 5-1 to start the tri-nation friendlies. Ang lahat ng mga balitang yan na ating pag-uusapan, mga kaibigan, ngayong hapon mula alas 5 hanggang alas 6. Ako po inyong kasama Matthew Pacheco sa ating pagbabalik. Balikan natin to, pero sa oras na ito, time out muna tayo.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga kagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
2: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
7: Unang simptomas panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagalit sa internet ang fake news
10: o mali at news. Tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Alakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss. Walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Postgame sa Radyo Pilipinas 2. 918 AM.
6: Oras po natin, 10 minutos, o mag-10 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Ngayong araw pa rin po ng Webes. Ako po si Matthew Pacheco sa ngalan ni John Mogol. Ako po ang inyong makakasama sa postgame. At umpisa na natin na, no? Huwag na nating magpatumpik-tumpik pa. At ito nga mga kaganapan natin sa mundo ng basketball. Patuloy pa rin na umaalingaw-ngaw. At aktibong-aktibo yung iba't ibang associations, mapa NBA man yan o PBA, at maging sa FIBA ha, yung World Cup 3x3 na patuloy na nagaganap po dyan sa may Warsaw, Poland. So basically, nag-umpisa na ito ng isang araw pa at nandyan nga nag-qualify ang ating Philippine team ano, na nire-represent ni Camille Clarin, ni Casey De La Rosa, Afril Bernardino at ni Mika Cacho. So basically ayan ang pacing nila kasama nila sa pool no, sa pool C itong Germany, Latvia at maging ang Italy at ang ano pa yung isa, China, ayan. So basically na medyo rough yung naging umpisa ng Philippine women's team natin doon against Latvia and Germany kung saan sila nga ay tinalo no, na kung saan natalo sila ng Germany na ang kanilang standing ay medyo mataas-taas dahil sila ang naging gold medalist nung Paris Olympics pala no. Kaya naman naging pahirapan nito sa bansang Pilipinas sa score na 10-22. Maging sa Latvia yung kanilang unang laro, eh medyo masakit din sa ating team na natalo sila ng 11-14. Medyo ano nga, maganda yung run nila nung una na yon. Pero kalagitnaan, eh dito na sila binanata ng Latvia. Pero si Casey De La Rosa talagang nagpakitang gila siya doon. Nag-ambag siya ng 5 puntos para sa kanilang team. Meanwhile, kagabi, dito oras sa Pilipinas, naganap naman yung ano yung continuation ng laro ng Pilipinas against naman sa China na kung saan natalo rin itong ating Gilas 3x3 women na sa score na 12-20. After holding an early 6-1 lead before China mounted a strong comeback. O diba? Nung una, halos malaki pa yung naging lamang. Pero dahil nga fast-paced din kasi yung larong 3x3 in comparison dun sa typical or normal na 5v5 na laruan. Kaya naman mabilis din na nakabawi at nakabounce back itong China. Pero hindi pa nagtatapos doon, no? Talagang upset kung upset. Dahil ang magandang balita naman, ang ating representatives, tinalo naman ang world number 11 no? Sa rankings na Italy. Oh, di ba? Hindi tayo uuwing luhaan yung ating mga kababayan. Dahil sila, tinalo nila sa score na 17-13 ang bansang Italy nga to end. Pero no, bago magtapos itong 3x3 World Cup ng Gilas Pilipinas 3x3 Women po natin. Pero parang meron din ganito dati yung FIBA World Cup no, yung sa men's national team. Matagal-tagal na rin eh. Kumbaga nung bago sila matapos, saka sila nanalo doon sa isang bansa na kanilang kalaban. So ganun din sa atin, kumbaga sabi nga nila, late game. Kaso nga lang medyo late na no, dahil nga doon sa standings nila, lima sila doon sa pool eh, 'di ba? Philippines, tapos Latvia, Germany, China at Italy. So basically ang rule doon sa kanilang pool, kung sino yung mangunguna is dederecho siya sa quarterfinal. So automatic na no, nailista na yung kanilang grupo doon sa quarterfinals. At yung second and third, sasabak naman sa round of 16 pa. Samantalang yung fourth at fifth, ligwak na sila. So basically sa pool C, ang Germany ang nanguna, no? Kung kaya naman sila ay mag-move on na doon sa quarterfinals. Samantala ang ikalawa at pangatlo naman na sasabak pa sa round of 16 is yung Latvia and China. At ang Philippines and Italy, ayan, ang ating mga representatives, pahinga na dahil hindi nga sila nakamove on dahil nga 1-3 ang kanilang ano, or 3 1-3 ang kanilang standing doon sa kanilang run dyan sa may Warsaw Poland. Well, anyway, naging maganda naman yung kanilang ipinakita, no? Kumbaga, puso pa rin kung puso yung laban. Although, hindi talaga natin masasabi dahil nga bilog ang bola, talagang nilaban din naman nila. Kaya nga naman hanggang huli, itong laban nila sa Italy, ay pinakita nila, no, ang kanilang kakayanan, 17-13. So magandang momentum ito para sa 3x3 women na matapos nila mag-qualify nga for almost a decade. So magandang bounce back to para sa kanila to. Syempre inspired din itong ating mga kababayan dito sa ating bansa patungkol diyan sa 3x3, kasi ibang-iba to eh doon nga sa traditional basketball na alam natin na 5v5. So basically diyan anyway, magpapatuloy pa rin 'yan yang FIBA 3x3 World Cup sa may Warsaw, Poland, at patuloy na inaabangan ng ating mga kababayan itong iba't ibang teams. Syempre contender diyan ang bansang Germany, na siyempre nga gold medalist sila from Paris 2024, di ba? Oh, so tinututukan sila diyan along with Netherlands na tinuturing na powerhouse team dahil they entered the tournament as number one. Syempre kasama na rin diyan na binabantayan or sinusubaybayan ng ating mga kababayan ng basketball fans itong grupo pa rin ng United States at yung Azerbaijan. So makita natin dito kung sinong mananaig. Well, basically hindi lang Women's World Cup ito, pati sa men's kasabay nila diyan sa may Warsaw, Poland. Pero hindi nag-qualify yung ating 3x3 men eh, no? Kaya yung kanilang run doon naging maganda, no? Para kay Camille Clarin, Casey De La Rosa, April Bernardino at Mika Cacho. Hindi sila uwing luhaan, no? Kumbaga, they exited the tournament ng taas noo, bannering the Philippine flag. Samantala, mga kaibigan, usaping basketball pa rin tayo. Oras mo natin, 16 minutos makalipas ang alas 5 ng magandang hapon. Ito international scene pa rin, no? Gilas U18 naman. They keep their momentum rolling as they sweep the first two games in Siaba qualifiers. So, nagpapatuloy rin yung kaganapan na yan dyan naman sa may Bacolod City. Maganda rin yung opening salvo ng ating Philippine team dyan dahil medyo malayo-layo ang kanilang agwat against dun sa kanilang mga nakakalaban, no? At makikita natin that Gilas Pilipinas have opened their 2026 FIBA U18 Asia Cup Siaba qualifiers in dominant fashion, no? Kalaban nila sa first na laro nila is Vietnam. Ang score nila 93-42. Imaginein mo, 51 ang kalamangan ng ating mga kababayan. Ang FIBA U18 natin dyan, na mga girls natin na representative, ano? 93-42 ang layo-layo. Talagang napaka-dominant ng ipinakitang performance dito ng Team Pilipinas, no? Gilas Pilipinas. So basically, ito rin yung first time na or first na laro ni Sandy Arispacochaga, no, handling Gilas Pilipinas girls, na recently niya lang naman na hawakan itong team na ito. However, no, dun sa kanilang naging laro against Vietnam, si ang Vietnam naman naging competitive naman, no, kung saan naging 19-14 pa nga ang score nung first quarter bago basagi ng Gilas yung game kanilang momentum doon sa second quarter. So si Suzanne Singson anchored the inside attack kung saan lumusot or umakyat ng 45-21 ang kanilang score sa halftime. Philippines leading pa rin ang Philippines dyan. At simula noon, hindi na sila nahabol pa. Si Tiffany Reyes led all scorers with 14 points. At syempre, napakaganda rin ang kanyang pinakitang all-around performance. At samantala, ang Gilas sa second half, no, ang Gilas Pilipinas girls natin, ay pinakita pa rin nila ang kanilang tikas at galing, finishing with a 51-point victory margin against the team of Vietnam dyan sa may Bacolod City. Imagine na mga bata pa lang sila, talagang grabe na yung potential na ipinakita nila. Although dun sa umpisa, kaya nga sabi nila, the first game, the first half yan, medyo malayo-layo pa yan dun sa ending, kaya hindi mo makikita kung sinong mananalo within those period of time, no, yung quarters na yon. So basically, nung first period nga, lumamang pa itong Vietnam, pero kalagitnaan or nung second quarter hanggang dulo ay hindi na binitawan ng Pilipinas. At makalipas nga no sa game 2 naman ng Pilipinas against Singapore. Ito against Singapore. At kinalaban din nila to, ang score naman nila, panalo pa rin ng Pilipinas, 83-53. 30 ang lamang talaga naman, 'di ba? Talagang lasap na lasap ang kalamangan. Si Sofia Dignadise faced the Philippines with 16 points, 7 assists, 5 rebounds, and 4 steals. So dahil dyan, naging 2-0 na ang kanilang standing, no? Kasama ang contender din na bansang Indonesia sa kanilang mga early standings as of the moment. Well, basically, ang Philippine team, meron pa rin silang laro, no? Ngayong gabi. Ngayong gabi ba yan? Oo, ang alam ko ngayong gabi yan. Against the powerhouse team naman din ng Thailand. So, subaybayan natin dyan at makikita natin dyan kung masisweep ba ng Gilas U18 na girls natin itong laban nila sa kanilang run para dyan sa Siaba qualifiers. Magpapatuloy ang qualifiers na yan sa may Krabi, Thailand from June 10 to June 14 din. So kasama na din dyan ang men's team natin. Samantala, the main tournament, no, dahil nga qualifiers ito, kasi magkakaroon ng susunod pa na mas mataas doon. So Siaba, the next one is the 2026 FIBA U18 Asia Cup na magaganap naman sa may Ahmedabad sa may bansang India. No, ngayong taon din yan, from August 13 to 23. So basically, kung sino yung magdo-dominate dun sa may U18 na Siaba qualifiers, sila yung mag-move on para mag-represent for Asia Cup. At syempre, pagkatapos ng Asia Cup, meron ding World Cup yan. So the tournament also serves as qualification for the 2027 U19 naman Basketball World Cup na gaganapin naman sa may Sekia. So basically, hanggang ngayon, no, as of the moment, narito ang standings po nila. Nangunguna pa rin ang Pilipinas with a 2-0 win-loss record ng sinunda ng Indonesia na may 1-0 win-lose record ang Vietnam na merong 1-1 record. Ang Thailand at Singapore naman ay may 0-1 ang Thailand at ang Singapore ay 0-2. So makikita natin dito na nasa taas pa rin ang listahan ang ating mga representatives. So basically, we are hoping na sana ma-sweep nila, no, as they go on a run para may bandila ang ating bansa sa sarili nating bansa dyan sa may Bacolod City. Meanwhile, mga kaibigan, oras po natin 23 minutos makalipas ang alas 5. Iba pang update sa mundo ng basketball, ha? NBA, PBA. Alamin natin yan sa ating pagbabalik.
16: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service,
19: and Radyo Pilipinas.

0: po sa lahat ng fans, followers, viewers ng Sports Radio. Ititutalo po ito ng tempo. Gusto kong batiin ang Sports Radio na pinakamamahal natin lahat. The 40th anniversary na pala. Actually, parehas lang siguro kami halos dahil 40 years din ako sa sports writing before I retired back in 2022. Tapos I have so many memorable moments kasama yung mga grupo sa Sports Radio, sila Ricky Yap Santos, sila Danny Romero. Actually, parang nag-string pa yata kami with Danny Romero sa Sports Radio with Dave Corus long ago, hindi ko na ma-recall, pero parang naalala ko. Tapos kasama lagi namin ng if you need sports stories, you tune into Sports Radio. Ever since dyan, maririnig mo sila Miss Judith dyan, sila Miss Cecil, ang sila lahat. Tapos sila Mike Bugo, maririnig mo rin dyan. Tapos sa pag-tour every summer, we leave everything, the sports writer ko, we leave everything, we join the tour, and of course, Sports Radio ang sinusundan mo dyan. Pinapakinggan mo sila, Earth City Lino dyan, M1, M2, M3. So many memorable moments. Again, congratulations, Sports Radio. 40 years, more power.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Oras mo natin, 26 minutos makalipas ang alas 5 at kayo pa rin ay nakatutok sa programang post-game. Matthew Pacheco po ang inyong kasama. At ganito nga mga kaibigan, no? Imposibleng hindi kayo aware sa mundo ng Philippine basketball. At ito na nga ang PBA 50th Commissioner's Cup Finals. Nagtatapat, no? Classic game pa rin ito, Barangay Ginebra laban sa TNT Tropang 5G. At dito makikita natin na talagang dikdikan yung kanilang naging laban kagabi na nag-umpisa kagabi. Sa pagitan ng dalawang kuponan na ito, matapos silang matalo yung kanilang mga kalaban sa score na 4-2 sa semifinals. So balikan natin quarter by quarter kung ano nga bang mga naganap dito, no. Unang-una syempre nung first quarter, medyo itong ating mga katropa, no, diyan na TNT. Medyo lamang pa sila, no, nung tinapos nila yung unang quarter ng 28 against sa 25 points na ibinuslo nitong Barangay Ginebra. So basically TNT have set the tone early with their kanila mga mabibilis na ball movements at aggressive na mga perimeter shooting. Sa pagtutulungan syempre ng kanilang mga key players dyan, ano, at ang Ginebra naman medyo nag-struggle nung una with their defensive rotations allowing open looks from the corner at mga leak dun sa kanilang mga transition forcing some turnovers. So basically ang TNT nung umpisa medyo naging mainit ang kanilang kamay dyan sa may 3-point range at sa kanilang mga execution ng kanilang mga pick and rolls, no, yung kanilang mga jump shots na talaga na mga nagbigay sa kanila ng kalabangan in the early game. So ang defensive capabilities ng Ginebra medyo nasubukan ito nung umpisa. That's why they've ended their first quarter 28-25. Na talaga namang medyo dikit pa rin naman, di ba? Finals kung finals, eh, damang-dama mo yung finals dahil walang gustong magbigayan, ano? Oh, gusto nila talagang makuha itong championship sa PBA 50th edition ng 50th Commissioner's Cup. Samantala, pagsalaksak ng second quarter itong Ginebra, eh medyo nakabawi, no? Yung kanilang tempo, eh medyo nakuha nila, no, na kanilang sa kanilang defense na kung saan nagbigay ng effectivity dun sa kanilang mga gameplays, no? Kaya naman ang at the same time medyo natibag din itong opensa ng TNT Tropang 5G dahil sa kanilang mga naging issue sa turnover at mga tougher na or na mga kanilang mga naging shot selection dun sa kanilang naging laro dito sa second quarter. Medyo pressured no yung kanilang ball handling dito at naging stagnant din no kung saan na-deny nga itong ilang mga field goals or mga kanilang attempt, field goal attempt no. At matapos ang halftime, na itala itong score na 52-49 naman in favor of Ginebra na. So kanina 3-point lead bago matapos ang first quarter, pagsapit ng second quarter, 3-point lead ulit pero lamang naman ang Ginebra. Samantala third quarter ito, medyo nakabawi na naman itong TNT. Baka balikan lang eh, no? Talagang walang gustong magpaawat. Gusto nila sila champion. Paano kayong ano, no? Dalawa na lang yung trophy tas tag-isa na lang sila. Pero that's the essence of competition nga, no? They are going to fight for something, to claim and to know kung sino nga ba ang the best dito sa edisyong ito ng PBA. So third quarter, nakabalik itong TNT. Naging agresibo pa rin sila. Kanilang mga gameplays at ang kanilang pace ay mas naging mabilis. So the quarter turned, pero at balikan pa rin siya, hindi naman siya totally parang dominant lang into one team. So balikan pa rin, sagutan ng mga points throughout the quarter, no? Sa ikatlong quarter, so naging nag-improve yung pacing and even the spacing of the TNT having better ball reversals during those games. Sa Ginebra naman, isa naging reliant sila dun sa kanila mga isolation slowed ball movement, no? Pero hindi naman all the time, paminsan-minsan lang. So basically, naging reliant din sila dun sa mga star players nila who are playing in late clock situations. Tapos ang third quarter, score 78-76. Dalawa kalamangan, no? TNT pa rin to. At pagsapit nga nitong fourth quarter, digdikan pa rin. Wala pa rin gusto magbigayan. So basically, hanggang kahuli-hulihan, ano, na kung saan ang final level talaga, sulit na sulit, kumbaga, yung mga nanood ng personal dito sa larong ito, ang TNT may mga chances sila pero na-miss nila yung ibang mga key possessions lalo na doon sa dulo while Ginebra stayed composed in crunch time. Dito noon talagang ang Ginebra ay veteranong-veterano. Siyempre yung kanilang mga players din dyan talagang ano na eh. Kasi parang ano eh, merong ang sinasabi sila na itong Ginebra is composed of the Gilas Pilipinas players. Kasama pa nila yung kanilang coach, si Coach Tim Cone. Ano at talagang malakas kung malakas. Pero itong TNT, syempre, hindi rin naman magpapahuli. Nilaban pa rin naman nila hanggang huli. So basically, dun sa dulo, nagsagutan ng tres itong si Abarrientos at sinagutin ni RR Pugoy. Pero ito na nga, nagkaroon ng issue no, dun sa kanilang huling ano, huling play na kung saan muntik na sana no, na magkaroon ng tie kung na-shoot no ni Calvin Optana. Pero ito nga medyo yung ibang fans hindi sila satisfied no, sana daw or they're insisting na yung gameplay na yon is merong foul call no. Na kung saan hanggang sa online world eh makikita natin itong sagutan at batuhan ng ating mga kababayan. Pero sa ibang insights naman, itong naging call nung or hindi pagtawag ng foul kay Calvin Optana dun sa ano eh, shoot niya na sana, ilay up niya pero na ano, nasagi, natapal ni Justin Brownlee, no? So basically ang nangyari noon, naging natumba pero walang foul call. So kung na-shoot sana ni Kuya Calvin 'yon, edi sana pareha sila ng score, papasok pa sana ng overtime. Kaso hindi na nga eh. Kaya ang score sa fourth quarter 102-100 pabor sa Barangay Ginebra. Kaya naman, congratulations dahil nasungkit nila ang unang punto sa kanilang 7 series. O, diba, siso, first game, lamang tatlo ang TNT. Tapos sa pangalawa, lamang ng tatlo ang Ginebra. O, third quarter, lamang ng dalawang TNT. O, tapos sa fourth quarter, lamang naman ng dalawang Ginebra. Kaya, abangan natin ang susunod nilang laro. dyan sa nagpapatuloy na PBA Finals. Samantala, oras po natin na 35 minutos, 34 minutos makalipas ang alas 5. At dito naman, dako naman tayo, medyo flight tayo, flight. Punta tayo sa may ano dyan, sa may NBA sa Amerika. At maging maganda rin yung kanilang laro kaninang umaga, no, oras dito sa Pilipinas, kung saan matagal-tagal, 27 years in the making itong match-up ng New York Knicks at ng San Antonio Spurs. So medyo itong New York Knicks, medyo mahaba-haba ang kanilang pahinga matapos nga nilang ma-sweep. Yung kanilang, na-sweep ba nila? Ah, hindi. Ang alam ko, hindi eh. Ah, oo, na-sweep nila ang Cavaliers 4-0. At samantala ito, San Antonio Spurs naman, laban sa OKC Thunder, ay 4-3. Kaya medyo may ilang araw lang silang pahinga. Pero itong game na naganap ito sa home court mismo ng San Antonio Spurs. Napaka-colorful na kanilang ano, ha? Parang piyesta, no? Ito, balikan natin, play-by-play. Well, anyway, ang bottom line pa rin nito, Spurs, no, natalo sila. Natalo ang Spurs. Kaya sa mga Spurs fans dyan, yan, talo tayo. O talo ang Spurs. Ano, at ang nanalo nga itong New York Knicks dyan sa bahay nila sa San Antonio. First quarter, nagumpisa ang Spurs ng malakas. No? Talagang ipinakita nila sa pamasa tulong ni Kuya Wemby, ano, sa score na 105-95 ang kanilang final score. Pero ito nga si Kuya Wemby, si Kuya Victor, naging energetic, no? Talaga nga kanya mga ibinuslong puntos nakatulong sa kanilang magandang pacing dun sa first quarter nila. Ano kanilang mga post touches, samantala sa pagita or sa kabilang kupuna naman ng New York Knicks sa tulong ni Kuya Jalen Bronson, no, sa kanyang ginawa na half court na shoot niya, no, at pero makikita natin na overall play dito lamang ang San Antonio Spurs medyo, pero hindi naman na hindi naman na malayo, no, kumbaga yung ginagawa kasing tempo nitong kanilang star player ng Spurs na si Victor Wembanyama na nagkaroon or nakatulong yung kanyang mga points within the paint, ano, at ang kanyang defensive play. Pero hindi naman to binayaan ng New York Knicks, kumbaga sinagot pa rin nila, no, sa tulong ni Kuya Jalen Bronson, no, sa kanyang mga mid-range scoring at kanyang mga quick na mga points. So naging tight pa rin yung laban nung umpisa. Score 27-19. Ang leading dyan ay ang San Antonio Spurs. Pagsapit naman ng second quarter, medyo nag-adjust itong Knicks, no? Pero mas naging tight din yung depensa ng laban, ng kanilang laban sa isa't isa. So New York started to slow the game down and force the Spurs into tougher half-court possessions. Si Karl Anthony Towns, saging maganda yung kanyang performance dito. Nakatulong ito para makuha itong ilang mga possession at ma-convert sa puntos. At syempre, sa tulong na rin ni Josh Hart and OG Anunoby, na kung saan yung kanila mga defensive plays ay nakatulong pa rin sa New York Knicks. Pero at the end ng halftime, lamang pa rin ng San Antonio Spurs, 55-48. So, ganun yung naging batuhan nila ng puntos sa unang halftime. Samantala, sa third quarter, dito na, no? At dito na mas naging dikit yung kanilang laban. So, ang Spurs, naging aggressive pa rin sila. Siyempre, nasa kanila yung momentum, eh. Tapos, home court pa nila, di ba? Baga, kung ano yun sa amin na to, ilista nyo na. Sa amin ng game 1, sasabihin nila, no? Kaso nga lang dito na mas naging medyo wavy yung momentum. Nagtapos ang third quarter, 76-76 all, no? Pero pagsapit ng fourth quarter, dito na mas nagkaroon ang ng effectivity, yung execution ng New York Knicks sa kanilang mga plays, sa kanilang mga ginawang plays nga at down the stretch that made the difference for their team. Ano, their defense, mas naging tight sila na kung saan na-convert nito sa mga turnover at sa punto, syempre. Patuloy pa rin sa pag-arangkada si kuya mo, Jalen Bronson, no? Na kanya mga mid-range buckets para hanggang sa huli ay makamit nila ang score na 105-95. Pabor sa New York Knicks. So talagang ito si Jalen Bronson, lalo na yung kanyang dulo, no, yung kanyang very crucial shot or yung clutch scoring na ginawa niya sa fourth quarter to have that final dagger stretch para makamit itong unang game nila sa best of seven series ay nakatulong sa kanila. So yung kanilang last 6 minutes naging crucial ito, yung kanilang depensa against the players of San Antonio Spurs at ang naging impact ni Karl Anthony Towns. Pero naging maganda pa rin ang ipinakita ni Kuya Wemby, no? Dahil meron siyang 26 points pero meron din siyang 6 na turnovers. So basically, si Kuya Jalen, he scored 13 of his 30 points in the fourth quarter alone. Imagine that. And the New York Knicks overcame a 14-point third quarter deficit to post a 105-95 victory over the host, San Antonio Spurs, in Game 1. So dito natin makikita na sa susunod nilang laro, June 5 sa kanila yon, or so June 6 na sa atin, kung sino na naman ang mananaig. Kung sino na naman ang mailista, no? Kung magta-tie ba ito, babawi ba ang ating kung babawi ba ang San Antonio Spurs against Knicks or the Knicks or the Knicks will continue to dominate sa home court pa rin po ng San Antonio Spurs gaganapin. Yan ang mundo ng basketball, no? Talagang mainit-init at maraming pag-uusapan. Pero sa ating pagbabalik, usaping football naman tayo, mga kaibigan. Oras mo natin 41 minutos makalipas ang alas 5. Ako pa rin ang inyong kasama, Matthew Pacheco, postgame.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Aten ay si ang kanilang goalkeeper si Kamerad, ang kanilang captain si Sato, at ang kanyang mga kasama na ay si Rublico, Rusquillo, Tabina, si Woods, si Roca. Ang balita ko to si Roca, si Cole Roca, eh bago lang siya, galing siya dyan na sa bansang Amerika. So feel am siya, no? At si Reyes, si Kekkonen, Bugas, at si Gayoso. Sana man manaig din sila sa kanilang laban against sa Guam na gaganapin naman on Tuesday. Well, anyway mga kaibigan, oras po natin 47 minutos makalipas ang alas 5 ng magandang hapon. Sa ating pagbabalik, panorin po natin ang interview kay Chi Roque, ang defender po ng Philippine Handball Team, dito pa rin sa postgame.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
5: At this point, I welcome na po natin ang ating special guest na si Chi Roque ng ating Philippine Women's Beach Handball Team. Hi Chi, welcome to the program.
6: Hello po ma'am, good afternoon po at good afternoon po sa lahat ng listeners and viewers po ng Sports Podcast.
5: Yes, Chi, of course, una pa lamang congratulations sa team for qualifying to this IHF Beach World Handball Championship. So, pang ilan mo na ba to? Pangalawang beses mo na ba to na mag-World Championship, Chi?
6: Yes po ma'am, pang second ko na po yung World Cup for this year.
5: Ayan, so pang second, the first time po was in 2024. So ikaw, as a returnee, no, sabihin natin, no, how are you preparing yourself, no, for this big comeback?
6: Ngayon yung team, especially sa akin, sobrang excited po kami na makakabalik ulit sa World Championship kasi nung sa first debut namin, naging maganda po yung naging run ng team natin. We are 12 ranked sa World Championship. So, naging ngayon na mababalik ulit, excited yung buong team kasi especially mas na-gain ng more experience saka yung preparation ng team mas pinaghahandaan po namin para ma-surpass po natin yung previous ranking natin in last 2 years.
5: Yun. So talagang 2 years ago, no, sabihin natin, ang laki na rin ng in-improve, no, nung ating national handball team, no. Ano yun sa tingin mong biggest improvement or development nitong team na to sa pagbabalik dito sa World Championship?
6: For me naman, talagang malaki yung naging improvement namin tsaka yung especially yung sa preparation namin, yung system tsaka yung program, mas naging mature yung bawat isa, yung individual skills. Ako kasi sa part ako ma'am, nasa defense po ako team. So sa amin, confident po ako na doon kasi sa last 2 years, doon sa statistic natin, number 3 po yung team defense namin, yung naging rank namin doon. So kami, mas kumpiyansa pa kami ngayon na mas palakasin pa po yung depensa namin. And sa team offense naman, nakikita ko na yung improvement nila at yung mas yung chemistry nila na bi-build up pa nila at mas makakapag-perform pa sila ng maayos.
5: Yon. So si Chief

0: ay playing as a defender, no? Gaano ba ka-crucial ang role ng isang defender for a beach handball team?
1: Yes, as a defender naman, so kailangan namin i-prevent talaga yung opponent to score. So medyo mabilis kasi siya na game situation. So mas mabilis yung adjustment. Dapat mas more controlled po namin yung mga attackers para hindi sila makapag-score at ma-convert po namin sa kabilang courts para ma-convert into score.
0: So talagang crucial, no, ang ginagampan ng role ng isang defender. Pero syempre, kailan ba naka-schedule na umalis yung ating team and ready na ba?
1: Yes, ma'am. Aalis po kami ng June 16 kasi meron po kaming pre-tournament po doon before po ng World Cup. So magsa-start po yung World Championship is 23 of June at hanggang 28 po.
0: So June 23 to 28, so magkakaroon pa ng pre-tournament. When we say pre-tournament, as in talagang may magiging laban pa, sino yung mga makakaharap nyo doon?
1: Yung mga teams lang din po nasasali po sa World Championship po. So mas maganda pong experience po yon bago po kami sasalang po doon sa mismong actual competition.
0: Kumbaga parang ano, may preview kayo, no, sa yes, sa posibleng mangyari. But of course, nakita nyo ang mga kagrupo nyo sa Group D ay yung Argentina, Denmark at yung Bonin, no. So paano nyo, anong reaction, no, malalakas ba to itong mga team na to, Chi?
1: Yes, ma'am. Yung Argentina kasi sila yung naging silver nung last 2 years. Sila yung pangalawa sa ranking. Then malalakas din yung Denmark kasi nasa mga top 8 sila na team talaga. So yung Benny naman, bagong team sila. So sa nakikita namin kasi last time na nag-worlds kami, yung naging ka-bracket namin is Australia, China, and Portugal. Eh, malalakas din naman na team. So ang rank namin doon is pangatlo kami kaya nakapasok kami sa main round. Kaya kumpiyansa yung team ngayon na mas maganda at maayos yung may papakita namin as mas mataas pa yung expectation namin sa expectation ng team kung ano man yung magiging result ngayon. Ayun, excited po ang lahat.
0: Yan, talagang excited ang lahat. Pero when it comes dun sa roster, tingin mo ilang porsyento nung nasa lineup yung same na names or nasa listahan, no, na naglaro noon 2024?
1: Sa lineup naman na ngayon, sa nakikita ko naman, ma'am, is mas maayos naman ngayon kasi siya mas nag-improve din yung mga bagong keepers namin tsaka mas may mga bagong players na mas mabilis naka-adapt because of the maganda ngayon naging sistema ng team, yung program ng mga coaches at marami na din naman kaming competition na salihan ng mga preparation. Andiyan yung Asian Beach Handball Championship, Asian Beach Games, then indoor din. So sa tingin ko naman, yung mga lineup ngayon na ipipresent natin sa World Championship is mas mataas kaysa dati. Most especially dun sa mga experience as mas mature na silang maglaro.
0: From that previous, sabihin natin yung naging debut nyo noong 2024, ano yung bibit-bitin mo na learned lessons, no, from that competition na hindi nyo nauulitin pagdating dito sa Croatia?
1: Yeah. Yes, ma'am. Kasi nung first year pa po namin talaga, isang taon pa lang talaga kami. So parang hindi, ina-adapt pa namin talaga yung sports. Pero binigay naman namin sobrang lahat ng nag-prepare kami, nag-train kami, binigay naman namin ngayon. So nakikita namin na mas mature at yung chemistry namin sa bawat isa talaga, yung kailangan namin mas ma-focus namin ngayon. Tsaka yung ano yung game plan ng mga coaches, kailangan namin sundin. Tsaka especially yung mga mabibilis, mga quick adjustments kasi ang bilis po ng laro. Yan lang po.
0: Yes, si Coach Jana, last sa PSA forum, na-mention niya na target niyong makapasok sa next round. Gano'ng kaka-confident, no, na makakaya talaga to ng team?
1: Yes, confident kami kasi nakikita naman namin yung preparation, yung daily training namin. mas nagiging maganda. Saka mas na-elevate ng bawat isa yung performance. So kailangan lang talaga naman maging consistent. So yung mga coaches talaga sobrang naniniwala at naniniwala kami lahat na magiging maganda yung ipe-perform namin ngayon sa World Cup. Saka syempre yung support ng bawat isa, hindi lang yung sa mga coaches, especially yung sa men's team namin, kung paano nila kami tinulungan para mas mag-improve pa talaga kami. Kasi nandyan sila para i-challenge kami every training talaga.
2: Kalakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: Oras mo natin, 3 minutos bago sumapit ng alas 6 ng magandang gabi na ha. Yan po ang naging interview ng Sports Radio kay Chi Roque, ang defender ng Philippine Handball Team as they head sa World Cup ng handball competition. Well, anyway mga kaibigan, one game down and more stories to come. We'll see you at the next one. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Sports Radio 918, sa Masters Control, sa may Malolos Transmitter at sa lahat ng bumubuo ng himpilang ito. Ako po inyong nakasama sa ngalan ni John Mogol sa programang Post Game, Matthew Pacheco. Isang magandang gabi, Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
2: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Sa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
13: Susunod sa Schoolmates.
14: Dagdag buwis sa mga mayayaman. Fair lang ba o foul? Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
15: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan nating iangat ang ating middle class.
16: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang skate capacity para ilaan sa tama ang mga buwis na nakokolekta?
13: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng gabi. Dito lang sa PTV.
17: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.
9: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Malacañang may paalala sa mga senador sa gitna ng panibagong tensyon na nangyari ngayong araw sa Senado. Bagong Senate Majority Block, tinawag na bogus hearing ang isinagawang pagdinig sa Senado ngayong araw kaugnay ng umunoy manubalyang flood control projects. Mga miyembro ng Senate Media, mariing ko rin din ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran ang ilang mainstream media. House Prosecution Panel, nananatiling kumpiyansa sa kanilang mga ihaharap na ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maynila, magpapatupad ng pawasingil sa tubig ngayong Hulyo kung magkano alamin. At kilalanin ang bagong general manager ng inyong pambansang telebisyon.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagbigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng bagong nangyaring tensyon sa loob ng Senado ngayong araw.
1: Ayon pa sa palasyo, hindi sinasangayunan ng punong ehekutibo ang ganitong klaseng gulo lalo't una na niyang iginiit na nakakaapekto ito sa mga panukalang batas na target maipasa.
3: Mariin namang pinabulaanan ng palasyo ang sinabi ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na may... bilang Senate President. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Umayos kayo.
5: Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga senador sa harap ng panibagong tensyon ngayon sa Senado. Kaninang umaga lang, nagpang-abot at nagkatulakan sina Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla nang ipilit ipasok ng Cayetano Block ang 18 ex-Marines na resource persons para sa kanilang Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa palasyo, hindi tinotolerate ng Pangulo ang mga ganitong gulo, lalo't una na niyang iginiit na nakakaapekto ito sa mga panukalang batas na target maipasa. Kaya dapat na raw itong matigil.
6: Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado.
5: Muli ring binigyang diin ng Malacañang na legal ang nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon. Sabi ni Castro, naaayon ito sa batas. Batay na rin anya sa Avelino versus Cuenco case. Punto niya, maituturing na coercive reach si Senador Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong at si Senador Bato de la Rosa na nagtatago ngayon.
6: So with that, lumalabas na 22 ang recognized base number. So nagkaroon ng 12. At ayon na rin sa Avelino versus sa Cuenco, ang 12, kapag ka po, dahil sa Avelino versus Cuenco, lumalabas na ang recognized base number ay 23, dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte, mismo ng Supreme Court, na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with this, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number. 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum.
5: Kasunod niyan, binigyang diin ng palasyo na ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang lehitimo at marapat na sundin.
6: As far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
5: Sinabi rin ng palasyo na hihintayin na lamang ng ehekutibo ang magiging request ng Senado sa pangungunan ni Senator Sherwin Gatchalian ukol sa pagkakaroon ng special session. Gayet nito, handa naman ang Pangulong tumugon sa kahilingan kung kakailanganin.
6: Yes, opo. Inclined ang presidente na to give in to the special request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
5: Mariin ding pinabulaanan ng palasyo ang sinabi ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na may sabwatan umano ang administrasyon at ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian para matanggal ito bilang Senate President.
6: Huwag tayong magpadalos-dalos, maging mapanuri mismo tayong lahat. Hindi lahat ang nangyayari at or rather hindi lahat ang sinasabi ng isang political servant or public servant ay totoo na. So dapat mayroong pinangahawakang resibo at ebidensya.
5: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Isang individual na konektado umano sa isa sa 18 ex-Marines ang nagsiwalat sa NBI na inalok umano ni dating Congressman Mike Defensor ang isa sa kanila ng 5 milyong piso kapalit ng pagtestigo nila. Sinabi ni NBI Director Melvin Matimbag na muli nilang binuksan ang investigasyon kaugnay ng tinagurang 18 Marines. At kinuhanan nila ng statement ang lumantad na individual. Ipinasampina na rin ani ang isang miyembrong idinadawit at si Mike Defensor para magbigay linaw sa mga aparatang.
4: Isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 saka May 6 na mayroon siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila. Alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad at pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga lumabas mag-press conference.
7: Walang special treatment yan ang iginit ng PNP CIDG matapos lumabas ang ilang mugshots ni Senador Jinggo Estrada na hindi nakasuot o nakapatong lamang ang kanyang detainee shirt. Paglilinaw ng pulisya, walang nagkasyang damit sa senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
8: Hindi makakadalo sa itinakdang pagdinig sa Sandigan Bayan si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan dahil hindi pa rin stable ang lagay ng dating kalihim. Nakatakda rin sanang resolbahin ngayong araw ang hirit nito ng hospital arrest ayon kay CIDG National Capital Region Chief Police Colonel John Giyagi, hindi binigyan ng medical clearance para makabiyahe si Bonoan mula ospital patungong Sandigan Bayan.
9: Kung makikita nyo si Senator Jinggo nandun, but Secretary Bonoan is not there because of medical reasons. Okay? We already coordinated with the 5th Division na hindi siya makaka-appear.
8: Bukod sa hypertension, may problema din umano sa puso ang akusado kaya't hindi maayos ang kondisyon nito.
9: Ano yata, barado yung ano niya, yung sa ano ng puso niya and then yung mataas pa rin yung BP.
8: Muli namang nanindigan ng CIDG na walang special treatment na ibinigay kay Senator Jinggo Estrada. Ginawa ni Giyagi ang pahayag matapos lumabas ang ilang mugshots ng senador na hindi nakasuot ng detainee shirt. Sinabi ni Giyagi, walang nagkasyang damit sa senador.
9: It just so happened that the urgency of time tsaka yung situation warrants na kailangan na naming dalhin sa Sandigan Bayan dahil yung time constraint kailangan nang iharap sa dalhin na doon.
8: Nanindigan din ang CIDG na nasunod lahat ng proseso.
9: Eh di sana hindi namin ipinatong, hindi na namin pinasuot if there is a special consideration for the senator. But no, ipinatong pa rin namin para makita na talagang he had undergone yung the procedure.
8: Si Senator Estrada at dating Secretary Bonoan ay kapwa-akusado sa kasong graft at plunder sa manumalyang flood control project ng pamahalaan. Ryan Lesigues, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nagpaabot ng mensahe ng suporta si House Speaker Faustino Boji D. III kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Sa kanyang opisyal na pahayag, binati ni Speaker D. si Senator Gatchalian sa pagkakatalaga nito bilang Senate President pro tempore at sa pagganap nito bilang Acting Senate President. Ayon kay Speaker D., mahalaga ang papel ng Senado sa pagtupad ng mga tungkulin ng legislatura at sa pagpapatatag ng mga demokratikong institusyon ng bansa. Gayun pa niya, may tiwala siyang ipagpatuloy ng Senado ang pagganap sa constitutional nitong mandato ng may integridad, kalayaan at mataas na pagpapahalaga sa pampublikong interes.
2: Sa kabila ng mga naging pagbabago sa liderato ng Senado, nananatiling kumpiyansa ang House Prosecution Panel sa mga ebidensyang ihaharap nito sa nakabang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang kay Lanao del Sur First District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, matibay ang kanilang mga ebidensya at handa ang prosekusyon na ilatag ito. Gitna ang mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado matapos ang quorum ay isang panloob na usapin na nasa mga senador na ang pagtalakay at pagresolba. Bilang impeachment court, inaasahan naman aniya na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito alinsunod sa konstitusyon.
10: On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch of government.
3: Samantalang muling magpapadala ng barko ang Philippine Navy para sa Brimpac Exercises 2026 sa Hawaii. Lalhok din sa unang pagkakataon ng Philippine Coast Guard na makasaysayan para sa pagsasanay. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
11: Higit 100 crew member ng Philippine Navy mula sa Guided Missile Frigate BRP Miguel Malbar ang lalahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC Exercises 2026. Isinagawa nitong Webes ang send-off ceremony sa Subic, Zambales. Itinuturing ang RIMPAC bilang world's largest maritime exercise na magsisimula sa June 24 at tatagal hanggang July 31.
12: Mula rito sa Naval Operating Base Subic, Zambales ay naglayag na patungong Honolulu, Hawaii ang BRP Miguel Malbar, ang barkong ipinadala ng Philippine Navy para lumahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC Exercises na 30th iteration ngayong 2026. Bukod sa Pilipinas, may 30 bansa pa ang kasama sa RIMPAC Exercises.
11: Mula 2018, ito ang 5th partisipasyon ng Pilipinas sa RIMPAC na isinasagawa kada 2 taon.
13: Our return to this multinational activity highlights our commitment to becoming a credible partner. We likewise strengthen maritime cooperation with partner nations and navies in order to continue advancing a free and open Indo-Pacific.
11: Nakatuon ang mga pagsasanay sa ilalim ng RIMPAC sa maritime warfare, anti-submarine warfare, maging sa humanitarian assistance and disaster response o HADR. Ayon sa Philippine Navy, ang mga matututunan sa pagsasanay ay makatutulong sa kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea.
14: This exercise just shows our operational reach, our operational resilience, and also our ability to sustain operations.
11: Bago ang RIMPAC, makakasama munang maglayag ng BRP Miguel Malbar ang mga barko ng Singapore, India, Japan, South Korea, at Italy mula Eastern Seaboard ng Pilipinas.
14: The Philippine Navy, together with other Asian countries, will have a joint sail going to Guam. Then from Guam, it will be transiting going to Hawaii.
11: Lalahok din sa RIMPAC ang Philippine Coast Guard na ipinadala ang kanilang barkong BRP Gabriela Silang. Nagsimula na rin itong maglayag patungong Hawaii matapos ang kasabay na send-off ceremony sa Maynila. Makasaysayan ang pagsali ng PCG sa RIMPAC na kauna-unahan sa mga Coast Guard sa buong mundo bukod sa Estados Unidos na host country. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Magandang balita naman po para sa mga consumers sa Metro Manila dahil opisyal nang inanunsyo ang bawas singil sa tubig mula sa Maynila. Kung kailan at magkano ang epektibong bawas singil, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
15: The MWSSRO confirms a tariff rollback for Maynila customers effective July 1, 2026.
16: Inaprubahan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Board of Trustees ang rekomendasyong magpatupad ng rollback sa singil sa tubig sa mga customer ng Maynilad para sa ikatlong quarter ng 2026. Dahil dito ay bababa ng 25 sentimo kada cubic meter ang magiging singil sa tubig para sa mga residente sa West Concession Area. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office Chief Regulator Patrick Lester T., ay ipatutupad ang bawas singil matapos ang pagsusuri sa palitan ng piso kontra Japanese yen.
15: Pinotice po, nag-roll back po ang Maynila. Ang dahilan po dyan ay ang appreciation ng peso laban sa Japanese yen. Nearly half of the loans of the foreign currency denominated loans of Maynila are based on Japanese yen. And nag-improve po ang, nag-appreciate po ang peso versus the yen. Kaya po nagkaroon po ng rollback ng price. At isa may Manila Water naman po ay purely dollar denominated sila, but the impact is less than 1 centavos. Kaya po there's no adjustment at this time because it is impractical to implement it.
16: Ang FCDA ay isang mekanismo na sinusuri kada quarter para mabawi mula sa consumer ang lugi na dulot ng pagbabago sa palitan ng dayuhang pananalapi. Ginagamit ang mekanismong ito para sa mga loan na pinopondohan para sa pagpapalawak at pagpapabuti ng serbisyo sa tubig at wastewater. Dahil dito ay maiiwasan ng kagawaran ang under-recovery o over-recovery sa singil na dulot ng forex movements. Ipinaliwanag ng kagawaran na nakabatay ang kanilang desisyon sa mga gabay na inaprobahan noong August 2024 matapos ang isinagawang public consultation. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: May handog na loan program ng Department of Trade and Industry na may mababang interes para sa sektor ng transportasyon na nais lumipat sa electric vehicles. Kung magkano, alamin natin yan sa ulat ni J.M. Thompson.
17: 3 milyon ang ipauutang ng Department of Trade and Industry para sa mga PUV drivers na gustong mag-transition sa electric vehicle. Bilang suporta ng DTI sa hanay ng transportasyon, mayroong 2 hanggang 3 bilyong piso ang kabuuan ng budget para sa mga pampaserong jeep na nais magkaroon ng modernized electric vehicle.
18: 1 year po, no payment of principal and interest. And yung interest rate po na babayaran on the second year is 6.7% per annum. Mababa po ang interest rate nito. We encourage those that want to shift from the combustion vehicle to the electric vehicle. First, makakatulong din po ito kasi malaki po ang savings. From a low 33% to a high of 80% po ang savings compared sa diesel or sa gas.
17: Bukod sa mga pampasaherong jeep, bukas din ang e-transport loan program ng DTI sa ibang public utility vehicle katulad ng bus, taxi, tricycle at motorsiklo.
18: Basta transport operator po tayo or drivers, pwede po tayong mag-shift. May pautang po ang DTI SB Corporation para sa inyo. They can apply online sbcorp.gov.ph or SB Corp Money App.
17: Ayon sa Pasang Mazda, 40 units ng electric vehicles ang ihahanda na inaasahang mag-ooperate ngayong taon. Kaugnay rito, bukod sa mga charging stations na mayroon na sa iba't ibang bahagi ng bansa, magdaragdag din ang charging stations sa mga rutang dadaanan ng modernized jeep. 5% ng mahigit 100,000 jeepney driver ang inaasahang magta-transition sa electric vehicle. Ibig sabihin, aabot ito ng 6,000 units ng jeep. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, malaki ang matitipid ng mga operator at driver dahil hindi na sila gagamit ng krudo o gasolina. Dagdag pa niya,
19: yung mga rota na mga electric, no? We will now identify, dati pa to yung mga green routes, green corridors, no? Identify na po natin yan para sa ganoon. Mas lalong ma-incentivize po kayo na lumipat na po sa electric.
17: Nagkakaisa naman ang mga kooperatiba at korporasyon na bahagi ng Pasang Mazda para sa modernisasyon at sustainable public transport.
20: Ito na po ang tamang panahon para sa pagbabago sa hanay ng jeepneys.
17: J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Nakatanggap ang mahigit 100 paralan sa Cordillera ng SIM cards na may buwan ng libreng data mula sa Department of Information and Communications Technology. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi ng PTV Cordillera.
21: Umabot
0: na sa 158 na paaralan sa Cordillera ang nabigyan ng libreng bayanihan SIM cards mula sa Department of Information and Communications Technology. Sa tala ng ahensya, 24,000 SIM cards pa lamang ang naipamahagi mula sa target na 61,000 na inilaan sa rehiyon. Ayon sa DICT Cordillera, pangunahing benepisyaryo nito ang mga teaching at non-teaching personnel ng DepEd at mga benepisyaryo ng 4Ps. Ang mga SIM card ay may kasamang 25 gigabytes na libreng data bawat buwan sa loob ng isang taon upang makatulong sa pag-aaral ng mga estudyante, lalo na sa mga liblib na lugar ng bansa.
21: Currently, we have 158 schools na po ang nabibigyan natin and continuous pa ang ongoing pa distribution sa Benguet and sa Kalinga. Buwan-buwan ho yan, so every first of the month, mag-re-replenish po yung 25 gigabytes.
0: Nagsimula ang distribusyon noong December 2025 at inaasahang madaragdagan pa. Hamon sa pagpapatupad ng programa ay ang kakulangan ng mga cell sites na nagbibigay ng internet connectivity. Sa kasalukuyan, ang internet penetration rate sa Cordillera ay nasa 74.21%. Sa Baguio City ay nasa 100%, Mountain Province na 88.88%, Benguet na 81.4%, Apayao na 76.69%, Kalinga na 71.24%, Ifugao na 60% at Abra na 41.25%.
22: Kahit napaka dami sana ng mga schools na pwede nating bigyan nung mga SIM cards na yon, hindi natin talaga sila nabigyan dahil limitasyon ay yung connectivity. Kasi ang buhay ng SIM card na yan ay connection. Hindi naman natin pwedeng ibigay yung mga SIM cards sa mga schools, sa mga areas na wala talagang connection.
0: Dahil dito, umaasa ang DICT sa tulong ng National Telecommunications Commission ay mahikayat ang iba pang mga telcos na magtayo ng mga karagdagang cell sites sa Cordillera. Bridget Marcasi Pangosvian para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Papaulan ang habagat sa bansa. Pinalalakas ito ng low pressure area na papasok ng Philippine Area of Responsibility posibleng mamayang gabi o bukas. Gagalaw ito pahilagang silangan pero malayo yan sa kalupaan. Hindi ito direktang magpapaulan pero palalakasin ito ang epekto ng hanging habagat, particular dito sa Ilocos Region. Tinatayang lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa katapusan ng Linggo. Sa ngayon, ang habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kararanas po ng mahinang pag-ulan, occasional rains sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan dito sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Region, Cavite at sa Batangas. Fair weather naman sa Visayas at Mindanao pero posibleng makaranas ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa umaga o hapon. Samantalang posibleng anunsyo po ang umpisa ng Tagulano rainy season sa katapusan ng Linggo. Ngayon, silipin na natin ang heat index forecast dahil nagsimula nang maging maulap at maulan sa ating bansa, nasa 10 lugar na lamang ang nasa danger level of 41 or above 41 degrees Celsius. Ang ramdam na init tinatayang aabot sa 49 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang posibleng umabot naman sa 44 sa Alabat. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
2: At abangan, Anti-Political Dynasty Act pasado na sa Kamara.
3: Malacanang tiniyak ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong seafarer na nahaharap sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga sa Algeria.
7: At Department of Trade and Industry ininspeksyon ng mga ibinibentang school supplies sa Maynila bago ang lalapit na balik eskwela. Yan at iba pang mga balita sa pagpabalik ng Ulat Bayan.
23: Stay up to date on His Excellency,
1: President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Susunod sa Schoolmates.
1: Dagdag buwis sa mga mayayaman. Fair lang ba o foul? Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
2: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan natin iangat ang ating middle class.
3: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang state capacity para ilaan sa tama ang mga buwis na nakokolekta?
0: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV. Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nagdulot ng tensyon sa Senado ang umano'y pagharang sa pagpasok ng 18 dating Marines na imbitado sa hearing kaugnay ng anomalya sa flood control. Nagbunga rin ng palitan na akusasyon at pagtatalo sa loob ng mataas na kapulungan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
2: Ang gitgitan, tulakan at balyahan na yan, panibagong gulong pumutok sa Senado kaninang umaga. Nangyari ang tensyon sa pagitan ni na DILG Secretary John Vicre Mulla, Senador Robin Padilla at Senador Pia Cayetano matapos umanong harangin ni Remulla ang pagpasok ng 18 dating Marines sa Senado na inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black para sa pagdinig ng maanumayang flood control project. Paglilinaw naman ni Remulla, palabas na siya ng gusali ng mangyari ang komisyon. Paano raw niya pipigilan ang mga dating Marines gayong mag-isa lang siya? Pinapunta ni Acting Senate President Win Gatchalian si Remulla para tiyakin ang kaayusan sa Senado. Kasunod ito ng abiso ng mambabatas na mag-work from home na ang mga opisyal at empleyado ng mataas na kapulungan. Pinauwi rin ang mga nakapasok na on-site. Wala naman daw kasing nakatakdang aktibidad sa araw na ito. Tanging ang Office of Sergeant at Arms at Maintenance and General Services Bureau ang nasa shifting schedule ang pinapasok.
3: Wala tayong hearing today.
2: Kaya giit ni Senator Erwin Tulfo na tumatayong bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee sa ikinasang investigasyon ng Cayetano Block.
4: Talagang pambabastos, disregard of the rules ng grupo na yan.
2: Una nang ipinagpaliban ni Tulfo ang hearing, pero itinuloy ito ni Senator Pia Cayetano na nagmatigas na siya ang chairperson ng Blue Ribbon. Dito nakalagkad ang pangalan ni Tulfo sa pagdinig na pinadalhan umano ng pera sa kanyang bahay sa Green Hills ng Pugante at dating Acobico Representative Zaldico.
4: It's a lie, a blatant lie. Yung Green Hills na bahay na yan, di ba, nag-trending ako dati na nakipag-away ako sa Homeowners Association. So everybody knew that I live in Green Hills. So mag-aabla po ako dahil puro kasinungalingan po ito.
2: Pinaratangan naman ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran umano ang media na bigo umanong tanungin ang dating minorya ukol sa katiwalian sa flood control projects.
5: Wala po silang ginawa para ituloy ang pagdig. Kayo pong mga participants sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila?
2: Agad naman niyang binawi ng mambabatas.
6: I'm coming from deep frustration.
2: Mariing kinondena ng Senate media at tinawag na irresponsable ang pahayag ni Marcoleta. Malisyoso anya ang sinabi ni Marcoleta at hindi patas para sa mga alagad ng media na handang ibuwis ang buhay. Maibahagi lamang ang mahalagang impormasyon at nangyayari sa Senado. Tumagal man ang ilang oras ang pagdinig ng Cayetano Black sa flood control anomaly. Hindi raw ito kikilalanin dahil giit ng Gatchalian Block.
4: Sampu lang sila, numbers game tayo dito, di ba? A majority rules. A majority kami, malas nila, 10 sila, 12 kami. De kung hindi nila matanggap, di umakin sila sa korte, mag-file sila, tingnan natin.
2: Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: May panawagan si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Nililaw din ng acting Senate President na personal siyang humingi ng tulong kay DILG Secretary John Vicre Mulla para matiyak ang seguridad sa loob at paligid ng Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
7: Let's go back to work. Itong panawagan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Ayon kay Gatchalian, hindi niya tinitingnan kung kabilang sa mayorya o minorya ang kanyang mga katrabaho. Dalang mahalaga ay may pagpatuloy ng trabaho para sa institusyon. Inamin din niya na hindi pa sila nakakapag-usap ni Senator Alan Peter Cayetano matapos ang mga naging pangyayari sa Senado.
8: I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case, new minority at importante ngayon buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado, no? So marami rin naman sa mga minority, mga personal na kaibigan natin.
7: Aapil na rin si Gatchalian sa kanyang mga kasamahan na magtulungan para sa kapakanalang Senado bilang isang institusyon. Kakausapin din niya ang Executive Committee para matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon at pagganap ng mga tungkulin ng Senado. Tututukan din nila mga nakabimbing panukala matapos ang dalawang araw na walang sesyon ang mataas sa kapulungan. Pinag-aaralan din ang posibilidad ng pagpapatawag ng special session para matalakay ang mga mahalagang panukala. Muli namang sinagot ni Gatchalian ang pagkwestiyon ng dating mayorya tungkol sa quorum kahapon.
8: From 1949 to now, in Avellino case is the only Supreme Court case related to quorum. Wala nang iba. No? So until now, ginagamit pa rin yan in cases of determining quorum.
7: Personal siyang humingi ng tulong kay DILG Secretary John Vicrimulya para matiyak ang seguridad sa loob at paligid ng Senado. Ayon kay Gatchalian, isa itong preemptive action para mapanatili ang kaligtasan ng mga empleyado ng Senado kasunod ng mga kilos protesta ng iba't ibang grupo.
8: Preemptive action to? Wala kaming tinuturo kung sino manggugulo, anong grupo manggugulo. Preemptive to. No? So lahat ito ay preemptive action.
7: Muling po na sesyon ni Senador Pia Cayetano ang sinagawang sesyon kahapon kasama ng pagpapalit sa mga committee chairmanship, partikular ang pamuno sa Senate Blue Ribbon Committee.
3: Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, this committee on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid.
7: Pero giniit ni dating Senate President Franklin Drilon, lehitimo ang naging reorganisasyon sa Senado. Binalikan ni Drilon ang sitwasyon noong 2015 kung saan nakapagpatuloy ang operasyon ng Senado kahit 17 lamang sa 24 na senador ang aktibong miyembro. Anya, 4 na senador noon ang nasa ibang bansa habang 3 naman ang nakakulong dahilan para maituring ng 17 ang kabuong miyembro ng Senado sapat para makabuo ng quorum. Samantala, nagbahayag ng pagkabahala si dating Senator Joey Lina sa sigilot sa Senado. Umaasa anyang taong bayan na agad nang marisolbang hidwaan para makapagtuon ang mga senador at kongresista sa mas mahalagang usapin na direktang nakakaapekto sa mamamayan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Iginit ng Malacanang, nahihintayin muna ng palasyo ang bersyon ng Senado ng Anti-Political Dynasty Bill matapos itong maipasa sa Kongreso kahapon. Sagot yan ng palasyo ng tanungin kung sapat na ba ang bersyong lumusot sa mababang kapulungan ng Kongreso. Punto ng Malacanang, pag-aaralan mabuti ng Pangulo ang magiging final na bersyon ng panukala at itiyaking mapapabilang ito sa priority bills ng pamahalaan. Kasabay niyan, itinanggi ng palasyo ang mga paratang ng kritiko na maari umanong i-veto ng Pangulo ang panukala.
9: Ganyan naman po talaga ang iba mga tao na Islamang magbigay ng negatibo sa Pangulo. Ang Pangulo nga po ang nagsabi na unahin ito. Nung nagkaroon ng pagpupulong, ang LEDAC, yan po ang tinutuka ng Pangulo. Kinausap niya po mismo, nandoon si Secretary, or rather, Senator Riza Ontiveros, at nagulat po siya at sinabi po ng Pangulo na tutukan po ito at nais po maipasa ito sa kanyang termino.
1: Inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Pero ano nga ba ang nilalaman ng panukalang ito at paano nito lilimitahan ang sabay-sabay na pagtakbo sa pwesto ng magkakamag-anak sa pamahalaan? Alamin natin yan sa ulat ni Vel Custodio.
10: House Bill number 8389 is approved on third reading.
11: Sa botong 267 na pabor, 20 na hindi pabor at 7 abstention, aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara ang panukalang Anti-Political Dynasty Act. Bahagi ang Anti-Political Dynasty Bill sa LEDAC priority measures sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng panukala na bigyan ng pantay na pagkakataon ang bawat Pilipino na makapaglingkod sa bayan at tuluyang wakasan ang konsentrasyon ng mga iilang pamilya sa kapangyarihan. At palawakin ang partisipasyon ng mga Pilipino sa politika, palakasin ang tiwala ng publiko sa mga institusyong demokratiko at bigyan ng mas maraming pagkakataon ng mga kabataan at karapat-dapat na leader na makapaglingkod. Nakasaad sa panukala na ipinagbabawal ang mag-asawa at mga kamag-anak hanggang second civil degree na sabay na humawak o tumakbo ng mga halal na posisyon sa iisang distrito, lalawigan, lungsod at munisipyo. Kung sa sakali namang magsabay na manalo ang magkamag-anak, batay sa Section 7, ang may pinakamataas na boto lang ang papayagang umupo. Kung magkaiba naman ang posisyon, ang nanalo sa mas mataas na tanggapan ang siyang kikilalanin. Ilang mga mambabatas naman ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa Anti-Political Dynasty Bill.
12: Dahil dito, mananatiling pinapayagan ang mag-asawa, mag-ama, mag-ina, magkapatid, at maging magkalolo't apo na sabay maging congressman, isa sa distrito, isa sa party list.
13: Limiting this prohibition to only the second degree narrows the reach of the law and allows extended family networks which remain close-knit in Philippine culture to continue operating within the same political sphere.
11: Ayon naman kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong, kailangan balansihin ang paglimita sa pagtakbo ng magkakamag-anak at ang kalayaan ng taong bayan para bumoto alinsunod sa saligang batas, habang tinatanggal ang konsentrasyon ng magkakamag-anak sa iisang lokalidad o national government.
14: Just to give you an example, the Vice Mayor of Quezon City is a cousin to the incumbent Mayor of Pasig City. So kung fourth degree of consanguinity ang i-impose natin dyan, imagine we will deprive the city of Pasig, one of the best mayors that they have produced.
11: Papatawa naman ang parusa bilang isang election offense ang sino mang magsisinungaling, magtatago ng katotohanan o mamimeke ng dokumento alinsunod sa Omnibus Election Code. Bawal din ang bigla ang pagbibitiw sa pwesto para lamang ipasa ang posisyon sa asawa o kumag-anak. Matapos na maipasa sa Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill, umaasa si Adyong na makakapagpasa na rin ang bersyon ng Senado para mapag-usapan na ang mga bersyon sa panukalang batas at sa bicameral conference.
14: So I'm pretty sure that the Senate would be able to come up with a version na even somehow not necessarily similar with what we just approved in the House of Representatives, but even more extensive. Now that's why kailangan ng bicameral conference.
11: Mungkahin niya na bukod sa Anti-Political Dynasty Bill, ay dapat din palakasin ang batas sa political system, kagaya ng reforma sa party list system. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
15: Inirekomenda ng House Committee on Ethics and Privileges ang pagpapataw ng disciplinary action laban kay Quezon City 4 District Representative Bong Suntay. Kabilang sa mga inirekomendang parusa ay ang pag-re-reprimand, pagsasagawa ng community service at pagdalo sa isang gender sensitivity seminar. Kaugnay ito ng kontrobersyal na sexist na pahayag ni Suntay patungkol sa aktres na si Ann Curtis na umani ng patikos mula sa iba't ibang sektor. Ayon sa komite, mahalagang panagutin ang mga mababata sa kanilang mga pahayag at pag-uugali, lalo na bilang mga pampublikong opisyal. Hinihintay naman ang pagtalakay at aksyon ng kapulungan sa rekomendasyon ng komite.
16: He recommends that Representative Suntay be penalized with a disciplinary action of reprimand under Section 52B, Paragraph 2, Rule 9 of the Committee Rules, render voluntary community service, undergo gender sensitivity seminar organized by the House Committee on Women and Gender Equality, and issue a public apology to Ms. Ann Curtis Smith and all women in a statement to be read before a television or broadcast media.
15: Hindi na nakapalag ang isang lalaki matapos ma-corner ng mga operatiba ng PNP CIDG si kinasang entrapment operation sa Parañaque. Tatanggapin na sana ng lalaki yung budel money nang mabulaga siya ng mga otoridad. Ang suspect, papanggap na pulis para mangikil. Yan ang ulat ni Ryan Lesicas.
17: Sa parking lot ng establishmentong ito sa Parañaque City, tinapos ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang iligal na aktividad ng lalaking ito. Bago pa man mayabot ang budol money, agad na siyang pinaributan ng mga taga-CIDG.
18: Hindi karapatang ang manahimik o magsawalang ibo o lahat ang sabihin mo maaaring gamitin paboro laban sa inyo. Yung karapatan nga kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang kakayaan, bibigyan ka ng gobyerno.
17: Modus ng suspect na mangikil ng pera sa mga negosyante. Abril ngayong taon, ang unang kikilan ng suspect ang biktima ng kalahating milyong piso. Tinakot daw ng suspect ang mga biktima na sasampahan ng kasong tax evasion at money laundering kung kaya't napilitan silang magbigay ng pera. Pero hindi pa nakontento ang suspect at bumirit pa ng dagdag na pera. At sa pagkakataong ito, 600,000 piso na ang kanilang hinihingi. Dito na ikinasang entrapment operation laban sa suspect.
19: Ayaw nila na maapektuhan yung kanilang negosyo. O di kaya magawan sila ng mga kaso at mapabalik pa sila sa kanilang mga sa kanilang bansa. So siguro 'yun ang nag-ano sa kanya. Lumusot na ito isang beses, dinoble pa niya.
17: Ang suspect nagpapanggap pang pulis para makapanloko. Ginamit umano nito ang pangalan ng pulis na minsan tumulong sa kanya sa kalsada.
19: Ang masama nito, tinulungan na ni Major Armada doon sa traffic incident kung saan siya ang biktima. In return, imbis na maging maganda yung kabayaran doon sa pagtulong niya, inabuso pa niya si yung rango, yung pangalan ni Major Armada para makapangikil ng halagang 1.1 million in ahon. Okay? Kasi dalawang ano to eh. Dalawang beses.
20: Sobrang gulat ko kaya atag ko eh, sir. Sir, mag-iritiro na ako. Bakit may ganyan pong kung kailan paritiro ako, saka naman may mga ganitong issue na nakakagulat na yung ako pa yung ginagawa.
17: Nasa kustudiya na ng CIDG ang naarestong suspect. Inihahanda na rin ang kasong isasampa laban dito. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Dumalo si detained Senator Jinggoy Estrada sa arraignment o pagbasa ng sakdal ng kanyang kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division sa pamagitan ng online video conferencing. Habang nareschedule naman sa ibang araw ang arraignment ng kapwa-akusado nito na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil nasa ospital ito. Hinangulat ni Rod Lagusan.
21: Hindi nagain ng plea si Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft na hawak ng Sandigan Bayan 2nd Division kaya ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Dumalo si Estrada sa pagdinig sa pamamagitan ng video conference matapos aprubahan ng korte ang kanyang hiling. Natuloy ang naturang arraignment matapos ibasura ng korte ang omnibus motion at kutalem ng kampo ni Estrada, kabilang na dito ang hiling na ibasura ang kaso. Kasama sa sinabi ng korte, nabigyan naman si Estrada ng pagkakataong makapagsumite ng counter affidavit sa DOJ na deputize ng Office of Ombudsman. Ayon naman sa kampo ni Estrada, nakakaranas ito ng pananakit ng tuhod dahil sa osyo at

0: Bunuan dahil sa pagkakaospital nito. Sinabi sa korte ang mga sakit nito kabilang na ang diabetes, hypertension, acute coronary syndrome, chronic kidney disease, prostate cancer at spine pain. Samantala, hindi rin natuloy ang arraignment ni Estrada, Bunuan at mga opisyal ng DPWH NCR para sa kasong grab at plunder sa Sandigan Bayan 5th Division. Inilipat ito sa June 30 para maresolba muna mga nakabimbing motion kabilang na ang motion to quash o pagbasura sa kasa ni Estrada at Bunuan. Binawi naman ng kampo ni Estrada ang motion na makapagpiansa sa non-bailable na kasong plunder at ang hiling na mailipat sa ibang detention facility. Habang humiling ang kampo ni Bunuan na mailagay ito sa hospital arrest. Ayon sa PMP, nakita sa laboratory test ni Bunuan ang elevated heart enzymes na posibleng senyales ng problema sa puso. Samantala, pawang nagpasok ng not guilty plea sa grab at plunder ang mga kapwa-akusado ni Estrada at Bunuan na sina Denrel Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez na mga opisyal ng DPWH NCR. Ayon sa Sandigan Bayan, itatakda ang pre-trial matapos mabasaan ng sakdal sina Estrada at Bunuan. Samantala, kaugnay ng isyo sa Senado, iginiit naman ni Estrada na si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang lehitimong Senate President dahil hindi naman sila nagbitiw ni Senator Bato de la Rosa, kaya nananatiling 13 ang mayorya sa Senado at malinaw-anya na labag ito sa konstitusyon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Naghain ng kaso sa Malolos Regional Trial Court ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad na umunay sangkot sa maanomalyang flood control projects, partikular na ang nasa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
2: Personal na nagtungo sina Assistant Ombudsman Mico Clavano at DPWH Secretary Vince Dizon sa Malolos Regional Trial Court para maghain ng mga reklamong kriminal laban sa ilang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at ilang opisyal ng St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ng mga diskaya. Kabilang sa mga kakasuhan sina dating DPWH Engineer na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at ilan pang opisyal ng Bulacan 1st District DEO, maging ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at si Maria Angeline Rimando. Kaugnayan ng maanumalyang flood control project sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan na nagkakahalaga ng 53.9 million pesos.
3: Oh, ito yung mga flood control na binaboy. Na ang nangyari, yung Bulusan, yung Calison, yung Frances, yung tatlong barangay sa Kalumpit, hanggang ngayon, taon-taon na, binababa pa rin. Yung mga kababayan natin, kahit summer, binababa doon. Dahil na rin sa kababuyan na ginawa nitong mga taong to, kasama na yung mag-asawang diskaya.
2: Kasong paglabag sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds ang isinampa laban sa mga akusado. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, binayaran ng buo ang mga dredging at embankment items kahit na walang mga kaukulang dokumentong nagpapatunay na natapos ang nasabing proyekto.
4: The findings of the Office of the Ombudsman reveal an utter and flagrant disregard for government auditing and accounting regulations.
2: Samantala, sabi ni Secretary Dizon, masusi nilang pinaghandaan ng ombudsman ang kaso at tiwala siyang sapat ang mga ebidensya nila upang ma-convict ang mga kinasuhan. Nangako rin siyang aayusin ng DPWH ang mga natenggang flood control projects sa Barangay Bulusan, lalo ngayong darating na ang tag-ulan at muling magbabalik eskwela ang mga estudyante.
3: Makakaasa siya base sa direktiba ng Pangulo, naaayusin natin lahat ng mga binaboy na project, ng mga diskaya at ng mga tauhan ng DPWH.
2: Sa ngayon ay magpapatuloy na sa paglilitis ang kaso kung saan inaasahang ilalatag ng Office of the Ombudsman ang mga ebidensya sa korte upang mapanagot ang lahat ng individual na sangkot sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, tiniyak ng Malacanang na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng hakbang para matulungan ang mga Pilipinong seafarer na nahaharap sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga sa Algeria. Ayon sa report ng Department of Migrant Workers, nakabinbin pa rin sa korte ang kaso ng tatlong natitirang seafarer habang napawalang sala na ang 5 sa 8 Pilipinong una ring inakusahan. Sinabi ni Castro na nabawasan na ang sentensya ng 3 seafarer at kasalukuyang hinihintay ang resulta ng kanilang apela. Naglandi ng DMW at Department of Foreign Affairs ng legal na tulong para sa mga akusado. Bukod dito, inayos ng DMW ang pagbisita ng mga pamilya ng mga nakakulong na seafarer at nagbigay ng pinansyal na tulong sa mga napauwi na.
5: The ship owner has been providing continuous remittances to the families during the period of their detention. The DMW is continuously monitoring the status of the case.

0: And the Philippine government respects the judicial process of the People's Republic or People's Democratic Republic of Algeria as it pursues all legal avenues to protect the rights of its Filipino nationals who are currently detained.
1: Bagong nalalapit na balik eskwela ngayong taon, nananatili pa rin abot-kaya ang presyo ng school supplies sa ilang pamilihan sa Maynila kasunod ng pag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
2: Isang linggo bago magsimula ang school year 2026 to 2027, personal na ininspeksyon ng Department of Trade and Industry sa pangunguna ni Secretary Maria Cristina Roque ang mga pamilihan ng school supplies sa gawing Divisoria at Binondo sa Maynila. Layunin ng inspeksyon na matiyak na sapat ang supply ng mga gamit pang eskwela at nakasunod ang mga tindahan sa inilabas na suggested retail price ng kagawaran. Sa pag-ikot ng DTI, nakita na mayroong price list ang mga tindahan at karamihan sa mga produkto ay nananatili o mas mababa pa sa inirerekomendang presyo.
3: Most are mababa or most are retained. I mean, we also saw it naman eh. Sa malls, usually they follow, sumusunod talaga yan sila.
2: Sa inilabas na gabay sa pamimili ng DTI para sa nalalapit na pasukan, mabibili ang iba't ibang uri ng notebooks mula 30 hanggang 52 pesos kada piraso, depende yan sa brand at disenyo. Ang pad paper naman ay nagkakahalaga ng 22 hanggang halos 70 pesos para sa 80 leaves, depende naman yan sa sukat. Samantala, ang mga lapis at ballpen ay mabibili sa halagang 3 hanggang 27 pesos, habang nananatiling abot kaya ang iba pang pangunahing gamit sa pag-aaral, tulad ng Crayola, pambura, pantasa at ruler. Kasabay ng inspeksyon, naabutan namin ang public school teacher na si Jason De Lechos na maaga nang namimili ng mga kagamitang kailangan para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo.
4: Mas tiyak ng mga namimili na okay yung mga presyo ng online kasi hindi po kasi sigurado kadlasan yung dumadating.
2: Pero tiniyak ng DTI na hindi malulugi ang maliliit na negosyong nagtitinda ng school supplies dahil ang inilabas nito ay price guide lamang at hindi sapilit ang presyo. Anya, nakatutulong ang pagsunod sa price guide upang mapanatiling competitive ang mga negosyo habang nabibigyan ng mas murang pamimilian ang mga mamimili.
3: The wise move is really to maintain the price guide, follow the price guide of DTI or go down. Para at least ang importante, maubos yung inventory nila. And maganda rin dun, mabibigyan nila yung consumers ng mababang presyo. So a lot of those that are going to school can buy more items kasi kung may budget sila, tapos mas mababa na yung presyo, hindi mas okay.
2: Hinikayat naman ng kagawaran ng mga magulang at estudyante na maging mapanuri sa pamimili, ikumpara ang mga presyo at siguraduhin may price tag ang mga binibiling produkto upang makuha ang pinakasulit na halaga para sa kanilang budget. Sa ngayon, patuloy din ang koordinasyon ng DTI sa Department of Health para matiyak na ligtas sa kalusugan ang mga binibiling kagamitan ng mga consumer. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
5: Natapos ang kanyang opisyal na panunumpa sa harap ni PCO Secretary Dave Gomez, dumating na sa gusali ng inyong Pambansang TV si dating Taguig City Mayor at ngayon bagong General Manager ng People's Television Network Incorporated na si Lino Cayetano. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Opisyal nang nagsimula sa kanyang tungkulin si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano bilang bagong General Manager ng People's Television Network Incorporated o PTV4. Mainit at masiglang sinalubong ng mga opisyal at kawanin ng istasyon ang kanyang pagdating kaninang tanghali. Nagkausap na rin si Cayetano at si outgoing General Manager Malu Choa Fagar para sa gaganaping transition ng pamamahala. Nagpahayag din siya ng pasasalamat para sa mga nakasama at sumuporta sa kanyang pamumuno.
7: I'd like to thank you from the bottom of my heart. Thank you very much for the support.
6: Ipinaliwanag naman ni Cayetano ang mga pangunahing estratehiya para mas mapalawak pa ang mararating ng estasyon.
8: I think napaka-importanting estratehiya going into social media, going transitioning into being able to reach a wider audience through different digital mediums. Pero free TV is still one of, parang yung pinaka-importanting mga corridors natin. PTV has a mandate to reach, you know, every Filipino. At yun yung kaibahan niya sa pangkaraniwang estasyong pangkomersyo.
6: Binigyang diin ng bagong pinuno ang halaga ng impormasyon at ang kanyang hangari na mapalawak ang bilang ng mga manonood.
8: I'm excited. Paano natin lalo makapaganda yung servisyo natin sa mga kababayan nating Pilipino. PTV is so important in delivering information to our people. And I think the next big step is just to continue to grow the number of viewers and the number of people who we can reach.
6: Anya, maganda ring tignan ang iba't ibang mga mekanismo para makasunod ang estasyon sa mga pagbabago sa media landscape.
8: We'll also look at yung multiple mediums. Minsan nakukulong tayo doon sa linear nating medium sa free TV. Pero ang daming paraan kung saan pwedeng mapaabot natin yung ating mga kwento, ating mga programa, not just the various digital media tools, but also through free TV and through digital television.
6: Ayon kay Cayetano, plano niyang isulong ang isang transparent at accountable network. Ayon na rin sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya.
8: Gusto ng Pangulo ang PTV maging isang transparency rin portal, transparency and accountability portal. We want to be partners with LGUs, we want to be partners with NGOs, we want to be partners with government agencies to be able to, you know, not just deliver good news, but to be a portal for transparency and accountability.
6: Dagdag pa niya, tinitingala rin niya ang mga nagdaang pamunuan at ito aniya ang kanyang pundasyon para sa pamumuno sa estasyon.
8: Yeah, I'm excited to be taking over from GM Malu. I had a nice talk with her kanina. Si Malu Fagar is someone that the industry looks up to. So I've known of Ma'am Malu for the last few decades. Nung nagtuturo ako sa UP, ilan sa mga gawa niya ay pinag-aaralan namin at itinuturo rin namin sa mga estudyante. Ma'am Malu has built a great foundation together with many of the past leaders of PTV.
6: Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Mano ng veteranong mga awit na si Pibo Bryson sa edad na 75, samantalang kapwa nagbigay pugay sa Filipina actress.
9: May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit
13: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
15: Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rory, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Hello, I am Sabella Gunet Apilago in the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro City. As a grade 7 student from SEB University at Ateneo de Cagayan, what I can do to support the government's energy conservation measures is by turning off all lights, fans, and electronics not in use. I can also unplug plug materials so that I can lessen energy. Also, in my personal experience, what I can do is walk to school and walk from school to my home so that my parents don't have to waste gas to drop me off and pick me up. That's all. Thank you.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso, at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng Farm to Market Road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa imprestruktura sa sektor ng agrikultura.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: O si Maria Edita Yumanuel, nakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang paggamit sa kuryente. Ina-unplug ang mga appliances kapag aalis, pinapatay ang mga ilaw pag hindi ginagamit. At kami po ngayon ay gumagamit na lamang po ng kahoy sa pagluluto para makatipid po sa kuryente at sa gasol. Kami rin po ay gumagamit na ng bisikleta pag kami ay pupunta ng bayan para makatipid sa paggamit ng gasolina.
10: Tuloy-tuloy ang trabaho.

isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mga alegasyong binabato kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dapat may kalakip na ebidensya ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
0: Mailang bambabatas tinanggi ang pahayag ng mga nagpapakilalang Marines na tumanggap sila ng baletang may lamang pera mula kay dating Congressman Zaldi Co.
3: Headlines.
0: Pagkakaroon ng special session sa Senado para sa mga nabimbing panukala suportado ni Pangulong Marcos.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos at unang ginang Liza Marcos dadalo sa commencement exercises ng Western Visayas State University College of Law.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 3,000 Flash Express drivers nakatanggap na ng 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News.
3: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, June 5, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga alegasyong binabato kay Pangulong Marcos dapat may kalakip na ebidensya ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: Report.
6: Lahat ng mga ebidensya kasabay ng pag-aakusa. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro makaraang lumantad sa hearing ng Senado si Bernard Tube, isa sa mga dating Marine na nagtatrabaho umano kay Zaldi Co. Kung matatandaan, sinabi ni Tube na kasama umano siya ni Zaldi Co sa pag-deliver ng mga maleta na mayroong lamang pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na ipakita muna dapat ang ebidensya. Masyado kasi anyang madaling magturo, lalo na kung ang layunin ng isang individual ay manggiba o magsilbing isang obstructionist o destabilizer ng pamahalaan. Pagbibigay din ni Castro, dapat patunayan ng mga ito ang kanilang mga bintang nang mayroong kaakibat na dokumento o ebidensya at hindi puro salita lamang.
7: Umunan nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Maring tinanggi ni House Prosecutor at Bicol Saro Partalis Representative Terry Ridon ang pahayag na ng nagpapakilalang Marines na si Jolly Cadiao sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maletang iniatid sa kanya. Sa isang pahayag, giniit ni Ridon na pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadiao at walang anumang maleta ang nai-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, walang gawa-gawang kwento o maling testimonya ang makakapaghadlang sa kanilang paghaharap ng katotohanan sa impeachment court. Habang umiinit ang bangayan sa Senado, inaasang magiging sentro ng mga susunod na pagdinig ang mga testimonya at ebidensya ang iaharap ng magkabilang kampo sa nalalapit na paglilitis.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maring tinanggi ng ilang kongresistang mga aligasyon na inihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Muling pinabulaanan ni Senator Laila Dilima ang mga paratang na tumanggap siya ng baleta ng pera mula sa mga nagpakilalang Marines. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na pawang kasinungalingan ng mga ito. Anya, nagsampa na rin siya ng libel at cyber libel complaints sa NBI at perjury complaints sa Department of Justice. Samantala, naniniwala naman si House Prosecutor at Malina Representative Joel Chua na may layuning sirain ang kredibilidad ng ilang opisyal, lalo na sa gitna ng usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ang mga kongresistang pinangalanan sa Senado ay kilalang kritiko ni Vice President Duterte, kaya hindi na nakakagulat ang mga alegasyon laban sa kanila. Para naman kay Lanao del Sur, Representative Zia Alontodiong, malinaw na political theater at pamumulitika ang palabas sa Senado. Anya, hindi siya magpapa-intimidate o magpapaloko sa mga walang basihang akusasyon at recycled narratives. Ganito rin ang pananaw ni House Justice Committee Chair Gerville Luistro, na ayon sa kanya, layunin ang mga paratang nasirain ang kanilang kredibilidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Veteranong mambabatas, tinangging tumanggap ng baletang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon sa mambabatas, iniugnay ang isyu matapos niyang tanggihan ang hiling na i-endorse ang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Mariing itinanggi ni Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez ang aligasyong tumanggap siya ng maletang puno ng pera mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Agad na nagtungo si Alvarez sa Senado matapos siyang pangalanan ng mga nagpakilalang dating Marines na umunoy kabilang sa mga tumanggap ng maletang naglalaman ng pera. Sa isang press conference kasama si Senate President Alan Peter Cayetano, iginiit ni Alvarez na wala siyang natatanggap na pera o anumang maleta mula kay Ko. Ipinakita rin ang kongresista sa mga mamahayag ang umunoy mensaheng ipinadala sa kanya ni dating Congressman Mike Defensor na humihikayat sa kanya na i-endorso ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman sinabi niyang agad niya itong tinanggihan. Ayon kay Alvarez, matapos niyang tumangging suportahan ang impeachment complaint ay saka lamang nasangkot ang kanyang pangalan sa kontrobersya. Muli niyang iginiit na wala silang anumang pinansyal na transaksyon ni dating Congressman Zaldico at walang batayan ang paratang laban sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo naglabas na ng imbitasyon para sa gagawing flood control hearing sa Lunes. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Naglabas na ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo kaugnay na gagawin niyang pagdinig tungkol sa flood control anomalies sa Lunes, June 8. Matatandaang si Tulfo ang nahalal bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng bagong majority block. Mahigit 20 personalidad ang inanyayahang dumalo sa pagdinig, kabilang sina late representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla at NBA Director Attorney Melvin Matibag, gayon din ang mga opisyal ng DPWH, Department of Justice, DBM, ang 18 ex-Marines na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Zaldico at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Idinaan ng komite kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at hinihingi ng permiso sa Sandigan Bayan si Hernandez na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong plunder. Sa abogado naman ng nagpakilalang 18 ex-Marines, idinaan ang imbitasyon. Matatandaan sila rin ang inibitahan sa pagdinig ng Cayetano Black ng tungkol sa flood control anomaly kahapon, pero hindi kinikilala ng bagong majority black ang naging pagdinig na iyon ng Cayetano Black. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asensyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinusulong ng Senado na pagkakaroon ng special session para sa mga nabimbing panukala. Ito'y dahil sa kaliwat kanang tensyon na naganap sa Senado nitong mga nakalipas na linggo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, para kasi sa taong bayan ang mga panukalang ito na dapat na agad na maaral at maaksyonan. Anya, sa oras na matanggap ni Pangulong Marcos ang formal na kahilingan ng Senado para sa pagdaraos ng isang special session, ay agad na aaksyon dito. Umasa naman ang palasyo na mapaplantya na ng Senado ang gusot sa kanilang hanay sa lalong madaling panahon. Kaugnay nito, binigyan din ang Malacanang na kinikilala nitong liderato ni Senator Win Gatchalian.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi matotolerate ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung magpapatuloy pa hanggang sa mismong araw ng State of the Nation Address o SONA ang nagagalap na gusot sa hanay ng mga senadora. Payag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kasunod na rin ang insidente ng tulakan ni na Senator Robin Padilla at Secretary John Vicrimulya sa Senado kahapon. Ayon kay Castro, dapat nang maayos ng Senado ang mga suliranin sa loob ng kanilang institusyon at dapat silang magkaroon ng kaayusan sa lalong madaling panahon. Sinabi pa ng Palace Press Officer na hindi nila sinasaisantabi ang posibilidad na makaapekto sa ilang bahagi ng sona ng Pangulo ang nagpapatuloy na sigalot sa Senado, lalo na kung maantala ang pagpasa ng mga panukalang kailangan ng administrasyon. Sa kabila nito, binigyan din ni Castro na nakatutok lamang si Pangulong Marcos sa pagsusulong ng mga programa at panukalang makakatulong sa publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nanawagan ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na maging mapanuri at responsable sa binabahaging impormasyon online at offline kaugnay ng kasalukuyang usapin sa liderato ng Senado. Ayon sa CICC, na-detect sa kanilang online monitoring ang mga usapin at aktibidad ng ilang grupo na nagpapakita ng posibleng pag-oorganisa para mag-rally. Dahil dito, hinikayat ng ahensya ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon, lalo na sa social media at messaging applications. Pinaalalahanan din ng CICC ang mga mamamayan na tiyaking verified at mula sa mapagkakatiwalaang sources ang anumang impormasyong kanilang nakikita bago makilahok sa anumang aktibidad o pagtitipon. Kaugnay nito, nanawagan naman ang ahensya sa mga organizer kalahok sa mga pagtitipon at mga social media user na iwasang mag-post o mag-share ng content na nagihikayat ng karahasan, illegal na aktibidad o anumang kilos na maaaring magbanta sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. Sa gitna ng mainit na usaping pampolitika, hinikayat ng CICC ang mga netizen na pairali ng responsableng paggamit ng social media at tumulong sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na cyberspace.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mga motion ng kampo ni Senator Jingo Estrada kaugnay sa kasong graft. Ito hinggil sa pagkakasangkot ni Estrada sa maanwalyang flood control projects. Kabilang dito ang motion to quash, motion to dismiss with prejudice, motion to suspend proceedings, at motion to reinvestigate. Dahil dito, magpapatuloy ang arraignment sa kaso kahit pa ito ay isagawa sa pamamagitan ng video. Hindi naman naghain ang not guilty plea ang senador, kaya ang korte ang naghain dito para sa kanya. Tinakda naman ang pre-trial para sa kasong graft ng senador sa July 1.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi nakadalo si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa kanyang arraignment para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division kahapon. Ito'y matapos na sumailalim sa medical procedure ang dating kalihim dahil sa sakit sa puso at naka-confined sa hospital. Kaugnay nito, magtatakdan na lamang ng ibang petsang Sandigan Bayan para sa pagbasa ng sakdal kay Bonoan. Batay sa impormasyon na binasa ni Presiding Judge Geraldine Ekong, mula sa Philippine National Police na napakaraming sakit ng dating kalihim. Kabilang dito ay ang acute coronary syndrome, heart failure, hypertension, type 2 diabetes, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer at spine pain. Maging ang presiding justice ay nagtataka kung bakit napakaraming sakit ni Bunuan.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inatasa ni Philippine National Police Chief General Jose Melecio Natates Jr. ang PNP Legal Service na ipapadid sa Sandigan Bayan na hindi na maaaring tumanggap ng mga high-profile detainees ang PNP Custodial Center sa Campo Crame. Ito ang naging tugon ng pambansang pulisya sa kailangan ni Senator Jingo Estrada na mailipat ang kanyang kustodya sa pasilidad ng PNP. Ayon kay Nartates, nakatakda ng isailalim sa rehabilitasyon ng custodial center at balak ding gamitin ang bahagi nito bilang mga opisina bunsod ng pagdami ng mga tauhan ng PNP. Sinabi rin niya, may iba pang mga custodial facilities na ligtas, maigpit ang seguridad at mas komportable para sa mga detainees kumpara sa custodial center sa Campo Crame. Kabilang sa mga pansamantalang nakulong sa PNP Custodial Center, sina mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, KOJC Leader Apollo Kibuloy, dating Bambantalak Mayor Alice Guo at iba pang personalidad na naharap noon sa mga kaso.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos dadalo sa commencement exercises ng West Visayas State University College of Law. Nagturo ang unang ginang sa nasabing pamantasan. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Report.
10: Biyahing Iloilo City si Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Marcos para daluhan ang ikatlong commencement exercises ng College of Law ng West Visayas State University kung saan ay nagturo ang unang ginang. Alas dos mamayang hapon, inaasahan ng Pangulo at si First Lady Liza na napagalamang nagsilbing part-time faculty member na nagsimula noong 2022 at nagturo ng Criminal Law 1. Batay sa impormasyon ay nagturo din ang unang ginang ng mga subject na Public International Law, Administrative Law at Civil Law Review sa WVSU College of Law. At noong 2024 ay ginawaran ng First Lady ng Universidad ng Doctor of Laws Honoris Causa. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo at F. Liza ang gagawing pangunguna sa inaugurasyon ng College of Law Building kung saan makakasama sina DPWH Secretary Vince Dison at CHR Chairperson Shirley Agrupis. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi pinababayaan ng Marcos Administration ang tatlong Pilipinong seafarers na nakakulong sa Algeria habang inihintay ang resolution ng drug case na inihain laban sa mga ito. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ginagawa ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ang lahat ng paraan upang matulungan ang mga ito. Nagpabot na rin anya ng council ang gobyerno para sa tatlong manlalayag kung saan ang abogado ng mga ito nagtagumpay sa pag-dismiss ng kaso sa naunang limang Pilipinong seafarers na naakusahan. Ang tatlong natitira na iba na ang kanilang sentensya at naghihintay lamang ang resulta ng naunang apela. Sinabi pa ni Castro na nakapag-arrange na rin ang dalawang kagawaran ng compassionate visits para sa pamilya ng mga ito habang nakapagpabot na ng financial assistance para sa mga una nang napauwi ng bansa. Ang DMWA niya patuloy ang ginagawang monitoring sa status ng kaso.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: BRP Miguel Malvar lalahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC exercise sa Hawaii. Yan ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Opisyal na pinadala ng Philippine Navy ang BRP Miguel Malvar para lumahok sa taon ng Rim of the Pacific o RIMPAC exercise sa Hawaii. Pinangunahan ni Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espleta ang isinagawang send-off ceremony sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales kahapon. Ayon kay Espleta, ito ang muling pagbabalik ng Pilipinas sa naturang pagsasanay buhat noong 2022 kaya't pagtitibay nito ang commitment bilang credible partner sa ilalim ng kanilang Safe Plan 2040. Dito paralakasin ng Navy ang pagpapahalaga sa disiplina, profesionalismo at excellence sa pagiging ginatawan ng bansa sa naturang pagsasanay. Bukod sa BRP Miguel Malvar, lalahok din sa nasabing pagsasanay ang BRP Gabriel Lasilang ng Philippine Coast Guard. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi inalis ng Bureau of Fire Protection ang posibilidad na may survivor pa rin sa gumawang gusali sa Angeles, Pampanga. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection na 072 hours ang kanilang panahon na may tsansa na may nakakaligtas sa ganitong uri ng insidente. Pero sinabi niya na may posibilidad pa rin na makaligtas tulad ng naging survivors noong 1990 Luzon earthquake sa Hotel Hyatt Terraces sa Baguio. Pinaliwanag ng Bureau of Fire Protection official na maingat ang rescue operations na sinasagawa nila sa Pampanga tulad ng hindi paggamit ng heavy equipment at minsan ang pagtigil o pananahimik para marinig kung may nanghihingi ng tulong na survivors sa lugar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pumalag ang Presidential Task Force on Media Security o PT Forms sa pahayag ni Senator Rodante Marculeta na bayaran umano ang ilang miyembro ng media, partikular ang mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PT Forms, bukod sa walang basehan ang naturang alegasyon, maaari din itong magdulot ng banta sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag na ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin sa ilalim ng demokrasya. Sinabi rin ng Task Force na nakakasira sa kredibilidad ng media ang pahayag ni Marculeta na maaari pa umanong humantong sa panganib para sa mga mamamahayag. Tungkulin na nila ng media na maghatid ng tama, balanse at patas na impormasyon at mahalagang igalang ito ng mga opisyal ng pamahalaan upang mapanatili ang accountability at katotohanan. Muli ring nanawagan ng PT Forms na igalang ang media at iyaking nakabatay sa katotohanan ang anumang kritisismo upang mapangalagaan ang malayang pamamahayag na isa sa mga haligi ng demokratikong lipunan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Baggage tags modus minomonitor na ng Bureau of Customs. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nilinaw ng Bureau of Customs sa BOC na wala itong direktang kinalaman sa paglalagay o pamamahala ng baggage tags sa mga paliparan kasunod ng mga ulat sa social media tungkol sa umano'y pagkapalit ng baggage tags ng mga pasahero. Ayon sa Customs, wala pang nakukumpirmang insidente ng naturang modus sa mga paliparan sa bansa nitong mga nakalipas na buwan at pinaniniwala ang kaugnay ng mga kaso sa ibang bansa ang mga kumakalat na ulat online. Sinabi ng ahensya na natili itong nakikipag-ugnayan sa mga kaukulang otoridad upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero at ng mga pantalan ng bansa. Pinaiwan din ng BOC ang mga biyahero na kumuha ng litrato ng kailang mga baggage o bagahe bago ang check-in, gumamit ng madaling makilalang palatandaan sa kailang mga gamit at bantayang mabuti ang kailang ari-arian habang nasa biyahe. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad sa mga kinukulang otoridad o sa platform nitong isumbong mo kay Commissioner. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umalo na sa 3,188 na Flash Express drivers ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ginanap ang distribution ng tulong pinansyal sa SMX Convention Center sa Pasay City. Bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang suporta sa transport sector na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis para sa libo-libong riders. Ang nasabing tulong pinansyal ay dagdag na panusto sa pang-araw-araw na gastusin, gasolina at pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa tuloy-tuloy na payout katuwang ng Transport Network Companies o TNCs, mas maraming manggagawa ang nabibigyan ng ginhawa at pag-asang makabangon mula sa mga hamong dulot ng energy crisis sa bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, personal na binisita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang mga partner beneficiaries ng DSWD Sustainable Livelihood Program o SLP sa bayan ng Ilog, Negros Occidental. Sa ginanap na programa sa Dancalan Gym, binangunahan ni Secretary Gatchalian ang pagkakaloob ng DSWD SLP Seed Capital Fund para sa 6 na asosasyon. Kabilang sa mga ito ang Bonaca Small Vendors Association, Ilog Entrepreneurs Association, Barangay Galicia Airpat Association, Delicioso Farm Workers Association, Dancalan OFW Vendors Association at ang Bakuyangan Salvation Fisher Folks Association. Kasabay ng aktibidad, sinagawa rin ang Ilog SLP Day 2026 kung saan aktibong nakilahok si Secretary Gatchalian sa booth tour at product presentation ng mga miyembro ng nasa 24 na SLP associations ng Negros Occidental. Sa ilalim ng programang SLP, patuloy na nagbibigay ang DSWD ng oportunidad sa mga mamamayan na makapagtayo ng iba't ibang negosyo o kabuhayan, mapalakas ang kakayahang kumita at makatulong sa pagunlad ng lokal na ekonomiya ng mga komunidad sa bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng School Supplies Price Guide para sa school year 2026-2027. Ito'y upang matulungan ang mga magulang na makapamili ng mas matalino habang naghahanda para sa pagbubukas ng klase. Batay sa gabay, ang presyo ng mga notebook na may 80 dahon ay nasa pagitan ng 13 piso hanggang 52 piso. Ang spiral notebook naman ay nagkakahalaga ng 14 pesos hanggang 49 pesos at ang yarn notebook ay mula 14 pesos hanggang 47 pesos bawat isa. Samantala, ang grade pad paper na ay naglalaro sa 13 pesos hanggang 37 pesos bawat pad o pack, habang ang intermediate pad paper nasa 22 pesos hanggang 69 pesos 75 centavos bawat pad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang lapis naman nagkakahalaga ng 12 pesos hanggang 18 pesos bawat piraso o 15 pesos hanggang 24 pesos kada pack. Ang presyo ng ballpen mula 3 pesos hanggang 21 pesos bawat isa o 18 pesos hanggang 27 pesos bawat pack. Ang Crayola naman nasa 12 pesos hanggang 114 pesos bawat kahon, depende sa bilang ng kulay. Nasa 8 pesos hanggang 20 pesos naman ang presyo ng eraser, 16 pesos hanggang 69 pesos para sa sharpener at 8 pesos hanggang 32 pesos naman para sa rulers. Ayon sa DTI, mahalagang suriin ang kalidad at label ng mga produkto upang matiyak na ligtas at angkop ang mga ito para sa mga mag-aaral.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Cultural heritage ng Tayaba City sa Quezon sinusulong. Yan ang balitang hatid naman ni Hazel Esguera.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Mukhang pinilalakas ng Tayabas City LGU ang kultura at pamana ng makasaysayang lungsod para mas makahikayat pa ng mga turista. Sa Panayam na Radyo Magazine kay Coco Pataunya ng Tayabas City Tourism Office, pinagmalaki nito ang mga cultural heritage site ng lungsod, kabilang ang Malagonlong Bridge, Malyari Distillery, Casa Comunidad at Minor Basilica of St. Michael the Archangel na isang national cultural treasure.
13: We have 15 declared national cultural treasures. Sa buong lalawigan ng Quezon po, meron kaming 19. So 15 of which reside a historic town or the Lamuino Villa de Tayabas.
6: Paliwanag niya, ang paglago ng turismo ay may direktang benepisyo sa kabuhayan ng mga Tayabasin habang napapanatili ang identidad, kultura at mga kwentong bumubuo sa kasaysayan ng Tayabas. Buo rin niya ang suporta ng LGU sa buong tourism value chain mula sa tour operators hanggang sa local vendors at artisan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tag-ulan season nagsimula na. Ito'y ayon po sa Weather Bureau Pag-asa. Narito ang report ni Marian Pastasa.
5: Radyo Pilipinas Report.
14: Opisyal nang idiniklara ng Pag-asa ang pagsimula ng tag-ulan sa bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa State Weather Bureau, naghihudyat nito ang madalas at paminsan-minsan mga pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na dulot ng Southwest Monsoon o Habagat. Gayunman, sinabi ng Pag-asa na maaari pa rin makaranas ng mga tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Dahil din sa nakaambang El Nino, nagbabala ang Pag-asa sa posibleng paglakas sa epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, patuloy na pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko at mga kinaukulang ahensya na paghandaan at mag-ingat laban sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at ipapang-epekto ng panahon ng tag-ulan. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Marian Pastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
5: Radyo Pilipinas Sports.
0: New York Knicks nakuha ang 1-0 lead sa NBA Finals kontra sa San Antonio Spurs. Samantala, Barangay Hinyebra at TNT magsasalpukan sa Game 2 ng PBA Finals. Ang detalye atin sa atin ni Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
15: Tagumpay ang New York Knickerbockers o New York Knicks sa unang laro ng 2026 NBA Finals matapos manaig kontra sa San Antonio Spurs 105-95 sa Frostbank Center kahapon oras sa Pilipinas. Nanguna si Jalen Brunson para sa New York na nagtala ng 30 puntos kabilang ang 13 puntos sa fourth quarter para makuha ang 1-0 lead. Gaganapin ang game number 2 ng San Antonio-New York series bukas na umaga oras sa Pilipinas. Samantalang ngayong gabi naman, magpapatuloy ang 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals para sa game number 2 sa pagitan ng Barangay Hinebra San Miguel at Reigning Champions TNT Tropang 5G. Nais ng Gin Kings na makuha ang 2-zip advantage samantalang target ng Talk and Text na makabawi ngayong gabi upang itabla ang serye at 1 game apiece. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Radyo, magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
17: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. kahit natapos na ang sakuna. Kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
18: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
19: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Kapag asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley, opisyal nang dineklara bilang insurgency free. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni Dina Villacampa.
24: Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
25: Formal nang idineklara ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTFL Cagayan Valley bilang insurgency free at nasa ilalim na ng State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS ang buong Lambak, Cagayan. Kahapon, nang isagawa ang makasaysayang deklarasyon sa Kapitolyo ng Cagayan kasabay ng unveiling ng marker na simbolo na malaya na sa insurhensiya ang rehiyon. Pinangunahan ito ni Regional Peace and Order Council Chair Cagayan Governor Edgar Aglipay kasama ang mga pinuno mula sa 5th Infantry Division ng Philippine Army, Philippine Air Force, PNP at mga ahensya ng miyembro ng RTF-LCAC. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Governor Edgar Aglipay mga nasa likod ng matagumpay ng pagkamit ng kalayaan mula sa banta ng insurhensiya. Gayunpaman, pinaalala nito na hindi nagtatapos ang trabaho sa deklarasyong malaya na sa armadong grupo ang rehiyon, kundi isang mahalagang tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan sa Cagayan Valley, arayan ay sa pagsigurong na ihahatid mga serbisyo, programa at proyekto sa bawat mamamayan nito. Samantala, inayag ng mga pinuno ng Police Regional Office 2, 5th Infantry Division ng Philippine Army, NOLCOM ng Philippine Air Force na magpapatuloy ang maikting na kolaborasyon at pagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at matiyak na hindi na makababalik ang rebeldeng grupo sa Rion 2. Para sa Bago Pilipinas, Dina Tudong Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao City.
23: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas,
23: News Nationwide.
0: Coast Guard Station sa Camarines Sur, lumahok sa Brigada Eskwela Activities. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
23: Radyo Pilipinas, report.
0: Jerome.
26: Lumahok sa taon ng Brigada Eskwela ang 907 PCGA Auxiliary Squadron, 3rd Division ng Coast Guard Station Camarines Sur sa NATO National High School sa Sagnay Camarines Sur at ang 4th Division naman sa Calamaga National High School. Lumahok ang mga tauhan ng 3rd at 4th Division ng PCG Auxiliary Squadron sa paglilinis at pagsasaayos ng mga pasilidad ng paaralan, maging ang pagpipintura sa mga pader at pagkukumpuni sa mga appliances gaya ng ceiling fan. Samantala, lumahok rin ang Coast Guard Mobile Team ng CGS Camp Sur sa Brigada Eskwela sa isang elementary school sa Buhi, Camarines Sur. Dito ay inilaan ng mga personnel ng mobile team ang kanilang oras para sa aktibidad upang tiyakin na ligtas, malinis at kaaya-aya para sa mga magsisibalik na estudyante ang paaralan sa Lunes. Ang aktibidad na dinaluhan ng CGS Camp Sur ay bahagi ng pagsuporta sa inisyatiba ng Department of Education na may temang bayanihan para sa paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga City.
23: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Rice subsidy para sa mahigit sa 7,000 beneficiaryo sa Daraga Albay. Patuloy na umarangkada sa ilalim ng Bigay Bigas sa Basa Program ni Pangulong Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Diana.
1: Patuloy na ipinatutupad sa Daraga Albay ang bigay-bigas sa masa program na bahagi ng sa bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan inaasahang makikinabang ang kabuwang 7,212 na benepisyaryo. Bawat benepisyaryo, kabilang ang mga senior citizen, solo parent, persons with disabilities at mga indigent family ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan o katumbas ng 60 kilo ng bigas kada taon. Pinondohan ang programa sa pamamagitan ng Expanded Local Government Support Fund o LGSF ng Pamahalaang Panlalawigan ng Albay sa ilalim ng Sabagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang program ng pambansang pamahalaan. Sa panayam kay Municipal Social Welfare Development Office Head Emelda Gonzaga, sinabi nitong naipamahagi na nitong Martes ang ayuda para sa unang batch na binubuo ng humigit kumulang 2,000 benepisyaryo. Samantala, nasa 3,500 benepisyaryo naman ang tumanggap sa ikalawang batch nitong Webes, habang ang natitirang mga benepisyaryo ay nakatakdang mabigyan ng kanilang ayuda ngayong araw. Ayon kay Gonzaga, malaking tulong ang programa upang mabigyan ng karagdagang suporta ang mga mahihirap na pamilya at makatulong sa pag-ibsan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, partikular na sa pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Labor and Employment nagsagawa ng inspection sa mga pantalan at terminal sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
3: Nagsagawa ng high impact and high visibility inspection and monitoring ang Department of Labor and Employment Catanduanes, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga pangunahing pantalan at terminal sa lalawigan bilang bahagi ng kampanyang Biyaheng Bicol, Safer Journeys, Stronger Rights. Saklaw ng inspeksyon ang Virac Port, San Andres Port at Bicol Isarog Transport Terminal kung saan sinuri ang pagsunod sa mga umiiral na batas paggawa, occupational safety and health standards at mga regulasyong pangtransportasyon. Kabilang sa mga nakilahok sa aktibidad ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Bureau of Fire Protection, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTO, ang PhilHealth at ang Pag-ibig Fund. Bukod sa inspeksyon, namahagi rin ang mga ahensya ng impormasyon hinggil sa karapatan ng mga manggagawa, kaligtasan sa lugar ng trabaho, fire safety at mga programang panlipunan ng pamahalaan. Ito'y para sa mga driver, marinero, transport operators at mga pasahero. Ayon sa DOLE, layunin ng aktibidad na tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga mananakay, palakasin ang pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon at mapabuti ang paghahatid ng serbisyo sa mga pangunahing transport hubs sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
23: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat.
2: which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 6,000 tupad beneficiaries ng Dole Region 7 tumulong sa Brigada Eskwela 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angelita Hapal Valiente.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Angeli.
9: Mahigit 6,000 mga beneficiaryo ng tulong pangkabuhayan para sa ating mga disadvantaged displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment dito sa Central Visayas ang naging kaagapay ng Department of Education sa paghanda sa mga paaralan para sa pagbubukas ng klase ngayong Hunyo 8. Naglaan ng 41.2 million pesos ang Dole 7 para sa 6,572 na mga benepisyaryo ng Tupad Brigada Eskwela Program ng ahensya. Sa ilalim ng programa, ang mga benepisyaryo ng Tupad ay tutulong sa DepEd upang mapabilis ang ginagawang paghahanda sa mga paaralan, pagsasagawa ng mga kinakailangang kumpunihin, pagpipintura at paglilinis ng paligid. Sinimula ng unang phase ng programa noong Mayo 26 at magtatapos sa Hunyo 15 ngayong taon, samantalang ang ikalawang phase ng implementasyon ay sinimula noong Hunyo 1 at magtatapos sa Hunyo 13. Nasa 74 na mga paaralan sa buong Central Visayas ang tinutulungan ng Tupad beneficiaries, kung saan 1,199 na mga silid-aralan ang kanilang inayos at pinaganda. Ayon sa Dole 7 na maliban sa pakikiisa sa DepEd para sa nalalapit na pagbubukas ng klase, binigyan din nila ng oportunidad na magkaroon ng pansamantalang pagkakakitaan ang mga kapos sa buhay upang magkaroon ng pambili ng mga kinakailangan ng kanilang mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
23: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas
23: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Election Registration Board sa Sulu, patuloy ang pagsusuri ng applications ng registered voters sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Fatma.
10: Patuloy ang pagsusuri ng mga miyembro ng Election and Registration of Board o ERB ng Commission on Elections o COMELEC sa Sulu ng mga nagpatala sa natitirang halos 2 buwan mula Abril hanggang Mayo 18, 2026 voter registration sa lalawigan. Ito ayon kay Attorney Vince Ferjuli, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Sulu, matapos isa ilalim sa maghalintulad na proseso ang voter registration mula Oktubre hanggang Marso na nasa 8,591 matapos aprobahan ang aplikasyon sa registration sa ERB hearing. Anya sa ngayon, may 38,472 kabuang aplikasyon sa registration sa loob ng 8 buwan voter registration mula Oktubre 2025 hanggang Mayo 2026, kasama na ang mga sangguniang kabataan, Register Anywhere Program at irregular. Nauna lang nabawal sa natuwang bilang ang 9,705 na hindi nakaboto sa dalawang kakasunod na eleksyon, double at multiple registrants at iba pa, at maring bababa pa dito kapag lumabas na ang resulta ng pagdinig ng ERB. May mahigit 459,000 ang kabuang registered voters sa Sulu kung ikukumpara sa dati na nasa mahigit 462,000 matapos tanggalin sa listahan ang mga nagparehistro na nakitaan ng paglabag sa panuntunan ng naturang tanggapan. Para sa Bagong Pilipinas, sa Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tupad beneficiaries ng dole sa Zamboanga City Field Office, nakisa sa Brigada Eskwela ng Department of Education. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justine Bulanon.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Justine.
5: Sinuportahan ng Department of Labor and Employment o DOLED sa Zamboanga City Field Office ang Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education o DepEd sa pamamagitan ng implementasyon ng Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged Workers sa Tupad Program sa iba't ibang pampublikong paaralan sa naturang lungsod. Nasa Cabo ang 544 na Tupad beneficiaries ang itinalaga sa 49 na mga paaralang elementarya at sekundarya upang tulungan ang mga paaralan sa paghahanda sa pagbubukas ng klase. Ang inisyatiba ay pinagtibay sa pamamagitan ng nilagdaang kasunduan sa pagkita ng DOLE at ng DepEd alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtulungan ang mga ehensya ng pamahalaan at tiyakin ang mas maayos na silid-aralan at kalidad na edukasyon para sa mga Pilipinong mag-aaral. Sa pamamagitan ng naturang inisyatiba, nabigyan din ng pansamantalang kita ang mga disadvantaged worker habang direktang nakatutulong sa pag-unlad at kahandaan ng mga pampublikong paaralan sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyo lahat.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Alicia Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
23: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Mga dapat gawin matapos ang pagsabog ng bulkan. Maging alisto sa balita. Makinig

0: May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Tagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Emerson po yata ang nakakabit eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 7:00 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Sa ibang areas, makulimlim. Sa ibang areas, umuulan-ulan. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyong gamamayang 8:00 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Biyernes, June 5, 2026. Pambungad natin ngayong umaga. Update muna. Traffic update mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Iatid po sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas na po tayo ng moderation simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may MRT sa Dolan Station. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then makakaranas din po tayo ulit ng moderate simula po dyan sa may Estrella hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula dyan sa may tramo hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Spicelia Street hanggang dito na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate simula dito sa may Arnais Avenue hanggang dyan na rin yan sa may McKinley Road. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may Pituason hanggang dito na rin po yan sa may Quezon Avenue sa may Soler. Dahil meron po tayong isang aksidente dyan na isang truck, oil tanker nagbumangga sa concrete barrier natin. Kaya pahis sa ating mga motorista, nakaklose po ang ating Quezon Avenue flyover dahil dito na po dumadaan sa service road ng Quezon Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, makakaranas lang din po tayo ng moderation simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dyan na rin yan sa may Llanosa. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate simula po dyan sa may pababa po ng C5 Libis flyover hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano intersection. At pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po natin as of this time, sir, maluwag pa naman from dyan sa may Regalado Highway hanggang dyan na rin yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala sa mga motorista na may ending ng 9:00 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Balik pa po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Roger Mutok. Yan po'y direkta mula naman sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 8 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. So, sabi ng PAGASA, officially, tag-ulan na. Na-meet na yung mga criteria na kinakailangan para ma-declare officially ang tag-ulan.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Yun. Teka muna mga kaibigan ha. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection. Kaugnay po nitong Unified 911 Satellite Command Centers. Kasama po dyan ang Bureau of Fire Protection. Ha? Mamaya pag-uusapan natin yan. At later on sa programa mga kaibigan, baka kausap natin ang Integrated Bar of the Philippines. Tungkol naman dito sa 12 out of 22, ito yun sa Senado na quorum. Ang lahat ng yan mga kaibigan, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Sa FM, yung mga nakikinig sa atin sa FM 104.3, The Capital FM, sa iba pang mga impilan sa AM, mga kaibigan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan po tayo napapakinggan sa mga impilan na yan at mapapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Makikipag-ugnayan tayo sa Bureau of Fire Protection sa kanilang National Headquarters Public Information Service Chief, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po.
9: Yes, Sir Alan. Good morning, good morning. Salamat sa muling pag-imbita at mula sa Bureau of Fire Protection, isang ligtas na araw sa lahat.
5: Ayan, okay. Makikibalita kami, Sir, tungkol dito sa activation ng Unified 911 Satellite Command Center. Kasama rito, of course, ang ating Bureau of Fire Protection, Sir.
9: Yes, Sir Alan. No, ito ay sa pangunguna ng ating DILG, Secretary John Vic Remulla. Meron na tayong actually existing na National Command Center.
5: Yes.
9: At ibang mga Satellite Command Center. Kahapon po, nag-launching tayo ng karagdagang apat na Satellite Command Center. Ito nga po yung sa Region 1, Region 2, at Region 6, at Region 8. So, karagdagan po yan mga Satellite Command Center. At yung regional ano naman natin, command center na Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya yung regional command center natin na existing sa Cebu, meron na rin tayong national command center sa Maynila. To follow pa yung Region 10 po na magiging regional command center sa Mindanao. So kahapon po yung ating ano po yung nasabing mga command center na nag-launch po sabay-sabay.
5: Mm-hmm. And Superintendent Arroyo, sir, what makes this setup unique, yung mga regional o unified command centers na inyo pong binabanggit, sir?
9: Yes, sir. No? Una sa lahat, ang Unified 911 Emergency Response System kasi ay ito yung magsisilbi na as the County Centralized Emergency Hotline. Ito po yung following ang ating utos ng ating President Ferdinand R. Marcos Jr. para mag-establish ng localized emergency response system nationwide. So itong system na ito allows the public to access hindi lang po sa BFP ha, for the information ng lahat.
5: Opo.
9: Kahit po sa kapulisan. At syempre, ang BFP ay we provide emergency medical services din, kaya medical din. At ang other emergency services ng mula sa mga local government units, no, from provincial down to the barangay levels through a single number kahit saan man sulok ng Pilipinas. Kaya ang masasabi natin, ang isa sa mga talagang key feature ng new facilities ng deployment ng nasabing 911 ito, yung deployment na rin ng 21 dialect sensitive operators, telecommunicators who are trained to communicate sa masasabi natin yung predominant na lingwahe spoken, no, sa kanilang mga rehiyon. Halimbawa, yung kahapon, yung Region 1. So, may sasagot po na Ilocano, Ibanag, Yogad, Gadang sa Region 2. Ilocano naman sa Region 1. Sa Region 6 naman, yung Hiligaynon or Kinaraya. Or in Region 6, ang Waray naman at Cebuano sa Region 8. No? Kaya ito, masasabi natin dahil sa 911, ang bawat mamamayan na may cellphone ay bahagi na ng ating emergency network. So, mas mabilis nating naapula ang sunog halimbawa bago ito lumaki or kaugnay nito yung iba pang emergency. No? So, yun po ang ating magiging key features po ng ating 911. Ito po again, no, ay mula sa DILG na proyekto at katuwang natin ng NGA, PNP, BGMP, ang inyong BFP and other local government units po.
5: Okay, napakahalaga nitong binabanggit mo, Superintendent Arroyo Sir, na mga dialect sensitive operators at mga emergency telecommunicators, kasi nawawala o kundi man tuluyang nababawasan yung ano, yung language barrier. O dialect barrier na baka mamaya hindi maunawaan o hindi magkaunawaan tungkol doon sa mga detalye, ay napaka-importante nga na marunong magsalita ng major dialects all over the country itong mga nakatalaga at the other end of the line, ika nga, sir.
9: Yes, Sir Alan, tama po, no? Kasi meron rin tayong mga karanasan na kung saan tumatawag sa kanilang native language at nangangailangan halimbawa ng basic life support, no, for the information rin ng lahat, ang mga call takers natin at call dispatcher ay may kaalaman rin po sa mga basic life support halimbawa. So halimbawa, kailangan alalayan habang inaantay ang pagresponde. Kailangan alalayan kung paano tulungan yung biktima ng mag-apply ng CPR. No? So sa pamagitan ng pag-usap niya sa telepono, ay mabibigyan niya ng pangunang lunas kahit yung mga first aid po sa mga nasugatan. So habang kino-comfort, inuutos or ginaguide ng ating mga call takers at dispatcher ang caller, at the same time yung ating golden hours na target na in 5 minutes response time or dispatch time ay agara nang makarating sa mga nangangailangan ng tulong. So hindi magdadalawang isip o hindi mag-aalangan yung mga caller na talagang kausapin ang mga call dispatcher or call taker sa kanilang sariling lingwahe po.
5: Ayun. Well, napakagandang development yung aspetong yan pagdating dito sa mga command centers ng 911. On other matters, teka, yung proseso ng pagtawag sa 911, halimbawa, ano? Halimbawa, ang gamit mo ay isang mobile phone. So, ano, direkta bang 911 o may prefix pa na mga numbers 'yan?
9: Yes, Sir Alan, ito ang kagandahan, no? Talagang masabi natin unified 911 dahil po kahit cellphone ang gamit, cellular or yung ating mga telepono, landline, ito po, no, ay i-dial na lang ang 911 at kahit po walang load ay pwede kayong tumawag sa 911. No, so yan po ang libre po kahit may load kayo, halimbawa prepaid yan, may load or kahit walang load.
5: Mm-mm.
9: In case of emergency, huwag mag-atubiling tumawag sa 911 sa gamit ang inyong cellphone or telepono, dahil po yan po ay makaka-access sa ating mga call dispatcher at saka mga call taker nationwide.
5: Okay, okay. Now on another matter, Superintendent Arroyo, sir, ano, official nang dineklara ng PAGASA na tag-ulan na. At syempre, pagtag-ulan, mayroon ding mga safety reminders, I understand, ang ating Bureau of Fire Protection para makaiwas sa mga short circuit na maaring pagbulan ng sunog, lalo na baka yung lugar nila ay binabaha o tumataas ang tubig. Ano ang ilang mga paalala natin, Superintendent Arroyo, sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig? Ngayon namang narito na ang tag-ulan para iwas pa rin sa sunog, iwas pa rin sa mga kahalintulad na uri ng mga aksidente o sakuna, sir.
9: Opo, so eto bago talagang tuluyang magtuloy-tuloy yung tag-ulan, no? Kung halimbawa yung inyong bahay ay may na nagkakaroon ng patay sindi na ilaw, mm-hmm, o di kaya yung kuryente, ay ipasuri na natin ito sa ating mga lehitimong electrician, dahil maaaring may problema ang inyong electrical wiring system.
5: Opa.
9: Kung nababasa halimbawa, ay maaaring naapektuhan ang inyong system. Nabanggit nyo nga kanina, maaaring short circuit or maaring kung ano ang nagiging problema daw, down dead, no, halimbawa. So ipasuri na agad para i-check sa mga electrician natin para hindi na ito magiging dahilan ng sunog. At kaya nga po, yung BFP4 ay habang in-enforce yung fire safety, yung ating fire code of the Philippines, no, at the same time, ito po ay in-include din yung pag-observe ng maayos or mainam yung Philippine Electrical Code. Kaya sa pagsusuri ng mga electrical wiring, kasama yan sa ini-inspect po ng inyong BFP. Again, no, ang mithiin ng BFP ay talagang mag-protect life, property, at yung environment nga sa pamagitan ng integrated system ng prevention, response, at investigation. At hindi lamang po sunog ang maasahan nyo. Kahit po itong oras na ng or panahon na ng malakas na or sunod-sunod ng mga ulan, ay maaasahan nyo pa rin po ang inyong BFP para rumisponde kung kailangan nyo po halimbawa sa water rescue o di kaya emergency and other rescue needed ng kailangan sa aming tanggapan. Huwag mag-atubili rin at tumawag. At ang talagang ginagawa natin, Sir Alan, no, sa ating community kasi bago pa magkaroon ng mga halimbawa nakaganapan ng pagbabaha, ay nakikipag-ugnayan na tayo sa mga community, dahil ang goal rin natin ay to strengthen yung public safety at saka yung community resilience.
5: Yes,
9: kaya nakikipag-ugnayan tayo sa mga barangay dyan, sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate, at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center, coordinated na sa mga barangay and other local government units, para meron na silang kasanayan. So yan po, bago pa magkaroon ng mga untoward incidents sa area, hindi lang po sunog, kahit po baha, kahit po halimbawa lindol, kaya nagsasagawa rin tayo ng simultaneous na national emergency earthquake drill.
5: Yes.
9: No, kasama yan. So hindi lamang po yan yung mga kasanayan, no, or drill, ay tayo po ay nagpupunta talaga doon sa community natin para mag-engage po at maturuan yung ating mga community na magkaroon ng kaalaman kung anong dapat gawin in case of any emergency po.
5: Ayan, speaking of emergency, halimbawa may panganib ng pagbaha dun sa isang particular na lugar. Halimbawa, nandiyan ang posibilidad na aabutin yung mga electrical outlets sa kanilang mga bahay. Anong dapat top of mind doon? Pagka nandiyan na at nagkakaroon na ng tubig, ano yung papatayin nila kagad yung main switch o yung main breaker sa kanilang bahay ng kuryente? Sir, ganun ba yon?
9: Yes, Sir Alan, no, maraming salamat, nabanggit niyo yan. At tama po, i-turn off agad yung pinaka-main switch lang, no? Wag hindi lang basta-basta i-unplug, kasi kahit i-unplug niyo yung mga electrical appliance niyo, energize pa rin yung mga outlet.
5: Oo.
9: At kung yan po ay inabot ng tubig, ay pwede pong maging dahilan yan ng hindi lang po electric shock, maaring ma-electrocute kayo at mamatay pa, no, yung mga malalapit sa mga outlet. At gayon din, pwede rin magdahilan din or magsanhi rin ng sunog. Tama po, no? Ay dapat i-turn off agad ang mga main switch, kasi kahit may problema rin sa outside, no, sa mismong linya, ay hindi rin madadama yung bahay dahil naputol na yung source ng electricity mula doon sa main line ng pagpasok sa bahay. Mm-hmm. So, yes po, yun yung pinakamainam na gawin po in case of baha. Pero kung kailangan din talaga ng mga ilaw, kaya yung paalala natin na magkaroon ng go bag in case of emergency, may mga flashlight tayong nakahanda, mayroon tayong kahit paano tubig at saka mga pagkain na that will last at least mga 2 to 3 days para in case of emergency talaga ay masasabi nating self-sufficient tayo at talagang community resilience nga.
5: Okay, ito isa pa, paalala. Oh. Kasi syempre, yung mga kababayan natin, maaring hindi nila nakagawian na from time to time ay chine-check yung electrical wiring sa kanilang bahay, maaring sobrang tagal na, hindi napapalitan ng mga kable. Ano ba yung mga telltale signs, halimbawa na, uy, dapat pala pinapacheck na natin itong ating electrical connection sa loob ng bahay? Halimbawa, pag nag-on ka ng ilaw, parang kumukutikotitap o may flicker, yung mga ganun, yan ba yung mga senyales na may posibleng depekto na sa wiring sa bahay, Superintendent Arroyo, sir?
9: Yes, sir. Tama, Sir Alan, no? Isa yung halimbawa. At kung halimbawa ang gamit nyo yung traditional na fuse ay nag-trip off or yung sumasabog yung fuse, sinyalis rin po yun. Kung circuit breaker naman, maya-maya po ay nag-trip off yung breaker, ibig sabihin talagang may problema yun sa electrical wiring system o di kaya isa sa mga electrical appliance.
5: Ayun.
9: Kaya nagkakaroon ng problema ng ganon. Pero kung kahit wala ng mga electrical appliance, naka-untag na lahat, pero yun nga, medyo nakikita natin, patay-sindi pa rin yung ilaw, talagang merong problema yan. Ipasuri na natin agad. At isa pang magiging sinyales yan at siya, yung parang sinasabi natin pag may sinat, may sakit. So pag dinaman natin yung mga electrical wiring natin ay sobrang init, ibig sabihin yan talagang may problema. Halimbawa kahit yung mga switches ng ilaw pag damahin natin gamit yung likod ng ating kamay, mainit. So ibig sabihin may problema talaga sa ating electrical wiring system, kaya ipasuri na agad yan, no? At magkaroon rin yung nabanggit natin kanina, sir, na in case na sumasabog yung fuse, make sure din na meron tayong spare talaga ng mga fuse at tamang amperahe. Halimbawa, naka 60 or 30 amperes ba yan? Ay meron tayong extra fuse palagi, kasi naging dahilan din yan ng sunog na nag-sumabog yung fuse. Wala ng extra or spare na fuse, pero syempre ay abala naman yun kung walang ilaw or walang kuryente. Kaya ang ginagawa, sinishort po, binabalutan ng palara halimbawa yung fuse.
5: Nirerekta, ha?
9: Oo, nirerekta, sinishort ng wire yung pinaka main switch natin. So, ibig sabihin nga, may problema na yung system, tapos sinort pa natin or dinirekta natin, wala yung safety device. So, pwede talagang maging dahilan ng sunog yun. So, yan po. Kung circuit breaker naman, ay pwede lang natin on ulit, pero pag nag-off pa, ibig sabihin kailangan na talaga ipasuri yan. At sa normal naman, sir, no, siguro kung ating mga bahay ay mga regularly, kahit walang problema, mas mainam na rin, ipasuri natin mga 5 years, 10, in every 5 years. Tapos kung well-maintained naman, every 3 years. So, ganun po. Pero kung may problema, huwag na mag-antay ng cycle na ito. Ipasuri agad.
5: Ayun. Okay, Superintendent Anthony Arroyo, sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa ating Bureau of Fire Protection, sir.
9: Yes po, at more power, Sir Alan. Maraming salamat rin. Palaging katuwang namin sa mga mithiin namin para talagang magligtas at ng mga ari-arian at buhay po at kasama rin na rin po ang ating environment. Salamat po and more power.
5: Thank you, sir. Good morning, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Chief ng National Headquarters Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. 29 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pagbabalik, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Integrated Bar of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang National President at Chairperson ng 27th Board of Governors, si Attorney Alan Panolong. Uy, katukayo ko ha. Attorney Alan Panolong. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
12: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
13: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw?
14: Ilaw, ilaw.
13: Bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
10: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo makikipag-ugnayan sa Integrated Bar of the Philippines, o sa IBP. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang National President at siya ring Chairperson ng 27th Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Alan... Uy, katukayo ko, di ba? Attorney Alan Panolong. Attorney, magandang umaga, sir.
18: Magandang umaga, katukayo, at magandang umaga po sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay.
5: Yes, sa sir. Oo, una, sir, we understand na kayo very busy ngayong umaga, but thank you for this opportunity at mapag-usapan natin yung issue na may kinalaman dito sa quorum. Isa sa mga mainit ngayon yung quorum doon sa Senado. Ano? Okay, ang una siguro, ano ba ang mga alituntunin sa pag-determine kung mayroong quorum o wala sa isang collective body, Attorney Panolong, sir?
18: Yeah, magandang katanungan po, no? Unang-una po, para ma-determine yung quorum, nasa Constitution po na majority of the members shall constitute a quorum in order for them to transact official business. So ang ibig sabihin po nito, majority ng members, no? Ang kaso po nito is that alam po natin minsan, no, yung lahat ng miyembro ay hindi naman po talaga nagiging available. So pwede pong ma-hijack yung I would say, sorry to use the term hijack, no, pwede pong mapigilan yung pag-usad ng trabaho sa Senado. Kung kaya't kinakailangan po eh makakaroon ng majority. So paano po ma-determine yung majority?
5: Yan, opo.
18: Ngayon, ang Senado po ay meron po tayong 24 seats or meron po tayong 24 senators. So ang majority po niyan is supposing lahat po sila ay physically capable at present, ang majority po niyan is 13. Okay. Ngayon, may mga instances na kung saan hindi nabubuo yung 24. Dahil una, pwedeng pag-usapan na natin itong nangyari nung nakailang araw, no? Una, yung isang senador is naka-detained because of a non-bailable offense,
5: okay,
18: no? Pangalawa is yung isang senador is hindi rin po alam kung saan ang whereabouts niya. Yun po yung ating nababasa sa mga reports, no? So ibig sabihin, ang natitira lang po na pwedeng incompel ng Senado na umaten is 22. Ngayon, ano ho ang majority ng 22?
5: Mm.
18: Ang majority po ng 22 is 12. Yun,
5: okay,
18: po. So, kasi 22 divided by 2 yun eh. So, naging 11.
5: 12.
18: Round off, yes. Yeah, so, plus 1. So, nagiging 12.
5: Mm.
18: So, hindi po ito, kasi ang lumalabas kasi sa media is parang labanan ng 13 at saka 12.
5: Yan, opo, yan.
18: Hindi po,
5: opo,
18: yun, hindi po yun. Because ang intention po ng Saligang Batas ay ang Senado ay makapag-function na hindi ito nakasalalay sa grupo ng iilang senador,
5: mm-hmm,
18: or ilang senador na ayaw naman pumasok. Dahil kung ganun po yung yun po ang intention ng constitution eh. Ngayon, bakit yung 13 matunog? Yung 13 po ayon sa constitution,
5: opo,
18: pag mag-elect ng Senate President, kailangan ng majority of all.
5: Mm.
18: Ibig sabihin ng all
5: 24.
18: Kabuuan ng komposisyon ng Senado,
5: 24.
18: Okay. Ano po ang kabuuan ng komposisyon ng Senado? Senado 24.
5: Mm-hmm.
18: Ano po ang majority ng 24? 13. So
5: okay,
18: ngayon, wag ho nating i-confuse yung pag-elect ng liderato ng Senado, yung Senate President, kasi
5: mm-mm,
18: is physically mentioned yan sa Ligang Batas, sa Constitution,
5: opo,
18: na kinakailangan majority of all ng lahat ng miyembro ng Senado. Meaning to say, 13.
5: Mm-hmm.
18: Pero kung usaping quorum, hindi po all ang ginamit eh.
5: Majority of
18: the members. Majority of the members. Dahil nga po, meron pong nangyari noong 1949, yung pong sikat na sikat ngayon na pinag-uusapan.
5: Avelino case.
18: Yung Avelino versus Cuenco.
5: Opo.
18: Opo. So ang nangyari po noon, 12 sila dahil unang-una, yung isang senador nasa abroad.
5: Mm.
18: So syempre, hindi mo makumpel yun na umaten. Pangalawa, yung isa po ay na-admit sa hospital.
5: Mm-hmm.
18: Yun. So, applying yung rule of majority sa quorum, hindi po kinount yung nasa abroad. Dahil outside of the coercive power of the Senate, meaning
5: mm-hmm
18: to say,
5: mm-hmm,
18: hindi niya mapakumpel na umaten. So kung kaya naging 12 ang quorum dahil yun ang majority ng 23.
5: Ayun, opo.
18: Okay.
5: Attorney, opo, sir, yung nabanggit mong phrase, outside of the coercive power of the Senate. Yun.
18: Opo. So, ngayon, sa panahon ngayon, paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakadetain?
5: Mm.
18: Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing charges or charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Eh, hindi mo nga alam kung nasaan siya eh.
5: Mm.
18: Kung nasaan, saan mo hahagilapin. So, yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So, doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12. Iyon po ang explanation. Naku, kasi ang ating mga kababayan po, dahil sa ito ay usaping legal, eh, nagkakaroon ng mixture of yung understanding yung 13 at saka 12. So liwanagin po natin muli, yung 13, kailangan po yun para po sa pag-elect ng Senate President. Kasi sinasabi sa saligang batas, of majority of all its members.
5: Okay.
18: So ngayon, for purposes of determining the quorum, majority of the members. Yun po yun. Kaya yung 12 is naging majority.
5: Okay. So 22 naging majority ang 12, also following the yung binabanggit nyo kanina na Avellino versus Cuenco doctrine, ano? So yung 12 dahil may quorum po pwedeng mag-conduct ng business ang Senado, sir. Ganun ba 'yon?
18: Opo, dahil yan po ang intention ng saligang batas. Kumbaga, yung the rule is that ang Senado was really established to perform its mandate. Ano po yung mandato niya? Magpasa ng batas, i-perform nila kung ano man yung kaakibat ng mga tungkulin nila ayon sa saligang batas.
5: Opo.
18: Ngayon, eh kung masyadong stricter yung interpretation niyan, eh baka ma-fail kung ano man yung ina-ambition ng framers ng ating constitution or kung ano yung intent ng constitution.
5: So, yun ang ibig sabihin kung bakit majority of the members present, majority of the members at saka majority of all members, magkaiba yun para, opo, para magampanan yung role ng Senado na magpasa ng kaukulang mga o tumalakay ng kaukulang mga batas at panukalang batas, attorney.
18: Tama po yun, sir. Ibig sabihin po, yung majority of members, ayon sa Avellino versus Cuenco, kung sino lang po yung pwede mong makumpel. Kung sino yung pwede, through the coercive power, kasi may coercive power ang Senate eh.
5: Opo.
18: Through the Senate Sergeant at Arms, pwedeng utusan ng Senado na, Mr. Sergeant at Arms, hanapin mo si Senador ganito.
5: Mm.
18: Kung ayon niya, dali mo rito para umaten sa session. Kasi unang-una, in-applyan niya, nagpa-elect siya as senador. So dapat kampanan niya kanyang tungkulin. So yan po yung ibig sabihin ng coercive power. Ngayon, paano mo po ma-apply yung coercive power kung hindi mo nga pumahanap?
5: Mm.
18: No? Kung halimbawa, nasa abroad, tulad nung sa Avellino versus Cuenco,
5: opo,
18: eh hindi mo, that is already outside of the coercive power of the Senate. So yun po ang ibig sabihin nito.
5: Ayun, okay. At yung binabanggit niyo na yung coercive power na yon ay pwedeng pilitin o obligahin mismo ng Senado ang mga miyembro niya na present o kaya yung walang kaukulang mga prohibisyon na umattend, dumalo sa mga sesyon, na attorney Panolong, sir.
18: Yeah, po, pwede pong gawin yon. Pwede pong gawin yon.
5: Okay. At yung binanggit niyo kanina, kung under detention, halimbawa ang isa, ay hindi po pwedeng hindi mag-a-apply sa kanya yung coercive power. Ganon.
18: Opo, kasi as a detained person or kwan, yung mga privileges mo po, eh, ma-deny ka po yun. No?
5: Mm.
18: So, kaya nga the very strict ang ating batas dyan eh. Oo. So, kung if a person is facing a serious charges, no, for instance, non-bailable offenses, no, or non-bailable offense. So, under detention, hindi ho basta-basta makakalabas ng kulungan yon.
5: Okay. So, to sum up, 13 ang kailangan para mag-elect ng Senate President, pero under the present circumstances na meron lamang binabanggit nyo na 22 senador na na who may be subject to the coercive power of the Senate, ang majority noon ay 12.
18: Yes, para po mag-constitute ng quorum.
5: And kung merong quorum, the Senate can effectively conduct business at walang anumang magiging problema. Ang hindi lang pwedeng gawin, gaya nung nabanggit nyo kanina, is to officially elect the Senate President. Ganun po ba?
18: Opo. So kung meron pong quorum, ang Senado po, pwede na po mag-transact ng official business.
5: Mm-hmm.
18: Then yung official business nila are presumed to be regular and legal. Unless declared by a competent authority. Halimbawa, merong mag-question before the Supreme Court.
5: No? Mm.
18: Kasi ngayon po, ang judicial power or judicial controversy is extended, no? So pwede po kung nung if I may share this po, no, yung sa Avelino versus Cuenco.
5: Yes, please.
18: At first time, the Supreme Court declined to rule on the merits on the ground of a political question. Ibig sabihin, sabi niya, this is purely an internal matter of the Senate. However, they decided to take a second look when it was dismissed and there was a motion for reconsideration. Mm-hmm. So doon po sila nag-rule nung quorum. So in this case, at present po, under the 1987 Constitution, pwede na po ang Supreme Court tumalakay ng mga bagay wherein kung meron pong grave abuse of discretion na nakumit ang isang agency or instrumentality ng government, pwede po siyang manghimasok at isettle ang issue or controversy na nangyayari.
5: Ayun. So this is based on the, sir?
18: 1987 Philippine Constitution.
5: Okay. So in
18: the expanded power of the judiciary.
5: Ayun. At kumbaga, yung ginagamit na argumento ng iba, teka muna, baka mag-violate yan doon sa principle ng separation of powers? Attorney Panolong,
18: sir? Sabi nila, it's a political question.
5: Mm-hmm.
18: Ngayon po, sa 1987 Constitution, maliwanag na po yung demarcation na yan. So, ibig sabihin, even if Senate is a co-equal branch of government,
5: opo.
18: So kung meron pong mga panuntunan sila na nalabag, pwede pong i-resolve yun ng Supreme Court if dadalhin po sa kanila yon.
5: Yon. Okay. Nako, Attorney Panolong, sir, salamat po na marami ha, dito sa inyong mga paghimay na ito sa usapin pa rin ng quorum based on the jurisprudence na the Avelino Doctrine o na dinisisyonan na mismo noon ng Korte Suprema, sir. Attorney, salamat po na marami at more power po sa inyo at sa Integrated Bar of the Philippines, sir.
18: Maraming salamat po kasamang Alan, no, at tayo pa ay umaapila sa ating mga kababayan, no, na huminahon po tayo at alam po natin, no, na medyo emotional yung mga kababayan natin, no, kasi pwedeng meron silang kinikiling or ano man. So we just have to express our views in a manner na very professional and courteous. Likewise, I would like to remind our fellow lawyers na while we can give our own opinion on the matter, but let us always think of, you know, extending courtesy to fellow lawyers, and the people are watching us, no? Maraming salamat po.
5: Yes, sir. Thank you. Thank you very much po, and good morning, mga kaibigan. Ang Integrated Bar of the Philippines National President at Chairperson ng 27th Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Alan Panolong.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Publiko.
17: 738 AM.
5: Mga kaibigan, meron tayong 47 and a half minutes po makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Publiko.
17: 738 AM.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Ikaw ba ay naharana na?
27: Tumawin mo sana
3: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
4: uso pa ba ang harana?
25: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
26: Radyo Publiko.
27: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Shout out lang dun sa mga nag-message doon sa live stream natin, ha, sa ating Facebook page, si Merlin Rapis Laguna. Sabi niya, good morning po, watching from Singapore. Oy, thank you, ha, salamat sa panonood, Merlin Rapis Laguna. Si Ginaline Ilanan Pantaleon, sabi naman niya, good job sir. Oy, thank you, ha, Ginaline Ilanan Pantaleon. Salamat sa panonood. Kanina ho, nabanggit ng MMDA Metro Base ni Rogent Motok na mayroong oil tanker na bumangga dyan po sa ilang mga concrete barriers sa Quezon Avenue. At sa latest naman mula sa ating kasamang si Marian Bastasa, hindi pa rin naaalis yung oil tanker na yan. Alamin natin ang detalye. Narito ang report ni Marian Bastasa.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
28: Report.
5: Mary, kumusta dyan?
30: Alan, mabigat na trapiko nga ang sumalubong ng mga motorista ditong pa-northbound sa EDSA ngayong umaga matapos na bumangga ang isang oil tanker sa ilang concrete barriers sa pagbaba nitong Quezon Avenue flyover kaninang madaling araw. Ayon sa MMDA, naganap itong insidente bandang 5:26 ng umaga sa EDSA northbound kung saan 11 ng mga concrete barriers at isang plastic barrier ang nahagip. Ang itong tanker ay may bitbit na mga gasolina na nagmula sa Batangas at patungo raw sana ng La Union. Sa kabila naman ng insidente, hindi tumagas ang lamang gasolina ng tanker at ligtas din naman itong driver at pahinantin to. Ayon sa driver, hindi daw niya napansin na pababa na pala dito sa bahaging ito kaya nahagip yung mga concrete barriers. Sa ngayon ay naialis na rin yung mga nasirang concrete barriers bagamat pahirap pa nakikita natin, no, yung pag-alis doon sa oil tanker. At dahil nga sa insidente, Alan, ay nasa 2 na ngayong hindi pinapadaanan sa mga sasakyan ng Quezon Avenue flyover at sa halip ay pinapadaan ng mga ito sa service road. Kaya naman ang trapiko ay kanina na nung papunta kami dito nasa may bandang EDSA Kamuning, mabigat na talaga yung daloy ng mga sasakyan at for sure medyo lagpas pa yung buntot ng trapiko niya. Kaya yung mga pupunta po rito, maganda siguro iwasan nyo na at talagang kung hindi maiiwasan talagang sack service road ang daan. At ngayon nananatili naman sa lugar itong mga tauhan na traffic enforcer na MDA para umalalay sa daloy ng trapiko. Yan na muna, Alan, ang sitwasyon dito sa bahagi ng EDSA northbound. Marian Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you si Marian Bastasa.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Publiko.
27: 738 AM.
5: Mayroon pong mga wildlife animals na binibenta sa halagang 3.5 million pesos. Uy, ang dami siguro nito, ha. Andasagip po ng mga tauhan ng CIDG.
28: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
27: Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
31: Nasa gitna ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang iba't ibang wildlife animals ay binibenta sa kabuuan ng 3.5 milyong piso.

0: mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabuti?
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.